0: natin pa mamayang hapon itong protesta. Pero pag kung mapansin natin, kaya ang dati nagsabi ko dito ay maayos at na tuloy-tuloy naman.
1: Sige, salamat na marami. Baka magawi ka ng circle. Nandoon naman ang grupo ng mga environmentalists sa harapan ng DENR. Doon sila, yun ang kanilang convergence area. Patungo din yata diyan sa may banda ng Commonwealth. Salamat na marami sa iyo, Ninya Ong Pauco. Report ng ating pong correspondent. News 5. Live report. Nakabit po sa tamang oras ngayong ganap ng 8:04 in the morning at ang ating pong tamang oras hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Sandtone. Na mainam ko sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Ang ganda ng ating Monday morning. Dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Si Boss Terrio Ortiz Luis Jr. po ating kausapin lamang. Siya po ang presidente ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. Good morning po, sir.
2: Ay, magandang umaga sa iyo, Kated, DJ. At nakita ko si Brother Jeff, kaibigan natin yan. Magandang umaga sa kanya.
1: Salamat po. Salamat po sa inyo pong panonood po sa ating pong programa. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa desisyon ng Amerika sa pagtataas nga po ng ating pong taripa sa export? Ang binabanggit po sa mga balita ngayon ay 12.5% na. At ang dahilan daw po, dahil tayo daw po ay gumaga, ay nag-export ng mga produktong ang gawa ay gumamit po ng kumbaga forced labor, mga paglabag daw ho sa batas paggawa, sir.
2: Alam mo naman, kapatid, nung nagbigay na reciprocal tariff si President Trump nung last year, no? Ginawa tayong 70%, 90%, pagkahuli, ni-reverse sa Supreme Court yung nanya. Yung ano, so, ang ginawa, in-standard tayo sa 10% tariff, no? Ito 12.5% na ito, over and above that. Yung ano, ang sinasabi. Alam mo, prefix lang yung tariff na yan sa forced labor. Alam naman nila wala tayo forced labor, ano? Eh, ang tinatarget yun actually, eh, yung mga countries na hindi, you know, like China, yung sinasabi lang source ng mga materialis natin na may forced labor na ginagamit. Sa Pilipinas, lahat ng batas, pinasa natin against forced labor, pinusunod na natin yan. Kaya kailangan, siguro, sayang lang, paalalang best ally tayo na US eh. Alam naman ang nangyayari. So yan eh, ang importante, noong last year, despite of the simple tariff, 15% ng export ng Pilipinas pumunta sa US. Kalahati niyan, electronics and semiconductors. So, doon sa electronics and semiconductors, noong last year, nasa zero tariff yan, no? Suspended yung tariff dahil kailangan nila. Doon mo sa kalahati, marami rin agricultural products natin, sama na rin yung coconut. Eh, nakasinutari pa rin yun. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ngayon nila. Pero alam naman natin na nila na wala tayong forced labor. So, siguro, paalala lang ng paalala sa kanila na tayo best ally dito, kung meron man lang value kay President Trump, yun, yung mga exemptions, ibigay uli sa atin dahil last year, in spite of the tariff na binigay, lumipad ang export natin. Lumakas na lumakas. At even the first quarter, in spite of the worry nila na mataas ang presyo, tumataas pa rin yung export natin. Eh ngayon, hindi ko alam kung anong interpretasyon at ano ang gagawin din sa 12.5% tariff nato kung ibibigay sa atin yung mga exemptions.
1: So sir, ito hong inyong grupo no na confederation ng mga exporters. Ano po ang main export natin dito? At yung sinasabi niyo po ng mga exemption, yan ba beneficyo ng most of your members? Paano po?
2: Ang kalahat, sabi ko nga, 15% ng Philippine export goes to the US. yung pinakamalaking so far. Kalahati doon, mahigit kalahati actually, electronics and semiconductors. Yung kalahati, marami agriculture product, mga inventors in houseware, mga ano. Pero, yung nakaranya, exempted pa yung mga yon sa tariff, doon sa 10%. Ano? Ngayon, hindi ko alam kung i-exempt din nila sa 10%.
1: Hindi nyo pa alam. So, kailan magkakaalaman?
2: Ang masakit dito, siyempre, yung mga buyers natin sa US, until they understand it, naka-hold yung order. Dito naman sa Pilipinas, yung mga nag-manufacture, siyempre, hindi ka naman mga manufacture, hindi ka sigurado kung mabibili o hindi. So, talagang, wait and see tayo, galing-gari ito si Kundito nagbisita, siguro, binigyan naman ng DTI yan sa kanya, I hope na may binigyan siya kay President Tarik, kay President Trump yan.
1: So, sir, anong balak niyong gawin ngayon, sir, sa inyong grupo?
2: Wala. Just remind them, may mga, kami na tayo, hindi naman ginagawa natin lahat ng magagawa natin tungkol sa forced labor, at sinasa natin lahat yan. Hindi natin kontrolado yung ginagawa sa ibang bansa. Hindi naman natin alam kung ano yun. Hindi naman niya ina-identify. So, paano natin wala lang? Hindi na tayo nasama riyan. Hindi naman tayo involved sa forced labor.
1: Yun nga po, no? Yung sinasabi na forced labor, kumbaga, bakit hindi tukuyin specific, no, ng Amerika? Anong forced labor? Napakahigpit nga sa atin dito. Ang pananaw ng iba, parang ginagawa tayong hostage dito at yung iba nga, itong progresibong grupo, ngayon pa lang sinasabi na, nako, may kaugnayan sa paksili ka. Parang ganun naman po eh.
2: Well, actually, pretext lang yung forced labor yan dahil di-reverse nga yung tariff niya yung tariff para gagamitin pang blackmail. Kaya nga marami rin dito nagdumunda. Yung paksili ka, binibigay natin lahat sa kanila para makapag-iwan sila. Babanasan naman tayo ng forced labor ngayon na hindi naman tayo guilty. Ano bang klase yung relasyon meron tayo sa Amerika?
1: Yun nga po, no? Kapag ho ba ganyan, kayo ho sa grupo ho ninyo, meron ba ho kayong mga action to formalize everything? Matanong po ang DTI dito, ang DFA, kung ano ba talaga ito nang magkaalaman po tayo. Para na sa ganon, magkaroon ng certainty ang inyo pong ang inyong sektor.
2: Well, meron kami mga dialogue, tuloy-tuloy na ba, nagtutulungan tayo sa DTI, sila sa foreign affairs, sila yung main ano yan. Alam mo naman, talagang hindi natin mga alam ako, no, iniisip nyo sa Trump. Hopefully, mapakiusapan at ma-exempt tayo dahil tayo na yung best ally nila rito, tayo pwede tinatamaan yan. Actually, 60 countries yan eh. Yan yung 60 countries na dealing with China actually. Yun ang binanata nila.
1: Okay, sige po. So, wait and see muna. And then, ito nga po, no, itong inyong patuloy pong ugnayan. Sige po, matanong lang po namin kayo. Sir, ang inyong pong grupo, ano ang inyong expectation sa zona mamaya ng presidente?
2: Well, number one, na yung mag-focusado sa economic, ano, alam mo naman, no, nakaraan taon, ang daming bills ng LEDAC, 52 yata yun. Wala ba na kung nalalamang na pa sa isang dalawa lang yata dahil nauubos sa politika yung mga legislators natin na didistract tayo. Dalawang taon na lang natitinak yung presidente. Sana naman makapokus na tayo sa mga sa bilihin para mapapababa, maparusahan yung mga paparusahan. Pero mabili sana wag nang parusahan sa public relations.
1: Wag nang public relations. What do you mean specifically?
2: Pare press release lang pa. Hinihintay ng tao, hindi naman nangyayari.
1: Hinihintay ng tao na?
2: na mabilanggo.
1: Oo, ako naintindihan ko po, baka naguhunos dili lang ho kayo, no? Mabilanggo, hindi ba ho, kasi meron naman nabilanggo ngayon, no? Alam nyo na kung sino, tapos may iba na nabilanggo, wala namang kaugnayan sa flood control. Opo. So kayo po, sino pong hinihintay ninyo? Kumbaga, ano ito? Kasi ang dami ho eh, mahaba-haba yung listahan na unang binanggit nga ho ng maging na ombudsman at ng presidente.
2: Eh alam naman natin eh, kung sino yung inaasahan ng mga tao na hindi ko maintindihan kung bakit di ba hanggang di ba paila ng kaso, kadali na ba mag-pensensyon nila.
1: Sige po. Tapos yung impeachment po, sir, baka daw ho mag-drag all the way till November eh. Yun ang, nung amin nakapanaya, ang spokesperson po ni VP Sara, si Attorney Michael Powa, sabi niya, baka nga po umabot ng November. Sa inyo pong hanay, ano pong ibinubunga nito sa inyo po, sa inyong, sa mga nagdinegosyo?
2: Alam mo naman, yung proseso na yan, tatakbo, bakit tayo nag-distract masyado lahat yan, sana, yun nga sinasabi namin, dalawang taon na lang natitirin sa administrasyon, eh nandidistract pa rin. Legislature, walang maipapasang kahit sinasabi na ginagawa lang sa bawal na. Yung alam ko, 52 yung bills ng LEDAC na priority bills. 21 doon yata yung sinasabi na kailangan maipasa ng June. Ala, naipasa. Isa, dalawa lang yata.
1: So, kumbaga, well, kayo din po naman siguro, wala din tayo, no? Wala din naman tayong choice kasi nasa kamay nila itong usad dito pong impeachment trial. Pero kung kayo pong tatanungin, kasi ngayon sir, if you notice, magbabago na schedule, gagawin na pong 10 a.m. to 2 p.m. And then hindi pa ho yan araw-araw, tatlong araw lang yan sa isang linggo. Kung kayo pong tatanungin, ano ho ba ang dapat lang para ho maka-move on na po din tayo at magkaalaman na po tayo, magkaroon tayo ng certainty sa ating pong politika?
2: Eh, hindi ko nga alam. Basta ang sinasabi nga alam natin, eh, nauubos yung panahon nating lahat dyan. At hindi lang yung sa hearing mismo, sa gabi, lahat ng media, lahat ng mga hindi na rinilig mo, eh, hindi na napapag-usapan yung problema natin sa ekonomiya. Nakalimutan na.
1: Oo. Nakatuon ang pansin ng lahat dito po sa trial tsaka yung mga magkabilang panig na nagtatalo-talo. Opo, sige. Sige po, so ka Sergio Ortiz Luis Jr., muli po salamat sa inyo pong panahon at tayo po kasama ho ninyo kami sa ating pong panalangin na unahin nga po itong kabuhayan ng ating mga kababayan.
2: Ay, maraming salamat na katit sa pagkakataon binigay mo.
1: Apo, thank you. Ay, nakuy, giliw, bayang minamahal. Sige, eto na tayo. Apo, ah. Pero bago po ang lahat naman muna, sa mga naghahanap pa rin po ng paaralan na maaari po, ha, napasukan ng kanilang pong mga pinaghihirapan na edukasyon ng kanilang mga mahal na anak, tandaan natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat sigurado tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Salamat na marami STI ha. Sa inyo pong tiwala sa amin pong himpilan at sa amin pong programa para po sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol dito sa inyong programa na Enrollment to Employment System E2E. Check it out sa STI. Thank you. Mga kapatid, eto na nga po. Pwede ba nating balik tanawin ang ating baby girl? Babalikan natin ang isang maiksim bahagi lang po na naging talumpati ng ating Pangulong Marcos. As a matter of fact, kami po'y gumawa ng Think About It.
3: Uh-huh.
1: Noong pong July 30 po natin ito na ipalabas sa ating pong mumunting palatuntunan. Ang title nito ay Mahiya Kaya ang Mga Walang Hiya. Ang Nagdaan. Mamaya, sandali lang po ha. We will take a short break. Abangan po sa aming pagbabalik. Bakbaka na!
4: Bigla ang gato.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang! May support na lumini!
9: Sangla!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan!
16: Sa Cebuana!
17: Good ka!
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
20: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
21: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
20: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
19: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
22: Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos. Isitan gift card sa Isitan Shop and Win Part 2. Mula sa Isitan Supermarket, Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isitan Supermarket.
23: See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257911, Series of 2026.
24: Bigla ang gasto.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang! May support na lumili!
15: Sangla!
10: Personal loan!
12: Jewelry!
11: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan!
16: Sa Cebuana!
17: Good ka!
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
25: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
20: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
19: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
3: True FM.
1: It's now 8:21 in the morning, baby girl. At balikan lang po natin tong parte ng mahabang talumpati po ng Pangulong Marcos nung pong nagdaang ika-apat niyang SONA. Alright, ito ho yung dulong bahagi ng kanyang SONA. Balikan po natin, namnamin po natin, pakinggan po natin na mabuti.
26: Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusin nyo lang ang pera. Hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating imbestigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
1: Yan po yung dunong bahagi po ng sona ng Pangulo ng 2025. Girl,
5: Grabe, no? Mukhang mamaya, katakot-takot na palakpakan ulit ang maririnig natin sa Pangulong Marcos Jr. Di ba yun yung usual na binibilang kasama dyan? Hindi lang yung red carpet ang inaabangan. Kasama dyan yung standing ovation, kasama po dyan ang palakpakan. Pero dun sa maiksing pagbabalik-tanaw natin sa naging pahayag na ito ng Pangulong Marcos Jr., dami ko pa rin hinahanap.
1: Okay, sige. So himayin natin yung last part
5: sige,
1: na ito.
5: Sige, oo.
1: Ngayon, yung pong mga nagpapalakpakan doon sa gallery, again, with all due respect, hindi ho naman lahat, marami doon ang contractors.
5: Yan.
1: Marami doon ang nakipalakpak po, pero the truth is, bahagi nga sila noong mga pinatatamaan ng presidente. Pero ito nga po ngayon siguro, no, maganda rin pong patamaan natin ang mismong nangako dito po sa nagdaan niyang sona. Kasi mga kapatid, sa dulong bahagi po ng sona ng Pangulo, sinabi niyang hindi na raw po dapat magpatuloy pa ang kalakaran na ito. Ika niya, no? Isa sa publiko raw po ng Pangulo ang listahan ng palpak na flood control projects, pati na mga ghost project. Meron pong sinasabi na yung pong isumbong sa Pangulo website, di po ba? Pero doon po sa isumbong sa Pangulo website, ito po yung magsusumbong ka and then mismo doon meron din po mga listahan ng proyekto. Pero yung po sinasabi na actual na ho, pinakabago na na listahan talaga ng ghost projects, mukha pong hindi napagtagumpayan nila yon. Totoo po yan, di po ba? Kasi wala. Isa sa publiko daw po ang mga audit na gagawin sa mga proyektong ito. Ang dami pong proyekto. Audit, nung una po, ang isang Vince Dizon ay very active. Pero kung inyo ho napansin, kinalaunan po, parang lumalaylay na hanggat sa nawala na po, kumbaga sa eksena. Manaka-naka na lang po, pabukso-bukso na parabagang ulan sa panahon ng habagat. Yung kanya pong performance, ano ho, dito ho sa mga proyektong ito. At ika po ng presidente, sa mga susunod na buwan, makakasuhan, ito po yung words niya, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yan po ang sinasabi niya. Sa buong bansa, malalaman daw ng taong bayan ang buong katotohanan. Ngayon, may dulo pa ho ito, mga kapatid, no? Sinasabi. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala at sangkot. Kailangan daw hong may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So, yun po ang hinihintay ng marami. But truth, di ba? Truth is, in fairness, hindi ho lang naman yun ang laman ng sona eh. Pero ito ho yung tumatak sa ating kaisipan. Kasi po ito yung, well, kumbaga ito ho yung pinaka-controversial. pinalakpakan, standing ovation, at dulong-dulo. Pero meron siya mga binanggit pa ho sa SONAT tungkol nga sa pagpapalago ng industriya, pagpapakulong sa mga mapagsamantalang rice traders, yung pagpapainom po sa pork production, sa palay production, na ngayon po naman, inaamin na ho ng lahat, no? Yung nasa pork industry na import tayo ng import.
5: Yes,
1: no?
5: Padami ng padami.
1: Padami ng import. Imports. Kasi nga po, hindi ho nagtatagumpay ang ating gobyerno dahil din po sa ASF at ilang pa hong problema nga sa produksyon ng karne.
5: Tama.
1: Pati ho sa energy ngayon, tayo ang pinakamataas sa buong Southeast Asia.
5: Correct.
1: Nalampasan na po natin ang Singapore sa per kilowatt hour. Pero doon sa kanyang zona, kasama din po yon. Yung ika niya po ay pagsiguro po na madadagdagan ang supply natin ng kuryente. Maliban dyan, yung puli magpapanagot doon sa mga joint ventures sa water district. Eh, that time, kitang-kita ho naman, sino ho bang makapangyarihang pamilya ang nasa likod ng mga joint venture na ito na pagkarami-rami? Hindi po ba? Pati, ang dami ho ito, mahaba-haba ito, pero yung dulo nga, doon tayo nakafocus. Kasi nga, pati ho itong mga negosyante nagsasabi na yun ang hinihintay namin. Siguro, nag-aatibili lang po magsabi ho ng mga pangalan. Sige noong Ortiz Luis, no?
5: Oo naman, nag-iingat. At di mo naman yun na maiaalis sa kanila na mag-ingat. Sabi niya nga kanina, nagtataka kami, ba't di ma-file ng kaso? May inaantay nga daw silang makulong. May inaantay din po ng karamihan.
1: Ngayon, mga kapatid, ano po, yung binabanggit na presidente ng sa mga susunod na buwan, ito po ay kanyang SONA ng July 28, 2025. Alright, so July 27 ngayon, naka-12 buwan na po. Baka sabihin din kasi mahirap din na mamadali. Baka din naman kasi magkaroon ng dismissal.
5: Oo, dapat airtight ang kaso. Ilang beses na natin narinig yan.
1: Pero, yung mahiya naman kayo na sinasabi niya, yung nga pong title lang atin pong think about it, mahiya kaya ang mga walang hiya? Kasi mukha pong ang iba, ng mga contractors, tuloy pa rin po ang ligaya. Yung kanila pong uri ng pamumuhay. Kaya mukhang yung mga tinatatamaan ng mga walang hiya, talaga namang wala nang hiya.
5: Hindi nahihiya.
1: Hindi
5: mas kumakapal ang pagmumukha. Kasi nga, naisip siguro nila, no? Ako lang to, partner, baka nasa utak nila. Wala naman nakulong eh. Kung may nakulong man eh. I mean, may nakulong bang congressman? O baka mali lang ako? Hindi, nagtatanong
1: pa
5: ako. Wala pa. O, hita mo? Nagtatanong lang ako. May nakulong bang congressman, partner?
1: Wala pa.
5: Eh, siguro, kung ikaw, kasama ka dito sa pinatatamaan ng Pangulong Marcos Jr. dun sa kanya nakaraan na zona, ang nasa utak mo niyan, may nakukulong ah. Okay. Tuloy ang ligaya. Pwedeng gano'n na nasa utak eh, di ba? O pwede naman naglaylo kahit papano. Baka ma-special mention tayo ulit sa susunod na zona. Kalma-kalma lang tayo. Pero parang hindi gano'n yung nakikita ng tao.
1: Sige. Ate lang pong tatawagan muna ho ang ating mga pulis dito po sa NCRPO para ho natin malaman ang kanila pong ginagawa ngayon na paghahanda din na dito po sa maramihang mga protestang ito. Ang mga kapatid, para po doon sa mga gusto hong maghayad ng kanilang damdamin para po sa ikalimang zona ng Pangulong Marcos. Abangan niyo po yan, mga kapatid. Samantala po, ang ating po namang oras, ganap ng alas 8.32. Cha, cheestring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
6: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheestring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
9: Oo naman, iba talaga ang cheestring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
6: Parang ikaw lang, baby.
9: Ang sarap talagang balik-balikan.
6: Nakuubos na. Palibre naman ako ng cheestring, baby.
9: Cheestring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong sukintindahan. Cheestring, can't get enough. By Regent.
10: True FM.
11: Good morning!
1: Good morning kay Sir Tony C. ng Powerhouse Power Tools. Pati kay Eric, ha? Kay Kuya Eric C. ng Powerhouse, Power Tools. Good morning, Ma'am Beauty. Good morning. At good morning po sa mga punong abala ngayon sa paglalatag ng seguridad para po dito nga sa State of the Nation address ng Pangulo, kasi nga para ngayong fortress, no, yung daan patungo diyan sa batasan pambansa. Dahil po sa 20, may butal pa eh, 21,600 na mga pulis ang nagbabantay po ngayon sa Metro Manila na may kaugnayan po dito po sa event na ito. Alright? Habang nag-anunsyo na po ang DOE na asahan daw po natin ang dagdag malakihang increase sa presyo po ng petrolyo. Starting po naman yan tomorrow. Kaya ano pang ahubat, sakit na naman po ng ulo yan sa mga negosyante. Kaya ano pang hinihintay natin, kung hindi dapat eh mag-full electric vehicle na po tayo sa ating pong fleet lineup. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami po ng model options. Full electric na passenger vehicle, abay sakto ang traveler share EV van at ang coach bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, abay sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil. Available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Pati po mga truck, pati ho mga bus electric. Ngayon, nasa linya na si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCRPO. Major, good morning, ma'am.
10: Yes po, magandang umaga po.
1: Thank you for your time. Ito po si Chacha. Go, Chacha.
5: Magandang umaga po, Major. Major, anong current security situation po natin ngayon dito sa paligid po ng batasang pambansa?
10: Sa ngayon po, naka-deploy na po yung ating mga personnel. Nandito po ngayon si Regional Director sa area po ng batasan para po ensure na nakalatag po yung ating mga CDM contingents. Nagkakaroon po tayo ng briefing para po patuloy na i-remind sa ating mga deployed personnel regarding sa policy natin ng maximum tolerance at syempre yung ating pag-maintain ng police operational procedures at ang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga saloobin.
5: Oo, nasa mga balita po, more than 21,000 po na mga kapulisan ang naka-deploy ngayon, no, for the security po, hindi lang ng Pangulong Marcos Jr., maging ng mga kongresista, senador at iba pang pupunta dyan po sa batasang pambansa. Sa ang lugar po pinakamalaki ang deployment ng kapulisan natin dito sa area to. If you can share po, no, kung okay lang ma-share po yung impormasyon na yon.
10: Yes po. Meron po tayong isa po sa mga malaki nating deployment ay nasa area ng Capital Estates 1 kung saan po doon po yung venue ng programa ng San Lucas at ng Bayan. Ganon din naman po dito sa may area ng naglagay din po kasi tayo ng ating mga deployed personnel sa Manila AOR kung saan po may mga posible rin po tayong mga lightning rallies na mga magaganap. So, ang pinakamalaki po nating deployment sa ating nasa 25,000 na deployment sa ngayong araw na ito ay yung po nasa ating anti-criminality o yung mga lagi po nating dinideploy sa ating mga air places of convergence, sa ating mga terminals, ganun din po sa ating mga nag-checkpoint, border control point.
5: Oo. Sa ngayon po ba, ilang grupo ng rallyista ang nabigyan po ng permiso for the rally?
10: Bali, meron po tayong tatlong grupo ng mga rallyista. Mm-hmm. Ito po yung San Lucas, Bayan, at saka po yung Better Brighter Movement.
5: At nasa ang area po sila sa ngayon para din po sa mga nakikinig sa ating motorista. And if ever lang po, baka merong mga iba na gusto rin pong magpahayag ng kanilang damdamin pero wala pong kaukulang permiso, saan naman po sila po pwede kung sakali? Or po pwede po ba sila mag-rally kung walang permiso?
10: Regarding po sa pagrarally ng mga walang permit po, may mga pwede naman po silang pagbigyan. Yun nga lang po, depende po yan kung saan lugar po sila aabutan. Kasi meron ang atin pong Better Brighter Movement, sila po ay nandito sa may harap ng Commission on Audit. Yun naman pong ating San Lucas at Bayan ay dito po sila binigyan ng permit sa my Capital Estates 1. Ito po yung mga lugar na inalaw po para sa kanilang mga programa. Sa ngayon po, meron po tayo mga ilang rallyista dito sa may Pilcoa kung saan maaari po siguro ito po yung grupo na pupunta po naman ng area ng Capital Estates 1.
5: Oh, so yung mga napayagan natin within the vicinity of batasang pambansa, tatlong grupo lang po yun. Then yung other groups, kung sakali mang hindi nakahingi ng permiso, saan po sila po pwede, ma'am?
10: Pwede po siguro mag-join sila, depende po sa grupo kung anti po sila or, or pro. Pero po, ito lamang po yung mga areas na pwede po magkaroon po ng mga rallies or mga pagtitipon. Itong dalawang lugar na ito lamang po.
1: Oo. Meron po sinasabi, ma'am, na grupo po naman converging dyan po sa DENR, sa Circle. Ito ho ba ay may kukulam pong permiso na?
10: Sa ngayon po, inaalam po natin kung ito po yung grupo ng San Lucas at ng Bayan na nagko-converge po sa ngayon at para pakapunta po sila dito sa venue kung saan po sila inalaw ng Quezon City.
1: Ah, opo, opo. Baka lang po, nag-iipon-ipon lang sila doon at iba-iba itong grupo pero kasama na ng iisang permit. Ano po, ganun po, Colonel. Okay. Major. Major, paano po yung mga magsusunog ng EPG?
10: Pagdating naman po dun sa pagsusunod ng mga EPG, although wala naman po tayong talagang sabi nga pong huhulihin agad-agad kung magsusunod po tayo ng mga EPG, kung kaya po meron po tayong kasama po ng mga taga-DENR na magsasagawa po ng air quality monitoring dun po sa mga inaasahan natin ng mga malalaking pagtitipon. So kung may matutukoy po na paglabag sa Clean Air Act or iba pang environmental laws, idodokumento po ito at magsasagawa ng kaukulang legal na aksyon alinsunod po sa kanilang mandato. Pero para po sa kaalaman na natin, hindi lamang naman po yung Clean Air Act ang ating i-implement. Pati po yung mga local ordinances natin, lalo yung open burning na isa pong local ordinance po dito sa Quezon City.
1: Okay, and then ma'am, maximum tolerance po dito, ano, ating pinaiiral, no?
10: Maximum tolerance. Palagi naman po, yung maximum tolerance po.
1: Wala pong dalang mga barrel to, di ba? Ang lahat ng mga nadyang contingent natin, right?
10: Ang mga deployed CDM contingents po natin ay wala po silang dalang barrel maliban lamang po sa kanilang shield at sa kanilang mga baton.
1: Okay. At ma'am, paano po merienda itong boys natin? Ha? Yung pagkain itong mga to, ang dami po natin. Kinakailangan eh. Well provided po sila.
10: Yes po, ang atin naman pong pangapulis ay meron pong nakalaan na pang merienda, pang kung ano po yung aabutin na oras ng dapat nakainin po nila ay nakaready naman po ang ating mga kapulisan.
1: Opo, yes ma'am, kasi ang atin pong dalangin nga maging mapayapa ang lahat ng ito na ating mairaos no itong event na ito nang wala pong anumang pong alingas-ngas o alam niyo na trouble. Salamat na marami Major sa inyo pong panahon sa aming pong programa.
10: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Alright, mga kapatid! Yan po ang spokesperson ng NCRPO, si Major Hazel Asilo. Maximum tolerance. Yan din po ang ating ngayong pinaiiral sa ating mga sarili, mga kapatid. Maximum tolerance.
0: Sino to?
1: Kung hindi, baka ho tayo, kung ano na ho masabi natin sa mga nangyayari po sa ating pong mahal na inang bayan. After all, tayo ho naman po, wala namang pong pupuntahan ng iba.
5: Pigil na pigil pa kami yan.
1: Wala naman tayo pupuntahan iba. Mabuti pa ho siguro yung mga mga mayayaman at mga nasa posisyon. Kasi yung kanila pong mga anak na nag-aaral sa abroad,
5: bansa,
1: may mga bahay sila doon sa abroad, ano man ang mangyari dito, may pupuntahan sila. Mabuti pa si Jaldi ko.
5: Oo nga.
1: Maayos na ho ang buhay doon sa Paris.
5: Oo nga. Alam mang, di yun naiinitan kahit mainit na yun doon.
1: Siguro
5: 24/7 ang aircon, hindi siguro niya iniisip yung kanyang bill, ano?
1: Nandiyan ba nga si Attorney? Para natin matanong na siya. Si Attorney Aaron Pedrosa po, ang Secretary General ng grupong San Lucas. Ito po isa sa mga ngayon po ay magpo-protesta. Go girl!
5: Magandang umaga po, Attorney Aaron.
11: Magandang umaga, DJ Chacha, maupay nga aga.
5: Yes po.
1: Maupay, usuwag man, usuwag.
5: Yes, sir, para lang po sa mga gusto pong sumama sa protesta niyo po ngayong araw, saan pong assembly area po ng grupong San Lucas?
11: Ang San Lucas po ay magtitipon.
5: Humina lang po, wait lang.
1: Go ahead.
11: Sorry. Ang San Lucas po ay magtitipon-tipon dito sa Diliman Prep, dyan sa kahabaan ng Commonwealth ngayong alas 12 ng tanghali. At magkakaroon tayo ng zona ng masa doon, yung ating programa, kasama ang iba't ibang mga member organizations and allied organizations sa ilalim ng artikulo. unsafe. So inaasahan natin ang mga environmental groups tulad ng Philippine Movement for Climate Justice, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates, siyempre ang Sanlakas, no? At Artikulo 11, na magkakasa ng programa doon hanggang alas 2 kung saan maghahanda na para sa isang joint march together with Tama Na at yung Kilusang Bayan kontra Kurakot, kung saan magmamarcha hanggang dun sa New Capital Estate Gate 1, no, malapit na sa St. Peter Church,
5: mm-hmm.
11: kung saan idadaos naman yung zona ng Sambayanan mula alas 2:45 ng hapon hanggang alas 5 mamaya.
5: Bukod po,
1: anong inyong mga issues, yeah. Attorney Aaron?
11: Siyempre, kung maalala natin, no, tatlong outstanding issues niyan, simula nung isang taon na makalipas ng State of the Nation address ni BBM. Una, nasaan na yung 20 kilo kada yung bigas, no? 20 pesos mm-hmm. per kilo na bigas.
1: Mm-hmm.
11: Nasaan na yung pangakong trabaho para

0: outstanding issues niyan simula nung isang taon na makalipas ng State of the Nation address ni BBM. Una, nasa na yung 20 kilo kada yung bigas, no? 20 pesos mm-hmm. per kilo na bigas.
1: Mm-hmm.
0: Nasa na yung pangakong trabaho para sa ating mga kababayan. At yung sinabi niyang mahiya naman kayo sa usapin ng corruption, tila lumala pa, no? In fact, may selective prosecution doon sa mga kontra ng administrasyon. So ito yung mga papatampukin natin na mga usapin, lalo't higit nasa mataas na naman, 6.6 yung inflation ng ating presyo ng bilihin, magmamahal pa ulit dahil sa panibagong serye ng atake sa pagitan ng Iran at US. At yung SWS survey na nagpapakita ang 52% ng ating mga kababayan na nagsasabing sila'y mahirap ngayon, 13%, borderline na mahirap. Ibig sabihin, yung outstanding issues, lalo na sa usapin ng kahirapan, ay hindi pa rin natutuganan ng ating ng administrasyong BBM.
2: Yes po. Sir, attorney, kasama po ba sa matatalakay po mamaya ng inyong grupo yung tungkol doon sa Pax Silica? We'd like to hear kung ano po ang reaksyon nyo dito.
0: Tama yan. Kasama rin ang usapin ng Pax Silica dahil sa panahon ni Duterte, pinalapit tayo ng pinalapit sa China. Ngayon naman panahon ni Marcos Jr., bumawi at kinawing tayo papuntang Estados Unidos ulit, parang yung policy ng kanyang ama. At yung Pax Silica ay isa sa mga pinakahuling development sa usapin ng pag-yurak ng ating soberanya. Kung maalala natin, yung EDCA basis, siyam na po yan, 9 EDCA basis, yung pagtatayo na inanunsyo last year, no, mm-hmm. ng ammunition plant sa Subic, no, yung paglagak ng toneto niladang waste mula sa Hawaii dito rin sa Subic, at ngayon yung Pax Silica sa Tarlac, no, kung saan kasama na ang Pilipinas sa mahigit 20 mga bansang gustong i-integrate dito sa pag-secure ng Estados Unidos ng kanyang lugar bilang nangungunang bansa sa usapin ng semiconductor, ng artificial intelligence.
2: Mm-hmm.
0: Natingin natin hindi lang technological ang usapin dito, kundi pati yung military strategy, no?
3: So ngayon, attorney, itong inyong ipinaglalaban na ito, itong inyong ingay na gagawin ngayon, ang tanong dito, taon-taon na lang itong ingay na ito. Sorry doon sa mga nagiging, kumbaga nauubusan na ng pag-asa. Ano ba ang ating pangitain, attorney, sa nangyayaring ito? Hindi bukas makalawa, paparating na ang 2028. Ano ang inyong gustong ipahiwatig sa ating mga kababayan? Kung maniniwala ka sa mga survey na ito, attorney, mukhang doon pa rin tayo babagsak.
0: Kaya nga, kung nakakalungkot, no? Kasi yung mga namamayagpag ulit sa survey for the 2028 senatorial election at ibang mga position, ay parang sila-sila na naman, no? Pero gusto natin ipaalala na nasa isang yugto tayo ng ating kasaysayan na muling nagbabanggaan itong mga nagaharing uri, kung tawagin na natin, no? Nagsimula 2 years ago at nagbibitak-bitak yung dati hindi matibag-tibag na pagkakaisa ng mga political dynasties. They have only their own interests that is permanent, no? Kaya despite yung kanilang bangayan para sa kapangyarihan, nagkakaisa pa rin sa tunguhin ng agenda na sila mismo magpapasasa dyan sa kapangyarihan. Habang ganyan ang nagaganap, yung banggaan ng ilang mga pamilya, no, Duterte Marcos being the latest manifestation, pansinin niyo po, yung iba't ibang grupo na from the progressive movement ay nagkaisa. No? Dati hindi naman nagkakasama-sama ang marami dyan. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, understanding fully well what we are up against, no? There is no other way but to unite. And this is also a clarion call to all the Filipino people. No? We do not need to choose between Marcos or Duterte. We need to choose the Filipino agenda.
1: Mm-hmm.
0: At ito dapat yung pinapatampok natin sa State of the Nation. Hindi yung pinapangalandakan yung achievement dun sa ilang tulay ang napagawa, ilang kalsada ang napagawa. Kasi sisilipin mo, bubulat-latin mo yan, ilang komunidad

0: ang winasa. Ilang mga kabahayan ang sapilitang dinemolish. Hindi rin pinag-uusapan sa kabila nung tingin natin i-announce ngayon na nasa upper middle income country na ang status ng Philippines, no? At magkakaroon ng thousands of jobs dahil sa Paxilica. Yung totoong kalagayan na despite the $4,850 per capita na income ng bawat Pilipino kuno, ay marami pa rin ang isang kahit dito sa tuka. Kailangan lang paibayuhin natin yung pagpapaunawa sa ating mga kababayan na hindi si Duterte, hindi si Robin Padilla ang sagot sa ating kahirapan. Hindi si Marcos, hindi kung sino mang nakaupo, kundi tayo. And this is one of the rare moments na nagkakaisa yung iba't ibang mga grupo sa tunguhin ng pagsusulong ng totoong pagbabago na hindi kailangan pumili sa kung sino man dyan between Duterte or Marcos.
1: Sige. Damong salamat, attorney, ha. Ako ay ninanamnam ko yung sinasabi mo, no? At kung ako ay nawawalan, nauubusan na ng pag-asa sa mga binabanggit mo na yan na nagsisimula ng mag-unite yung mga dati din ay watak-watak. Sige, kasama niyo kami sa panalangin na ito na ang pinag-uusapan dito hindi po yung ganda ng barong na isusuot mamaya ng presidente, hindi po yung ganda ng gown na ating mga mapapanood kung hindi po ang kinabukasan ng Pilipino. Salamat, attorney. Damo nga salamat.
0: Paghinay
1: ka mo, ha? Paghinay mano. Salamat ng marami. Alright, si attorney Aaron Pedrosa po, ang SecGen ng grupong San Lakas. Ito nga daw po, pero ngayon, nagpapasintabi ako sa nagbabakbakan sa ating live chat, ha? Sa inyong lahat, please. Nasa linya ho naman ngayon, baby girl, si JB Garganera po, ang pambansang at takapangasiwa po ng Alyansang Tigil Mina. Sila po ay meron ding convergence ngayong umagang ito. Girl, go!
2: Magandang umaga po, Kuya JB.
3: Magandang umaga, DJ Cha. Magandang umaga po, Sir Ted Filon. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin.
2: Saan po ang assembly area po ng grupong Alyansa Tigil Mina?
3: Andito po kami ngayon sa harap na ng DNR. Nagmarcha po kami from DA. At nandito po ngayon, nakapwesto na kami sa main gate mismo ng DNR.
2: At Kuya JB, ano po ang issue na gusto niyo po sana na mabanggit mamaya ng
1: pangulo? Sino mga grupo ito?
2: Yes po.
1: Itong kasama ng grupo, JB, sino-sino?
3: Ito po ay yung Alyansa Tigil Mina. Tapos yung Lilac Purple Action for Indigenous Women. Tapos yun pong In Defense of Human Rights and Dignity. So yung I Defend po.
1: Okay.
2: Ano pong pangunahing tema po na gusto nyo pong maiparating ngayong umaga sa Pangulong Marcos Jr.? At ano rin po yung gusto nyong marinig sa kanya pong sona mamaya?
3: Well, una po, gusto namin ipahayag na yung priority ni Bongbong Marcos para dagdagan at pasiglahin yung pagmimina sa Pilipinas ay maling priority. Masyadong maraming environmental issues at maraming mga apektadong komunidad, kaya hindi kami naniniwala na yung pagpapasikla muli ng mina dito sa Pilipinas ay makakatulong sa kaunlaran natin. Pangalawa po, yung Paxilica na sinusulong, palagay namin ay maling priority nitong gobyerno. Wala pong malinaw na industrialization plan ang Pilipinas. Hindi po nakalagay, hindi po naipapaliwanag ng maayos. Sino nga ba talaga ang makikinabang sa mga mina na huhukayin at saan man ito dadalhin? Pangatlo po, palagay namin dapat talagang sugpuin na ng administrasyon ni BBM tong corruption. Malinaw po sa karanasan namin na maraming political dynasties ang nagmamay-ari ng minahan at ito po ang nagiging ugat ng marami ring pahirap sa mga apektadong komunidad. Yung mga political dynasties, sila rin nagmamay-ari ng mina at dahil may corruption, hindi nare-regulate at hindi na ipapatupad ng DNR yung kanyang mandato.
1: Yung selective justice na binabanggit ng amin na kapanayam kanina, itong San Lakas, tama, ano? San Lakas yung grupo kanina.
3: Apo, sila ito ni Aaron.
1: Di ba, I mean, kayo naman, kumbaga, nagkakaisa na ngayon, di ba, JB? No?
3: Apo, member po ng Alyansa Tigil Mina ang San Lakas at ang Philippine kami naman po yung Alliance sa Tigil Nina. Mm. Member po kami ng Philippine Movement for Climate Justice.
1: Alright,
3: na doon po kami nakikita-kita.
1: Yung selective justice na binabanggit nila, anong take nyo doon?
3: Kaya, well, tama naman po yun. May selective justice. Hindi po natutugunan yung lahat ng human rights violation, human rights abuse na hinaharap ng mga komunidad na apektado. Maari po na may mga lugar na kaalyado, nakikinig yung ibang local government units, mm-hmm. Doon po yung nabibigyan ng hustisya. Pero karamihan po, lalo na kung mahina yung organisasyon ng katutubo, kung malayo yung lugar na apektado ng pagmimina o ng energy projects, talaga po napakahirap at napakamailap nung katarungan. Halimbawa na lang, kung mga katutubo yan, hindi yan talaga makakakuha ng documentation ng CHR o ng NCIP. Mahirapan po talagang makatikim at makakita ng katarungan yung mga nasa malalayong lugar.
1: Sige, salamat na marami, JB, sa iyong pagpapahayag na iyan. At muli ang aming dalangin maging mahinahon, mapayapa at makabuluhan ang mga protesta ngayong umagang ito, ngayong araw
3: maraming
1: na ito.
3: Maraming salamat po, Manong Ted, at maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa inyo. Nakalikasang araw po sa ating lahat.
1: Amen. Salamat na marami. We got 5 more minutes before 9 o'clock. Sagarin na po natin ito. Noho, sa panig ko naman ng grupong bayan. Ito po, mula noon hanggang ngayon, pumili ka, bayan o sarili?
2: Bayan muna.
1: Sinasabi ko sa'yo.
2: Ito na, kasama po natin.
1: Reyes, kausapin po natin. Kanato, magandang umaga po.
4: Ay, magandang umaga po. Manong Ted, BJ Chacha, at ating mga taga-subaybay.
1: Unahin ko lang yung selective justice. No, hindi kami nakaintindihan ni JB kanina. Selective justice dito sa flood control scandal. Anong take nyo doon?
4: Parang hindi na po surprising itong selective justice. Kaya ho may selective justice, kaya iilan lang grupo ang pinapanagot o iilang personahe lang ang pinapanagot kasi yung mga nag-iimbestiga, yung mga nasa Malacanang mismo, ay sangkot dun sa corruption. Ibig sabihin po, paano mo aasahan silang i-prosecute si Martin Romualdez kung si Martin Romualdez ituturo din lang si BBM? Paano nila ipoprosecute sina E.S. Belsamin, Amela Pangandaman, at iba pang mga characters dyan, kung alam nilang itong mga taong ito, ituturo din ang presidente. Ang trahedya po dito sa selective justice, kaya nagiging selective, kasi nga po, involved din sa corruption, yung ating namumuno. No? Kaya wala po talagang aasahan na makabuluhang pananagutan. Kaya pag sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tapos nagtayuan at nagpalakpakan yung mga walang ya, talagang yun na po ang pinaka-imahe na walang patutunguhan. Na tunay na hustisya at pananagutan itong ginagawa nila.
1: Sa puntong yan, ano magagawa ng bayan? Ano magagawa natin para dito sa ating damdamin, kaisipan at hinaing na selective justice? Ano ang pwede magawa para magkaroon ng patas na pagpapanagot sa lahat ng mga may sala sa flood control scandal?
4: Well, unang-una ko dapat huminto na sa pag-asa doon sa magagawa nitong kasalukuyang administrasyon. Dalagang alam na natin ang kanyang limitasyon. So umasa tayo sa taong bayan. Ang taong bayan dapat magpursige na magprotesta, magingay, magsampa ng mga kaso, maglalita doon sa kanilang kabulukan at korupsyon. Kasi kung hindi tayo mag-iingay at hindi tayo mangangalampag at hindi din tayo magsasagawa ng sarili nating pagkakaso sa mga ito, talagang wala hong aasahan at walang uusad na pananagutan mula dito sa kasalukuyang administrasyon. So, umasa na po tayo dun sa taong bayan, wag na po dun sa mga taong magtitipon sa loob ng batasan mamaya.
1: Kanato, ano ang mga issues nyo ngayon na gustong ihayag ngayong araw na ito bilang protesta sa SONA?
4: Well, unang-una nga po, siyempre, naniningil tayo dito sa kawalan ng makabuluhang pananagutan sa korupsyon. Tayo ay nagpapahayag ng galit dito sa walang makabuluhang tugon sa issue ng krisis sa ekonomiya, ayaw tanggalin ng VAT, ayaw tanggalin ng excise tax, ayaw ibasura ang deregulasyon sa langis, ang privatization ng kuryente, lahat ito nagpapahirap sa atin. Tayo po ay naniningil dun sa kawalan ng tunay na soberanya sa ating bayan at ang ating presidente ay nakakapit sa saya ni Donald Trump at ng imperialismong US. So, kasama po yung issues ng tax silica, pagpaminigay ng lupa ng Pilipinas sa mga dayuhang korporasyon para lang sa interes ng US, pareho kasama yung human rights. Hindi mo makakaligtaan ang karapatang ng tao. No, nais ko lang kung mag-react doon sa sinabi ng inyong nakapanayam kanina mula sa PNP na sila daw ay magpapatupad ng maximum tolerance. Ang nakikita po namin, maximum perwisyo, maximum intimidation. Meron po kaming apat na vans na hinarang ngayon at yung mga sasakyan ay pinabalik ng Bukawi. Hinarang po sa Balintawak, pinabalik po ng Bukawi. Yan po ba ay maximum tolerance? Clearly, gusto nilang harangan yung mga gustong sumali ng protesta sa zona.
1: May checkpoint sila ulit. Itong galing ng... yung taga-south na kalusot, yung galing ng north ang hindi?
4: Yung mga galing ng southern Tagalog ay kahapon pa po. Nandibisa na po. Nandiyan sa loob ng UP. Pero yung mga nanggagaling ng central Luzon, sila po ay sine-checkpoint niya dyan sa Balintawak at iba pang mga main roads papunta ng Commonwealth Avenue. Sinihinto ang mga sasakyan at pinababalik yung mga sasakyan.
1: So, gano'ng karami ito ngayon nato na mga gusto magprotesta? Siguro ito rin yung mga tumututol sa Pax Silica.
4: Totoo po, kasi galing nga po sila sa Tarlac.
1: No,
4: ito po yung mga lumalaban sa Pax Silica. Apat na van nga po yung hinarang at kinabalik at yung mga kasamahan namin ay napilitan na lang mag-commute para lang makasali sa ating pagtilot.
1: Okay, sige. So, sa ngayon, hanggang saan lang kayo? Hanggang saan lang kayo? Hanggang anong oras kayo?
4: Well, magkakaroon na ng dalawang programa ngayong araw. No? Ang programa po namin sa bayan, ngayong tanghali po, 12 noon, dyan po sa may Wilcon Builders, kahabaan ng Commonwealth. Ganap na alas 2 ng hapon naman ay magmamarcha kami. Papunta naman dito po sa Capitol Estates, lagpas lang po ng Ever Commonwealth, para naman sumama sa iba pang mga grupo na magsasagawa din ng sama-samang programa. So, alas 3 po ng hapon, tinatayang magsisimula yung ikalawang programa at hopefully matapos tayo ng 5 p.m.
1: Okay, at sana nga maging maganda ang panahon at maging mapayapa, bagamat makabuluhan ang ating araw na ito ng protesta. Salamat ka, Nato.
4: Maraming salamat din po at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.
1: Thank you. Selective justice. Pasintabi po mga kapatid, ano ha, kasi hindi mo rin nga sila maintindihan ano ba ang mga panuntunan doon sa pagkakaso sa mga sinasabing sangkot sa mga anomalyain na ito sa flood control at ilang pang mga ghost projects.
2: Tama.
1: Ako'y, well, si Senator Ping Lacson, sabi nga niya, sinimulan mo yan, bring it on, kumbaga. Although si Senator, again, si Senator Alan Peter Cayetano po, matagal na namin kinokontakt, Deems, ano, lagi mo lang itatago mga resibo mo doon sa ating imbitasyon ng panayam sa kanya, ha? O, lalo na dito ngayon sa isyong ito, kasi si Senator Ping, may binabanggit daw na nakita niya daw huna na mga sinasabi, ha, na mga katibayan doon po sa mga doble po na paglalagay ng listahan ng proyekto. Pero iisa lang po yung accomplishment report, something like that, in Taguig. Yan po ang kanya sinasabi. Sabi niya, malamang daw po ito po'y maihain sa ombudsman. So, ako ho lang naman, kung ito ho'y akin lang po naman, kung yaan ay magkakaroon talaga ng basihan, hindi pa kasama yung pong sinasabing investigasyon doon sa SEA Games, baka mauna pa. Sorry po ha, itong kasong ito, kung saan nga sakali. Ano ha? So, with all due respect, ano po, kasi nga, ang iba nagtataka. Halimbawa, magandang halimbawa ito eh. Kung atin pong babalikan, mga kapatid, mismo ang ombudsman ay nagkaroon po ng press conference, di ba? Noong pong October 23, 2025, kasama pa si Vince Dixon. At maging itong si ICI Chair, Justice, What the World Needs Love, Andres Reyes. What the world needs love, sweet love.
2: Nasaan na siya?
1: Mga kapatid, eto po ah. Kasi dito, ang sinasabi, tukoy na po nila eh. At bukas ang aming pong programa sa magkapatid po na Yap. Itong si Edvic at saka itong si, pangalan nito, itong si Eric Yap. Ito ho yung press conference muna ha. Ni Ombudsman Boy, pagkatapos nito, yung statement mismo po ni Pangulong Marcos. Anong petsa si Pangulong Marcos dito? Pagkatapos ng October, di ba November ito sa kanya? Sige, ito ho muna. Pakinggan po, panoorin natin yung pong press conference ni Secretary Vince Dion kasama si Ombudsman Boying Remulla.
5: The complaint on La Union, Silver Wolves, also has another person of interest besides the named respondent, Edvick Yapa.
6: Yeah.
5: And, no, Edvick is the one, sino ba ang nandiyan sa ano?
6: Wala pa si Edvick. This is Silver Wolves Corporation.
5: Silver Wolves Construction Corporation. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly. But there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Also, punishable also under Republic Act 3019. And the other case is in Davao. It's a ghost project that they started working on.
6: 2021.
5: It was supposed to have been completed in 2021, but after the news erupted, they tried to start working on the projects. So they started working on the projects after the scandal had already broken out. So it's really a ghost project. So it's falsification. It's a malversation committed through falsification, through and with falsification. Yeah. And depending on the time element here, he was also the chairman of operations before, from 2019 to 2022. And we will find out if there were other contracts done by this company when he was the chairman of the appropriations committee. But it's a clear case of conflict of interest. Congressmen should not partake of contracts, should not even be related to the people doing the contracts. Ano yan eh? Yung fact-finding, ano na ito, verified petition na ito, na-vet na lahat ng documents. It's the Secretary of Public Works who brought it here. And it was also vetted by the ICI. That's why there's already a presumption that all of these things have undergone complete scrutiny. And we will adhere to that.
1: Yun daw pong fact-finding, verified na ito, na-bet na daw po ito, lahat ng dokumentasyon. Galing daw mismo sa kalihim ng DPWH. Pati daw po doon sa ICI, you know. And then, lahat daw po ay complete scrutiny na. And then, meron pa hong pahayag mismo si Pangulong Marcos pagsapit ng Disyembre. Panoorin po, pakinggan natin ito.
7: Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon, kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvick Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025, na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account at 8 sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw.
1: Well, yun po ang binabanggit mismo ng Presidente, di ba? Yung merong prima facie na ebidensya doon sa umano ay nakaw na yaman. Muli po ang aming pong programa ay bukas sa magkapatid na Eric at Edvick Yap. Our point is, sinabi ng Ombudsman, vetted na po yung informasyon. Sabi ng Presidente, eto nga, nagkaroon na ng mga freeze order. Where's the case? With all due respect. Kasi po, ang sabi ng iba, selective justice daw. Kung paniniwalaan mo sila, talaga maghahanap ka, hindi lang po yung mga nabalita, yung pangalan, etc. Pero ito ho, ang gagaling mismo no less sa ombudsman at tanggapan ng presidente. Presidente mismo nagsasabi. But where's the case? Siguro hindi ipagtatampo ng iba kung tayo po nagtatanong po lang man. Hindi ba? Nasaan na yung ipinapangakong kaso? So please do think about it. It is now 9:03 in the morning. We'll be right back. It's 9:09 in the morning. We'll be right back.
8: QFM. Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop and Win Part 2 mula sa Isetan Supermarket Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. C-Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
9: Ang oras, 9:10.
10: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
11: Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
12: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso. Quality above all.
11: Fujidenso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenso? Just like families and companies trusting Fujidenso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenso HD inverter appliances. Fujidenso, quality above all.
12: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso, quality above all.
13: Bakit Rightmed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Rightmed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Rightmed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicine. Kailangan Rightmed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
19: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
18: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket.
19: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
18: Baby, nasolo ko na.
19: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack. Fire Regent.
20: Bigla ang gastos.
21: Bagong plano?
22: Eto, travel!
23: O kaya bagong negosyo?
24: Buti na lang! May Cebuana na with you!
25: Sangla!
26: Personal loan!
27: Jewelry!
28: Negosyo loan!
29: OFW!
30: At motor loan!
31: Basta loan!
32: Sa Cebuana!
33: Good start!
34: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
35: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
36: True FM. Oy, oras muna, 12 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga. Ang tamang oras mga kapatid. Hatid sa ating lahat po yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Sa ating po mga kapatid na nakatutok ngayon, lalong-lalo na kay Mamaylene Choi Gosser, Jerry Tilan, good morning po sa inyo. Maging sa mga lagi rin pong nakikinig at nanonood po sa atin. O ito last time meron akong nakilala over the weekend. Sila daw mag-asawa ay laging nanonood sa atin pong programa. Si, asa na yun? Sinulat yung pangalan eh. Pag meron akong mga nami-meet over the weekend at lumalapit talaga at sinasabing lagi po na nakatutok sa programa. Tulad na lang nito ni Suyen Cervantes at si Melvin Napay. Si Ate Suyen ay nag-work dyan sa may Watson, sa may Cloverleaf dito po sa may Quezon City. Sabi niya talaga, yung asawa ko araw-araw nakatutok sa inyo ni Manong Tel. So, Miss Melvin, ay sorry, Sir Melvin Napay, magandang-magandang umaga sa inyo. At si Ate Suyen Cervantes, ito yung mga uring manggagawa.
1: Thank you. Oo. Salamat po sa inspirasyon, ha. Batiin ko lang din, girl, ngayon pala ang Jaya Max Light Steel Frames Manufacturer. Ito, ngayon pala ang kanilang 32nd business anniversary, wow. July 27, 2026. Alright, so more anniversaries to come daw po sa inyong lahat. Salamat na marami ha. Mukhang nakaligtaan natin to this morning sa ating pong pagbibigay po lagi ng informasyon tungkol po sa Jaya Max Light Steel Frames. Alright, so thank you and maligayang bati po sa inyong pong 32nd business anniversary. Today, July 27. Nasa atin na pong linya ngayon si Professor Giovanni Tapang. Siya po ang isa sa mga ngayon ay nagpapaliwanag tungkol po sa Pax Silica na proyektong ito na itatayo daw ho dyan sa Tarlac, sa Clark and Hawk, sa Clark City. Siya po ay Professor ng UP National Institute of Physics. Maganda umaga po, Professor.
0: Maganda umaga, Ted. Maganda umaga, DJ Chaza, sa ating mga nakikinig.
1: Apo. Cha, go ahead, please.
36: Yes po. Professor, siguro unahin muna natin para mas maintindihan ito ng ating mga kapatid. Last time, meron po kaming kausap from BCDA. Ipinaliwanag niya sa amin kung ano ba itong Pax Silica Project. Pero sa hanay po ninyo dyan sa National Institute of Physics ng University of the Philippines, maging ng iba pang siyentista na talagang tinututukan po itong Pax Silica issue, ano nga po ba itong proyektong ito? Maganda po ba ang benepisyo nito para sa ating mga Pilipino? Sige po.
0: Well, sa bahagi namin bilang kasama sa AGHAM, yung mga scientist organization, ang tingin namin actually dito sa Pax Silica ay false promise na development. Development kunwari para sa AI, pero ang mangyayari ay natatali tayo sa ating mga environmental problems na iiwan nila dito pag inoperate na ito. So hindi ito yung AI development or industrialization na gusto natin.
36: Maging specific lang po tayo kahit konti po, ano, Professor. Kasi last time, I wanna get this right kung tama po yung information na na-share sa amin ng BCDA. At first kasi, nung hindi pa namin tinitignan kung ano talaga itong Pax Silica, akala namin this is just an ordinary AI project, AI hub. Pero surprisingly, nung kausap po namin siya, he explained to us na may processing ng minerals din na gagawin po dito sa area. Tama po ba yon yung pagkakaintindi at pagkaka-explain sa amin?
0: Iyan na yung nagiging problema. Nagbabago-bago yung gusto nilang description dito sa Pax Silica. Kasi hindi naman talaga BCDA ang may plano nito. Ito ay plano ng US para magtayo ng iba't ibang mga data processing centers, mineral processing centers sa buong mundo dahil nga meron silang gustong i-counter sa China. Ang nagiging problema dito ay magkakaroon nga ng AI chip making daw, magkakaroon daw ng mga AI data centers, magkakaroon ng processing, for example, ng mga rare earth minerals na pwedeng kunin sa iba't ibang bahagi ng mundo at saka dito sa Pilipinas. Ang problema, hindi nila sinasabi kung ano yung kailangan para magawa itong mga to. Kagaya, for example, ng data centers. Kailangan dito ng tubig, kailangan dito ng electricity. Kung mineral processing naman, kailangan din ito ng tubig, kailangan dito ng energy, at saan nila itatapon yung mga mineral waste doon sa processing na to. Hindi ito ordinaryong processing kagaya ng sa gold o kaya sa nickel at iba pa. Ito ay processing na hinahanap mo, kaya nga rare earth, yung mga konting-konting mga minerales na nandoon sa bato o sa mineral ores na kung saan ay ilang beses mo itong papadaanan para makuha ito. At ang titira dito ay ang tinatawag na mine tailings doon sa processing or processing ay hindi lamang maduming tubig, hindi lang yung mga latak na lupa, kundi may mga natitira pa dito kagaya ng may thorium. Ang problema dito sa thorium ay mga natural occurring radioactive minerals na kung saan hindi mo ito basta pwedeng itapon kahit saan. Kailangan mo itong ipon doon sa loob ng Clark. At hindi mo yan pwedeng basta-basta ilagay kung saan. Ito hindi nila na-mention. Minimension lang nila na mayroong processing na mangyayari. Pero ginagawa, nangyayari sa China, hindi nila alam ngayon kung saan nila itatapon yung kanilang mga waste nito. So hindi lang sa usapin ng kuryente, hindi lang sa usapin ng water, usapin na rin siya ng waste. At itong lahat ng to, magtataka ka, paano nasasabi agad-agaran ng BCDA na pwede at okay ito, eh hindi naman nila napasasabi kung ano yung laki, kung sino-sino yung pupunta dyan, at kung ano yung mga effects na dapat i-consider ng BCDA bago sila pumasok sa ganito. Kaya napakalaki ng concern na inaabot namin dahil parang go na go si PCDA, pero hindi natin alam kung ano ba yung ginagawa nila.
1: Opo, yung nga din po ang katanungan namin sa aming panayam na nagguluhan din po kami kasi nga parang lumalabas na ngayon ay implement now, plan later. Tanong namin sila eh, yung waste disposal, kung meron na ba itong application for ECC, klaro na ba ito? Nagbabago nga ang statement ng ating nakapanayam, no? So, maganda ho siguro, Professor, muna, para mas kauna-unawa ito, puntahan muna natin, no? Yung sinasabing purpose nito. So, ito ho ay gagawa tayo ng mga kailangan na component para patakbuhin po ang mga computers, di po ba? Yun yun, ano? Tama?
0: So, ito po yung paggawa ng mga computer chips, or yung mga parts para sa computer chips.
1: Opo.
0: At gagawin natin, supposedly, dun sa mineral processing dito sa Clark.
1: Okay. Kasi ang kanilang sales stock na nagbago din kinalaunan ay sa halip ha, na ang ating mga raw materials, yung mga minerals natin ay dito natin kinukuha at ine-export lang for processing. Hindi. Ngayon, tayo na mismo. Yun ang sinasabi nila, di ba? Tayo na magpoproseso nito. Pero nung aming tinatanong na nga, paano proseso niyan? So may mga tailings yan. So may mga, ano yan, may mga toxic waste yan. Nag-iiba nga ang kanila pong sagot dito. So inyo lang pong ipaliwanag sa amin sa pinakasimpleng paraan, yung pong ganun pong mismo na, yung raw materials na kakailanganin nito, ano po itong mga delikado sa atin pong kalikasan at ano po ang inyo pong ginawang pag-aaral doon sa mga bansa na meron na pong ganong ginagawang proseso?
0: 90% po ng rare earth processing ay ginagawa actually sa China. Kaya gusto rin ng US at ng mga alyado nito na magkaroon ng kakayanan para mag-process nito. Ngayon, para makagawa ka ng isang ton, for example, ng rare earth, kailangan mo ng mga 2,000 tons ng mine tailings ang pinaproduce mo doon para makuha lang yun. Iba pa po para yung refining. Yung refining, kailangan mong iba't ibang proseso naman yan sa iba't ibang mga minerals. Pero, for example na lang, doon sa paggawa ng kailangan mong samahan ng hydrogen fluoride, sulfur dioxide, na mayroong mga emissions na ganito, yung mga processing na to. Hindi naman din, kung plinano mo ng maliit lang, hindi naman ganun kalaki. Kaya lang kung gusto mo mag-produce ng maraming-marami, kagaya nito na target nila dito sa Clark, kailangan planuhin mo kasi nangyari na to sa China, dun sa kanyang Bayan Obo Complex, na kung saan ay may nag-accumulate sila ng napakadami, 70,000 tons ng tailings, na tag-leach out doon sa tubig. Ngayon ang tanong, saan doon sa Clark nila itatago yung mga tailings nito? Na-identify na ba? Paano na yung mga downstream community sa paligid? Sabi ba kung ano yung magiging epekto nito doon sa tubig nila? Yan po yung problema doon sa basta na lang tinatanggap natin yung promise na ganito na magkakaroon ng processing dito ng minerals, na yung minerals naman ay hindi doon targeted doon sa pangangailangan ng Pilipino. Tayo ay hindi gumagawa actually ng chips. Ang gumagawa ng chips ay nasa Taiwan, nasa ibang mga bansa. So magsusupply lang din tayo ng raw materials para doon. Tapos yung rare earth minerals naman dito, hindi rin dito marami sa Pilipinas ginagawa. Papasok lang dito. So talagang processing zone lang tayo. At ang may iwan sa atin ay yung tailings, yung tira ng refining effluents. Saan yun ilalagay? Ano yung gagawin?
1: Opo.
0: Yun yung problema po dito sa Pax Silica na parang may nadali kasi December lang tayo pumirma dito.
1: Alam nyo, Sir Professor, iba ang inyo pong iba ho ang inyong salaysay sa salaysay nitong BCDA. Oh, magkaibang magkaiba actually, no? Sa amin po ngayon pag-aanalisa. So sir, sa ngayon naimbitahan, nagkaroon na ba ng public hearing dito ang DENR? Kasi ang sabi ho sa amin ng presidente ng BCDA, talaga magkakaroon ito ng application for ECC. Sa inyo ho bang tingin, kailan po dapat magsimula yung ganung usapin?
0: Ang problema po, sinasabi na ng BCDA as if it's a done deal. The President has already talked with the American representatives as if it's a done deal. They are planning to sign it on November 2026 as if it's a done deal.
2: Mm-hmm.
0: Pag done deal na, ano pa yung parang intramurals na lang yung gagawin natin dun sa ECC application nila. Nag-yes ang NWRB dun sa water resource usage. Kahit hindi maliwanag kung saan nila hinugot yung mga numero na yun. Okay. Pagtitingnan mo po yung ulan doon sa area ng Clark, hindi naman consistent na sa isang panahon ay malakas ang ulan. May kalahati tayo ng taon natin na dry yung season.
2: Okay.
0: So, pag mag-iipon ka ba ng tubig doon sa wet season para i-supplement yung dry season, yung mga ganong problema po ay parang ginagloss over lang ng BCDA by saying na hindi kami kukuha ng tubig sa ibang sa paligid ng Clark. Rainwater harvesting lang. Pero pag kahit po simpleng multiplication, makikita mo na halos sakto o kukulangin yung tubig doon sa kukunin nila. Hindi po maliwanag sa akin kung ano pa yung hahabulin natin sa EECC kasi parang ina-approve na nila. Mauuna ang approval bago tayo maghabol dun sa ECC.
1: Oo, approve now, apply later. Ganun po ang ano dito, no? Ang pinaiiral na model, no? So professor, ito lang po, yung kanilang myth na maglilika ng 100,000 trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay magbibigay ng ilang bilyong dolyar na investment para sa ating ekonomiya. Anong sagot niyo doon?
0: Ito to, merong investment kasi kailangan mo itayo yung mga yan. Pero kung titingnan natin, wala pang committed capital dito. Wala pa nagsasabi kung sino talaga ang magko-commit nito. Pero doon pa sa jobs, actually. Remember, ang phrasing dito ng US ay AI native. Yung ibig sabihin nito, automation first. Ang isang data center po ay puro computer lang. Hindi yan yung kagaya ng computer na ginagamit natin ngayon, na isang tao, isang computer. Ito po ay isang maraming computer at hindi ganun karami actually ang mga workers na kailangan niya.
2: Mm-hmm.
0: Data centers employ only a fraction of workers compared to ordinary warehouses. Sa isang example sa US, 13% of a number of workers sa isang ordinary warehouse ang kailangan ng isang data center. So hindi ko rin alam kung saan nila kukunin yung 100,000 jobs for Filipinos. Maybe doon sa construction. Totoo, kailangan mo ng mga tao. Pero pagkatapos ng construction, ano pa po ang gagawin nitong ating mga tao? Tapos yung AI na ipoproduce nito ay hindi naman AI para sa Pilipino. Ito ay hindi para magamit sana natin, para mapadali ang ating buhay. Ito ay AI na kailangan pa rin natin bilhin doon sa mga US companies na gagamit ng AI data centers na to. Hindi ito ginagawa para magkaroon ng libre o murang AI para sa Pilipino. Ito ay ginagawa para masustain nila yung actually napakamahal ngayon ng mga AI services nila.
1: Okay, sige. So again, ano ang actual na gagawin dito? Kasi di ba now we produce chips, ano? We manufacture and export it, di ba? Kasama na tayo, hub na tayo ngayon, as we, di ba? As we know, no? So dito actual, ano ang sa inyo pag-aaral? Ano ang finished product dito?
0: Well, Manong Ted, actually ang production sa atin ay ina-assemble lang natin yung mga chips. Yung actual manufacturing ng wafers na kailangan mo sa chips ay hindi dito sa Pilipinas nangyayari. Nandun tayo sa tail end ng packaging, assembly dito sa Pilipinas. Kaya yung ating napakataas na electronics export ay actually katapat niya ay napakalaki rin natin ng electronic parts import. So sa totoo lang, ang nilalagay natin dito ay yung labor ng ating mga manggagawa dun sa pag-a-arrange at pag-assemble nito. Malamang ganun din yung mangyayari dito sa atin. Kung meron mang assembly ng chips dito, ay hindi dito gagawin kasi talagang napaka, hindi lang high-tech eh. Highly protected itong mga machines na ito na iilang bansa lang actually ang may control ng paggawa ng mga chips na ganito.
1: Mm-hmm.
0: At kahit naman ilipat nila dito, hindi naman nila yan ibibigay sa Pilipinas pag alis nila. Kagaya na nangyari sa Intel, nung pumasok sila dito, gumagawa ng chips, pag alis nila, dala-dala nila lahat. Yun yung problema. Sure. They would relegate us to the assembly packaging part of the whole electronics industry.
1: Mm-hmm.
0: Yung design, yung actual manufacturing, yung etching, etc. ng mga chips na to ay hindi naman ibibigay sa atin. Kaya, tapos dito sa processing naman, ang may iwan sa atin, ipaprocess tayo ng rare earths, papasok, i-import yung rare earths, or ores, ipaprocess natin, may iwan sa atin yung tailings. So, naiwan sa atin, parehong low-end na mga on the pipeline.
1: Okay.
0: Ang problema dito talaga ay they are packaging it as if it will industrialize the Philippines. And we've been here several times over. Pumasok dito yung Intel, pumasok dito si Texas Instruments, pumasok dito yung napakadaming mga electronics manufacturing. Pero mura ba ang isang computer sa atin ngayon? Mura ba ang radyo? Hindi naman eh. Ang nangyayari sa atin ay kinagamit yung mura nating paggawa. Nagiging kawawa yung ating mga manggagawa, pero hindi nagmumura yung mga produksyon kasi hindi ito produksyon para sa mamamayan.
1: Sige, kung ito'y done deal na, paano? Ano, may magagawa pa ba tayo? Paano to?
0: May window naman po na hanggang November 2026. Kaya naman kami ay nag-iingay na erase ito, yung mga issues na ito, kasi minamadali talaga nila.
1: Okay.
0: May bago sila magpirmahan sa November 2026 ay dapat maipaliwanag natin sa mga mamamayang Pilipino kung ano yung mga problema doon sa mga sinasabi ng BCDA, ng gobyerno dito sa Pacsilica. Kailangan natin linawin na hindi ito para sa atin, hindi ito para sa mamamayang Pilipino at hindi ito yung path natin for industrialization.
1: Okay. Sige, meron lang akong kaisipan, Professor Vani, no? I hope you don't mind. Kasi nung nakapanayam namin itong si Ginoong Bingkang, no? Ng BCDA, naisip ko ito na kasi nung tinatanong din natin sila doon sa investors, sabi mo nga, hindi pa klaro talaga kung sino ba ang investor dito na maglalagak ng kapital. Alright? Ang maganda rin kasi katanungan ngayon ay ano ba business model nito? Kasi baka ito ay kahalintulad ng business model noong SEA Games, no, itong ating sports facilities, na kung saan ang sasabihin nila may papasok na maglalagak ng puhunan, yung pala yung puhunan ay uutangin din sa mga government finance institution. Pwedeng mag-utang na naman sa Development Bank of the Philippines ng ilang bilyon o kaya sa Land Bank ng ilang bilyon ang mangungutang, yung dayuhan na supposed to be investor. So, ang magpopondo nito eventually, tayo din. Pagkatapos, pag hindi sila nakabayad, iiwan nila yung proyekto na kung saan ang atin pong share ay yung lupa, pero yung pong infrastructure, lahat ng mga gamit doon, inutang sa ating government banks. Yun ang aking concern dito. Baka lang pwede nyo ma-erase yan sa inyong mga pagpupulong.
0: Opo,
1: yung business model nito, baka naman bukas makalawa, wala pala talagang Amerikano na nagdadala ng pera na siya magagasta sa construction. Uutangin din sa ating mga banko.
0: Ingat po talaga yung problema kasi nga December lang tayo pumirma. Tapos ngayon parang okay na. Mula nga dyan sa saan natin kukunin yung pera, etc., hindi maliwanag. At ang isa pa natin kailangan erase ay this is a bet na ipagpustahan po tayo na ang AI ay tuloy-tuloy na paglaki. Pero kung makikita natin, nagkakaroon na sila na problema. At kung magkaroon ng AI bubble dito sa US at sa ibang bansa, sino gagamit ng quote-unquote investment na to? Baka iwanan lang tayo kung hindi rin eventually maging maging profitable sa iba. So kaya kailangan dapat ang gobyerno natin ang iniisip ano yung long-term na development natin at kung ano yung long-term viability ng mga projects na pinapasok niya. Hindi yung kung ano yung offer at parang maganda ay oo na lang tayo ng oo.
1: O sige, pagtulong-tulungan natin ito. Sir, no, Professor, nasa kaalaman ng ating mga kababayan, kasi nga baka kamo, kung done deal na yan, pakitang tao na lang dito ang mga ECC application, eventually, pag sumabit ito, tayo mamumroblema habang ang mga taong responsable sa deal na ito, eh nagbibilang lang ng pera sa bangko.
0: Apo.
1: Professor, sige, kami inyong katuwang ano, sa information dissemination at muli, ang amin naman programa din ay laging bukas sa BCDA para magkaroon tayo ng malayang talakayan dito at magkaalaman na ang katotohanan sa proyektong ito. Salamat, Professor.
0: Salamat po, Ter. Salamat sa iba.
1: Apo, thank you. Si Professor Giovanni Tapang Ho ng UP Institute of Physics. Isa lang po ito sa mga grupong tumututol dito. Nakapanayan po natin mahaba-habang ating interview kay Mr.
36: Bingkang,
1: Bingkang na, ng BCDA. Pero sa kabilang banda, bago ho siguro natin anuman pong pag-usapan ng ilang pang mga concerns dito, yung business model nito muna eh. Kung iisipin natin, tsa, no? Yung sinasabi na meron daw maglalagak ng ilang bilyon dolyar. Ang tanong ho dito, sino nga ang kumpanya yon? At totoo ba na sila mismo ang magdadala ng kanilang pera para magtayo dito nito mga pabrikang ito? Kasi baka ang business model nito parang sa Berhad. Kung saan po naman, kunwari po maglalagak ng 8 billion o 9 billion pesos, yung pala hindi naglabas ng pera, umutang lang sa DBP. Sa isa pong government financial institution. So kung uutang ka rin lang sa local banks, eh hindi ka investor. Ha? Creditor ka. Hindi ba? Hindi ka investor. Ikaw ay mangungutang. Uutang ka lang na ipupuhunan mo dito sa Clark, lupa ang share natin, supposed to be ang infrastructure ay doon sa investor. Pagkatapos, pag hindi po magkaroon ng problema, so yung utang na yon, sino magbabayad? So pwede nang umalis itong mga Amerikanong ito at iwan na lang tayo dito at mga tuwiran sila ng kung ano-ano, pero ikaw na Pilipino na may sapi doon sa bangko na uutangan nila, ang mamomroblema eventually. Remember din po na meron din po tayong subsidy ha, halimbawa po sa Lambang of the Philippines mga kapatid. May mga pagkakataon din po. Sila nga dapat na nabibigay po ng dividendo, di ba? Pero, kagaya po nung nangyari doon sa Maharlika, hindi ba? Yun lang po ang isa sa mga kaisipan na dapat po natin din pakatandaan yung pagtatanong, talaga bang may investor dito? Meron ba talaga maglalagak po ng pera nila? Pera nila, hindi pera natin.
36: Baka sa dulo, sobrang dehado pala tayo dito, no? Pwede ba nila maipakita sa atin yung kabuuan ng kontrata na pipirmahan sa November?
1: Well, ito nga po at may mga gantong grupo po na nagtatanong na at nag-iingay na po. At sana po dito maging interesado po tayo please sa isyong ito. Malaki po ang binabanggit na kapakinabangan ng ating mga kababayan, particular po sa Central Luzon at ang ating dahong pakinabang sa ating pagmimina. Ah, dito ho sa proyektong ito na Paxa Silica na ito, na baka po hindi nyo ho lamang alam na ito po ay mga bansa na kinontrata ho ng Amerika para po maging processing ng iba't ibang mga gamit para po sa mga computers. Kasi po ang China, ikaw na magpaliwanag.
36: Oo, ang China po kasi ngayon ang may pinakamalaking mineral processing sa buong mundo. Sa kanila nang gagaling halos lahat ng mga minerals po na kinakailangan natin sa paggawa ng computers, cellphones, gadgets.
1: Meaning, so, kontrolado po ng China ang supply ng mga pangunahing gamit para po sa mga computers.
36: Yes.
1: AI.
36: Oo.
1: As so, we all know.
36: Ang sinasabi nga ng ilan dito, actually si Professor Cello Magno meron siyang ginawang video tungkol dito. Ina-explain niya yung power na naman na gusto daw makuha ng Amerika dahil ayaw nilang maging reliant masyado sa China when it comes to minerals.
1: Kasi po, pag nagkaroon po ng gera, wag naman po sana mangyari, pag nagkaroon po na talaga matinding alitan na ang Amerika at China, mawawalan sila ng source.
36: Tama.
1: Para po sa kanila pong mga computers, ang kanilang AI. So ngayon, nakipagkontrata na ho sila sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, ang pinakabagong miyembro niyan, tayo. Alright, yan po ang sitwasyon na iyan. Paghahanda ito in the future na ang China, kapag po nagkaroon ng gusot sila, wala na silang source ng mga AI chips na ito. So ngayon, tama ho naman, meron silang mga alternatibong mga lugar. Ang tanong lang dyan, ano share natin? Yung sinasabi ni Professor, sa atin yung latak, eventually. Kasi ang deal na ito na naman po, sa kanilang pananaw po, ay disadvantageous po para po sa atin. Alam niyo ho, ang problema ngayon dito, ito lang po ano, wag naman po sana mangyari. Kagaya po nitong mga, ngayon ay mga base militar. Siguro ang tawag nila mga EDCA sites, no, ng Amerikano sa Pilipinas. Nagkaalat na ho ngayon yan. And then, ito pa ho yung project na ito ng US government sa ating pong Clark, no, sa Clark sa City. Yun nangyayari ngayon, nagera ho ng Amerika dito sa Iran. Dahil po sa malayo ang Amerika sa Iran, ang binobomba nila yung mga kaalyadong bansa ng Amerika na kalapit nila. Huwag naman po sana mangyari ito. Kapag nangyari po yan na mag-away ang Amerika at Estados Unidos at mag-away po ng pisikalan, ika nga po, gera, hindi po, malayo-layo ang China sa Amerika. Sa uunahin niya yung mga katabing bansa na may interes ng Amerika. Yung nangyayari ngayon doon sa gitnang silangan, yun ang mangyayari din po sa atin. Sorry po, baka sabihin niyo, very simplified po na pananaw, pero yan at yan po ang karanasan ngayon doon sa gitnang silangan. Ang layo ng states, so ang binobomba nila, yung mga may facilities ng Amerika na katabing bansa ng Iran.
36: Ako, wag naman sana mangyari yan.
1: You know what I'm saying?
36: Oo, oh, correct. Na sana hindi mangyari. Hindi pa po doon na-explain, okay, ano, yun ngang water and yung kuryente.
1: Mm-hmm.
36: Dito po na kakainin itong AI na ito. Eh, hindi lang siyentista.
1: Mm-hmm.
36: Even yung mga may kinalaman ko at nag-aaral talaga about AI, sinasabi nila, hindi pa po handa ang bansa natin para sa isang AI hub. Kasi kung ngayon pa lang, problema natin ang kuryente, ang tubig, paano na pag naitayo yun?
1: Pwede naman siguro maging handa kung sakasakali lang pong pagsusimikapan ng gobyerno, no? Ang lahat ng basic na pangangailangan po ng isang gantong uri ng hub. 941, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ganda po ng ating Monday morning. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Cafe, Mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Ha? Happy birthday daw ngayon kay Vice Mayor Chi Atienza ng City of Manila, coming from Tony C, Carl C, and Jasper C ng Powerhouse. Happy birthday, Vice. Ayan, Vice Mayor Chi Atienza, happy birthday to you. Ito muna ang ating report from the Senate. Report
36: mga kapatid, silipin po natin ang nangyayari sa Senado ngayon. Kasama po natin ang ating News 5 correspondent, Marimon Reyes. Marimon, good morning.
2: Good morning, Manong Red, DJ Shasta. Ngayon, hinihintay natin alas 3 ng umaga yung pagsisimula at pagpubukas ng regular na sesyon ng Kongreso pareho sa Kamara at dito sa Senado. Nakita natin nagdadatingan na yung ibang mga guests, mga diplomat, and even itong si Apostolic Nuncio to the Philippines, Charles Brown, President. Ang sinasabi ng ilang mga senador ay naasahan daw nila na pwera dito sa pagbukas ng sesyon, sa State of the Nation address mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon daw, for example, sabi ni Senate President Sherwin Gatchelian, may masasabi ang Pangulo na magpupush sa Congress na magpasa ng mga panukala para sa institutional reforms at para matulungan na makabangon muli itong ekonomiya ng bansa. May mga economist daw kasi, may mga analyst na nagsasabing mabagal ang usad ng progreso ng ekonomiya, plus dagdag na rin yung crisis daw sa Middle East na nakaapekto sa produktong petrolyo at yung affordability ng mga Pilipino dito. Samantala, sa ilang mga miyembro naman ng minority, for example, Senator Robin Padilla, ang naisira may continuation na itong usapin tungkol sa maanomalyang flood control projects, government projects. At si Senator Amy Marcos naman, presidential sister, naglabas siya ng maikling video kanina na nagsasabing alam naman na raw ng mga tao ang ibig sabihin ng State of the Nation Address o SONA. Pero ang tanong ng senadora, so ano na? At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo.
1: Alright. At Marimon, wala naman tayong inaasahan ng mga fireworks today dyan, ano? Yung meron na bang mga kumbaga, membership ng mga komite na sinasabi, kasi yun daw ang dahilan din kung bakit di pa nakakausap, halimbawa ang Blue Ribbon Committee.
2: Tama yan. Yan yung mga i-formalize ngayon. Depende na lamang kung kumpleto na yung ipapasa ng minority at majority block. Ang mangyayari kasi sa pagbubukas nito, ang sabi dito ni Majority Leader Senator Vic Zubiri, ceremonial opening daw ng session. So aantabayan natin kung meron silang mga panukalang isasalang agad sa session. plus kung merong mga i-endorse na ng miyembro ng committee o kaya naman committee chairmanship para sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Pero ang malinaw naman sa ngayon, wala muna impeachment trial. Bukas, wala rin impeachment trial dahil kontrasto na muna ng Kongreso. At si Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, naghahanda na rin siya ng kanyang talumpati at nagtatanong siya sa publiko kung ano yung nais na mga isyong kanyang matalakay. So Wednesday na ulit magpapatuloy impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. 4 p.m. onwards, session naman o plenaryo na ng Senado.
1: Okay. Baka lang makasalubong mo si Senator Ping Lacson. Pakisabi, Sir, pasilip nga nung picture. Yung sinasabi
36: yung double, niya, isa, double billing.
1: Na,
36: double billing.
1: Oh, oh, yung picture na iisa lang ang picture ng accomplishment para sa dalawang proyekto at nakakubra na daw. Pakitanong nga sa kanya, Sir, baka pwede daw masilip yung... Meron, yung ba'y nakita mo na? Meron mo? Hindi pa rin.
2: Hindi pa rin. Naglabas lang ng pahayag itong Senator Ping Lacson. At ang nasabi naman ni Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag ka na-endorse na raw ni Senator Ping din lahat ng itong documentary evidence, magiging bahagi rin daw yan ng pagpapatuloy ng legislative inquiry ng Blue Ribbon tungkol sa maanomalyang flood control projects. Ang plano rin, iimbitahan itong mga former uniformed men na alleged na flood control kickback bag men. At ang kondisyon lang dito, kailangan daw magpadala sila ng kanya-kanyang affidavit para maayos ang magiging daloy ng pagtinig. So yan yung isa sa mga antabayanan natin sa mga susunod na linggo at sa susunod na buwan naman, budget season na. Kaya maraming mangyayari sa Kongreso sa mga susunod na linggo.
1: Okay, thank you very much, Merimon. And you look so good sa iyong kulay pink.
36: Bagay!
1: Nakasuot, and good morning and thank you very much.

0: maayos ang magiging daloy ng pagtinik. So yan yung isa sa mga antabayanan natin sa mga susunod na linggo at sa susunod na buwan naman, budget season na. Kaya maraming mangyayari sa Kongreso sa mga susunod na linggo.
1: Okay, thank you very much, Merimon. And you look so good sa iyong kulay pink.
2: Bagay!
1: Nakasuotan. Good morning and thank you very much.
2: Thank
1: salamat.
2: You, Merimon. Yes.
1: Thank you. Happy 44th wedding anniversary po naman kay Tita Joy and Tito Jean Season ng Mandaluyong City. Pahabol po natin to ang ating magandang balita today.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Beth88, your ultimate playground.
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Narito ang True News Update. Sasabayan ng grupong manibela ng Tigil Pasada ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Gagawin daw ito ng grupo para makinig sa SONA. Ayon sa manibela, gusto nilang marinig ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan sa iba't ibang issue. Nanawagan din sila ng agarang aksyon sa tumataas na presyo ng langis, mababang kita ng mga tsuper, at mga panuntunang paboraan nila sa malalaking korporasyon. Humihiling din ang grupo na aksyonan ng pamahalaan ang tumataas na presyo ng mga bilihin. Ayon sa manibela, ipagpapatuloy nila ang kanilang panawagan kung walang magiging konkretong aksyon. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Beth88, your ultimate playground.
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel!
11: O kaya bagong negosyo?
12: Buti na lang! May Cebuana na may
13: Sang lang!
14: Personal loan!
15: Jewelry! Negosyo loan!
16: OFW!
17: At motor loan!
18: Basta loan!
19: Sa Cebuana!
9: Good cash!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
19: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: True FM Live Report.
2: Mula sa Senado kanina, puntahan naman po natin ang isa nating Mobile Zorno Live. Mula po sa House of Representatives, may red carpet ba? Wala bang red carpet? Tignan nga natin anong sitwasyon dyan. Mojo Amy Atienza. Magandang umaga, Amy. Magandang umaga, DJ Cha, Manong Ted. Dito nga sa House of Representatives naman ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda para nga sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At tulad nga rin ang sabi nyo kanina, simple but dignified na SONA ang gagawin nga dito mismo para sa ikalimang SONA ni PBBM. At kung makikita sa aking likuran, no, ay walang red carpet na makikita papunta doon sa may plenary session kasi itong area mismo ng North Wing Lobby, dito pumapasok yung mga ilan sa mga kongresista, maging yung mga VIPs na inimbitahan para nga sa pagtatalumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakausap na natin ang ilan sa mga dumating nga na mga miyembro no ng Kamara at nasabi nila na ilan nga sa mga nais nilang matutukan din dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA ay yung updates or developments pagdating doon sa mga issue ng Quad Patrol scandal, maging yung measures o kaya yung mga panukalang batas na nais pang ipatupad mismo ng Pangulo pagdating sa naging oil crisis dulot ng Middle East war or Middle East tension. Meron din ilan na nagnanais na mas mapagpatibay pano yung ilan sa mga sektor tulad ng edukasyon, agrikultura, turismo, pati na rin na pagdating sa kalusugan or sa health. Na nakausap natin si Kabataan Party Representative Renee Cole para naman sa kanya, isa sa mga concerns

0: ng mga kabataan ngayon yung sa red tagging. So sana raw ay maiangat din ito ng Pangulo pagdating nga sa kanyang fifth State of the Nation address. Pero ngayon dito, no, ay iniintay natin, no, mismo yung pagsisimula ng morning session ng Kamara kung saan nga titingnan pa yung mga posibleng gawin dito ng ilan sa ating mga mambabatas kung magpapatuloy agad sa kanilang aksyon at pagdating doon sa mga measures na nais nga ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Hintayin din natin kung ano na nga ba yung magiging update din mismo sa ilan sa mga umuugong na balita dito mismo sa Kamara, tulad na lang din ng anti-political dynasty. So marami-rami yung aksyon na ma-expect natin dito mismo sa batasang pambansa, pero sinisigurado naman no, ng Kamara yung seguridad na meron dito, naka-deploy sa bawat gate, pati sa bawat pinto, yung ilan sa mga staff mismo ng House of Representatives, at merong around 30 medical personnel ang naka-standby dito mula din sa Medical and Dental Service ng House of Representatives sa tulong na rin ng Department of Health para nga sa kung anumang anumalya pa mangyari. Ted Cha?
1: O sige, nagtatanong lang kasi si Chacha, baka hahabol dyan. Ano ba merienda? Merienda ba o dinner ba? Ano ba handa?
2: Okay.
0: Ngayon, nung pumasok tayo, no, Manong Ted, doon sa loob, anong sa may media, breakfast pa lang yung nakahain, no? So, meron mga daing, ganun lang, parang very usual, tapa, na talagang okay na usual naman na nangyayari, or usual na inihahain dito mismo sa kapa.
1: Hindi, ang balita, kahit ngayon, medyo, ano na, no, nabawasan na. Nabawasan na nung dati-rati, alam mo na yung mga lechon, baka, dati yun. Ngayon, nagbawas daw talaga.
2: Healthy living, nagbangus.
1: Hindi, breakfast yun. Anyway, sige, so Amy, antabay lang kami ha, sa ating hintilan kasi nga buong araw kayo dyan. And definitely, ang ating mga kababayan ng mga suki ng True FM ay aantabay sa mga reports ninyo sa inyong kanya-kanyang mga responsibilidad today. At ikaw ay dyan sa Kamara na Representante. Salamat na maraming, Amy.
0: Yes, Mobile Journal ini at Senza po para sa TED Cha ng 105.9 QSR.
1: Thank you. All right. Meron tayo munang winner today. No? Tapos na ating ano, lang tayo mga responsive. Ah, meron pang isa. Sige po, maganda kasi yung ating update today. Nakakatuwa ito. Gusto ko bigyan to ng oras ha. Bukas natin to ipapalabas. Yung pong magkapatid na mangiyak-ngiyak. Kaya muli po sa ating mga Happy Anonymous kay Happy... Well, sa family po ni Happy Daddy, kay Happy Man, kay Happy Kay, sa inyo pong lahat, thank you very much po. At kay Happy Anonymous, of course, no? Sa ating pong pagtutulungan dito po sa dalawang batang ito, pati ho kay Happy Kuya. At sa lahat ng ating mga Happy Anonymous, alam kong hindi na kinakailangan pa kayo isa-isahin. But definitely po, yung saya na ating naibigay dito po kay Nanay Felicitas Abuga ng Negros. Yan po'y bukas na natin itatampok. Mag-winner tayo today para din po meron tayong palibago po na mabibiyaan ng tulong mula pa rin po sa ating mga Happy Anonymous. We'll be right back. Thank you!
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
4: Himlayang Pilipino
5: True FM.
2: So oras nga po na 6 minutes bago mag-alas 10 ng umaga, puntahan po natin si Carmen Bongkay mula po to sa Malilipot, Albay, 46 years old, isa pong kasambahay, solo parent, apat ang binubuhay po na anak. Magandang umaga po, Miss Carmen. Good morning.
6: Hello po. Good morning po, Ma'am Didi Chacha.
2: Good morning. Chacha na lang po, Miss Carmen. Madam, kayo...
6: Ah, sige. Apo.
2: Sige po. Ano po muna yung Bible verse na binigay po sa atin last week?
6: 1:11:25 Ako ang muling ang kabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay.
2: Amen. Ang ganda. At kayo daw po ay nanonood sa amin sa Signal TV sa 1PH simula pa noong 2022.
6: Opo, ma'am. Opo, ma'am.
2: Kayo po stay out, nakasambahay?
6: Yes po, ma'am.
2: Sino pong nag-aalaga sa mga anak ninyo pagka po nasa trabaho kayo?
6: Dati po yung kapatid ko pong dalagang matanda. Kaso po namatay na po siya noong December 15 po. Kaya po ngayon, sila na lang yung iniiwan ko. Pag 5:30 po kasi pumapasok na po ako.
2: Hanggang anong oras
6: ang labas po? Ang labas ko po 8:30 po. Minsan po magnanay na ako dumadating sa bahay.
2: Nang gabi. 5:30 a.m. hanggang 8:30 ng gabi. At ang kita nyo po, so paano po ba? Weekly? Arawan? Paano po ang kita nyo?
6: Opo. Hindi po, weekly po ako nagpapasahod tuwing Sabado po kasi pag Linggo po wala ko pasok. Pag Linggo ay Sabado po, nagpapasahod na po ako. 1-3 po ang sahod ko tuwing Sabado po.
2: Ang haba, no?
1: Paano kayo nakakapanood sa amin sa 1PH kung kayo po ay nagtatrabaho?
6: Hindi po, kasi yun po yung amo ko pag umaga po dumadating ako, ino-open niya na po yung TV. Pagdating ko po, nasa 1PH na po.
1: Ah, okay. Ang ganda naman pong pakinggan yan. Ang sarap pakinggan na...
6: Kahit
1: papaano, may mga nanonood sa amin sa 1PH dyan po sa Maliliput, Albay. Marami bang nanonood dyan sa Signal TV sa amin?
6: Yes po, opo. Marami po.
1: Okay, thank you very much.
6: Kaso po kami po hindi nakakapanood kasi wala naman po kami TV. Sa YouTube lang po kami nanonood, opo.
1: Opo, thank you very much. Dahil po sa inyo, kaya patuloy po ang Signal, ang True FM po, ang 1PH sa paghati po ng programang ito. Salamat na marami. O sige, yung 2,000 piso sa Carmen sa mubalak gamitin.
6: Pwede po ba certed sa yung 500 po, pwede po ba sana kung panganay na college po, yung four-year college ko po na pampamasahin niya po pag UGT po?
1: Asan ba yung panganay mong anak? Kasama mo sa bahay?
6: Ngayon... Opo, ngayon po nandito ako sa bahay kasi po yung anak kong panganay po nag-orientation po. Tapos ako po yung, kasi po yung panganay ko po may anak na po siyang 4 months.
1: Pero meron siya kinakasama o single mother din siya?
6: Hindi po, may kinakasama po kasi nag-aaral po siya ngayon. Kaya ako lang po nagsusuporta sa mga anak ko po.
1: Oo, so itong panganay mo graduating na sa college nang dahil sa pagkakatulong mo?
6: Opo, yes po. Ano na po ako? 10 years na.
1: Ikaw, ano ba natapos mo, Carmen?
6: Ano po? High school po. Nakagraduate po ako ng high school.
1: Oo. So, itong pangalawa mo, 16 years old, grade 12, 13 years old, opo. Grade 8, tsaka yung bunso, grade 7.
6: Opo, nasa science-oriented po yan, Sir Ted, yung po, yung advanced na po yung tinuturo. Kaya sabi ko, baka po pwede ako makarequest po ng cellphone.
1: Okay, so yun, ganito muna ha. Hindi muna kami makakapangako sa iyo, pero ganito, ang aming ipapadala sa iyo ngayon, 3,000 na, diretso, ikaw nang bahala, sa mubalak gamitin, opo. Tapos padalhan mo lang kami ng preba sa mga binabanggit mo, mga nag-aaral mong anak, muli ka namin tatawagan. Opo, opo. Pwede ba yon?
6: Opo. Opo, Sir Ted, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po yun.
1: Oo, kasi itong aming huli din na nakapanayam, siguro kung nakikinig ka, nanonood ka sa amin,
6: Opo.
1: Oo, dinagsa din ang biyaya kasi nga nagsasabi ng totoo at tulad mo din, nasisika opo. Para sa iyong mga anak.
6: Opo, naglalakad nga po lang ako dati pa uwi. Siguro po, 6 years po akong naglalakad pa uwi, na kahit gabi na po.
1: Para makatipid sa pamasahe.
6: Opo. Kasi yung pamasahe po, bibigay ko na lang kung pambaon ng mga anak ko.
1: Grabe ito. Ramdam ko ang hirap ni nanay. Naiiyak na ako kay nanay Carmen.
6: Kasi po yung pangalawa ko pong anak, ang 1 week niya pong budget lang sa baon, 100 pesos lang po. Naglalakad lang po sila.
1: Ay naku, kalungkot naman ang sitwasyon. Pero humahanga din naman ako kasi gusto nilang makapagtapos sa pag-aaral. Hindi ba humihinto, no? Tuloy-tuloy lang kahit na masasakripisyo. O sige nanay. Asan ang ama nito mga anak mo?
6: Wala na po, basta lang po kami niwan nung 2016 po. Kasi po dati, wala po kaming 4 months po, wala kaming communication po. Tapos umuwi siya, tapos humingi po ng tawad sa akin, humingi po sa mga anak ko ng tawad. Tinatawad po namin, tapos ginawa pa rin po yung... lang po kami basta-basta.
1: Ay, sige, di bale. Sige, 3,000 papadala namin agad-agad sa iyo. Padala ka ng prueba at muli kaming tatawag. Okay?
6: Opo, Sir Ted, opo.
1: Gusto namin makilala ni Chacha yung mga anak mo nag-aaral at naglalakad ka mo para lang talaga hindi mo umabsent. O sige, salamat na marami. No need to say thank you. Ang ating pasalamat higit sa lahat sa Panginoon. Amen?
6: Opo, amen po, Sir Ted.
1: Amen. Salamat. Sige, Carmen Bongkay ng Maliliput Albay. Happy Daddy, Happy Kay, at Happy Man ang nagtulong-tulong po para po dito po sa ating pong mission na tulungan si Carmen Bongkay at ang kanyang mga nag-aaral na anak. Nakakaiyak, girl.
2: Sobra.
1: Ang dami pong ganyan. Nagkakasambahay, alam po namin.
7: Tapos, wala man lang ni Isa na nangamusta sa inyo. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan?
1: Ito naman, demo na naman dinadala
2: eh. Sorry, kala ko doon tayo papunta.
1: Ito na po mga kapatid, Monday ngayon, ano ho? So, atin na pakinggan ang programa po ni Ma'am Cheryl Baile.
2: Hindi! O, Steve, lagi ka na dito. Susunod na po ang Perfect Morning kasi Idol Lord.
1: Idol Lord Rivera po, alas 11 po para sa Sana Lord. We'll catch you again tomorrow. And thank you.
2: Bukas Tuesday na partner. Maraming salamat mga kapatid. Thank you so much everyone. Manatili po kayo nakatutok dito pa rin sa bagong mong paboritong FM radio station kung saan kompletos rekados. Ito po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Daway, bakit parang sa tono niya may galit? May...
1: Eh, hindi ko po ma'am kasi alam kasi sa totoo lang po, maganda po yung usapan namin.
0: Na magtatrabaho siya dito?
1: Magtatrabaho po siya sa abroad.
0: Ah, abroad?
1: Opo ma'am.
0: O, tapos?
1: Tapos nung nakalayo na po siya sa amin, nakarating na po siya ng bali, bumalik na lang po siya ulit para mag-owa.
0: So, mula ka sa Nieda, pumunta ng Maynila?
1: Yes, ma'am.
0: Tapos umuwi ulit sa inyo?
1: Yes, ma'am.
0: Tapos?
1: Tapos, yun nga po, yung mag-owa na lang siya pagbalik, eh, babalik.
0: Mm.
1: Nung, kung po, nakarating na po siya ng Kabanatuan, nag-chat siya sa akin.
0: Mm.
1: Na parang ayaw na raw niyang ituloy yung pag-abroad niya.
0: Oh.
1: Kung ayaw mo ako ituloy, mas maganda pa, umuwi ka na lang dito at ikaw mag-alaga ng mga anak natin at ako ang magtatrabaho.
0: Ikaw ang mag-abroad?
1: Hindi po, magtatrabaho po sa construction ulit. Dati po kasi ako nagpo-construction dito.
0: Ah, okay. So, anong sagot niya doon?
1: Sabi niya, hindi, pupunta lang muna ako ng Pasay. Kung panika, doon ako matutulog sa accommodation.
0: O so, ibig sabihin, may na-contact na siya na... ano tawag niya? Recruitment agency?
1: Meron na po, ma'am.
0: So, anong pangalan ng recruitment agency?
1: Yun po, ma'am. Hindi ko rin po alam, eh. Bali, nakapag-test na po siya.
0: Nag-test na rin?
1: So, nakapag-test na po siya. Opo,
0: nakapag-test na. Magkano na nagastos niyo?
1: Kami po, eh, wala kaming nagastos din. Yung bali, recruiter niya po ang meron.
0: May contact ka sa recruiter niya?
2: Pwede po nating ma-contact or malaman po through OWA.
0: Through OWA, no? Basta alam lang natin na siguro naman, ang pangalan na ginamit niya, April Joy Ignacio talaga.
1: Yes, ma'am.
0: Manawagan ka na lang kaya muna. Manawagan ka muna.
1: Eh, ganun din po nga, ma'am. Kahit na ako, pinagtatawanan niya lang din po ako kahit anong panawagan ko sa kanya.
2: Ang problema kasi, sir, hindi po sumasagot sa tawag natin.
1: Ni minsan, ma'am, nakakausap po kami. Halimbawa po ito.
2: Sige, sir. Kung gusto niyo, manawagan kayo, sir.
0: Ano, ang ganda-ganda ng misis mo eh. Oh.
2: Ilan taon na ba ito, sir?
1: 26 na po yan.
2: Okay. Sige, sir. Manawagan ka, sir.
0: Usapin mo na. Oh, baka sige.
1: Wait na lang. Ikaw na lang mag-alaga sa anak natin at ako na lang magtatrabaho. Mas maganda pa yung ganun. Kesa yung ganyan. Doble ang hirap na nangyayari sa akin eh. Ang hirap mag-alaga ng mga anak mo. Tapos inaalala ka pa kung asang kang gawi. Kaya mo naman sabihin.
0: Wala kayang ibang nahanap ito?
1: Meron po, ma'am.
0: Ha? Nahuli mo?
1: Andito rin po sa akin yung ebidensya eh.
0: O, ano ebidensya mo?
2: Sir, ano pong ebidensya niyo, sir?
1: Picture, ma'am.
2: Ano pong picture?
1: Na katulad po nung kasama niya yung mga lalaki.
0: Oh, tapos? Itatawag na namin sa OWA ito.
2: Hindi na,
0: huwag
2: na paalis eh.
0: Oo, para huwag nang umalis.
1: Hindi na nga po ma'am aalis, nagtatago na nga po.
0: Sumama na, sumakabilang bahay na.
1: Sumakabilang bahay na po talaga.
0: Eh, bakit ka iniwan? Baka hindi mo minahal ng maayos.
1: Hindi po, sagana po siya sa akin sa lahat ng kinikita ko. Wala ko po siyang, hindi ko po yan. Ayan po.
0: Oo, oh. Eh kaninang bata yan?
1: Sa akin po, yan po yung anak ko. Habang nasa trabaho po ako, ganyan po pala yung nagaginagawa niya.
0: Ha? Yung lalaki dito, hindi ikaw yan?
1: Hindi po.
0: So, ibang lalaki yon?
1: Yes, ma'am.
0: Tapos, kasama yung...
1: Anak ko po.
0: Anak mo?
1: Opo.
0: Ay!
1: Kasi paulit-ulit niya na pong ginagawa sa akin yan, ma'am.
0: Pang ilang beses ka na niloko?
1: Pangalawa na po yan.
0: Kahit may bigote ka, niloloko ka?
1: Yes, ma'am.
0: Anak ng pati. O, eh, mag-message ka na lang sa asawa mo.
2: Sige, yes, sir.
0: Mag-message ka.
1: Sana, maisipan mong uyan yung mga anak mo. Yun lang.
2: Lambingin mo naman, eh, paano babalik
0: ka?
2: Lambingin mo, sir. Sige.
0: Ano ba tawagan nyo?
1: Yun lang po, ala po.
0: Love?
1: Sweetheart po.
0: Oh, sige, sabihin mo, sweetheart.
1: Sweetheart, uwi ka na, para sa mga anak mo. Para mas maganda maging takbo ng buhay natin kaysa yung ganyan.
0: Mahal mo ba, si sweetheart?
1: Opo.
0: Gaano mo kamahal?
1: Mahal na mahal ko po yun. Kahit nga po ilang pagluloko na ginawa sa akin.
0: Tatanggapin mo?
1: Pinipilit ko pa rin po siyang umuwi. Ay.
0: So, tatanggapin mo?
1: Opo.
0: Lagyan mo naman ng konting...
1: Opo. Talagang tanggap na tanggap po.
0: Sweetheart.
2: Lambing ba?
0: Lambing ba? Mm-hmm. Sweetheart.
1: Sweetheart. Uwi ka na. Para lang sa anak mo.

0: Sabihin mo, kasama mo yung lahat ng mga bata ngayon.
1: Alam niya pong nasa akin yung mga bata na nagmata kami rito.
0: Oh, April Joy, wala na ba talagang puwang sa puso mo, si Robert? Ayan. Okay. Ah, sige.
2: Sir, kapag meron kaming impormasyon or sumagot sa amin, itong si April Joy Ignacio, eh, ipagbibigay alam namin sa inyo, sir. Okay? Salamat, sir.
0: Ito at, hindi, abandonment of children. Kasal kayo, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Salamat. Sa West.
2: Malis na si Kuya. Salamat
0: po. Okay, kasal kayo sa West, pare.
1: Hindi po, pare po, ma'am.
2: Ah, pare.
0: Okay. Sige.
2: Salamat, sir. Salamat. Magandang hapon. At mga kapatid, okay, puputuloy na po natin ang programang Wanted sa Razo upang magbigay daan sa state of, ikalimang state of the nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama po, tumutok na po kayo sa TV5. Baka kasama po natin si Ruth Cabal, Lord De Vera, and Nikki De Guzman.
0: Live sila.
2: Yan po ang special coverage po para po sa state of the nation address. At ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Tomorrow po muli mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin dito sa Wanted sa Radyo. Ako po si Cherie. Good afternoon po.
0: Ako po si Attorney Aina Magpale. Gugma o kahayag mga ka-idol.
3: Dito na kami!
4: Sa True FM!
3: Sa 105.9!
4: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Cosin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpleto itong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, informasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
5: Mata.
6: Mata lang.
5: Ang pinapakita.
6: Mata
5: pa ng pigsa.
4: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
6: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
5: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
4: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng habang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True.
7: FM, laging true sa'yo, kapatid.
8: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
9: Is there something you've been wanting to say, but never dared to?
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
9: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
8: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
7: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
8: Laging true sa'yo, kapatid.
7: Gigitin na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May handa na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Pagod, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Pagod, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19.
10: Ano itong gawin para sa bansa sa nalalabing termino nito?
11: Sabi nga eh, may greatest hits na naman ang Pangulong Marcos. Pero marami rin ang tila nakukulangan sa kanyang performance at pamumuno. Yan ang sabay-sabay nating tututukan at hihimayin sa hapong ito.
10: Mga kapatid, ito ang News 5 special coverage sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Kitang-kita po na maraming proyekto para sa flood control ay palpat at bumuhok. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalugod sa mga pagbaha. Nakita po na ang report. Kaya't ginagawa ng LUWA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpat na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin natin napapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Siniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Napatunayan na natin, nakaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
10: Pwersang nakatutok ang News 5 sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa batas ng pambansa ang ating House Correspondent na si Marian Enriquez. Kasama niya rin doon si Palace Correspondent Maricel Halili. Nakatutok sa pagdating ng mga senador si Camille Samonte, habang nagbabantay naman sa mga dumarating na kongresista si JC Cosico.
11: Sa labas naman ng batasan, nagbabantay sa protesta ng mga militanteng grupo sa Commonwealth Avenue, si Mon Guales. Nakabatsyag naman mula sa hanay ng pulisya si Mobile Journo Alexis Ebon.
10: Samantala, para maikwento sa atin ang mood sa ikalimang sona, magbibigay rin sa atin ang update sa batasang pambansa si News 5 Entertainment Correspondent MJ Mark Forey. Habang dito sa TV5 Media Center, uusisain natin ang mga datos at impormasyon sa nagdaang taon ng administrasyon kasama si News 5 Chief Data Analyst Edson Guido. All roads lead to Batasang Pambansa para sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. At para sa update, naroon si House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano na ba ang latest dyan? Kamusta ang sitwasyon? Kamusta ang mood?
13: Yes, Ruth, nakahanda na nga no, mag-convene sa isang joint session ang Senado at Kamara para makinig dito nga sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa mga oras nga na ito, makikita natin dito sa North Lobby ay halos nagdatingan na kanina pa no, yung mga panauhi na para nga sa zona. Nakita na natin kanina na dumaan dito mismo sina Senate President Sherwin Gatsalian, kasama rin niya no, sina Senators Rita Hontiveros, Senator Mig Zubiri, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo at Lito Lapid. At nakita na rin natin syempre na pumasok dito sa North Lobby sina Majority Leader Sandro Marcos, ilang House Prosecutors na sina Kong Shell Jokno, Leila De Lima, Jervy Luiso, Joel Chua, Lorden Suan at iba pa. Nagbalik sesyon na nga ang Kongreso eksakto alas 10 kaninang umaga matapos ang halos dalawang buwang adjournment. Inaasahang tatrabahuhin ng mga senador at kongresista ang pagpasa sa LADC Priority Bill ng Administrasyong Marcos. Sa panig ng Kamara, bilang sa tututukan nila ang Cyber Security Act, Partialist System Reform Act at iba pa. Inaabangan naman ng mga mambabatas ang sona ni Pangulong Marcos. Ayon sa kanyang anak na si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos, nasa isa't kalahating oras tatagal ang talumpati ni PBBM. Bukod dyan, wala nang ibinahagi pang ibang detalye ang presidential son tungkol sa lalamanin ng sona ng kanyang ama. Pakinggan natin ito nga bahagi ng pahayag ni Congressman Sandro.
14: As far as what the contents of the speech are, alam niyo naman, ayaw ko unahan ng Pangulo. So I will leave it to him to deliver his message. Ayaw ko naman magbigay ng spoilers and whatnot. As far as the details, that's as much as I can give. But I'm sure there will be lots to be spoken about.
13: Samantala, Ruth, nagpatutsada rin si Congressman Sandro laban doon sa ilang kaalyado ng mga Duterte na nananawagan na muling imbestigahan ang flood control scandal. Kung babalikan natin noong nakaraang sona, kabilang sa pinakapinalakpakan at piniyawan ang pagtiwala ni Pangulong Marcos sa Gold Flood Control Project. Pakinggan natin itong bahagi ng panayam kay Congressman Sandro.
14: Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao, takot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves.
13: Ruth, ilan nga doon sa mga nakuusap natin ng mga mambabatas kanina, umaasa sila no, na sana raw marinig nila mismo kay Pangulong Bongbong Marcos hindi po tingi-tingi ng mga solusyon dito sa malalaking problema ng bansa. Umaasa sila na merong solusyon ng Pangulo tungkol na po dito sa pagpapababa ng mga tumataas sa bilihin, kung maaari ay kaltasan itong 12% VAT at going 10% na lamang. At syempre, umaasa sila na meron din national legislated wage hike na hanggang 200 pesos. At nananawagan din sila, no? Sana may marinig din sila sa pagtindig muli ng Pangulo dito nga sa West Philippine Sea. At gayon din, ano, follow up doon sa nakaraanan niya nga zona tungkol doon sa pagpapanagot dito sa mga sangkot sa flood control scandal. At kanina nga, no, doon sa muling pagbubukas ng session, Ruth, hindi natin nakita ang dumalo doon sa opening ng second regular session ng 20th Congress. Itong si dating Speaker Martin Romualdez na inireklamo o sinampahan ang reklamo ng Ombudsman kaugnay nga doon sa flood control scandal. At wala rin tayong nakitang mga kaanak ni Vice President Sara Duterte gaya nga ni Congressman Pulong Duterte. Yun muna ang latest. Balik sa iyo.
10: Yan po ang ulat ni Marian Enriquez Live mula sa Batasang Pambansa. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa Quezon City ilang oras bago ang sona ni Pangulong Marcos. Ang ilang nagprotesta, inaresto ng mga pulis at tinangka pa umanong kagasaan. At live mula sa Quezon City, may sona special report si Mon Gualvez Mon. Papaano ba nagsimula yung tensyon dyan? Bakit ba nagkaroon ng arestuhan?
15: Nikki, dahil daw sa ilang mga paglabag sa mga ordinansa, kaya nauwi na sa pag-aresto ng ilang mga nag-rally ang mga pulis. At ito nga ang naging mitsa kung bakit nauwi sa girian at tensyon itong ginagawang kilos protesta ng mga nag-rally dito sa Commonwealth Avenue kasabay ng Sona. isa-isang dinampot at pinisinakay ng mga pulis sa BJMP bus ang ilan sa mga nag-rally sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sinubukan makipag-usap ng mga leader ng grupo gaya ni Bayan President Renato Reyes pero wala silang direktang sagot na makuha sa mga pulis. Sinubukan pa nga nilang pigilan ng booth at awatin ang pag-aresto pero hindi ito umubra. Muntik tuloy silang masagasaan dahil sa pagdire-diretso pa rin ng BJMP bus. Ginundi na ng mga nag-rally ang aksyon ng pulisya. Git nila, may permit at koordinasyon sila sa lokal na pamahalaan at PNP, kaya bakit kailangang umabot sa arestuhan? Paliwanag naman ng PNP, malinaw daw na may nilabag ang ilang miyembro ng mga rallyista. Ginundi na naman ng grupo ang ginawang pag-aresto. Pakinggan natin ang pahayag ng PNP at ng ilang rallyista.
16: They were appointed because of violations of our ordinances and special laws. Particularly 9003, BP880, and local ordinances. Lalo na yung ano, magtatakip ng mukha. Bawal naman magtatakip ng mukha.
17: Kinukundi na natin yung ginawa nilang panghuli sa hanay mismo ng ating protesta. Kahit sa protocol ng polis, bawal yun. Coordinated ang ating protest sa LGU at saka sa polis.
15: Nikki, ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, ay aabot daw sa mahigit 40 ang kabuuang bilang ng mga inaresto ng PNP dahil nga dito sa sinasabing ang mga ilang nilabag na ordinansa. Sa ngayon, ay napacify ng konti at nagpatuloy ang pinaka-main program ng mga nag-rally na dito na sila sa bahagi ng bago mag-St. Peter's Church. At makikita sa likuran ko, no, talagang halos 4-5 lanes ng Commonwealth Avenue ang sinakop na nitong mga nag-rally para nga sa gusto nilang iparating na tinatawag na People's Zona o Zona ng Sambayan ng Pilipino. Kaya natinanong natin kung sila ba ay magkakaroon ng monitoring dito sa mismong lugar ng mangyayaring zona sa batas ng pabansa. Ang sabi ng grupo, wala raw ganun, kundi magpapatuloy din daw sila ng programa kaugnay nga sa pinakakalagayan ng bansa para sa totoong zona na sinasabi ng grupo. Nikki.
10: Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, binuksan na nga po kanilang umaga sa Senado ang ikalawang regular session ng 20th Congress. Nanawagan si Senate President Win Gatchalian na ipasa ng nasa oras ang 2027 national budget. Isa sa priority bills na tinalakay ay ang Ginhawa Bill. Layo nitong dagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanilang buwis tulad ng income tax. Isusulong din daw ng Senado ang pagpapalakas ng infrastructure projects. Ipapanukala ni Gatchalian ng isang ad hoc committee na tututok sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagbuo ng mga trabaho at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin.
18: Handa ang iyong Senado na harapin ang mga hamon ng ating bayan ng may linaw na layunin at agarang pagkilos. This Congress will prioritize legislation aimed at invigorating the nation's economy. Genuine economic recovery cannot be measured by growth figures alone. It must be felt in the things that really matter. Affordable goods and services, secure jobs, and food on the table.
10: Sa pagbubukas pa rin ng sesyon, natanong ang mga senador kung paano nila ngayon pagsasabayin ang tripleng tungkulin. Yan ang pagdinig sa ilang nakabindig panukalang batas, ang budget hearing at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang sagot ng ilang senador.
19: Talagang nako, kakayanin ba talaga lahat yan sabay-sabay? May CA pa. Ayan, yung impeachment pa na nakakaubos ng oras at pagod. Nakakahiya kami, nakapagpasa lang kami ng 2 out of 53 ba yun? Nakakaloka.
20: Very challenging, pero nananalig ako na we will make ourselves up to the task. Triple na task, pero gagawin po namin ng paraan. Matupad pa rin yung tatlong tungkulin ngayon.
21: Well, time management siguro. The minority will be our cooperative naman based in our executive sessions. Yes, mga minority na kasamahan namin are okay naman working with us.
22: We'll just go through the process. Maganda naman yung communication sa aming minority leader. Important, hindi kami nag-aaway-aaway. Aming dalawa.
11: Samantala, nagpahayag na rin ang ilang minority senators ng hindi pagdalo sa SONA tulad na rin ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na nauumay na raw sa aniyay ang aapi sa minority bloc. Hindi rin dadalo sila Sen. Robin Hood Padilla at Pia Cayetano. Habang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naman tinuturing daw na protesta ang hindi pagdalo sa zona dahil sa nanganganib niyang demokrasya sa bansa.
0: Ako, mas preferent ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administration. That way, our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.
19: Talagang masama masyado ang loob ko na pinagpupulong ang aming mga kasamahan, kinasuhan kaming lahat.
1: Family affair kami. Makinig na lang ako sa radyo. Mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi. Ayaw kong gawin sa kanya yun. Kaibigan ko yun eh.
10: Sa pagbabalik ng aming special coverage sa ikalibang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tignan natin ang kanyang naging performance ratings sa nakalipas na 4 na taon.

0: 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
1: Mata.
2: Mata lang.
1: Ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
2: Grabe, ang lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
4: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
3: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
4: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
3: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast on True TV, on Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph.

0: Mula sa mga kalamidad hanggang sa epekto ng krisis mula sa ibang bansa, aminadong Malacañang na hindi biro ang pinagdaanan ng mga Pilipino nitong nakaraang taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para sa palasyo, mahalaga raw marinig ang ulat ng Pangulo. Para sa SONA Special Report Live mula sa Batasang Pambansa, si Maricel Halili-Mase. Ano ang latest dyan? Ano ba ang inaasahan natin na marinig mula sa Pangulo?
1: Ruth, kanina nakausap natin si Palace Press Officer Claire Castro. Sabi niya kahapon, dun sa rehearsal ni Pangulong Bongbong Marcos, halos 2 oras daw siyang nag-practice para sa 5th State of the Nation address ni PBBM ngayong 4:00 PM. Halos mapaos na raw si PBBM para paghandaan nito. Ang tanong natin kanina kay Jose Castro, ano ba yung sinasabi nila na pwedeng maging earth-shaking dito sa magiging sona ni PBBM? Well, ayaw niyang maging specific kung ano-ano yung mga topic na pwedeng maging pasabog ni PBBM. But we all know na marami tayong kailangang abangan. Nariyan yung issue ng flood control project. Ilan na yung mga nakasuhan? Sino-sino yung mga nakasuhan? Nariyan yung kanyang issue on missing sa Bumero, pati yung sa Pogo, yung sa mga abot ngayang halaga, West Philippine Sea. So kabilang yan doon sa inaantabayanan natin. Pakinggan muna natin yung naging pahayag ni Jose Claire Castro.
2: Maganda kung madidignan talaga kung ano yung mga ulat ng Pangulo. Dahil hindi biro ang pinagdaanan natin ngayon. Nandiyan yung lindol, nandiyan yung mga bagyo, at lalong-lalo na yung krisis sa Middle East. Talagang pinaghandaan ng Pangulo ito at hindi lang ito para ngayon. Kasi sa mga darating pang mga araw at taon, ay nagpe-prepara pa rin ang Pangulo. Lagi naman dapat na yung transparency and accountability ang dapat na binabanggit ng Pangulo. Dahil ito ang obligasyon nun. At asahan nyo pa po na mas marami pong maaaring magandang programa at mga balak ng Pangulo na
1: Natanong din natin si Jose Castro tungkol dun sa mga balita na nagkakaroon ng banta sa seguridad dun sa ibang facilities dito sa Metro Manila, including the Senate at saka itong Department of Justice. Ang sabi ng Malacañang dyan, hindi naman nakakagulat na may mga ganitong banta dahil hindi rin naman daw nawawala yung mga taong gusto talagang magpababa sa pwesto kay PBBM. Pero syempre, hindi naman daw ito inaalintana ng Malacañang, but of course, they take it seriously. Nakabantay pa rin yung ating mga security personnel to ensure yung safety rin ng mga tao dito sa Kongreso. Kanina, nakausap din natin sa Cabinet Secretary Benner Avalos. We asked him kung ano ba yung dapat nating asahan kay PBBM sa kanyang SONA. Of course, sabi ni Secretary Avalos, kabilang dyan yung mga accomplishments ng administrasyon. Narito yung bahagi ng panayam natin kay Secretary Avalos.
3: Well, it will be an assessment of our situation. And probably the President will discuss the progress that he has made and probably the challenges and the course for the future equitable plans for our country.
1: Pero kung si Congressman Toby Sanko ang tatanungin, mas maiging simulan ni PBBM ang kanyang SONA tungkol doon sa pagre-report sa kanyang flood control project. Dahil ang inaabangan daw ng mga tao ay kung sino-sino yung mga malalaking isda na mga nanagot dito, hindi yung mga dilis lamang o yung maliliit na isda. Napansin din ng kongresista kasi na nitong mga nakakalipas na araw at nakakalipas na linggo, mababa ang trust ratings ni PBBM. So kung gusto raw talaga ng tiwala sa kanya ng taong bayan, magbigay siya ng report tungkol dito sa issue na inungkat naman niya noong 2025 State of the Nation address. Mas maigi rin kung magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na nasasabit din sa issue. Narito ang sinabi ni Congressman Sanko.
4: Hindi ko alam kung ano yung expect, but I have something to hope for, no? Kasi ang natatandaan ko, pinakamahalaga sinabi ni Presidente noong laso na ismahiya naman kayo, no? Kung ako, tingin ko, ang pinakailangan is sa simula pa lang, sabihin na kung ano mangyayari doon sa malaking isda, no? Sino may malaking isda na makukulong?
0: Tingnan natin saglit itong live report ni Basie dahil yung inyo pong nakikita ay live na kuha mula dyan sa Batasang Pambansa. At lumapag na nga po ang chopper ni Pangulong Bongbong Marcos. Oras natin dito, 3:38, alas 4 dapat yung schedule ng kanyang zona. Pero di ba naalala nyo last year, medyo maaga rin siya dumating, ha?
5: Declare 4 times in the past few zonas.
0: Although, medyo matagal siya dun sa holding room. No? Mm-hmm. Oo, medyo nung pagdating ni Pangulo last year.
6: At
0: saka ano, mula dyan, inaasahan natin ano, nasasalubungin siya ng kanyang chief presidential protocol. Ganun din ni AFP Chief of Staff General Antonio Andaparete. Pero hinihintay natin ano, ang pagbaba mismo ng Pangulo mula dyan sa presidential chopper. Pagkatapos yan ay magkakaroon ng military honors. Ayan po ang Pangulong Bongbong Marcos at lalakad siya papasok doon sa loob ng Batasang Pambansa. Meron muna siyang holding room bago siya pumunta sa labas mismo ng plenary hall. Inaasahan din po na magkakaroon ng military honors kasama ang ating AFP Chief of Staff.
5: May mga senador na nakatokang sumundo sa
0: yes.
5: kanya, no?
0: Mm-hmm.
5: Pero ang tanong, anong pinag-uusapan doon sa holding room?
0: Sinong
6: mga senador ito?
0: Usually, meron niya ang mga, syempre yung mga official, ano? Yung ating Senate President, President Pro Tempore. Ito na po ang four-year or yung formal military honors, four-year honors para sa ating Commander-in-Chief, of course, President Bongbong Marcos. Kasama niya po dyan si AFP Chief of Staff General Antonio Naparete. Yung mag-welcome sa kanya ay ang mga opisyal ng Senado at ng Kamara.
6: President, Sherwin Chachalian.
0: Ayan po, may joint committee din kasi itong Senate at House, ano? Kung sino ang mag-welcome dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nandiyan din syempre ang contingent ng Kamara. Asaan ba si, hinahanap po si Speaker Boji D. Pagkatapos po niyan ay pupunta po sila sa holding room at usually naghihintay doon no, ang first family. Nandiyan din po nakikita natin yung, ayan na pala si Speaker, Boji D. At nandiyan syempre ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Nakikita po natin na bumabati rin sa Pangulo ang ilan pang mga kongresista. Ano? Meron pong komite ang House at ang Senate. Joint Committee na siya rin nag-welcome kay Pangulong Marcos.
5: Uubo pa kaya ang Pangulo Ruth?
0: Mm-hmm.
5: O may pagkakataon ba na ang Pangulo?
0: Pero maaga pa kasi, 3:41 pa lang.
5: On time talaga. Kailangan timing yan, ano?
0: Mm-hmm. Senate Secretary ano?
5: Umaalala mo Ruth yung mga previous administration.
0: Mm-hmm.
5: Ang sabihin na natin na ang delay ay very significant.
0: Hindi nakapag-start on time. At yung iba naman may iba ding mga issue, di ba?
5: Naalala mo yun.
0: Panahon ni Pangulong Duterte, hindi nakapag-start agad. Ano? Dito sa holding room, may makikita natin na magkakaroon muna ng konting pag-uusap itong mga leader ng Kamara at Senado. Alam mo, nakita ko at tinigdan ko yung last year, ano, medyo a lot has happened since last year dahil syempre nandiyan noon si House Speaker, dating House
6: at
0: Speaker Martin Romualdez.
6: At President Bongbong Marcos mismo sa pag-o-open.
5: At biruin mo, yung tatlong yung dalawang magkatabi doon sa taas ng Pangulo
0: ay
5: hindi
0: na.
5: Pala sabi natin in the best of relations.
0: Nung time na yon. Kaya ngayon, iba na rin ang liderato na makikita natin na nandun sa taas ng rostrum kasama ng Pangulo. Even last year, Senator Jigoy Estrada was there with the President bilang Senate President Pro Tempore, no? Kaya medyo ngayon, iba na yung
6: and
0: iba na talaga yung mga harap niya.
6: Bago yung mismong zona nagkabotohan, di ba? Ano nga siya, nahinhalal ng House Speaker si Romualdez, and then for this year naman,
5: Senate President
6: Friday.
5: On IC, Jesus for them.
0: Ayan, patuloy po kayong tumutok at magbabalik po. Ito ang special coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

public service, entertainment on 105.9 True FM. Naging true sa'yo, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz updates sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mga Marites, para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christopher Minute. Christopher Minute. May maililigin pa kay Nanay Christy? Sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Mabibigat na hamon ang hinarap ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa nakalipas na taon. Ang tanong ay, pumasa naman kaya sa taong bayan ang naging tugon dyan ng gobyerno? Himayin po natin ang Trust and Performance Ratings ni PBBM kasama si News 5 Chief Data Analyst Edson Guido. Edson, 4 na taon nakaupo sa pwesto ang Pangulo. Ano ang pwesto ng taong bayan sa kanya pamuno for the past 12 months?
1: Lord, ang surveys ay tinatawag na snapshot in time. Kinukunan nito ang nararamdaman ng mga Pilipino sa isang partikular na panahon. At kapag inilagay natin sa timeline ng survey, makita nga natin at ibinangga natin ang mga pangyayari, nagiging mas malinaw ang kwento. Nagsimula ang Pangulo sa 84%, no? Napakataas na trust at approval ratings. Ito nga ay tinatawag na honeymoon period, kung saan talagang normal na nangyayari ito, no, sa lahat ng mga Pangulo. At 84%, 82%, at pagpasok nga ng 2023, nakita natin na unti-unti tayong nakakita ng pagbaba sa mga numero. Ito rin ang panahon kung kailan umabot sa 8.7% ang inflation noong January 2023. Ito nga ang pinakamataas na inflation sa loob ng mahigit 14 na taon. Ramdam na ramdam ng bawat Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mabilihin. At pagpasok nga ng 2024, hindi lang sa ekonomiya nakasentro ang usapin. Nagsimula na rin noong January 2024 ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Noong January 2024, nagkaroon pa nga ng prayer rally sa Davao laban sa charter change. At lumabas nga dito ang mga akusasyon ng bangag at paggamit ng droga mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating unity na magkasamang nanalo noong 2022 ay unti-unting nagkawatak-watak. At pagsapit nga ng June 2024, ay tuluyan nang nagbitiw si Vice President Sara Duterte sa gabinete. Isang malinaw na simbolo na tapos na ang political honeymoon ng UNITIM. Kasabay nito ay makita ninyo mga kapatid na nagpatuloy rin ang pagbaba ng ratings ng Pangulo noong 2024. At sa huling bahagi nga ng taon, lalo pang naging mainit ang usapin sa politika. Nagkaroon ng kontrobersya kaugnay ng mga pahayag tungkol sa assassination at death threats na siya rin pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial. Nag-istentro na nga ng alitan ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. At sa pagtatapos ng 2024, makikita natin dito sa parteng ito na bumagawa

0: 20s or 20s at 30s ang trust at approval ratings ng Pangulo. Kapansin-pansin din kung saan nang galing ang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Sa Balanced Zone at NCR ay nanatiling mas matatag ang suporta sa Pangulo. Sa Mindanao, baluarte ito ng mga Duterte ay nakita natin ang pinakamalaking pagbagsak. Pero alam niyo ba mga kapatid na noong simula ng termino ni Pangulong Marcos ay sa Mindanao siya nakakuha ng pinakamataas na rating. Kung sa 84% siya nagsimula, makita niyo sa chart na ating pinakita kanina, 88% ang kanyang approval rating sa Mindanao, mas mataas pa sa kanyang national numbers. Pinapakita nga ng ating survey tracker kung paano nagbago ang sentimento ng publiko sa nakalipas na 4 na taon. Mula sa inflation, hanggang sa breakup ng Uniteam at sa mga pangyayaring humubog sa politika ng bansa. 2 taon na lang ang natitira sa termino ni Pangulong Marcos. At kung nais niyang muling tumaas ang kanyang trust at approval ratings, ang pinakamahalagang hamon ay ang pagpapabuti ng araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag naramdaman ng mga Pilipino na gumaganda ang kanilang kabuhayan, trabaho at kalidad ng buhay, doon din magsisimulang tumaas ang kanilang tiwala sa Pangulo. Balik sa inyo dyan, Lord.
1: Alright. Kung makakabawi ba ang Pangulo sa sunod na 2 taon, yan ang ating aabangan. Maraming salamat sa iyo. Ang Newswire Chief Data Analyst Edson Gito. Thank you.
2: Diyan lang ba po kayo mga kapatid? At magbabalik pa ang special coverage sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: next football, True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
1: Mata ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng tigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
2: Grabe, lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
4: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
4: True confessions. No filter, no judgment, just real stories.
3: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon na public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Maki Rena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment.

0: kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gising na, salita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Nag-handam na sa pagbabalita si Ruth Caba, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging choose tayo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
1: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
2: Sige, sabihin na nga po natin ganun si Ana. Kahit kailan eh, hindi na siya kagalit pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
1: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Ana, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
0: Totoong tao. Totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9.
3: Sabayanan po natin na magsimula na yung kanyang SONA. Kung natatandaan ko tama, 338 kanina, no, nung lumapag itong presidential shopper at nandiyan na po sa loob ng Batasan Pamansa Complex ang Pangulo at nasa isang waiting room. Ano? So, hihintayin natin ang kanyang paglabas dahil tingnan natin, ayan po ang Pangulo at naghihintay doon sa loob, making his way to the plenary hall. Kanina, a few minutes ago, no, hindi nakita natin ng ating viewers sa karoon ng parang short AVP, no, nung kanyang mga, ano, mga accomplishments, yung kanyang mga proyekto. Dito na sa ang taon, naglalakad na po papuntang plenary hall. Ang Pangulo, 3:58 o 2 minutes, ano, talagang mukhang 4 o'clock.
4: At every year naman natin nakikita ito.
5: Pero parang may iba itong lakad ngayon kasi wala siyang kasabay. Normally, di ba parang may entourage ang
3: But last year, parang ganun din eh. Halos wala rin kasabay ang Pangulo. But of course, no, isa sa babantayan natin, sino pa yung ibang mga nandiyan sa loob ng plenary hall. Of course, as usual, you have members of the Senate and the House. Pero may ilang senador na nagsabi kanina na hindi sila dadalo. At syempre, si Vice President Sara Duterte ay nasa ibang bansa. Oo. At nagsabi ang kanyang travel authority ay hanggang July 31. Ano? Isa sa inaabangan din natin kanina, binanggit na ng ating correspondent na si Marian Enriquez, itong si dating House Speaker at pinsan po ng Pangulo na si Martin Romualdez, kung magpapakita dyan. Kasi kanina, sa pagbubukas ng sesyon, eh wala po doon si Congressman Romualdez.
5: Mm-hmm. At sinasabi nga na itong ikalima ang pinakamahalaga sa lahat ng sukana, according to political observers. Kasi next year, valedictory na yun eh. Parang patapos sa pamamaan.
6: Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang aking katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayun din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 250,000 Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang, ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito'y para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin lilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AEX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa super at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga super ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutong program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
1: We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin ng mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Quiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa Tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, ang gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila. Na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya kasalukuyan natin pagbantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Tambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: Still now. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EFIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't naariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage.

ng OFW, ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service, at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth, bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Ranking. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso
para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating Presidential Scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you
instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw natin suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag.
Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement.
wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganung karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula nung magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition.
posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong and U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transactions. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the framework agreement on petroleum security for the joint stockpiling of energy assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize the historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election.
This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racist. We are not liars.

0: kayo, kapatid!
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May aking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, E.D. Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of BBDK.
9: Leon, extra strong here.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
13: Ang yakap ng PhilHealth,
12: programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test. Kaya...

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, E.G. Mills,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of BBTK.
8: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
9: Drink responsibly.
10: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
11: At dyan po nagtatapos ang aming special coverage sa ikalimang State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po, si Ruth Cabal.
12: Kung nabitin man kayo o hindi, sana'y maisakatuparan ng kanyang administrasyon ng mga nasabing plano para sa sunod na 2 taon pa ng kanyang termino. Ako po si Lord De Vera.
11: Para sa iba pang detalye at kumpletong pagbabalita sa SONA, pumunta lang sa News 5 at One News Digital Pages at manood mamaya ng Frontline Pilipinas. Ako naman si Nikki De Guzman. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo sa News 5, 1PH at True FM, maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin. Magandang hapon po.
13: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, E.G. Mills,
7: Mark Mugen,
6: Emil,
7: and Vince of BBTK.
8: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
9: Drink responsibly.
10: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Susunod na ang una sa lahat sa 105.9 True FM.

0: na sa lahat.
1: Naayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kontra Purakot, mga napakulong sa flood control scandal, binida ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang sona. Boycott sa sona, magkapatid na Caetano, di pa pang membro ng minorya. Sinadyang hindi sumipot sa sona ng Pangulo. Rally sa sona, mga ralista na wala raw permit. Nagkaagrian ang mga nakabarikadang pulis sa Quezon City.

0: Matapos lang ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, sumentro rito ang isyu ng korupsyon, ekonomiya at seguridad. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, kwentuhan mo nga kami ng mga naging detalye ng talumpati ng Pangulo.
1: Jiggy, kung noong 2025 State of the Nation address ni Pangulong Marcos, tinapos niya yung kanyang sona sa pagsasabi na mahiya naman kayo, kaugnay pa rin ang nangyayaring anomalya sa flood control project. Ngayon, sinimula naman niya yung kanyang ikalimang State of the Nation address sa pagbibigay ng update tungkol sa flood control project. At partikular nga niyang tinukoy ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Alam natin na kamakailan lang ay nagbigay ng pahayag ang ombudsman na sinasabi nila na maghahain sila ng pagsisimula ng preliminary investigation. Kaugnay pa rin itong sinasabi sa anuman yan na posibleng kinasasangkutan ng dating House Speaker. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos.
2: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
1: Kasabay nito, Jiggy, inisa-isa rin at ibinida ng Pangulo na marami na rin ang nakatuhan kaugnay nitong flood control scandal na nabanggit din ni PBBM ng kanyang nakaraang sona. Nabanggit din ni Pangulong Marcos na nasa 25 billion pesos na yung halaga na nabawi natin mula dito sa korupsyon o anomalya na nangyayari dyan sa flood control, at ito raw ay diretso sa Treasury. Ang itinupunto nga ng Pangulo, yung mga nababawi daw mula daw doon sa ninakaw sa kabanang bayan, igagastusin na lamang particularly doon sa medisina, sa edukasyon at iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukod dyan, nabanggit din ni Pangulong Marcos yung tungkol sa panawagan sa Kongreso na suportahan yung pagbibigay ng tax relief para doon sa ating mga kababayan o yung tax exemption. So ang plano ng Pangulo, gusto niya hindi lamang yung mga minimum wage earners yung mabigyan ng tax exemption, kahit daw yung mga maliliit na manggagawa, maliliit na negosyo, dapat hindi na raw magbigay ng corporate tax. At yung mga kumikita naman ng 350,000 kada taon, dapat daw mabigyan na rin daw ng exemption para dyan sa income tax. Kaya tulong din daw yan para doon sa mga kababayan natin na nakaka-experience din na ngayon ng hirap dahil nga doon sa sunod-sunod na natanggap o naharap na problema ng bansa. Narito yung sinabi ni Pangulong Marcos.
2: Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
1: Inulat din ng Pangulo yung malaking hamon na kinaharap ng administrasyon, at yan nga ay yung naging krisis sa langis dulot ng gulo pa rin na nangyayari dyan sa Middle East. Inisa-isa ng Pangulo mula doon sa pagbuo ng task force na kinilala nga bilang uplift na tumutok dito sa problema tungkol nga dito sa oil crisis, yung pagbibigay ng ayuda at assistance doon sa mga pinaka-apektadong sektor, kabilang na nga dyan yung transportation sector. At kabilang na rin dyan yung pagpapauwi sa mga kababayan natin na naipit doon sa Middle East. Nasa 12,000 mga Filipinos yan na pinili na lamang magka-repatriate para dito na lamang sa Pilipinas manatili. At of course, inisa-isa rin ni Pangulo yung mga bansa kung saan nakita natin yung mga alternative source of energy para hindi tayo masyadong dependent sa Middle East, dahil alam natin na biglaan din yung pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil nga saan sa Middle East crisis. Ang sabi ni Pangulong Marcos, naglaan ng 60 billion pesos ang pamahalaan para tugunan ang problemang ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos kaugnay pa rin itong problema sa Middle East.
2: Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksik at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
1: Nanawagan din Gigi si Pangulong Marcos sa Kongreso na amyendahan ang FTIRA law. Ang gusto kasi ng Pangulo, huwag nang singilin sa mga ordinaryong consumer yung systems law sa mga kuryente. Ang sinasabi niya, hindi daw dapat ipinapasa sa consumer itong paniningil sa system laws dahil hindi naman kasalanan ng mga consumer ang usaping ito. Kaya ang sinasabi niya, dapat daw ay amyendahan ang batas ng sagayon ay hindi naman maging burden para sa mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong consumer ang usaping ito. Narito ang kanyang sinabi.
2: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. We demand for the immediate amendment of the FTIRA.
0: At Marcel, naging bahagi ng talumpati ng Pangulo ang issue ng West Philippine Sea. Ano ang sinabi niya tungkol dito?
1: Oo, Gigi, alam natin na kamakailan lang sunod-sunod yung insidente dyan sa West Philippine Sea. Kaya isa yan doon sa mga binantayan natin sa talumpati ng Pangulo. And oo, tinalakayan ni PBBM. Malinaw yung posisyon ng pamahalaan. Tayo raw ay mga Pilipino. We will not yield. Hindi daw tayo susuko sa pang-aabuso ng ibang mga bansa. Walang kuwang sa ating bansa ang karahasan, ang violence. Ang gusto raw ng Pilipinas ay magkaroon ng peaceful resolution. Itong usapin na ito. Pero ang tiniyak ng Pangulo, ipupursige at susulong pa rin natin yung lumabas sa arbitral ruling na bahagi ng Pilipinas, etong ang West Philippine Sea. Narito ang sinabi ng Pangulo.
2: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.
0: At kumpiyansa ba ang Pangulo na matatapos siya yung ibang mga pinangako niya sa nalalabing panahon ng kanyang termino?
1: Gigi, second to the last zona na ito ng Pangulo. Alam nating limitado na yung kanyang termino sa Malacanang. Pero bagamat limitado na yung kanyang pananatili sa palasyo, bago matapos ang kanyang ikalimang zona, siniguro ng Pangulo na lahat daw ng kanyang mga inilatag na programa, lahat ng kanyang mga pinlano, sisikapin daw ng kanyang administrasyon na kumpletuhin ito. Naritong sinabi ni BBM.
2: Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started. To make the Philippines the country that Filipinos deserve, we do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people.
1: Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi.
0: Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Batasang Pambansa. Sinadyang hindi dumalo ng ilang minority senators sa ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpapakita raw yan ng kanilang protesta sa administrasyon. Live mula sa Senado, nangunguyo sa balita si News 5 Cents correspondent Men Las Banyas. Men, sino-sino mga senador na nag-boycott sa zona?
3: JG, 12 mula sa 24 na senador o kalahati doon sa total number ng senators ang hindi nakarating sa batas ng pambansa para personal na pakinggan ng ikalimang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan sa 12 na yan, 10 ang taga-minorya, 2 ang taga-majority block. Doon muna tayo sa minority block. Kabilang sa mga hindi nakarating mula diyan sa kanila ay ang magkapatid ni Senators Alan at Pia Cayetano, presidential sister Senator Amy Marcos, Senators Loren Legarda, Bongo at Robin Padilla. Sa majority block naman, hindi nakarating Senators Sting Lacson at Tito Soto. Bagamat nagpasabi si Senator Soto na masama ang kanyang pakiramdam at nagpapahinga at nagkakaroon nga raw siya ng medication ngayon, pero nakamonitor naman daw siya sa SONA. Balikan natin yung mga taga-minorya. Kanina sa pagbubukas ng sesyon, Jiggy dito sa Senado, kapansin-pansin lang ilan sa kanila ay kung hindi naka-full black, ay merong touch of black sa kanilang mga suot. So nung tinanong natin ni Senator Alan Peter Cayetano, para sa kanya, yan daw ay bahagi ng kanyang pagpoprotesta laban sa Administrasyong Marcos. Habang si Senator Amy Marcos, sa kanyang social media, sinabi niya na yung kanyang suot ay reflection daw nung mismong sitwasyon ng ating bansa. Nagawa daw yung kanyang damit sa retaso at hiwa-hiwa, sabi nga niya, at gulagulanit, gutay-gutay. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senators Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos.
4: Masama ang loob namin dahil pinagpupulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh. Well, I think marami sa amin di pupunta. Pero last year din na rin ako pumunta talaga.
5: And it's my simple way of protesting, pati sa pagbablock. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.
6: At ngayon, tila na pag-usapan nila itong pagsusot ng itim. Dahil pag sinabi mo itim, di ba, parang pagluluksa.
3: Pero nung tinanong natin sila, JG, Senators Amy Marcos and Alan Peter Cayetano, pareho na lang sinasabi na hindi naman doon nila napag-usapan na magsuot ng black, hindi rin daw nagkasundo, na hindi sila pupunta sa mismong batasan ng pambansa. Pero may kanya-kanya silang dahilan, JG, kung bakit nga ba hindi sila nakapunta ng batasan para personal na pakinggan at panoorin ang ikalimang sora ng Pangulo. Si Senator Alan Peter Cayetano, mas minabuti na sa TV na lamang daw siya mag-monitor. Anyway, naghahanda din siya para sa kanyang kontrasona na expected to be delivered tomorrow, ano, pero via FB Live yata yan. Samantalang si Senator Robin Padilla, ang sinasabi niya, meron siyang family affair at mas mainam daw na hindi na lang siya pumunta sa mismong batas ng pambansa para hindi rin daw niya ma-offend ang Pangulo na itinuturing daw niyang kaibigan. Narito yung kanilang mga rason sa hindi pagdalo sa sora ng Pangulo. Pakinggan natin to, Jiggy.
7: Hindi naman. Kasi mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi, mas ma-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayaw kong galing sa kanya yun. Kaibigan ko yun.
3: Jiggy, sa ating interview kay Senator Alan Cayetano, nagpasa rin din siya ha sa Administrasyong Marcos. At ayon nga sa kanya, binanggit nga yung tinatawag niyang undeclared martial law o malapit na raw tayo dyan sa undeclared martial law. Sabay tanong na may election ba talaga sa taong 2028. Pakinggan natin yung pahayag dyan ni Senator Alan Cayetano.
5: For many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028?
3: No.
5: Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan.
6: At ngayon, anong natalakay sa pagbubukas ng 20th Congress?
3: Sa kanyang speech, nanawagan na JG sa Senate President Wing Gatchalian na magtulungan silang lahat ng mga senador para makapagpasa ng mga panukalang batas na number one, mag-i-invigorate o magpapalakas sa ating ekonomiya na nalulugmok daw sa mga panahong ito. At aminado ang mga senador, JG, na talagang these are challenging times for them. Malaking hamon ang kanilang kinakaharap, lalo't magsasabay-sabay na ngayon yung kanilang trabaho bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, and then magdedebate at magsisinsin sila ng mga mahahalagang panukalang batas. And then, nadyan pa yung kaliwat-kanang hearings para naman sa pagpasa ng 20-

0: kasama ng kanilang kinakaharap, lalo't magsasabay-sabay na ngayon yung kanilang trabaho bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, and then magdedebate at magsisinsin sila ng mga mahahalagang panukalang batas, and then nadyan pa yung kaliwat kanang hearings para naman sa pagpasa ng 2027 national budget na ayon nga ang talagang orders dyan ni Senate President Twin Gatchalian, ipasa on time yung 2027 national budget na yan. Pakinggan natin ang pahayag ng mga senador.
1: Very challenging, pero nananalig ako na we will make ourselves up to the task. Triple na task, pero gagawin po namin ng paraan. Matupad pa rin yung tatlong tungkuling iyon.
2: Time management siguro. The minority are, will be our cooperative naman based in our executive sessions. Ilas mga minority na kasamahan namin are okay naman working with us.
3: We just go through the process. Maganda naman yung communication sa amin ni Minority Leader. Important, hindi kami nag-aaway-aaway. Aming dalawa.
0: Sige, ayon pa aking Senate President Twin Gatchalian, kung kinakailangan na magsagawa sila ng hearings ng Friday hanggang Saturday, gagawin daw nila yan. At kung actually ongoing na yung process nung pagrerenta ng additional rooms nga sa PICC dahil nga dito sa impeachment trial, halos wala nang natirang rooms dito sa Senado dahil lahat ginagamit na bilang holding rooms ng prosecution, defense at ng mga media na nagko-cover. So magrerenta na sa ibang building para lamang maisabay yung mga hearings ngayong nag balik na ang sesyon ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Twin Gatchalian.
4: So, over the weekend nga, kausap ko na yung PICC to secure rooms. Kasi kung gusto natin magtrabaho, importante yung kwarto at logistics for hearings, technical working groups, and even consultative meetings. So, hindi ko tatanggapin yung dahilan na walang kwarto kaya hindi makapagtrabaho.
0: Sige, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo.
5: Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Susunod, higit 50 ralista kontra Sona inaresto ng mga pulis. Jalakay mga kapatid, dapat una sa lahat.

0: Big Show, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Ang oras, 5:54.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
5: Mata lang.
4: Ang pinapakita.
5: Mata
4: pa ng pigsa.
3: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
5: Grabe, lalo ng dimples.

0: apoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-cleaning ka pa dyan.
2: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9.30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
4: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
4: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
3: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
5: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Gigitingin na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May handam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Sinabayan ng kilos protesta ng mga militante grupo ang sona ng Pangulo, pero nakagreha nila mga pulis sa tigit 50 sa kanilang hanay ang inaresto. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nangungun sa balita si Mon Gualdez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan?
1: In fairness, JG, makalipas ng halos isang oras ng girian eh, na-pacify at talagang humupa na rin naman ang sitwasyon at talagang nabawasan na rin ang tensyon dito sa pagitan ng mga polis at ng mga nag-rally sa kahabaan ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Kaya naman, tinuloy din nila kaagad yung programa at kilos protesta. Ayon sa mga polis, aabot sa mahigit 51 to be exact ang kanilang mga inaresto dito sa umunoy mga iba't ibang paglabag na kanilang nakita. Isa-isa silang dinampot at pilit isinakay ng mga polis sa BJMP bus. Sinubukan makipag-usap ng ilang mga leader ng grupo sa mga polis gaya ni Bayan President Renato Reyes, pero wala silang direktang sagot na natanggap kahit sila nga e muntik pang sagasaan nitong BJMP bus. Kinundina ng mga nag-rally ang naging aksyon ng mga polis, pero giit ng PNP ay kailangan doon nilang pairalin ang kaayusan. Narito ang pahayag mula sa pulisya.
2: Bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yun nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na magulo dyan sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpoprotesta.
0: At yung rally na ito, Mon, ay binigyan ba ito ng permit din ng LGO ng PNP?
1: Meron, Jiggy, merong permit ang rally, sabi din ng mga rallyista, at well-coordinated ito sa lokal na pamahalaan at even sa mga pulis. Kaya nagtataka nga raw sila kung bakit umabot sa punto ng arestuhan. At marami-rami ito, ha, mahigit 50 na naaresto in just an activity like this one. At ang sinasabi din nila, wala rin doon kasing point person man lamang ang pulisya na pwedeng makausap ng mga grupo sa ganitong mga sitwasyon. Hindi rin doon may tuturing na maximum tolerance yung muntik ng pagsagasa sa kanilang hanay. Narito ang pahayag ni Bayan President Renato Reyes.
3: General, ito ba ang tinatawag yung maximum tolerance? Kasi sa tingin namin, ito ay maximum panunupil, maximum na perwisyo sa taong bayan. Bakit kailangan kami sagasaan? Bakit kailangan pagbantaan kami? Naaarestuhin din kami?
1: Jiggy, sa bukod sa mga binanggit kanina ni Chief Nartates ng PNP, ay isa rin sa pinaka may ebidensya doon pulisa ay yung vandalism na ginawa ng ilang mga membrong inaresto nang sila ay magsulat at magkaroon ng nilagay sa mga pader dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ng mga militanteng grupo o ng mga grupo, progressive groups ng kanilang kilos protesta. Nagmarcha ang iba't ibang grupo, bitbit ang kanilang mga placard at streamer. Winasak din nila yung mga ginawa nilang effigy ni na US President Donald Trump at Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag nila yung puppet and the puppet master. Sa bahagi naman ng Pilcoa, sinira rin ng mga rallyista ang effigy naman ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. Itinuturing nilang hari at reyna umano yan ng korupsyon ang dalawa. Habang ang Acting Teachers Party List abay gumawa naman ng giganteng backpack na suot ng isang guro. Laman ito ang malalaking libro kung saan nakasulat ang mga problema pagdating sa sektor ng edukasyon. Habang may gumawa rin ng mga giant buwaya o mga life-size na mga buwaya na simbolo naman daw ng mga kurakot sa gobyerno. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Mon Gualdez live mula sa Quezon City. Special mention si dating Speaker Martin Romualdez sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, malapit pero kasuhan ng kanyang pinsan kaugnay sa flood control scandal. Aminado naman si Romualdez na nasaktan siya sa sinabi ng Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Maren Enriquez. Maren, unang sa lahat, nandiyan ba si Romualdez sa sona?
4: Jiggy, una nga sa lahat, ano, hindi nagpakita dito nga sa camera ito yung si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Wala nga siya rito, no, doon sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon na rin, ano, doon sa pag-uumpisa ng, or pagbubukas ng second regular session kanina ng umaga ng camera. At sa kabila nga nito ay naglabas itong si Speaker, dating Speaker Romualdez ng pahayag. Aminado nga si Romualdez na masakit daw itong mga sinabi ng Pangulo para sa kanya at kanyang pamilya. Gayun pa man, ginagalang niya no, yung mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Liit niya, hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. At sa zona kanina, no, GG, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na malapit na raw sampahan ng patong-patong na kaso ng ombudsman itong kanyang pinsan na, si dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga ito, no, nagkakasangkot ni Romualdez doon sa flood control scandal at ay nga doon kay Congressman Romualdez, isang ayon siya na naggawin yung tama at sumunod sa proseso at hayaan yung ebidensya na magsalita. Sa kabila nito, nanindigan po itong si Romualdez na wala siyang nilabag na anuman sa batas at handa raw siyang patunayan ito. Mauna na rin nagsampa ng reklamo nga yung Office of the Ombudsman dito kay Romualdez ng mga reklamang plunder, direct at indirect bribery, at money laundering at susuriin ano ng clip ng sa preliminary investigation kung may sapat bang basehan para umusa dito at sampahan nga sa ng kaso. Jiggy.
0: At Marian, bago yung SONAI, anong natalakay ng Congress sa pagbubukas ng kanila sesyon?
4: Yes, Vicky, kaninang umaga, sa pagbubukas nga ng second regular session, ano, ipinunto ni House Speaker Boji di na nasa higit 160 na ano, yung nakaipasa nilang mga panukalang batas doon po sa naunang regular session, first regular session, at may 26 na rin na priority ladak bills yung naipasa nila. At ibinida nga niya kanina, no, yung mga nauna na nilang naipasa sa first regular session, yung amendment sa Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps, yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at iba pa. At ilan naman, Jiggy, doon sa mga prioridad or target nila po na maipasa ngayong second regular session, eh syempre yung Rice Industry and Consumer Empowerment Act para nga mapababa yung presyo ng bigas at mapalakas yung suporta doon sa mga magsasaka. Gayun din ano, yung Partless System Reform Act, Cybersecurity Act, at yung pag-disqualify doon sa mga kaanak ng mga government officials na pumasok sa government contracts hanggang fourth degree of consanguinity. Andyan din yung Classroom Building Acceleration Program at nais din nila nga
0: Marian, maraming salamat. Marian Enriquez po, live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, tapat ng entrance ng DOJ compound, pinasabugan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
5: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Sacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Sacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
6: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
7: Sige, sabihin na nga po natin galing si Anna. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
6: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo nasa hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
5: Totoong tao. Totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM. Sa 105.9. ang reyna ng intriga. Siya pa rin ang may alam ng katotohanan sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May mailihim ba kay Nanay Christie? Christie for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag bustog sa pananghalian, mas bustog sa tsikahan. Christie for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tinahan, hingahan, ingatan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo, wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol. Senator Rafi Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
8: Mata.
9: Mata lang.
8: Ang pinapakita.
9: Mata lang.
8: Pa ng tigsa.
5: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
9: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
8: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
5: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Nabulabog ng pagsabog ang labas ng gusali ng DOJ sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Maynila ng ngunit sa balita si Gary De Leon. Gary, anong klaseng pampasabog ang ginamit at may nasaktan ba?
1: GV, hinihinala ng improvised explosive device ang sumabog sa labas ng gusali ng Department of Justice sa Maynila pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Wala namang napaulat na nasaktan. Isa-isang hinanap ng NBI forensic team mga hinihinalang parte na sumabog ng improvised explosive device o IED sa bangketa sa labas ng gusali ng DOJ sa Padre Faura. 100 metro lang ang layo niyan mula sa entrance gate ng DOJ. Sa lakas ng pagsabog at usurapang bahagi ng puno, tumalsik din ang mga tipak ng lupa kung saan posibleng itinanim ang pampasabog. Iniimbestigahan na raw ng DOJ ang nasa likod ng naturang pampasabog. Gigi.
0: At sa may Senado, nagkaroon din ng bomb threat. Tingin ba ng autoridad ay konektado ito?
1: Gigi, bago naman nagsimula ang sesyon ng Senado kaninang umaga, may nadiskubring bomba malapit sa Senate premises. Ayon sa pulisya, habang nag-inspeksyon sila sa labas ng Senado, isang empleyado ng towing company ang sumigaw na may bomba sa Center Island sa Jokno Boulevard. Ilang metro lang ang layo niya sa Senate building. Agad namang sinuri ng mga otoridad ng lugar, doon nila natagpuan ang isang lalagyan ng biskuit. Nang buksan, tumambad ang ilang bagay na ginagamit sa pampasabog, gaya ng 9 volts na battery, plastic cup, timing device at plastic jar na may limang powder substance na hinihinalang explosive materials. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates, nibisigan nila ang tao o grupo na nasa likod ng mga ito. Narito ang kanyang pahayag. Gigi, yan muna ang latest. Balik sa'yo.
0: Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Maynila. Susunod, VP Sara nanindigang hindi siya magbibitiw sa pwesto sa Bayhamon kay PBBM. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat.

0: Nanindigan si VP Sara na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Anya, pagtatraidor sa milyong-milyong bumoto sa kanya kung bababa siya sa pwesto. Dinamo naman niya si Pangulong Bobong Marcos na patalsikin siya sa pagka-vice-presidente. Halos isang buwan ang gumugulong ang impeachment trial kay VP Sara. Nagugat ang kaso sa mga manay malimpag gastos ng confidential funds, panunuol, hindi may paliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng first family.
1: Never gonna happen. Hindi ako mag-re-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako. Gawin niya ang lahat. Tanggalin niya ako.
0: Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
2: Live mula sa TV5 Media Center Reliance, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Award at 13th Makatao Award Best TV Newscast. Frontline Pilipinas!
3: Pangulong Bongbong Marcos, may malamang pasaring sa pinsa niyang si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pagpapanagot sa mga kurakot.
4: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
3: Wala yan sa original script ng speech ni BBM. Mga isyong malapit sa Sikmura, naging sentro rin ng ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Ibinida ang 20 pesos na bigas, pagtanggal sa online transfer fee ng mga bangko at resistance laws na ipinapasa umano sa bill sa kuryente. Si VP Sara naman, nanindigang hindi siya magre-resign. Hamon pa niya, gawin ni BBM ang lahat para matanggal siya. Pagsipa ng presyo ng petrolyo, walang preno. Diesel at gasolina, higit kumulang 7 pesos ang itataas. Eto na nga, si Boss Toyo, Tinoyo, na dapat ng kapwa-vlogger.

0: hindi pangulo ng kanyang pamilya at hindi rin daw pangulo ng kanyang mga kaibigan. Yan na ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakamahaba at sinasabing pinakamahalagang State of the Nation address niya.
1: Umpis na palang, flood control scandal na agad ng tinalakay ni PBBM kung saan nakaladkad ang pangalan ng kanyang pinsan. Bukod dyan, matindi rin ang tila patama ng Pangulo sa bansang China. Live mula sa batas ng pambansa, nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, mabibigat ang mga payag ng Pangulo tungkol sa flood control at agawa ng teritoryo. Paki-detali nga yan.
2: Yes, Julius, Cheryl, tama kayo. Malaman nga yung ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, kung nung nakaraang taon, doon sa ika-apat na zona ni PBBM, tinapos niya ang kanyang talumpate doon sa anomalya sa flood control project. Ngayon, sinimula naman niya ang kanyang zona tungkol naman sa parehong issue. Ibinida ni PBBM na meron ng mga kinasuhan at nakulong kabilang ang mga kontratista at matataas na opisyal ng gobyerno. At ngayon naman, bagamat walang binanggit na pangalan ng Pangulo, malapit na raw kasuhan ang isang dating House Speaker. Nadadawit sa issue ng flood control si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsa ng Pangulo. Narito ang pahayag ni PBBM.
3: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Kung inumpisahan ng Pangulo sa flood control ang kanyang talumpati, tinapos naman niya ito sa isa pang matunog na issue nitong mga nakakaraang araw. Yan ay ang tungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Matatanda ang nagkaroon pa nga ng hampasan sa Ayungin Shoal at may nag-viral na AI-generated video ng nakaraang o nakabarong na unggoy. Pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2016 Arbitral Award. Hindi raw tayo pasisiil sa mga manlulupig. Pakinggan natin ang pahayag ni PBBM.
4: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racist, we are not liars. We are respectful, and we are dignified. We are Filipinos, and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas!
2: Bukod sa mga kontrobersya sa flood control at West Philippine Sea, tinalakay din sa zona ang mga isyong malapit sa sikmura. Ipinagmamalaki ni PBBM ang programang 20 pesos kada kilo o 20 pesos na bigas sa mga kadiwa stores. Tinalakay din ang krisis sa langis bunsod ng giyera sa Middle East. Sa pamamagitan daw ng kooperasyon ng administrasyon sa mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ginawa raw pautay-utay para hindi mahirapan ang mga consumer. Iginiit din ng Pangulo na naging sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagkakasara ng Strait of Hormuz. Inisa-isa rin ni Pangulong Marcos ang ginawang tugon sa sektor ng transportasyon. Ginawa raw ng gobyerno ang lahat ng kanilang makakaya. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo.
4: Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan.
3: Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksik at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
2: Para pa rin sa sektor ng transportasyon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag na MRT station sa 2027. Magpapaginhawa raw yan ang libu-libong commuter. Narito ang pahayag ng Pangulo.
3: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT 7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw.
2: Ipinagmalaki rin niya ang 200 proyekto na magdadala raw ng supply ng kuryente sa bansa. Kabilang nga rito ang tamang paggamit ng nuclear energy. Dito nanawagan siya sa Kongreso na alisin ang system loss ng bill ng kuryente. Nakatanggap dyan ng standing ovation si PDBM. Balikan natin ang bahagi ng kanyang pahayag.
3: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EFIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
2: Ibinida rin niya ang pagbaba o tuluyang pagtanggal ng online transaction fees sa ilang bangko at e-wallet bilang hakbang upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga Pilipino. Mahigit 12,000 Filipinos na raw ang napauwi at natulungan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos mula nang sumiklab ang giyera sa Middle East. Ang mga gurong OFW naman na magbabalik bansa, papasasuki ng administrasyon sa mga public school. Nanawagan naman sa Kongreso ang Pangulo na isama sa tax exemption ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Inisa-isa yan ng Pangulo. Una, pababain ang income tax ng ibang manggagawa. Pangalawa, hindi raw dapat patawan ng minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo. At pangatlo, ang pagbibigay ng amnesty sa hindi nabayarang buwis. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo.
3: Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures.
2: Sa sona rin ng Pangulo, ibinida niya na magsisimula na ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Center sa mga lugar o probinsyang madalas maapektuhan ng kalamidad. Kaya naman binigyang diin din ni PBBM na dapat amyendahan na ang National Building o ang National Building Code upang maging alinsunod ito sa modernong pamantayan. Nangako naman si Pangulong Marcos na kukumpletuhin ngayong taon ang pagpapawalang visa ng mga utang ng agrarian reform beneficiaries. Narito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang sona.
3: Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo.
2: G20 Julius Ferriel, sabi nga ninyo, importante itong ikalimang sona ng Pangulo dahil pangalawa na ito sa huling sona. Pero ang binigyang diin at tiniyak ng Pangulo bago matapos ang kanyang talumpati kanina, sisikapin ang kanyang administrasyon na tapusin doon sa nalalabing panahon ng kanyang panunukulan sa Malacanang at kumpletuhin ang mga inilatag niyang programa para sa taong bayan. Julius Ferriel?
0: Malaki ang interes ng publiko tungkol sa kontrobersyal na Pax-Silica. May dabanggit ba tungkol dyan ang Pangulo?
2: Yes, Ferriel, nabanggit ni PBBM yung tungkol sa Pax-Silica at ipiniliwanag niya na nasa 20+ countries na nga yung kaisa at nakipag-cooperate sa US para dito sa paradigm o programang ito. Ang sinasabi ng Pangulo base sa kanyang sona, ito daw industrial hub na ito ay makakatulong ng malaki para makatagdag ng trabaho doon sa ating mga kababayan. Alam natin na itong Pax-Silica paradigm, industrial center ito na itatayo dyan sa may New Clark City, at sinabi na rin naman before ng BCDA na makakatulong ito sa investment na baka umabot daw ng $40 to $80 billion yung pumasok dyan, depende doon sa dami, pero mukhang nasa 30 companies na yung interesado na mag-invest for now. At sinasabi nga na mas marami yung mabibigyan na trabaho kung matuloy ito. So kanina, ito rin yung binigyang diin ni PBBM na employment yung katumbas kapag natuloy ito. And of course, binigyang diin din niya yung pagnanais ng pamahalaan na magkaroon ng education ang bansa tungkol nga doon sa artificial intelligence na alam natin na bahagi rin ng programang ito. Ferriel.
0: Maraming salamat, Maricel Halili. Nag-black at hindi dumalo ang ilang miyembro ng minority bloc sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagot dyan ng palaso, hindi sila kawalan. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balita niyan, si Mayan Los Baños. Mayan, ilang miyembro ba ng minorya ang absent sa SONA?
5: Cheryl, all in all, 13 senador mula sa 24 na total number of senators, o mahigit kalahati, Cheryl, ang hindi nakarating ng batasang pambansa para personal na lakig at manood sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa 13 senador na hindi nakarating sa batasang pambansa, 10 ang taga-minority bloc at ang dahilan ng ilan sa kanila, masama ang loob sa administrasyon.
6: Maagang nagsabi ang ilang senador na hindi sila pupunta sa batasang pambansa para personal na panoorin ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagbubukas ng unang sesyon ng 20th Congress ng Senado, pumasok ng naka-all black sila Senators Amy Marcos at Alan Peter Cayetano. May kulay itim din sa outfit sina Senators Loren Legarda at Pia Cayetano. Bakit ba sila nakaitim? Sabi ni Amy, nagkataon lang.
7: Hindi. Nagtatawa nga lang kung mainis. Wala namang usapan na mag-itim, wala namang usapan na hindi ito.
6: Pero nang tanungin namin sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang suot, sabi niya,
8: simple way of protesting pati sa pag-black, but I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.
6: Bukas, magsasagawa raw si Cayetano ng kontrasona niya via Facebook Live. Sa photo op na kanina, nag-finger heart at naglaban sign pa si Cayetano. Absent sa SONA ang magkapatid na Cayetano, gayon din ang mismong ate ni PBBM. Tinanong tungkol dyan Senator Amy bago pa man nagsimula ang SONA.
9: Okay, ma'am.
10: Hindi ba pakikinggan yung kapatid niya, ma'am?
9: Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil na pinagpukulong, sinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh.
6: Bukod sa kanila, absent din sa batasang pambansa sa Senator Robin Padilla. Sabi ni Padilla, ayaw niya ring masaktan ang Pangulo na itinuturing din daw niyang kaibigan.
11: Hindi naman. Kasi mas mau-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi, mas mau-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayaw kong galing sa kanya yun. Kaibigan ko yun eh.
6: Dahil naman nakakulong ay hindi rin nakadalo si na Senator Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa pagbubukas ng sesyon ngayong umaga. Habang Senator Bato de la Rosa nagtatago pa rin. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro may patutsada sa mga absent na minority bloc.
12: Hindi sila kawalan. Ang importante dito ang mensahe ng Pangulo, ang importante dito ay ang presensya ng Pangulo. At yung mga tao interesadong matinig ang mensahe ng Pangulo. So sa mga tao walang interes at ayon sila madrig ang Pangulo, hindi sila kawalan. Patutuloy ang mga kaya.
6: Para naman kay Senate Majority Leader Meg Zubiri, karapatan naman ng mga senador kung ayaw nilang dumalo sa mismong sona ng Pangulo.
13: Ano naman nila yan? Kung gusto nila o hindi. Hindi naman mandatory.
5: Cheryl, hindi lang mga taga-minority bloc ang absent sa batas ng pambansa ngayong hapon ha. May tatlong taga-mayorya na hindi rin nakarating. Kasama na dyan sila Senator Feng Lacson at Ma'am Aquino, but until now hindi pa tayo nabibigyan ng rason kung bakit. Pero si Senator Tito Soto na hindi rin nakarating sa batas ng pambansa, nagpasabi na masama ang kanyang pakiramdam at ayaw na niyang makahawa at na nag-receive na raw siya ng medications ngayon through IV. That's why hindi raw siya nakarating pero nagmo-monitor siya sa TV nung sona ng Pangulo. Samantala, mas pinahigpit pa o mas pahihigpitin pa ang seguridad dito sa Senado matapos kang makakuha suspected IED o pampasabog na device sa labas ng gate ng Senado around 8 in the morning kanina. Kaya naman ang direktiba ng Senate President Win Garcialian sa Senate Sergeant at Arms ay mas dagdagan nga yung nagbabantay sa grounds, mas pahigpitin yung inspection and overall nga mas mahigpit nga na seguridad dito sa Senado. Cheryl?
14: Mayan, nagbukas na ang sesyon ng Senado kanina. Ano-ano yung mga isinusulong na priority bills?
5: Okay, ang sinabi dyan ni Senate President Win Garcialian, una, kailangan nila na magpasa ng mga panukalang batas na mag-i-invigorate o magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. At kasama na nga rin dyan itong Ginhawa Bill. Gusto nila na matapos at maipasaya ang Ginhawa Bill na yan within the year. At kasama dyan, Cheryl, sa Ginhawa Bill, yung exemption from tax ng mga kumikita na mula sa dati ngayon, nasa 250,000 pesos a year, di ba? Yung merong exemption sa tax, ang gagawin sa Ginhawa Bill, 400,000 pesos na kita sa buong taon, exempted na sa tax. I-exempted dapat sa tax ang overtime pay, gayon din yung mga bonuses. Ano? Pangalawa, syempre, yung pinakamahalaga na bill na ipinapasa ng Senado sa kada taon, yung 2027 National Budget na ang sinasabi at mariing direktiba ni Senate President Win Garcialian, ipasa yan on time. Kaya gagawin daw talaga nila ang lahat para ma-achieve yan, yung pagpasa ng budget na yan, kahit pa sabay-sabay talaga yung kanilang trabaho, kasama na dyan yung pagiging Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Cheryl.
14: Isa pa ang hinihintay ng taong bayan, ano ang aasahan sa investigasyon ng flood control hearing mula sa Senate Blue Ribbon Committee?
5: Yes, ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na chairman ng Blue Ribbon Committee ay bigyan lang sila ng panahon at pagkakataon within this week na ma-organize yung kanilang committee. Kasi nga, di ba nga, Cheryl, nagbabago-bago tayo ng leadership. So each time nagbabago ng leadership, nagbabago din ng chairman. So ang sinasabi ni Senator Erwin, hindi nila dinidelay. Bigyan lang sila ng chance this week na mabuo, ma-organize, mailagay sino mismo yung mga miyembro, sino yung vice chairman ng Blue Ribbon Committee, and then sabi niya, bigay na agad sila ng imbitasyon sa mga ipapatawag sa Blue Ribbon Hearing. Hindi na yan kakayanin this week, so earliest that we could have the next Blue Ribbon Committee hearing about flood control scandal would be next week. Cheryl.
14: Maraming salamat, Mayan Los Baños, live mula sa Senado.
1: No show rin ang ilang mababatas sa kalimang sona ni Pangulong Marcos. Kabilang dyan sila dating House Speaker Martin Romualdez at mga Duterte. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Man, ano ang naging reaksyon ng ilang mababata sa sona ng Pangulo at sa hindi pagdalo ng ilan sa kanilang mga kasamahan?
15: Julius, bago nga natin pag-usapan kung ano yung reaksyon nitong ilang mga kongresista at mga hindi dumalo dito nga sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama natin ngayon mismo si Senator Rita Hontiveros. Ma'am, kamusta po? Ano po masasabi po ninyo dito sa naging sona ni Pangulong Bongbong Marcos?
16: Well, syempre yung isang major na tawag pansin ay yung inanunsyo nilang dapat tanggalin na yung pag-charge ng systems loss charge sa mga electricity consumers at saka pagtanggal din ng buwis dun sa systems loss charge na yan. Welcome ko po talaga yan dahil ipinanawagan namin yan earlier. Pero, kumbaga, first step pa lang ito in the right direction na reviewin yung buong EPIRA law at amyendahan sa o di kaya palitan ng panibagong batas tungkol sa enerhiya. Marami pa kasing reforma na dapat gawin sa iba't ibang bahagi ng energy system natin, simula sa power generation hanggang sa transmission hanggang pa sa distribution.
15: Ma'am, ano pa po yung ibang tumatak kumbaga sa inyo, nagmarka sa inyo na malalaking nabanggit kumbaga ng Pangulo kanina?
16: Well, unang nagmarka sa akin, Marian, ay yung sinabi nilang hindi ako Pangulo ng pamilya ko lamang, ni mga kaibigan ko lamang, kundi ng lahat ng mga Pilipino. Tingin ko yan ay talagang dapat ugaliin at sabihin ng isang Pangulo, and I suppose kudyat na itutuloy tulad ng ginagawa namin sa Senado, lalo na sa Blue Ribbon Committee, at kukumplituhin yung prosesong sinimula nung investigasyon sa flood control scandal at mga iba pang suspected na kaso ng korupsyon sa DPWH at sa iba pang mga departments.
15: Meron din po nabanggit ang akbayan po ay talaga naman bilang na partido po ninyo, party list po ninyo, ay talagang nangunguna sa pagtindig po sa ating karapatan sa West Philippine Sea. May mga nabanggit din ang Pangulo tungkol dito. Ano pong masasabi niyo? Anong naramdaman po ninyo yung narinig niyo po yung mga binanggit na tungkol dito?
16: Well, at least consistency, Presidente, pangalawang sona na ito na narinig ko sila since 2024 na tulad nung sinabi nila kanina, hindi tayo pa-CCL, hindi tayo racist, hindi tayo susuko. So, again, mabuti na yung elementong iyon sa ating foreign policy ay mukhang nagiging permanent na hindi tayo papabuli, maghahanap tayo ng mga kaalyado na naniniwala din ng rule of law sa karagatan, mga kakampi na sinusuportahan tayo sa pagwagi natin sa Hague Tribunal. Nagpapatuloy din naman ang suporta ng Senado halimbawa sa AFP Modernization Program para yun ang mula sa isang credible defense posture na sinasabi nila, yun ang pang-backstop dun sa primary na mga instrumentong ginagamit ng gobyerno vis-a-vis ang pambubuli sa China, mga instrumentong diplomatic at saka political.
15: May mga bahagi po ba kayo na miss, kumbaga sana nabanggit ng Pangulo no, sa kanyang ikalimang sona at nakulangan, kumbaga may mga parte na nakulangan po kayo?
16: Meron din talaga, kasi sabi ko nga kanina pagpasok para sa sona, pinakagusto ko sanang marinig hindi lang ulat kundi resibo ng kung paano ba guminhawa ang buhay ng mga pamilyang Pilipino at paano giginhawa pa sa mga susunod na buwan. So, pinakatangkok syempre, ekonomiya. So, pagpapalakas ng ating agricultural na sektor, yung paghuli pa natin ng tinatawag na competitive advantage, at least sa mga small and medium industries, at yung pagpapaunlad ng iba pang subsector sa services, dagdag sa ating mga OFWs at kanilang remittances, dagdag sa mga BPOs and including call centers. Halimbawa, yung sector ng turismo na malaki pang potential, iahon talaga tayo sa mga epekto ng pandemic at sa kasalukuyang oil crisis at gera sa Middle East.
15: Ma'am, isa dun sa mga pinaka-pinalakpakan din po kanina, ano yung mga priority measures ng Pangulo, may panawagan po sa ano dito sa inyo po, sa Kongreso, tulad nga po ng exemption or yung pag-expand po ng income tax exemption para makover yung mga kumikita ng 350,000 pesos annually and other. Ano pa po yung inyong masasabi tungkol dito?
16: Well, akala ko nga nung binagit ni Presidente yung pagdagdag sa mga exemptions sa income tax at yung pagtanggal din ng corporate income tax sa ilan pang mga maliliit na enterprises. Akala ko sana banggitin pa niya yung wealth tax kasi narinig ko na po yan no sa Development Budget Coordination Committee. Hindi man nila nabanggit iyon.
15: Kung magbibigay kayo ng marka kay PBBM, ano po ito?
16: Mahirap magbigay ng marka. Of course, at least a 7 or 7.5. Nung una, parang masyadong ayuda heavy, social protection heavy. Of course, kailangan natin ng social protection, lalo na urgently. Pero, lalo na papasok sila sa huling dalawang taon ng kanilang administrasyon. Itong SONA 2026, pwede sanang mas bold pa. Saang mga direksyon gusto niyang tawagin ang mamamaya na tumahak tayo para itong crisis, ma-convert natin na isang oportunidad talaga sa mas mga reforma at modernisasyon ng ating bayan, lalo na sa usapin ng ekonomiya.
15: Ma'am, sa mga oras na po, mayroon din pong katanungan yung ating mga kapatid na anchor sa studio. Ano po ang baka may mga tanong po tayo?
1: Amar, paki-relay na lang kay Senator Riza itong tanong natin. After hearing nga itong sora ng Pangulo, ano pa ang ibig sabihin ito sa magiging direksyon at trabaho ng Senado habang nagaganap pa itong impeachment? Ano kaya ang mangyayari sa Senate at sa mababang kapulungan?
17: Relate much?
18: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
19: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
18: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
19: Caitlin.
18: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo?
16: Kasama na po yung mga komiteng pinangunguluhan ko on health, on women, children, family relations, and gender equality, at saka on economic affairs. Medyo nagkaroon kami ng backlog nung nakaraang mga buwan, may limang linggo na hindi kami talaga halos productive, pero hahabulin po namin yung backlog na yun para mas maging produktibo pa para sa ating mga kababayan, lalo na sa mausaping ekonomiya.
15: Paano po natin babalansin, ma'am, yung inyong oras bilang Senator Judges and...
16: Yun na nga eh. Pinag-usapan na po namin na simula ngayong linggo, in general, Monday to Wednesday ang mga session plus yung trial. So,

0: umaga hanggang mid-afternoon para sa trial, tapos yung mid-afternoon hanggang matapos yung agenda for the day para sa session. Ang interesante ay pag nagsimula ng budget debate, paano namin nahatiin sa tatlong parte ang bawat araw namin. Pero sige, gagawan po talaga namin ang paraan yan sa ilalim ng Senate leadership at sa pag-andar ng Senate committee system.
1: May balita po kayo kung kailan may padadala yung NEP o yung National Expenditure Program?
0: Wala pa exactly this year, pero syempre, first crack sa GAB, yung House, gaya ng alam nyo, and then mapapasa amin na sa bandang Vermont.
2: Julius? Pakitanong lang kay Senator Risa kung ano ang kanyang reaksyon sa pamboboykot ng ilang minority senators sa SONA.
1: Ma'am, yung inyong reaksyon doon sa pagboboykot ng ilang mga minority senators? Hindi ko
0: mako. Well, I can't speak for them. Hindi ko matatawag na boycott. Basta para sa akin, sa kani-kanyang desisyon kami mga senador and may respetuhan kami dyan. I can speak only for myself na mula nung naging senador ako, taon-taon, kahit nung panahon nung nakarang administrasyon, laging complete attendance ako sa mga SONA. Dahil bilang isa sa mga leader sa opposition, tingin ko tungkulin ko na dumalo, and after all, event ito ng Congress, invited guest speaker namin ang presidente. So nakikinig ako, and pagkatapos tulad nitong pag-uusap natin, nagpabahagi ako ng mga pagsusuri at pananaw ko sa naging SONA.
1: Alright, maraming salamat.
0: Salamat din po.
1: At ayan nga po, no, nakapanayam natin si Senator Risa Fontiveros. Dito po yan sa camera. Balik sa iyo.
2: Maraming salamat, Marianne Enriquez.
3: Mahigit 50 relihista ang dinampot ng mga otoridad sa Quezon City. Ang ilan muntik pang masagasaan ng BJMP buwas. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualdez. Mon, anong update dyan?
4: Cheryl, sabi ng pulisya, dahil daw sa mga paglabag sa ilang ordinansa, kaya nauwi sa pag-aresto ng ilang mga nagkilos protesta dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero makalipas ang halos isang oras ng girian, humupa naman yung sitwasyon, kaya tinuloy pa rin yung programa at kilos protesta. Pero alam mo, yung pag-aresto at muntik ng pagsagasa sa ilang miyembro ng mga nagkilos protesta ang naging mitsa talaga ng mainit atensyon dito sa lugar.
5: Isang dinampot ng mga pulis ang ilan sa mga nag-rally sa Commonwealth Avenue. Pilit silang isinakay sa BJMP bus. Sinubukan makipag-usap ng isa sa mga leader gaya ni Bayan President Renato Reyes, pero wala silang nakuhang sagot sa kung bakit sila inaaresto. Tinangkapan nga nilang pigilan ng bus at awatin ng pag-aresto, pero hindi pa rin ito umubra. Muntik pa nga silang masagasaan. May permit naman doon ang grupo at may koordinasyon din sa lokal na pamahalaan at PNP. Kaya tanong nila, bakit may arestuhan kung wala namang nanggugulo?
6: Ngayon lang ako nakita ng SONA protest na may mga BJMP bus na nakaparada. Talagang mukhang planado ng pulis na manggulo at mang-aresto.
5: Hindi rin doon may tuturing na maximum tolerance ang muntik na umanong pagsagasa sa kanila. Paliwanag naman ng PNP chief.
7: We have a reason to have a valid arrest and they were arrested because of violations of ordinances and special laws. Alam na, yung ano, magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha.
5: Ayon pa kay Nartatez, nasa 50 na ang naaresto at posibleng madagdagan pa. Sa Cebu, ilang militanteng grupo rin ang nagprotesta. Sigaw nila.
8: Bongbong Matos, mahiya ka naman.
5: Panawagan ng grupo, mas maayos na sahod at disenteng hanap buhay para sa mga manggagawang Pilipino. Mahigpit din ang ipinatutupad ng seguridad ng mga otoridad sa naturang lugar. Samantala, malabanding moment naman ang atake ng pagkatipo ng supporters ng Pangulo sa tapat ng COA. Karamihan sa kanila, nakasuot ng pulang damit at galing para sa iba't ibang lugar tulad ng Isabela at Ilocos Region. Meron din silang sariling stage para sa sarili nilang programa at nagsagawa rin ng watch party. Support all the way daw sila, lalo't nakikita rin nilang pag-usad naman ng ilang mga proyekto ng pamahalaan sa mga nakalipas na taon.
4: Cheryl, inabot din ng 2 oras mahigit itong ginawang programa ng mga nag-rally dito nga sa Commonwealth Avenue. Sinabayan nila yung mismong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na sila nanood o nakinig man lamang sa mismong SONA, kundi nagsagawa sila ng People SONA o SONA ng Sambayanan para nga sabihin ang tunay na kalagayan daw ng bansa sa mga

0: programa pero hindi pa rin nadadaanan itong 4-5 lanes sa Commonwealth Avenue dahil patuloy pa yung paglilinis at pag-exit nga ng mga ralista. Kaya yung traffic situation dito sa area ay talagang unti-unti na rin nag-build up dahil limitado lamang yung nadaraanan sa malaking bahaging ito ng Commonwealth Avenue. Cheryl.
1: Maraming salamat, Mon Gualvin.
2: Nadiskubre ng mga otoridad ang hinihinalang improvised explosive device sa harap ng tanggapan ng Senado. Habang isang pagsabog naman ang nangyari hating gabi kanina sa harap ng Department of Justice. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta ang seguridad ngayon dyan sa DOJ?
3: Julius, tapos na nga magsagawa ng investigasyon ng PNP, EOD at NBI sa lugar kung saan naganap ang pagsabog ng IED dito sa sidewalk sa labas ng gusali ng Department of Justice. Isa sa tinitingnan ng klase ng IED na ginamit kung may connection ito sa IED na natagpuan sa labas naman ng Senado sa Pasay.
4: Maingat na sinuri ng National Capital Regional Police Office o NCRPO ang hinihinalang improvised explosive device na ito na nakita sa harap ng establishmento ng Senado kaninang umaga. Yan ay ilang oras bago pa man magsimula ang sesyon ng Senado at ang nakatandang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga otoridad, isang empleyado raw ng towing company ang sumigaw na may bomba sa Central Island sa Jokno Boulevard. Sakto namang napada ng mga pulis na rumoronda ng mga oras na yon, kaya agad na sinuri ang lalagyan. Naglalaman ng plastic tub na ito ng brown powder, isang battery, blasting cap at orasan. Mga pareparnalya na madaling umanong makitang sangkap bilang pampasabog. Pasado ang 12 ng hating gabi kanina, sumabog naman ang hinihinalang improvised explosive device sa isang puno sa tapat ng Department of Justice sa Padre Faura, Maynila. Ilang metro lamang ang layo nito mula sa employees entrance gate ng DOJ. Sa lakas ng pagsabog, natuklap ang bahagi ng puno at nagkaroon ng hukay ang lupa. Kinumpirma rin niya ng kagawaran magtatanghali kanina. Wala naman umanong naitalang nasaktan pero patuloy pang iimbestigahan ang posibleng pinagmulan nito. Under control na rin ang sitwasyon at nananatiling secure ang establishmento. Kaya nagsagawa ng swabbing ang mga NBI sa mga pulburong kumalat mula sa IED sa dalawang sasakyan na tinamaan ng fragment.
3: Nagsasagawa ngayon ng parallel investigation ng NBI upang matukoy kung anong klaseng IED ang ginamit sa pagpapasabog dito sa harap ng DOJ. Inaalam din nila kung kapareho rin ito ng IED na nahuli sa Jokno Boulevard sa Pasay.
4: Sabi ng PNP, iimbestigahan raw nila ang sinumang nasa likod ng dalawang IED. Samantala, pinabulaan na naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates na overkill umano ang isinagawang deployment ng mga pulis para sa isasagawang kilos protesta ng ilang mga grupo ngayong araw. Kaugnay yan na naging pahayag ni bagong alyansang makabayan President Renato Reyes Jr. na overkill ang seguridad.
5: Hindi pa alam. We are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety as well as peace and order. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? Ano ba mas maganda? Security or peace and order na konti or maximum ang security?
4: Naka-red alert na ang National Bureau of Investigation o NBI dahil sa nangyari. Kasabay nito ang pagde-deploy ng Philippine Air Force ng K-9 units para paigtingin ang seguridad sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos.
3: Julius, sa ngayon patuloy ang pagkalat ng mga ebidensya ng PNP bago ito iugnay sa pananakot sa sona ng Pangulo. Balik sa iyo, Julius.
2: Maraming salamat, Gary De Leon.
1: Kasado na naman bukas ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balita.

0: si Gerard de la Peña. Gerard, o magkano na yung final na itataas sa presyo ng mga ito bukas?
1: Nako, Cheryl, alam mo ba yung mga nadaanan naming gasoline stations kanina, karamihan sa kanila ay napakaraming mga motorista nagpapakarga na ng diesel o ng gasolina dahil simula bukas ay halos 8 pesos ang itataas ng presyo ng produktong petrolyo. At kanina nga, kinumpirma ng Department of Energy na bukas na nga yung malaki ang oil price hike kung saan ang presyo ng diesel ay tataas ng 7 pesos and 32 centavos per liter. Ang gasolina naman ay 6 pesos and 80 centavos per liter, habang ang kerosene naman ay 4 pesos and 22 centavos. Pero una nang nag-anunsyo ang Unioil at Shell na magtataas sila ng 7 pesos and 30 centavos sa kada litro ng diesel at 6 pesos and 80 centavos sa gasolina. Pero sa Shell, itataas naman ng 4 pesos and 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalimang magkakasunod na linggong pagtaas ng presyo ng langis dahil ito sa tumitingin na namang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Kung magtutuloy-tuloy ang trend ngayon sa global markets, e posible namang bumaba ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon kasi sa mga report, pansamantalang bumaba ang presyo ng krudo dahil tumigil muna ang pag-atake ng US sa Middle East para bigyan daan ang pag-uusap. Sa ngayon ay bumaba na mahigit 8% ang WTI crude futures na nasa $83 per barrel na, habang ang Brent crude naman ay mahigit 9% na ibinaba na nasa $89 per barrel. Sa kabila niyan, nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para matulungan ang mga tsuper dahil sila ang pinakamatinding tinamaan ng krisis sa petrolyo. Mula sa cash relief assistance, mula sa programang AIX at diesel subsidy na 10 piso kada litro. Bukod sa mga tsuper, may kinabang din ang mga driver ng agricultural products na accredited ng Department of Agriculture dahil libre na ang kanilang toll sa mga expressway. Narito ang pahayag kanina ni Pangulong Bongbong Marcos.
2: Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture.
1: Sa kabila niyan, nakukulangan naman si Mar Valbuena, ang presidente ng grupong Manibela, sa naging speech ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mar Valbuena.
3: Umaasa tayo na babanggitin ng Pangulo yung patungkol dito sa pag-sirit ng mga produktong petrolyo, kung ano na yung narating ng pagpaplano nila na magkaroon ng kompletong solusyon na hindi maliit solusyon na puro ayuda lamang.
1: Cheryl, dito sa akin natatayuan kong gasoline station. Ewan ko lang kung nakikita nyo dito sa aking likuran, medyo mahaba yung pila ng mga sasakyan na nagpapa-full tank ngayon dahil ito na nga yung last chance nila para at least makamura sila kahit paano dun sa kanilang ipapakargang diesel o gasolina. Pahabo lamang na impormasyon, Cheryl, ano, kanina nagbigay sa atin ng oil price adjustment ang Jetty Petroleum, kung saan utay-utay nilang ipapatupad yung kanilang oil price hike. So para dun sa kanilang mga diesel products, 5 pesos lang ipapatupad nilang increase bukas, at sa Miyerkules ay dadagdagan nila ito ng 2 pesos and 30 centavos per liter. Yung mga gasoline products naman ay 5 pesos ang itataas bukas, at sa Miyerkules ay gagawin nila itong 1 peso, dadagdag sila ng 1 peso and 80 centavos per liter. Cheryl.
0: Maraming salamat, Gerard de la Peña.
4: Susunod, Vice Sara hindi raw magre-resign. May hamon din siya kay Pangulong Marcos.
0: Rider na nag-counterflow sa EDSA busway, nagtangkang tumakas sa mga otoridad.
4: At K-pop Kings SB19, ibibida na rin ang turismo ng bansa.
0: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
5: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
6: tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
0: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
5: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. Simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
6: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
7: Mata.
8: Mata lang.
7: Ang pinapakita.
8: Mata lang.
7: Pa ng pigsa.
6: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
8: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
7: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
6: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
9: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
10: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
10: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
9: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
9: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid.
6: simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Hindi raw magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang impeachment trial. Well, ito naman ni U.S. Claire Castro, obligasyon ng bise na magpaliwanag. Narito ang Frontline Report.
1: Sinagot sa makailan ni Vice President Sara Duterte ang mga haka-hakang magbibitiw siya sa kanyang pwesto sa gitna ng kanyang impeachment trial. Ayon kay VP Sara, hindi siya magre-resign dahil tila pagtataksil daw iyon sa higit 32 milyong tao na bumoto sa kanya. Hamon tuloy ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto raw nitong matanggal siya sa pwesto, dapat ay gawin ng Pangulo ang lahat para matanggal siya. Bumwelta naman si Palace Press Officer Eusie Claire Castro. Sa isang panaya, sinabi niya na hindi sapat na sinasabi lang ng bise ito. Obligasyon rin daw ni VP Sara na mag-ulat at magpaliwanag sa mga bumoto sa kanya. Sinamon din ni Castro ang bise na huwag umanong harangan ang mga dokumento kung wala naman talaga siyang unexplained wealth. Bago yan, pumalak din ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte sa pag-uugnay ng kanyang mga dating pahayag sa impeachment trial ng kanyang kapatid. Itong July 21, pinanood sa Senado ang mga pahayag ni Baste sa Rage Coalition itong Abril na nagsasabing kailangan nila ang ulo ni PDDM. Ayon kay Mayor Baste, binabaluktot ang konteksto ng kanyang mga pahayag.
2: Who mentioned me?
3: They presented you during the
2: interview. Yeah, but who mentioned
3: me? The prosecution.
2: And they always take it out of context. They're the corniest people.
1: Pero tanong naman, Eusek Castro, ganoon daw ba ang normal na pananalita?
4: Kahit sabihin niyang taken out of context, iba po ang nakakarating sa taong bayan, iba rin po ang nakakarating sa pinatutungkulan niya na tao.
1: Sa kasalukuyan, nasa United Kingdom si VP Sara kung saan binisita niya ang mga Pinoy OFW sa pulong na may temang Mahalin Natin ang Pilipinas. Inaasahang babalik siya sa bansa sa Biyernes. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
5: Sa ibang balita, 30 pasahero ang kasamang nahulog sa nadisgrasyang bus sa Bilar, Bohol. Nakataog pa ang pampasaherong bus nang maabutan ng mga otoridad sa bangin nitong Linggo. Batay sa imbestigasyon, nagkaproblema umano sa makina ng bus habang binabagtas ang daan. Iniimbestigahan pa yan. Wala namang namatay o lubhang nasugatan.
6: So, Bill?
7: Eto na nga!
5: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Walang bonggang entrance at walang red carpet sa 5th sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga dumalo, simple but elegant ang peg ng kanilang fashion statement. Nasa Frontline, ang balitang yan, si MJ Marford.
8: Walang red carpet sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapansin-pansin ding simple ang suot ng mga dumalo. Pero gaya ng mga nakaraang sona, hindi nawawala mga kongresistang idinaan sa damit ang kanilang protesta. Si Congresswoman Reneco, nakaterno at meron pang dalang pamaypay na may nakasulat na panagutin at singilin. Ang isa pang kongresista na si Batangas 2nd District Representative Jervel Luistro, gawa pa sa pinya ang kanyang kasuotan. Lady in red naman ang peg ni Palace Press Officer Eusek Claire Castro. Simple pero elegante ang kanyang Pilipinyana. Si Senator Rita Ontiveros naman, suot ang kanyang cream-colored tea-length Pilipinyana. Habang si ML Party List Representative Laila De Lima ay naka-champagne-colored ensemble. Bukod sa mga simpleng kasuotan, isa rin sa pagbabago sa suot na ngayon taon ay marami sa mga bisita ang hindi dumaan sa main entrance papasok ng plenaryo, kundi sa side entrance sa likod ng press area. Mas mahalaga raw ngayon ang mensaheng ipinapadala ng pananamit kaysa sa presyo ng kasuotan o pangalan ng designer. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
0: Susunod, House Prosecutors umalma sa post ni Senator Pia Cayetano kaugnay sa impeachment trial. Lumalabas daw kasi ang pagka-one-sided ng senadora.
5: At Peacock Kings na SB19, ready nang ilagay sa mapa ang turismo ng Pilipinas.
0: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.

0: Inmay Balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Ako si Lady Lynn Tamayo-Ruluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
5: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
6: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yes! Dapat ka nasa loob ng box!
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng pag-ibig on multi-purpose loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
8: apply na ng pag-ibig on MPL via virtual pag-ibig!
9: Pag-ibig fun, solid kabang!
10: Ang oras, 7:16.
11: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
12: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
13: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
14: Mga kapatid, halina't sama-sama natin alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ng July 26, 2026. Super Lotto 649, Ultra Lotto 658. Ilabas at tingnan na yung mga tiket para sa result ng Super Lotto 649 na may price na 91,161,911 pesos and 76 centavos. Heto na ang winning number combination in any order. 4, 10, 19, 14, 13, 5, at sa mga naghihintay naman ng Ultra Lotto 658 na may jackpot na 159,512,434 pesos and 42 centavos. At ang winning number combination in any order, 50, 11, 30, 44, 33, 7. Tutok lang lagi dito sa PCSO Lotto Draw Updates dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
15: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng Bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
16: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
17: Pilipino.
11: mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
17: True to life ba?
18: Welcome home.
19: Welcome home? Welcome home? Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala, ako ang susupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
11: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Balik tayo sa Frontline Pilipinas, sa True FM.

0: prosecutor sa post online ni Senator Pia Cayetano ng spliced video ni Congressman Chel Diokno.
1: Tila lumalabas daw kasi ang pagiging one-sided ng Senator Judge. Nasa frontline ng balitan yan si Mean Los Baños.
2: Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin if we grant all the subpoenas we're requesting?
3: The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet hindi pa nakita ng House.
4: Bahagi yan ng 56 seconds ng spliced video na ipinost sa Facebook ni Senator Judge Pia Cayetano. Naka-speed up ang video at meron pang sound effects ng tumatawa sa sagot ni House Prosecutor Attorney Chel Diokno.
2: All I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want.
4: Meron ding malaking caption ng video na nagbabaka sakali lang at walang ebidensya pero nag-aakusa. Ang post na yan sa Facebook ni Cayetano, inula ng batikos, lalo't bilang Senator Judge, dapat ay neutral at patas siya alinsunod sa rules. Dahil dyan, nag-post din online si Congressman Diokno at binuo niya ang tinanggal na bahagi sa video clip ni Cayetano. Ito ang aktual na video ng buong sagot ni Diokno.
5: Yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito.
4: Sa huli, matatanda ang ipinasapi na rin ng impeachment court ang Bank at Tax Records ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila niyan, hindi pinalampas ng Akbayan Party List ang controversial na Facebook post ni Senator Pia. Nakakalungkot daw na may ganitong content ang isang Senator Judge. Tila tinotroll daw ang prosecution. Tanong pa nila, sino ngayon ang one-sided? Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si dating Congressman Ace Barbers, ipinaalam na nila ito kay Impeachment Presiding Officer Senator Jesus Codero.
6: Ang impeachment trial ay hindi dapat usgahan batay sa ilang segundo ng video o sa mga putol-putol na bahagi nito. Mas mahalaga na makita ng buong publiko kung ano ang kabuuan ng proceedings upang sila mismo makabuo ng kanilang opinion at patas at tamang pang-unawa. As public officials, we all share the responsibility of strengthening, not weakening, public confidence in our institutions.
4: Wala pang tugon tungkol dyan, Senator Escudero at Cayetano. Samantala, sa Miyerkules muling mabubukas ang Senado bilang impeachment court. Sunod nilang tatalakay ng Article 1 ang umano'y maling paggastos ng confidential funds. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.
7: So, Bill, eto na nga!
8: Eto na nga, gento magpalakas ng turismo. Ang P-Pop Kings na SB19 ang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Ipapakilala ng grupo sa international stage ang talento, creativity at kultura nating mga Pinoy. Sa mga litrato ng SB19, meron pa silang hawak ng mini Galing Bayan boxes. Pero hindi lang kahon at hindi lang mapa ang kanilang hawak, kundi pati ang direksyon ng tourism promotion na dadalhin ng SB19 hanggang sa Chicago sa Amerika. Sa Lollapalooza, sila ang unang Filipino act na magpe-perform at bago po yan, sila rin ang first Filipino group na mag-first pitch sa Major League Baseball game.
9: Susunod, rider na nag-counterflow sa EDSA busway, nagtangkapang takasan ang mga otoridad.
1: At U.S. President Donald Trump, tatakbo nga ba ulit bilang Pangulo sa 2028?
9: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
10: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
11: Mata.
12: Mata lang.
11: Ang pinapakita.
12: Mata
11: pa ng pigsa.
10: Tara na sa Heart to Heart. Ama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
12: Grabe, lalo ng dimples si Popoy sa personal.
11: Ay, naku, gusto mo mag-streaming ka pa dyan.
10: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
14: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
13: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
14: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
13: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
10: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
7: Laging true sa'yo, kapatid.
10: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costa sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa radio kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamagandang mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-handa na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibig ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Pailon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Pailon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
15: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
16: Sige, sabihin na nga po natin galing si Anna. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
15: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
10: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. ang reyna ng intriga. Siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christy for Minute. Huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
17: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Gavel, Rico John Perez at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: muli ng mga otoridad ang isang rider na nag-counterflow sa EDSA busway. Ang rider nagtangkapang tumakas. Narito ang frontline report.
1: Hey, yun lang, huwag mong galawin.
2: Sa videong ito nitong Sabado, pasado alas 2 na madaling araw, makikita ang nakasiksik na rider na yan sa gilid ng EDSA busway sa pagitan ng Guadalupe at Buendia sa Makati City. Nag-counterflow kasi ang rider. At dahil masikip ang daan, ang bus dahan-dahan na lang umabante. Bukod sa pag-counterflow, wala ring helmet si Kuya Rider. Agad namang rumesponde ang mga otoridad dito. Hindi na nakita sa video, pero hiningi ng mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang kanyang lisensya at registration. Ibinigay naman ito ng rider, pero maya-maya raw ay bigla itong tumakas. Nakaalis nga siya, pero naiwan naman niya sa mga otoridad ang kanyang mga dokumento. Sa post naman ng Land Transportation Office, sinabi ng ahensya na kalaunay nahuli rin ng DOTR ang rider. Naghain na ang LTO ng show cause order laban sa rider at sa rehistradong may-ari ng motorsiklo para pagpaliwanagin sila. Sinuspindi rin ang lisensya ng rider ng 90 araw at inilagay sa ilalim ng alarm status ng motorsiklo habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.
3: Pabirong inanunsyo ni US President Donald Trump na muli siyang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028.
4: He's pleased to announce my intention to, and this is a somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it again.
3: Sinabi ni Trump yan sa White House Correspondents' Dinner noong Biyernes dahil gusto raw niyang isalba ang ratings ng media. Nagsuot pa nga siya ng pulang sombrero na may nakasulat na Trump 2028 sa ilalim ng konstitusyon ng Amerika hanggang 2 terms lang dapat mamuno ang Pangulo. Samantala, viral ang isang lalaki na tila ginagaya si US President Donald Trump habang nagsasalita ito sa isang rally sa Georgia. Pahayag naman ng lalaki, hindi raw ito pangungutya. Isa raw siyang Trump supporter at natuwa lang daw siya na makaupo sa likod ng presidente.
4: That at any time in the history of our country, and Americans are working today more so than ever before. We have more jobs today than we've ever had, and it's not even close.
0: Susunod, traffic ng hold-up sa bigasan, pinalagaan ng tindero.
3: At sa ating K-Alaman, trending na Pax Silica, bakit ba controversial?
0: Utok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.

0: FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinip na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang oras, 7:40.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng tigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
3: Grabe, lalo ng dimples si Popoy sa personal.
2: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na stuwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
5: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
5: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
4: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Maganda na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang asbel, direkto sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19.
6: relate much.
3: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohan to?
7: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
3: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa, ha? Sige na, ito. Di ko kailangan yan.
7: Caitlin.
3: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
6: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang, sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa True FM sa 105.9. Mga marites! Para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy per minute. Christy per minute. May mailililihin pa kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Orisang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, tiyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Muli na naman pong tumunog ang gandingan. And it's true, waging-wagi ang 105.9 True FM sa 20th UP Comm Broadstock Gandingan Award. Buong pagmamalaki po naming binabati ang Ted Filon DJ Chacha sa True FM na pinarangalan bilang Most Development-Oriented FM Program. Sana Lure bilang Most Development-Oriented Radio Drama. Si Ruth Cabal ang Best FM Radio Program Host. At si Cheryl Cosin ang ginawaran ng gandingan ng kababaihan. Marami pong salamat sa tiwala sa mga programa at program anchors ng True FM. Congratulations, mga kapatid! Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Mga kapatid, seryosong usapin ang tax silica. Pero ano nga ba yan at bakit maraming nagre-react? Ang tax silica ay inisiyatibo ng Amerika para gumawa ng mas secure na supply chain para sa artificial intelligence o AI mula sa critical minerals, semiconductors, manufacturing hanggang digital infrastructure. Ang salitang tax ay Latin word, ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Silica naman ay silicon dioxide, isang materyales na matatagpuan sa buhangin at quartz at precursor ng silicon na mahalaga po sa semiconductors. Kaya naman, peace plus silicon equals tax silica. At bakit ba yan kontrobersyal sa Pilipinas? Kasama ang bansa sa inisiyatibo at may planong humigit kumulang 1,620 hectare high-tech industrial hub sa New Clark City. Ang lugar na yan sa Tarlac ay mayaman po sa mineral gaya ng tanso, pilak, zinc at nickel na mahalagang materyales sa semiconductors at chips ng AI. At ito pa po ang matindi, aabot sa 5 milyong galon ng tubig ang kailangan araw-araw para lang mapanatiling malamig ang itatayong AI data center. Ang tanong ng marami, kakayanin ba yan ng ating kalikasan? May pangamba rin na baka may mga mawala ng tirahan. Pero nininaw po ng ating gobyerno na hindi ito na pagkasunduan at batas ng Pilipinas ang susundin. Mga kapatid, hindi lang basta isang data center ang tax silica. Mas malaking usapin po ito ng kalikasan. Kaya ang tanong, peace ba talaga ang hatid ng tax sa ating bayan? Yan po ang ating K-alaman. K-okay. Susunod, Voldater, walang napala ng palaganda ng tindero.
1: At Boss Toyo, tinoyo sa 3x3 basketball event, nanapak ng kapwa vlogger.
0: Yan na tiba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
2: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at TJ Sasha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Cosin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalaga ang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
3: Mata.
4: Mata lang.
3: Ang pinapakita.
4: Mata
3: pa ng pigsa.
2: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
4: Grabe, lalaman din po si Popoy sa personal.
3: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
2: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
6: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
6: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
5: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
2: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Magandang na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang aspe, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman, bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, sa 105.9, True FM, laging truth sa'yo, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is

0: true radio experience. Head Filon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Head Filon, DJ Chacha, the true FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
1: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
2: Sige, sabihin na nga po natin ganun si Anna. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
1: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
0: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Balik tayo sa Frontline Pilipinas, sa True FM.

0: Inalagaan ng isang tendero ang holdaper na naloob sa binabatean niyang bigasan sa Davao del Norte. Ang suspect, minsan na raw naging customer sa bigasan. Narito ang Frontline Report.
1: Isang lalaking nakahudi ang biglang pumasok sa bigasang iyan sa Panabo City, Davao del Norte. Bumunot siya ng baril, ikinasa, saka itinutok sa tendero. Tumayo naman ang tendero habang kinakausap ang holdaper, nang biglang nagpambuno ang dalawa. Nag-agawan sila ng baril at umabot pa yan sa labas ng tindahan. Kalaunan, nadapa ang tindero at tumakbo naman palayo ang suspect. Kwento ng tinderong si Ricky. Akala niya raw ay may napaprank sa kanya.
2: Akala ko prank lang yun. Doon ako nagtaka ng sinabihan niya ako ng ano, pulled up ito. At saka yung baril, ginano niya. Sabi ko, tayka, tayka. Ang akala niya, magbibigay ako ng ano, pera.
1: Namukaan daw ni Ricky ang holdapper dahil dati na itong bumibili sa kanila. Posible raw na minanmanan siya noon ng suspect. Patuloy namang pinutugis ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Anna Cruz, News 5.
3: So, Biz?
4: Eto na ba?
5: Nagka-PC-kala ng mga content creators na sina Boss Toyo at Boss Mel sa isang 3x3 basketball event. Sa video po na kumakalat ngayon sa social media, kitang sinuntok ni Boss Toyo sa mukha si Boss Mel. Agad naman silang inawat ng mga kapwa vlogger, kabilang na ang organizer ng event na si Rendon Labador. Sa isang Facebook post, sinabi po ni Boss Toyo na dinuro-duro, minura at naprovoke daw siya. Mensahe naman sa kanya ni Boss Mel, magkita na lang sila sa korte. Sa official statement ng Motivated Sports ni Labador, pinayuhan nila ang magkabilang panig na resolbahin ng maayos ang issue sa labas ng tournament. Ire-review na rin daw nila ang kanilang mga protocol at security measures para hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Eto pa nga, pressured behind the camera, ang top at reliable best friend na si James Reed sa seryeng Someone Someday. At ang kinatatakutan niya raw ng mga eksena kapag kasama niya ang Asia superstar na si Catherine Bernardo. Narito po ang Frontline Showbiz Report.
6: Nakachikahan nga ni Good Morning Kapatid host at Someone Something star Dimples Romana ang multimedia prince na si James Lee. Dito, binahagi ni James ang pinakakinatatakutan niyang mga eksena sa serye.

0: definitely yung mga scenes with cats.
1: Oh.
0: I think because I have the most
1: at pressure. At
0: yes, yeah, actually. But I think it's really the scenes of Jordan and Billy where it's more intimate.
1: Say ni James, mabigat kasi ang relasyon ng mga karakter ni na Billy at Jordan. Dagdag para sa pressure ang mga expectations ng fans. Pero si James, ready for the challenge!
0: I think it was such a fine line for me to try and ride.
1: At masaya raw siyang ipakita sa pagbabalik serye niya ang bagong James Reed.
0: Mas naging vulnerable and more emotional at ng songs ko. And I think I've also translated that into the acting.
1: Abangan ng Nation's Multimedia Friends sa Someone Someday. Mamaya na yan sa Togalax Prime Time 5 ng TV5. 8:45 PM. Pagkatapos ng Sigabo, nagbabalita mula sa Frontline. FJ Macquarie News 5.
2: At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman. Ngayong Lunes, see you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jeremy Reitzman.
3: Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, so 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service.
4: Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
5: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid!
6: Ang oras, 8 o'clock.
7: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
8: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
9: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
10: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa? Mapitsika at makisabay sa kulitan?
11: Mata.
12: Mata lang.
11: Ang pinapakita.
12: Mata
11: pa ng tigsa.
10: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
13: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
11: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
10: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na stuwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. DJ Popoy, DJ Macirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.

0: Sorry na, marupo.
1: Ayan. Walang papasok muna ha. Wala munang papasok kung hindi lang din kakatok.
0: 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ah, sige, wala munang kakatukin.
1: Wala, marupok. Marupok pa.
0: Ah, pero Lunes na Lunes, alam ko yung iba ay kinatok, ha? Oh, kinatok na naman, tinopak na naman.
1: Bakit? Bakit naman?
0: Tinopak, Maki, kasi merong halagang nakalimutan ngayong Lunes na Lunes na ito.
1: Mm-hmm.
0: Oo, baka naman ho, yung iba kasi napakatutok talaga sa mga kung ano nga ba ang ire-report sa atin ng ating mm-hmm. Pangulo sa kanyang fifth zone.
1: Yon.
0: Okay.
1: Aba, wala kaganapan.
0: Oo, mm-hmm. nga lang, yung iba ay mukhang nakalimutan na bukas ay magtataas na naman ang presyuhan ng gasolina, ng diesel.
1: Wow, ang ganda.
0: Yes.
1: Ano na balita na yan, Popon?
0: Diba? Pero maganda rin na malaman nyo kasi may oras pa. Ah, may oras pa, may pagkakataon pa. Yan ang importante. Alam mo kung bakit, Maki?
1: Bakit?
0: Kahit ako na biktima niyan. Oo, ina-anticipate ko nga kasi yung zona kaninang umaga, maghapon.
1: Mm.
0: Diba? Yan ang usap-usapan nga lang. Sabi ko, naku, meron nga palang oil price hike na naman.
1: Oh, parang medyo natabunan.
0: Yes, medyo natabunan. Kaya naman po ha, para sa lahat ng mga nagmamaneho ng gasolina, mahigit 6 na piso ang itataas tomorrow. Sa diesel naman, mahigit 7 piso kada litro ang itataas bukas, at sa kerosene, mahigit 4 na piso rin.
1: Sinasabi ko sa inyo. Kaya kung ako sa iyo, Poy, tama yung ginawa mo kanina. Nagpukultang ka na.
0: Hindi pa.
1: Wow. Hanggang ka mamaya?
0: Hindi, kasi nga, kanina, yung mga nadadaanan ko, pila eh.
1: Ah, pila.
0: Malilate ako kapag pumila ako ng gano'n.
1: Mamaya na lang. Pauwi mo. Hindi makakahabol pa?
0: Ah, makakahabol kung hahabol, pero hindi na muna.
1: Ah,
0: walang pampagas.
1: Naubusan na.
0: Walang pampagas. Hindi, last week naman kasi, medyo nakapag-pondo naman tayo.
1: Oo. Oh, ah, kaya pala.
0: Ganyan-ganyan na lang.
1: Kaya talaga si Popoy, hindi niya iniinda yan.
0: Hindi iniinda kasi. Sana wala nang madukot yan.
1: Hindi iniinda yung mga ganyan pagtaas, ganyan. Kasi...
0: Iniinda.
1: Oo, talaga.
0: Nakita mo nga kanina, kamot ako ng kamot ng ulo. Hindi naman talaga makati yung ulo ko. Kada daan mo ng gasolina, ay may pila. Ay may pila. Ay nakalimutan ko talaga.
1: Alam mo, di ba makarelate ka ganyang usapan eh.
0: Kasi nga.
1: Hindi man ako nagsasakyan eh.
0: Pag mamayari ang MRT.
1: Yes.
0: Meron
1: ako sarili ko sasakyan. MRT.
0: Diba?
1: Kapag gaganahin mo lang yung paggalon mo, ganyang technique, yung paniniko mo. Balyahan 101.
0: Konting bigwas-bigwas kapag medyo may makulit.
1: Oo, ano? Tsaka konting pitchy lang, ganyan. Mm. Konting pagsusungit. Pero syempre, yun din, hindi ka makikipag-away, no?
0: Pero nangyayari pa yan paminsan-minsan.
1: Nangyayari yan, lalo na kapag ka sinasalubong.
0: Mm-hmm.
1: Dapat kasi kapag ka lalabas ka, hindi sasalubungin. Huwag nyo sasalubungin kasi hindi nyo naman ho ka mag-anak. Kapag lalabas,
0: parang yayakapin eh.
1: Lalabasin nyo muna ho yung mga lalabas ng tren. Yan yung palagi sinisigaw doon ng ano eh, nung nagmamaneho ng MRT. Oo. Bigyan nyo muna ng daan yung mga papalabas ng tren.
0: Oo nga naman.
1: Huwag yung sasalubungin.
0: Saka ang hirap noon, ano? Kanyari papalabas ka na, pero dahil naitulak ka ulit papaloob.
1: Babalik ka sa loob. Lampas ka na, hindi ka na nakalabas.
0: Pasok na naman sa banga.
1: Oo, ganun ang nangyayari. Kaya dapat, ang technique dyan, kung ayaw mo mairita, ayaw mo malate, ayaw mo maabala, doon ka pumweso sa kung saan malapit.
0: Mm.
1: Malapit sa pinto. Kapag malapit ka ng bababa na istasyon. Ganun ang technique dyan.
0: Kaya lahat kayo malapit na. Diba? Kaya nga, diba? Nagkakasabay-sabay rin kayo kahit sa paglabas. Siguro mas maganda pa irali natin yung keep right.
1: Ay, diba? Dito nila naiisip yan kapag rush hour. Kaya ikaw na mismo mag-ano yan. Kapag ka ganito, malapit na ako, ay dito na ako pupuesto. Magmatigas ka na dyan. Yeah. Tapos kapag ka inano ka, ay malapit na ako bababa. Ay, bakit ba?
0: So, imbis na keep right, kumbaga, sa kanan lalabas, sa kanan din yung mga papasok. Ano?
1: Walang ganun, hindi na tinutunod.
0: Ngayon, nagiging ano, yung right of way na lang.
1: Oh.
0: Ay, hindi, papalabas kami, bukas yung pinto eh. Ay, hindi, papasok kami.
1: Pagbukas, lalabas muna ako, ha. Ganun talaga ako.
0: Ito na.
1: Wait lang, lalabas lang ako, ha. Ganun.
0: At isinilang na nga po ang ang kantsawan ng mga mandirigma.
1: Ayan na nga. Ang mga mandirigma ng MRT. Yan.
0: Kasi nga, di ba, talagang parang digmaan eh. Yung talubungan pala.
1: Ay, sa mga gantong oras. Ayan, marami pang tao niyan gantong oras. 8 12. Pero kanina nung umalis ako, mga bandang mag-aalas 6, grabe talaga ang dagsa ng tao po. Eh, kasi Lunes nga naman.
0: Correct.
1: Kahit walang pasok yung mga bagets dun sa may QC, ha? Ang daming tao, ang daming pasahero.
0: Mga anong oras mo mas gustong rush hour? Kung ikukumpara, yung rush hour sa umaga o yung rush hour sa gabi, Maki? Sa mga ganyan, sa train, sa MRT, sa LRT.
1: Rush hours, sa ano umaga? Mas maganda?
0: Oh, para sa'yo, ano yung mas feel mo, sa umaga or sa gabi?
1: Sa umaga.
0: Bakit?
1: Kasi fresh pa yung...
0: Correct! Meron pa yung ano, meron bago pa yung amoy shampoo.
1: Oo, bago ligo pa. O, fresh pa, naka-toothbrush pa, yeah. Diba? Sa gabi kasi pag rush hour, Diyos ko po, hardworking talaga tong Mariko na to.
0: Ang hard mo.
1: Pag pumunta ka dito sa kaliwa, grabe na to. Grabe yung pinagdaanan sa trabaho.
0: Correct.
1: Diba? Pero siyempre maiintindihan mo naman kasi pare-pares naman tayo nagtatrabaho ng maigi, diba? Yes.
0: Pero kita mo naman, ano, lalo na sa gabi, ramdam na ramdam mong tagos na tagos ang sipag ng mga Pilipino.
1: Bakit?
0: Oo, hindi lamang sa kanilang itsura, pati na rin sa kanilang amoy. Diba, sa amoy natin, ganyan eh. Pagod talaga siya.
1: Oo, amoy pagod. Gabi na, pero amoy parang tanghali pa rin, amoy araw, diba? Pero kasi nga, yun ang sign na ang tao ay masipag.
0: Mm-hmm.
1: At talaga nagsusumikap. Nagtrabaho, very hardworking person.
0: Yan. Kaya naman po, sa mga oras na ito, ha, 8:14, mga kapatid, samahan nyo lamang po kami. Ayan, alam nyo, yung iba napapasimangot, di ba nga, sa itsura, sa amoy ng kanilang mga katabi. Pero, alamin po natin, tayo ay na-immune na lamang rin sa ating mga amoy. Yan
1: yun
0: po ang tatandaan ninyo. Di ba, tayo man ay meron na rin lumalabas na hindi kagandahan.
1: Siyempre, tao ka, oo, kaya kailangan ganun pa rin. Di ba, bumabaho ka, mabango, bumabaho, bumabaho.
0: I-smile na lang yan.
1: Oo.
0: At tutukan na nga lang po kami dito sa ating programa na H2H, heart to heart hanggang 9:30 tayo ng gabi. Ha? Narinig mo yan, hanggang 9:30 tayo ng gabi.
1: Tayo? So, tayo na.
0: Yeah, tayo na.
1: Ayan na ka, 8 p.m. habit ninyo. Nandito na present. The present never ma-absent ang inyong mga ka-8 p.m.
0: Ako po si P. Popoy.
1: At ako naman si M. Maki.
0: Yan. At syempre, ako Maki, marami ang mga nakahain sa atin ngayon. Meron nga amin para sa ating H2H confession.
1: At syempre, meron tayong dadamayan, tatalakan na problema mamaya sa ating kwento mo, LSS ko.
0: Yan. At syempre, meron din tayong hihingin din naman sa inyong kasagutan para sa ating katanungan na hatid ng
1: Love Question of the Day.
0: Ano nga ba yung Love Question of the Day natin?
1: Sagutin nyo na to. Ano ang mas masakit? Niloko ka? O pinalitan ka kaagad?
0: Ibig sabihin ba nito, Maki, yung niloko ka, may isinabay sa yung iba?
1: Oo, ibig sabihin, merong third
0: party.
1: May third party, may fourth, may fifth. Basta niloko ka, niloko at sinungaling sa'yo.
0: Masakit ba yun? O yung, sige, nakipag-break sa'yo.
1: Pero,
0: kinabukasan pa lang.
1: May kapalit agad.
0: Umiiyak ka pa lang. May kapalit ka
1: na. Hindi ka pa nag-move on, di ba? Bago ka pa lang talaga mapaprocess mo pa lang yung emotions mo. Pero, ha? Meron na agad?
0: Hihinga ka pa lang na, wala na tayo. Nga? Meron na?
1: Ano nga ang mas masakit dyan? Sagutin nyo na yan. Bago namin sagutin ni Popo yan mamaya, ha? Yes. Niloko ka o pinalitan ka kaagad? Ano ang mas masakit sa dalawang yan? Pwede nyo sagutin yan sa ating post of the day dyan sa ating FB page. Naka-up na po yan sa 105.92 FM Facebook page. At syempre, naka-live na rin tayo sa ating FB page.
0: Share nyo na po yan, ha? Ang ating FB live. At ganun din sa ating YouTube live, mga kapatid. Opo, at syempre doon sa ating love question of the day, wag niyo nang i-explain sa amin yung tanong na yon. Kung ano ang mas pipiliin mo ron? Ano yung sagot mo?
1: Oo, tsaka explain.
0: Yan, tsaka explain. Pili ng isa tapos explain. Ano yung naranasan mo? Explain. Ano yung ipinaranas sa iyo na hanggang ngayon iniiyakan mo? Explain.
1: Wag na maraming palabok pa.
0: Ano yung lagi mong ginagawa sa ginojowa mo? Explain.
1: Niloloko mo ba o pinapalitan mo agad? O wala ka na lang dang paramdam.
0: Sabihin mo lang, doon lang tayo sa totoo. Di ba nga? At syempre, sige, naku, batiin na natin. Marami ang mga tutok na tutok sa atin, mga kapatid.
1: Hello, hello. Hello kay Ube dyan, kay Josephine Villegas. Magandang gabi daw sa atin dito. At sa Villegas family ng Mindoro. Hello sa inyo dyan.
0: At syempre, si Monji, si Margaret Ann Colentino Abiyog. Isa sa mga una talaga nag-message sa atin. At si Mami Maria Lourdes Nercua. Salamat.
1: Pero si J.J. Pimpin, ang sabi niya, papasok pa lang, amoy uwian na pagdating.
0: Oh, diba? Relate na relate. Ba si architect yan?
1: Oo, oh, si J.J. Pimpin. Gina Vergara, good evening din sa'yo. At kay Vivian Olarte at si Alex Fuentes na nakatutok sa atin dyan sa ating FB Live comment section.
0: At ang matagal na ating kaibigan mula pa nung nandun tayo sa kabila, Maki, si Sergio Gonzales.
1: Ay, nandito na yan.
0: Ayan o, nakatutok. Sa isang pambihirang pagkakataon, hindi ka busy ngayon, kapatid. Maraming salamat.
1: Maulan daw sa kanila. Ay, Sergio.
0: Naku ha.
1: Sergio, kamusta ka yun, Sergio?
0: Ang buhok sa dibdib mo, Sergio.
1: Sergio, ako si Meme. Meme Rimar.
0: Meme Rimar.
1: Ito, si Vice Ganda. Meme Rimar.
0: Oh, di ba na? Nakatuwa yung mga palabas natin na gano'n. Ano, Marimar, Rosalinda.
1: Yung mga, ano, yung mga dinadab pa natin, yun. Mga talagang yung
0: Mexico novela.
1: Oo. Tapos talagang yung pag nakikita mo yung buka ng bibig, hindi talaga sumasabay na pagka nakakatuwa.
0: Pero nasubukan mo ba mag-dubbing?
1: Oo. Nakapag-dub
0: ka pa.
1: Mahirap pala talaga yun.
0: Mahirap
1: pala talaga.
0: Yeah, pag-usapan lang natin yan. Ano? Yung saglit, ano? Yung dubbing, dun dahil sa kabila, nasubukan mo yan?
1: Oo.
0: Mas mahirap yung video eh, no? Kaysa doon sa
1: mas mahirap.
0: Sa drama, sa radio.
1: Mas mahirap pala
0: kasabayan
1: talaga.
0: Kasabayan mo, uulitin mo.
1: Oo, na-try ko. Tapos kailangan yung emotion mo talagang sabay na sabay doon sa TV, na pinapanood mo. Ang hirap.
0: Yeah. Rumakit ka rin pala nun.
1: Ikaw rin.
0: Parang pare-pares pala tayo nila Chacha. Pare-pares tayo nila
1: Chacha. Si Chacha, ang galing niya eh. Ang galing ni Chacha. Nakarakit siya sa ganyan.
0: Sa isang pelikula kami nun.
1: Napaka, talaga mga gipit na gipit talaga ako. Mga taong ito, no?
0: Ay, nako, ha? Hello po sa lahat ng mga rumaraket pa magpasanggang sa oras na ito.
1: Yeah, sige na, rumaket lang kayo ng rumaket hanggat gusto ninyo para sa ikauunlad ng kaban.
0: Oo. Basta kaya ng katawan, ha?
1: Oo.
0: Yun lang naman masasabi ko. Noon kasi mas bata pa tayo, kaya ng katawan. Ngayon, kaya pa rin naman.
1: Kaya pa rin naman, basta matutulog ka ng maayos. Kompleto ang tulog kasi mahirap makabawi pag ganito mga edad na.
0: Pero pagka ganito mga edad na, ganito yung medyo nararamdaman. Dati, kaya pa naman ngayon, kayo na lang.
2: Tatanda rin kayo.
0: Ayan lang.
1: Grabe ka.
0: 20 minutes makalipas ang alas 8 ng gabi. Umpisa na natin ang pakikipag-usap. Dahil amin na at parang may nararamdaman ako, Maki, nagigil dito sa ating makakausap na mula pa sa Laguna. Opo, kaya naman umpisa na natin, mga kapatid, ang ating
3: Age to Age Confessions.

0: Ano pa ba yan? Ano ba siya? Napagpangga pa?
1: Ay, naku. Tumutugtog pa yung background music natin.
0: Galing, ha? Nakalutang yung kamay, ha?
1: Ah, pagkita niya yan?
0: Ang galing, oh. Orte. Oh. Sana sumasabay, no?
1: Exhibition. Oo. Oh. Nakikita niyo yan, ha? Sa mga nanonood sa atin.
0: Duka nga,
1: Dali lang. Pero ito, ayan, mga kapatid, ha? Loving partner at father daw ang imahe na ipinapakita ng mister ni Ana na si Elias. Napagmahal na partner at ama. Iyan daw ang ibinibida ng kanyang asawa kahit pa sa social media. Pero ang hindi raw alam ng nakararami, isa raw siyang classic manipulative narcissist cheater. Ayun lang.
0: Ha? Ang dami sinabi.
1: Bukod dyan, tuwing weekend na nga lang daw umuwi ng bahay, panay cellphone pa ang inaatupag nitong si Elias. Hindi kaya cellphone repair kasi ang trabaho?
0: Kaya lagi pala.
1: Kaya yun lagi hawak. Pero ano kaya yung classic manipulative narcissist cheater, 'di ba? Kasi pwede naman manipulative, pwede naman narcissistic, 'di ba?
0: Pwede kasama 'yun.
1: Pero hindi pinagsama-sama na talaga eh
0: pwede
1: nitong
0: yun.
1: Si ano, oo.
0: Combo.
1: Baka kulang pa nga ito eh. Depende sa kwentong malalaman natin. Ano nga ba ang naranasan nitong si Ana sa kanyang partner? Oh, at ama pa ng kanilang anak, ano? Ana, magandang gabi sa iyo.
2: Hello po. Good evening.
1: Good evening. Mag-asawa ba kayo or live-in partner nitong si Elias?
2: Hindi po kami kasal.
1: Pero may anak din kayo?
2: Apo.
1: Oh, ilan? Isa? Dalawa?
2: Dalawa.
1: Dalawa na. O sige nga, ano ba itong sinasabi mo na classic manipulative narcissist cheater? Nabasa mo ba ito at sumuwak ba kaya ano pangalan ito si Elias?
2: Siguro ililayout ko lahat by series of events ng mga nangyari.
1: Mm-hmm.
2: Tapos
1: Ana? Oh, medyo parang ano ha? Muffled yung pagkakasabi mo ron. Okay, Ana. Subukan natin ulit.
0: Tawagan ulit natin si Ana para mag-imahe yung kanyang ano, signal.
1: Yes.
0: Ano nga yung sinasabi niya ulit na term?
1: Classic manipulative narcissist cheater.
0: Uso-uso ngayon yung ganyan mga terminologies ngayon pagdating sa relationship eh. Pero kasi, matagal lang may ganyan. Matagal lang yung mga ganyan. Ngayon lang siguro nalilabelan ng ganun.
1: Nang mas ano definite.
0: Oo. Pero matagal na talagang may mga ganyang
1: mas targeted na kasi ngayon. Alam mo, naman, at least, ayan, meron ka ng, kumbaga, i-define mo na talaga.
0: Oo. At saka, pagka na-define mo siya ng mga ganong mga label-label na ganyan, mas nakikita mo kung ano yung patterns ng relationship. So, kumbaga, makikita mo at madali mong ma-identify na, ay, may red flag dito sa taong ito. Ay, itong tao na ito, hindi mo pagkakatiwala. Ay, ito yung ginagawa sa akin ng partner ko ngayon.
1: Ikaw ba, Maki, may tuturing, ma-associate mo ba yung sarili mo na, ano, na may pagka-manipulative sa relationship?
0: Hindi, ayoko.
1: Hindi ikaw?
0: Ayoko lang mamanipula ng tao.
1: Oh, gusto mo sharing lagi
0: hindi ko ugali
1: mga decision making, no?
0: Oo.
1: Kasi meron talaga yung manipulative sa relationship.
0: Meron ganon, pero minsan may mga ganon, pero hindi halata.
1: Yan.
0: Magaling. Parang ito siguro yung
1: indirect, ano?
0: Asawa ni Ana, baka ganun din ang pinapakita sa mga anak.
1: Pakwento nga tayo. So, Ana, dalawa na ang inyong mga supling. Dalawa na ang anak with Elias. Ibig sabihin, matagal na rin kayo. Ilang taon na nga kayo nagsasama ni Elias?
2: Yes po, sir. Bali, 6 years and 3 months yung relationship namin.
1: Okay, sa 6 years and 3 months na yan, kailan mo nasabi na meron siyang classic manipulative narcissist disorder, kung disorder man yan?
2: Napakarami beses po, sir. Kasi we started Feb 2020, officially as couple.
1: Oh.
2: And then, from Feb 2020 hanggang January of 2021, marami na yung headshot na babae, hindi lang headshot, talandian sa lahat ng social media apps na meron tayo, no? Naakala ko okay kami sa side ko. Ngayon, yung mga kinukanta ko ngayon, ito may mga nalaman ko nang nahuli ko siya. Pero lahat ng cheating events niya, wala akong idea. Ang pinapakita niya sa akin, okay sa min, like, social media wise, sa friends niya, parents, close parents namin, okay sa min.
1: Okay.
2: And then, the first time that I discovered his cheating was January of 2021. So, one year lang namin. Pinatawad ko siya kasi sobrang lustful ng mga exchange ng messages nila. Like, it was during the pandemic, I understand, hindi nakakalabas ngayon, pero sobra talaga. Pinatawad ko siya.
1: Napaka-descriptive ba?
2: Sobra po.
0: Paano?
1: May mga pictures pa? Videos? Ganun?
2: Ay, hindi naman. Hindi ni-describe. Pwede po bang sabihin niya? Like, paano mo gagawin sa akin?
1: Yeah. Descriptive.
2: Hindi ni-describe. Tapos, from Feb 2021 to September 2021, 7 months in total ang relationship namin. Bago-bago pa. Ang weird lang kasi ng treatment niya sa akin. Like, sweet siya, tapos biglang nagiging cold, tapos sweet ulit, nagiging cold.
1: Ay, parang ice cream. Ng... cold pero sweet.
2: Ang type pa ng relationship namin, LDR kami eh, kasi nag-work siya sa Cavite, ako nandito sa Laguna. So, we're not yet living together at that time. Dumadalaw-dalaw lang yun. So, yung time frame na yun, madalang na madalang yung pinupunta dito. Tapos ganun pa, sleep cold, sleep cold. So, ang ginawa ko, nag-focus ako sa sarili ko. Nag-traveling, nag-diet, so pumayot ang lola mo.
0: Okay.
2: Pagdating ng October, ganyan, October to November 2021, nag-being super sweet, super, like, super, super sweet.
1: Oh.
2: Tapos, yun na, nabuo na yung first child namin. First baby. So, nabuo siya December 2021. So, ito na. Medyo sa fast forward ako.
1: Okay.
2: From December 2021 to June 2023. And very significant yung June 2023. Kasi, diyan ko lang nalaman lahat ng aparentaduhan niya kasi nag-reach out na sa akin yung isang naging babae niya.
1: Ang sabi.
2: So, ang sabi, siya ay nagdadalang tao at yung asawa ko daw ang tatay. Pero, take note ha, buntis na ako sa first child namin.
1: Yes, oo.
2: So, ang time frame, February 2022, kalandian niya na daw itong si ate girl mo. Ang press release niya, kay ate girl ay siya ay may anak, pero hiwalay na sila nung asawa, nagsas dumadalaw-dalaw na lang dahil sa bata. Yun ang first thing. Hindi alam ni ate girl na buntis pa lang ako ng time na yun.
1: Pero which is, sa ginagawa niya, dalaw-dalaw lang rin naman talaga sa'yo, di ba? Hindi pa kayo nag-live in nun.
2: Oo, kasi hindi ka kaya yung tipo ng tao, sir, na yung pag nagmahal kasi ako, I trust you. Hindi ako yung patingin ng cellphone mo. At saka, at that time, he wasn't giving me a reason to doubt him.
1: Okay.
2: I was so naive. I was so, I don't know, tanga eh. Matanga. Ayun.
1: Okay.
2: Tapos,
1: so, ano nangyari dun sa babaeng yun?
2: Noong 2022, naging sila. 5 months pregnant ako noon.
1: So,
2: duration ng pagbubuntis ko, LDR pa din. Every weekend lang na nauwi ulit. So, fast forward tayo ulit. September 2022, nanganak ako. From September to June 2023, akala ko okay na. Like, parang ako, okay, good. Good tayo, ganyan. Sabi ni madam, noong June 2023, nag-text sa akin, buntis nga siya. Manganganak na sa August 2023. So, anong ibig sabihin nun?
0: Pinagsabay sa'yo?
2: 3 months pa lang? Oo, 3 months pa lang akong manganak. Buntis na si ate girl. So, matutunod lang yung anak namin.
0: Yes, pinagsabay nga kayo.
2: Oo.
1: Anong sabi ni Elias dito? Anong sabi ni Elias? Ana?
2: Eto na, nakaawa. Mm-hmm. Buuin natin yung pamilya natin, magpamali ako, uh-huh. Ipa-prioritize ko kayo, dito na ako uuwi gabi-gabi after work. Uh-huh. May anak na kami eh, pinatawag ko siya. Tinanggap ko ulit.
1: Tinanggap? Ah, okay.
0: Paano yung isa? Ang ginawa niyo doon sa isa ng buntis?
1: Mga anak na rin. Tinanggap mo na lang yung katotohanan. Ganun ba?
2: Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kung anong gagawin mo sa anak mo. Anak mo yun, walang kasalanan mo. Pero bilang babae, ayokong meron kang kahit anong ginagawa sa akin, nagagawin mo pa doon sa babae.
0: Tama.
2: Kung magsisipa man sa'yo, yung bata lang. Pero sana ngayon fresh pa, huwag muna sana. Kasi bilang babae, ang sakit mo, diba? Nung, alam mo, magsisipa sila, tapos may anak pa. So, wag, kung pwede sana, huwag mo nang magkita. Magbigay ng sustento. Sabi ko, huwag pabayaan yung anak mo yun.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, o sige, sana daw bahala. Ulit, nagtiwala ako ulit. Sabi, oo, nahili na daw. Alam mo yun, nawala na daw talagang communication. Ganyan.
1: Yung bata na lang. Kuno.
2: Yung bata na lang talaga. Oo. Tapos, nalaman naman to na tinatag naman niya, nawala talaga ng communication. Tatlong buwan, itinagal. Tapos, gusto nito lang ulit. Nalaman naman to na dalawang taon na pala na inuuwian ni Elia yung pamilya niya doon. Huh? Nang hindi ko alam.
1: So, nauna pa siya?
0: So, ano, every...
1: Ganun?
0: Parang, kung kailan? Kailan niya inuuwian yung asawa niya doon? O yung kinakasama niya doon?
2: So, winning back niya ako. Siguro pa nga isang buwan din niya. Nag-araw-araw umuwi dito from work. Kasi malayo yung work niya dito sa bahay namin sa Laguna. Parang inisindi ko, mahal ko. Ayokong mapagod siya. Nag-o-auto siya. Babiyahe ka pa. Pagdating mo, tulog na yung bata.
1: May iba pa lang umuwi.
2: Sige, diyan ka na lang muna umuwi sa parents mo.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, sige, parents. Okay. Tapos siguro mga ilang buwan na, pinayaan ko na lang weekdays yan umuwi sa amin. Weekends lang yan umuwi.
0: Weekends.
2: All this time, akala ko doon siya sa bahay ng parents niya umuwi.
0: Pagkatapos ng work niya.
1: Ibang mama pala.
2: Yun pala doon sa isang pamilya na.
0: So mas marami pang araw na kasama niya yun kaysa sa inyo. Diba?
2: Exactly.
0: Kasi weekend lang kayo. Weekend
1: mas malapit eh. Sa trabaho, mas malapit. Pero diba, totoo, parang yun ang ginamit niya eh.
0: Yun yung accessible at convenient sa kanya.
1: Oo.
2: Exactly.
1: Pero ito lang, exactly. Ana. Sino sa inyo ang totoong pamilya? Kasi ikaw ay live-in partner. Yung isa,
0: live-in partner din. Dalawa live-in partner niya.
1: Totoo kayong pamilya, totoo kasi yung mga anak niya eh, na sa kanya eh.
0: Dalawa eh.
2: Diba? Totoo naman.
1: So, sino nauna?
2: Kung sinong nauna.
1: Oo,
2: ako yung nauna. At saka ang masakit pa niyan, sir. Ako yung kilala ng mga friends. Ang alam ko ha, ako yung kilala ng mga friends namin. Ako yung ACA legal sa social media niya. Kasi ako yung napopost pa minsan-minsan. Ako yung anak ko ang napopost. Ganyan.
1: Okay.
2: Yun pala, all this time, meron din palang nakakaalam doon sa pamilya niya, doon sa inuuwian niya.
1: Oh, sino?
2: Pero, alam mo yun, na hindi nakakarating sa akin, na parang, ay, ako na lang pala, hindi nakakaalam.
1: Ikaw na ang nasa huli ng listahan. Eh, doon sa circle of friends ninyo, ganun din, may mga nakakaalam na, yung mga close sa kanya.
2: Nito ko na lang nalaman na may mga ilan-ilan akong pinagkakatiwalaan dati na alam na pala na hindi man lang sinabi sa akin.
1: Okay.
2: Naiintindihan ko din at some point na ayaw siguro na lang manghimasok, ganyan. Pero doon ko na-realize na hindi talaga lahat na pagkakatiwalaan at hindi mo rin aasahan na lahat sila aanin sa'yo. Hindi ko rin naman matawag yung sarili ko na legal kasi hindi nga naman kami kasal. At ito pang nakakatawa. Meron kaming communication ni Madam, which is his other family. Kasi nag-reach out sa akin si Madam na hindi na rin daw umuwi doon si Sir. Kasi nga nalaman ko na.
1: Okay.
2: So ang only, dahil na nalaman ko, give up niya rin yung family niya doon. Kasi nga naman, pag tinuloy niya pa rin yun, ipapako na siya sa krus ng pamilya niya at ng buong madla dahil nga ang alam, isa lang ang pamilya niya.
1: Oh.
2: Sobrang pinoprotektahan niya yung imahe niya na napakabuti niyang asawa at tatay.
0: Ano, Ana, ang tanong ko, paano mo siya nahuli? O paano mo pinaalam sa lalaking niya na may alam ka na?
1: Alam ko na.
0: Nag-uusap kayo nung babae niya.
2: Hindi ko alam kung anong nangyari sa araw na yon. May lang, of this year, pinakailaman ko yung phone niya. Ngayon, nagtaka ako kasi alam ko yung password. Hindi gumagana yung password niya. Buti na lang, hindi ko alam kung alam niya, sinave ko yung fingerprint ko. So, gumana si fingerprint.
0: Okay.
2: Tapos, nag-check lang ako ng app ganyan. Tapos, bigla ko naisip, check ko nga kung may laman yung bank account niya. Tapos, the fingerprint doon sa may access ako. Pag open ko, okay, scroll, transactions, may laman yung pera, okay, good. Pag scroll yung transactions, nakita ko doon, pangalan ni Madam, mga sustenta siguro. So, sabi ko, nagpapadala pala siya. Hindi yung sinasabi sa akin, pero sabi ko naman kasi, asikasuhin niyo yung sustenta ng bata. So, sige, nagpapadala ko. Tapos, bigla akong na-scroll down, merong isang transaction doon ng bayad sa isang restaurant sa mall na malapit doon sa bahay ng babae. Kasi alam ko kung saan nakatira. Kinutuban na ako. Sabi ko, bakit may transaction dito? Eh, kilala ko yung si Elias. Napaka-kuripot niyan. May mabinhan niya ako ng tokme nung hindi ako mabinhan. Tapos kakain sa ganong restaurant.
0: Nako.
2: So parang...
0: Nagpasiklab.
2: Sabi ko, teka lang. Nag-backtrack ako. So, nung ganitong araw.
0: Yan na, umiral na yung pagiging investigador.
2: Oo. Kasi hindi talaga ako nag-investigate. Sabi ko, teka, late siyang umuwi nito. Ang sabi niya sa akin, meron siyang OT. Eh, ang OT niya ang layo dun sa transaction na nangyari dun sa bank app niya. Napagdugtong-dugtong ko na.
1: Yun na.
0: Nahuli.
2: Sabi ko, una, meron ka pa pang communication kay madam. Kaya pala, hindi ko kayo nahuli eh kasi nagkikita kayo.
1: Magkano yung ano?
2: So, Ana?
1: Magkano kasi talagang parang parang uminit yung tenga mo nung nakita mo.
0: Magkano yung bite sa restaurant?
1: Oo, sa restaurant.
2: Hindi naman siya ganun kamahal, pero based for my computation, enough siya for two people.
0: Oh.
1: So, mga magkano?
2: So, parang lumalabas. 2,000 plus lang naman.
1: 2,000 plus.
2: Pero again, kilala ko si Elias. Napaka-kurikot.
1: For someone na hindi naglalabas ng ganung pera sa'yo, nakaka-insulto ito.
2: Oh.
1: At nakaka-alarma.
2: So, parang sabi ko, okay, 1,000 per tao. Kasi kahit sabihin mo mag-isa lang niya kumain, hindi siya gagastos. Ang 2,000 plus para sa sarili niya. So, dalawang tao yan na kumain. So, ang nakakatawa, wala pa akong malalaman sa lahat ng kawalanghiyaan niya sa araw na yon.
1: At dahil gumagana ang fingerprint.
2: Kaya naniniwala talaga ako dun sa pag yung si Lord na yung gumawa na way para isiwalat sa'yo, kahit hindi ka mag-investiga, ilalatag sa'yo effortlessly.
0: Totoo yan.
2: Sobrang fanatic ako nun. Kasi ang nangyari, ang nalaman ko lang, okay, nakikita kayo. Yun lang, as in, wala akong alam. Tapos, nung mga nakaraang linggo na, hindi ko na siya pinauwi dito sa bahay at all, may nagkasat na sa akin, yung gagalaiti, na dami account. Na parang sabing ganyan. Kung may problema kayo, huwag niya kong idamay. Pati daw nga si sir, hindi na umuwi doon. Ganon.
0: So, ang kutob mo, sino yun?
2: Kinala ko na eh.
1: Yun.
2: Si madam yun. Sino siya, sabi ko.
1: Kinakausap
2: niya. So sabi ko, ano itong problema? So, nakikipag-chat na ako. Ganyan, nakikipag-away na ako. Si madam, isiniwalat na ang dami-dami ko na daw ipot sa ulo. Parang lagi ko na daw pinapatawad si sir. Alam mo yung tipo ng klase na isa rin itong si madam na inilayout na lahat ng pwedeng makasakit sa akin na alam mo ba na ganitong date kasama ko siya? Alam mo ba na ganitong date kasama ko siya? Nag-send pa yun siya ng pictures sa akin.
0: Nakikipagpuksaan so, yun si madam.
2: So ako, nilayout ko na lahat. Sabi ko, So, ibig sabihin, yung time na nandito siya, galing siya dyan, yung time na sinabi niyang naka-OT siya, nandyan siya, yung time na hindi siya naka-uwi dito, umalis kayo. Pinadam niya ang nag-layout lahat sa akin.
1: Mm-hmm.
2: Like, wala akong hiningi. Binigay niya lahat.
1: Nang dahil so, sa galit, naman, no? Nang dahil sa pagkairita.
0: Siguro. Pero bakit nagagalit si Madam? Yeah, yeah, bakit nagagalit si Madam?
2: Kasi nga, hindi na siya inuwian ni Elia.
0: Ah, kasi dahil alam mo na.
2: Dahil alam ko na.
0: Ah, okay. Kaya nagalit si Madam.
1: Hindi na inuuwian doon.
0: Nahuli na ako ni so, ano, ni Ana, kaya maghiwalay so, na tayo, ganon?
1: So, dahil sa yun na umuuwi, ikaw naman, pinanggap mo pa rin itong si ano, si Elias? Hindi na rin.
2: Hindi na. Ang ginawa ko, nung nalaman ko yung sa bank transaction niya, pinalalamove ko lahat ng gamit dito sa bahay namin, pabalik dun sa pamilya niya doon.
1: Mm-hmm.
2: Sa bahay ng magulang.
1: So, siyempre may magtatanong. Na. Siyempre may magtatanong galing sa side ni ano ni Elias, bakit biglang pinalalamove dito yung mga gamit ng anak ko, wala yung anak ko.
0: Pinadala.
1: Diba?
2: Sinabi ko naman ahead of time na nalaman ko na lahat ng kalokohan niya, hindi ko na siya tatanggapin, wala nang rason para umuwi pa siya dito.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pinadala ko lahat ng mga gamit niya doon.
0: So, desidido ka na talaga noon na hiwalayan na siya?
2: Desidido na ako. Oo, pero mas naging desidido ako nung i-layout ni Madam lahat. Kasi parang, okay, like ano pa bang gagawin ko kundi naka-layout niya lahat ng panluloko niya,
1: mm-hmm,
2: lahat ng panggagamit niya sa mga anak ko. Ito pa masakit, diba? Dalawa na yung anak namin eh.
1: Yun pa nga ang isa.
2: Nung time na
1: dalawang anak ninyo at sila na nung si Madam na sinasabi mo.
2: Isa lang. Isa okay lang.
0: Hmm.
2: Isa lang ang anak nila.
1: Mm-hmm.
2: So, ang masakit sa nun, buntis ako May 2025 sa pangalawa namin. Nanganak ako nitong February lang. Kaya ang sabi ni Madam, pero again, hindi ko rin naman alam kung totoo to or hindi. Mm-hmm. Pero parang nagkaroon sila ng usapan daw ni Elias na huwag na sanang sundan yung anak nila kasi nga mahirap bumuhay ng gata. Mm. Alam mo yun, sana bunso na lang daw yung anak nila na huwag na ang sundan.
1: No.
2: E nabuntis ako. Ulit.
1: Mm-hmm.
2: So parang si Elias daw ay nag-sorry kay Madam na nabuntis ako.
1: Okay. Wow.
2: So parang bakit ka mag-sorry?
1: Mm.
2: Eh, dinuun natin to na ako, sa buong pag-iisip ko, akala ko, dahil sa pagmamahal, sa'yo dinuo mo dahil anong ibig mong sabihin.
1: Mm. Alam mo yun na parang, sa ibang tao.
2: Ang sakit.
1: No?
2: At sa ibang tao, ang sakit eh. Kasi itong si Madam, kaya ko lang din naman siya yung entertain kasi gusto kong makasil ng enough pain.
1: Mm-hmm.
2: At galit para hindi na talaga balikan si sir na parang, sige, saktan mo ako, sabihin mo lahat. Makikinig ako sa'yo. Hahayaan kitang i-layout lahat sa akin.
1: But of course, Ana, hindi naman...
2: Pero sa totoo lang, parte rin naman siya eh.
1: Hmm. Ana, sabi mo, kapapanganak mo lang nung February. Right? Nung pangalawang baby ninyo.
2: Yeah.
1: Diba?
2: Oo.
1: So, ilang buwan
2: five
1: pa lang yan.
2: 5 months pa lang ang anak
1: ko. Yes, five months old. At sabi mo, nung May, lumabas ang lahat ng ito. Hindi ko ma-imagine ano, na syempre ang isang ina nakapapanganak pa lamang ng kanyang pangalawang anak doon sa lalaking pinatawad niya ay paano mo pinakiharapan to? Unang-una, puyat ka, syempre, ilang buwan pa lang si baby noon, 2 months, 3 months.
0: LDR pa sila.
1: LDR pa kayo, wala ka na nga naitulong, tapos ito pa ang... wow. So, kumusta ang pagiging puyat na ina at nanganak nung mga nangyayari ito?
0: Tapos mag-isa ka lang.
2: Oo.
0: Tapos ganyan pa mga nalalaman mo.
1: Diba? Parang ang hirap imagine, Maki, na ang hirap igising ka, tapos may mga ganyan mga messages.
0: Hindi mo alam kung paano mo ipaprocess lahat yon kasi tapos ito pang yung isa.
1: Again,
0: ang dami pang mga nilalatag sa yung ebidensya. Yes. Diba? Nakakapanginig naman talaga ng laman.
1: Ako talaga ay commend naman yung focus pa rin nitong si Ana, lalo na doon sa baby.
0: Yes.
1: Diba? Kasi yung iba, sa pagkikwento ng ganito, makikita mo na parang nagkakaroon ng remorse for having that baby.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Or for even having a family.
2: No, may baby's blessing.
1: Yes. Mm-hmm. Diba? Yung iba, ganun ang tingin nila. Kasi nga, parang niloko ko ng ama ninyo, kundi dahil sa kanya, oh, hindi tayo magkakaganito, ganito. Mm-hmm. Pero I commend you, Anna, no, para dito sa mindset na nakafocus ka, ay hindi, ang problema ko yung tatay ninyo, hindi kayong mga anak ko, kahit 3 months old ka pala, nag-a-adjust pa ulit yung katawan mo.
0: Yes, diba? Yes. Mm. Ano, Anna, may tanong lang ako, kasi sabi mo, diba, ibang image sa social media. Yeah. So, paano? Paano mo nasasabi ibang, na ibang image sa social media? Paano ba siya mag-post na para bang mahal na mahal niya yung mga anak niya? Na para bang stick to one lang siya? Paano ba? Paano siya magpakita ng tao sa social media?
2: Number one, never mo akong makikita sa social media niya. I-post lang niya ako dahil nagpostan ko siya.
0: Okay.
2: Yung mga anak ko lang, or at that time, yung first child lang namin, ang lagi niyang binabrag na magaling mag-English, magaling maglaro, or whatever.
0: Hmm.
2: Tapos, lahat ng mga kaibigan namin, ang alam, masaya kami dito. Hmm. We invite his friends dito sa bahay. Pinagsisilbahan ko pag nagiinuman sila dyan. Alam niyo na parang, okay, pinakilala mo kami as pamilya mo. Ano, ganyan ka rin ba doon sa inuuwi? Ano, sa kabila na may set of friends din kayo na ganyan din sumagang sa, hindi ko alam.
1: Malamang.
2: So parang, bakit kami niyo na kaya ng mamuhay ng dalawang buhay at bumuhay ng dalawang pamilya? Sabi ko nga sa kanya, I have nothing against other religion.
0: Mm-hmm.
2: Pero kung ikaw ay magko-convert into Islam, hindi ka ma-Muslim, matatanggap ko pa eh. Kasi diba, it's in their religion na pwede hanggang pumayag si Perswal.
0: Pero hanggang kaya niya, kung kaya niya yun.
1: Kung kaya mo i-provide, kaya niya, diba? Yung ibibigay mo kay first wife, sa second wife, o sa third wife.
0: Pantay.
1: Exactly. Ng pantay.
2: Ayun na nga, isa pa.
1: Pero kung ganyan,
2: hindi naman isa pang baba.
0: Pero kung ganyan, hindi siya pwede. Kasi hindi niya kaya.
2: Mas malaki yung sahod ko sa kanya. So, parang, na ang nangyari, I am shouldering most of the expenses. Mm. Na parang, pag nagsabi na lang ako sa kanya, sa kayang mag-aabot. Kasi malalaman-laman mo na willingly lang pala siya nagsusupport din sa kabilang pamilya.
1: Mm.
2: Sabi ko, kaya nung nalaman ko lahat, no, mag-support ka, mag-tenta ng monthly support mo kasi otherwise, kakasuhan talaga kita.
1: Very good.
2: Wala nang usap-usap. Mm. Pera-pera na lang.
0: Pero ano, nung nalaman mo lahat to, tapos ayaw mo na, nakitaan mo naman ba siya ng pagsisisi na, alam mo yung legit, genuine yung pagsasorry niya sa'yo? O baka ginagaslight ka lang?
1: Mm-hmm.
2: No. Ginagaslight na lang ako. Oh, like,
0: very nice
2: to see. I'm sorry. Pakita mo sa akin yung mga bata, magmamakaawa ako.
0: Gini-guilt trip ka ba?
2: Gusto ko silang makasama. Malalang guilt trip po. Sobrang malalang guilt trip. Meron pa siyang sinabi to the point na talagang na-trigger ako na sana hindi na lang. Pero I just realized na narcissistic mo, dahil yung hahanap siya ng trigger points mo eh. Maidagdag ko lang po saglit sa kwento ko ah.
0: Oh.
2: Kasi na-share ko sa kanya at one point na sinakontak ako ng ex ko via email. So parang sabi ko sa kanya, nireplyan ko na I'm happy now with you and all that stuff. So that was a short conversation that we had. Ito lang, na-send siya ng message na talagang na-trigger ako. Ang sabi ng message niya, wala kang narinig sa akin nung nakikipag-communicate ka sa ex mo.
0: Wow, ah.
2: What? So, nang una sa lahat, sinontak ako ng ex ko, ang reply ko, masaya ako sa'yo. Hindi ka gaya mo na ikaw yung lumandi.
1: Mm.
2: Kaya wag mo kung ikukumpara sa ginawa mo dahil malayong-malayo yun.
0: Baligtad ba, no?
2: Ayun yung binigyotrip niya ako na parang pareho lang naman tayo ng ginawa. No, sir. Hindi.
0: At saka nagpapabiktim. So,
1: kawawa naman siya.
0: Alam mo, Ana, sa mga kwento mo, kasi nag-search, napasearch ako eh, kung ano ba yung mga signs na ang isang tao ay merong narcissistic and manipulative approach sa isang relationship. Yung una, na kinuwento mo na sobrang lambing-lambing niya sa'yo, yung gano'n, yung nilalove bomb ka ng malala, yung pala kasi may ginagawa siyang kalukuhan.
1: Uh-huh.
0: Isa yun sa sign na narcissist talagang tao at manipulative. Tapos yan yung panggagaslight niya, yung pang-guilt trip.
1: Kasalanan yung, niya na, naging kasalanan mo
0: yung
1: pa.
0: Yung pag-play victim, oh, yung pa-victim siya. Hmm. Isa talaga, yan yung mga signs na narcissist talaga at manipulative yung karelasyon mo. E cheater naman.
1: Sasabihin, diba? Hindi naman talaga magkakaganito.
0: Kundi dahil kung sa'yo. Hindi dahil sa'yo. Diba? Hindi ako magkakaganito. Hindi ako maghahanap ng iba kung binibigay mo sa akin yung ganito, yeah. Ganyan, ang dami niyang excuses. Pero ang totoo siya talaga yung problema dito. Okay. Meron siyang hinahanap na validation from other people para ma-boost yung ano niya, yung ego niya.
1: Yeah. Inaalagaan niya yun. Oh, inaalagaan ng mga narcissist yan.
0: Sama mo, alam mo, yung mga ganyang ugali, yung ganyang mga na nakukuha nila at na-apply nila or na ano na sa relationship nila pagtanda nila, meron silang mga sobrang lalim na wounds nung pagkabata nila po. May ganyan siya. Doon siya nagro-root. Totoo yun, Ana. Oh. Ano ba ang history niyang ano, alamin mo para malaman mo ba't siya ganyan? Totoo
1: pero,
0: yan.
1: Pero ito, Ana, ano, since May, sabi mo nga, ay talagang doon ka na rin nag-decide ano, nung May na, hindi, dyan ka na. Hindi ka na welcome dito sa bahay at welcome na makita kami ng pamilya mo. Hmm. Diba? Sa Laguna. Kasi may pamilya rin siya sa Cavite. Yes. Diba? Na hindi na rin niya inuuwian. Sabi mo, sa ayon sa huling pag-uusap ninyo.
0: Nagagalit nga eh.
1: Oo. So, Ana, sa ngayon, ano na ang pinakahuli ninyong pag-uusap ni Elias? Meron pa bang chance for reconciliation? Or hindi na? No chance? Aayusin na lang natin ito at ikaw magpapatuloy bilang isang single mother sa ngayon, pero sabi mo nga kanina, no, parang kailangan niya na bigyan ng suporta yung mga anak ninyo. Ganun na lang ba ang arrangement?
2: Yes po. Ang nangyari is talagang ayoko niya kasi parang hindi ko kayang kasama siya na palakihin yung mga anak namin na baka kasi mahawaan pa niya. Na parang, pati yung pagmamahal niya sa mga anak ko, sa ngayon, naku-question ko na kasi hindi ko na alam din kung ano yung totoo. Like, hindi naman ako ipokrita na sasabihin kong lahat pangit. May mga pinakita namang magagandang moments, sir. Pero, kasi na narcissistic, pinapakita mo lang ba yun dahil totoong mahal mo sila o pinapakita mo lang yun dahil kailangan mong sinintin yung maganda mong image.
1: Well,
2: siguro darating sa point na kailangan yung patunayan na mahal niya talaga yung mga anak
0: nakikita
2: ko.
0: Mo naman
2: pero ngayon
0: ba?
2: Po, wala.
0: Nakikita mo naman ba?
2: Hindi po eh.
1: Hindi, nakikita nga ni Ana. In question eh. Kung totoo ba yung mga nakita niya, yung mga naramdaman niya.
0: Pero,
1: at yun yung mas mahirap.
0: Pero kina-question mo na kung genuine ba?
1: Yeah. Yun yun eh, di ba Ana? Mas mahirap. Hindi tayo magpapatuloy sa ngayon. Unless siguro, on a consistent basis, meron kang gagawin nang kahit ikaw lang mag-isa diyan na kung talagang tututukan mo lang kami, magtsatsaga ka maghintay diyan, 'di ba? Patunayan mo maghihintay ka talaga and you behave yourself na this time. Eh siguro maniniwala si Ana nga lang sa ngayon wala eh. Eh mahirap naman din kasi Maki na magpatuloy.
0: Oh, pero nagsusustento naman siya sa anak mo.
2: Nagsusend naman siya automatic kada sahod niya since nang nagkiwalay kami. Pero communication, sabi niya gusto niya makita yung mga bata, video call. Hindi, wala rin siyang message. Yeah. Pag mag-message siya, naawayin ko na yan. Pero I realized na

0: Meg szerintem nem is automatikusan, de szállhat, hogy nekünk nagyon jól leíteni. De a kommunikáción, tehát én nem is tudom, hogy témára vált a videokol. Van arra is a message. Kasi nga pag mag-message na, nawain ko na yan. Pero I realize na huwag ko na lang patulan kasi nakakapagod. Eh. Alam mo yung maglilitan niya ka kasi nga trainer ka na naman. Kasi biglang hindi ka na lang nire-replyan.
1: Huwag na te, nakakapagod yung ganyan. Oo.
2: So sa ngayon, sino ang umalalay sa'yo para i-battle ano, itong napakalaking bundok na ahunin sa buhay mo?
0: Thankfully, kasama ko yung mom ko. Pamamatay lang din ng dad ko 2 years ago. So, kami ang, siya ang support system ko at friends ko, siyempre. Ang nakakatulong sa akin ngayon is to continually talk about it na parang gusto kong umabot sa point na alam mo yung pag pinakwento ko na siya, maganda. Hindi na ako naiiyak, yes, hindi maganda. Na ako nagagalit. Na normal na kwento na lang siya. Kasi ngayon, aaminin ko po, may galit pa ako eh. Kanina nga, naiiyak na ako eh.
2: Gama kasi, naman namin.
0: Wala eh.
2: Yeah.
0: Wala, talagang masakit yung ginawa niya, pero kailangan kong tanggapin na hindi niya kasi kayang ibigay kung anong wala siya. At hindi ko kayang ibigay yon sa sarili niya. Siya lang ang makakapagbigay nun. So kung hindi niya kayang magmahal ng totoo, ibig sabihin, wala siyang pagmamahal sa sarili niya.
1: Totoo yan.
2: Malalim yun, but that's
1: totoo yan.
2: True.
1: Totoo yan.
2: Diba? Hindi mo naman kailangan ng maraming asawa, ng maraming pamilya para patunayan na very loving ka as a person.
1: So, hindi mo kailangan magpanggap.
2: Hindi mo kailangan
1: magpanggap. Hindi mo kailangan maglagay ng maskara na kamahal-mahal ka, yeah. Na eto, nagmamahal ako ng totoo. Pero
2: everything's okay sa social media, lalong-lalo na yung katulad nitong si ano, si... sinasabi ni Anna, di ba, si Elias, parang okay kami, ganyan, pero it's a mere facade. Ano?
1: Oo, hindi mo kailangan magpanggap na gano'n kung talagang nagmamahal. Simple-simple lang naman eh. Kapag mahal mo talaga, pag nagmamahal ka talaga, kapag totoo yung pagmamahal, simple lang din naman talaga yan, lumalabas ng kusa yan, di ba?
2: Correct.
1: Hindi mo kailangan magpanggap.
2: Hindi staged. Kasi mas ma-effort, mas lalo pang parang fake yung dating ng pagmamahal.
1: Kailangan lang talaga niya magpakatotoo. At saka kasi hindi talaga maibibigay nga yung pagmamahal na gusto mo, Ana, kung hindi niya yung binibigay sa sarili niya. Tingin ko kasi talaga at may problema talaga yung lalaki.
2: Correct. Sa akin din, ano, totoo yung concern nitong si Ana na, Ana, sabi mo, baka mahawa pa eh. Yung mga bata.
1: Totoo yan. Totoo yan.
2: Diba? Kasi nga, tayo bilang mga magulang, tayo ang idol,
1: yes,
2: tayo ang
1: ginagaya-gaya
2: ng mga anak natin. Diba? Tayo yung nakakausap. Mm-hmm. Kaya we be careful ano bilang mga magulang. O lalo na sa mga bata, sa formative years nila. O kung ano yung paparanas mo sa kanila, ano yung mga salitang i-feed mo sa kanila, ano yung tuturo mong tama at mali. Talaga, mahirap.
1: Kasi tayo yung magsiset ng good example para sa kanila. Kasi lahat ng pinapakita natin sa kanila, makikita nila, akala nila tama. Kasi nga, magulang sila.
2: Tayo magsiset ng example, good or bad.
1: Yes.
2: yun nga,
1: kasi nga, lahat na nakikita nila sa atin, akala nila tama. Kasi nga, bakit? Eh, si mami yun, tsaka si daddy eh.
2: Ginagawa nga nila.
1: Ginagawa nga nila yun. Ibig sabihin tama, kasi sabi nila, mali daw yung gumawa ng mali eh, di ba?
2: Oh, yeah.
1: So, pag nakikita nila yun, tama to, yun ang magiging, ano nila, madadala nila sa pagtanda nila.
2: Okay.
1: So, maganda yun na protektahan mo rin yung pagpapalaki sa anak mo.
2: Ano? Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. Pero, Ana, gusto ko lang linawin, ano? Sabi mo, yung mga friends mo, bukod sa family mo, mga friends mo na sasabihan mo, andito rin ba yung mga friends na nakakaalam na merong iba si Elia? Nakakakwentuhan mo rin sila.
0: Hindi naman.
1: Yung mga friends na ano?
0: Konti? Kinakso na rin yan.
2: Pero hindi mo naman din kasi basta pwedeng sisihin yun kung ayaw na nga lang makialam. Pero kung magtatanong ito, kung magtatanong ka siguro, baka may sasabihin now that you know, ano? Ayan, pero ayaw na rin eh. Sabi nga ni Ana, hindi na. Nakakausap ko na yung problema ko eh. Diba? Didirekta na ako sa kanya. Well, that's fine.
0: Totoo.
2: Pero Ana, ano, I would suggest na, well, sabi mo nga, nakakatulong sa'yo na naikikwento mo, na habang ikinikwento mo, gusto mo na mawala na yung galit, mawala na yung inis. Sa bawat kinikwentuhan mo, but please, you choose kung kaninong mga tao mo lamang ito ikikwento. Make sure na doon sa mapagkakatiwalaan at doon sa mga merong kang pakinabang talaga kasi hindi rin lahat

0: ng mga gusto mong makwentuhan, ay gustong marinig ang kwento mo. Yung iba dyan, naghahanap lang ng ichichismis against you. Okay, you be careful. Oh, yun naman ay reminder lang.
1: Dapat concern. Yung concern sa'yo, hindi yung concern para ichismis ka. Kunwari, concern, pero
0: kasi another problem yan. Diba? Kapag kasiniraan ka, may iba ka na namang kaaway. Diba? May mga ganun.
1: At saka, i-continue mo lang, Ana, yung paggawa ng mga bagay na mga pagpapagaan sa kalooban mo. Like, kung ano yung mga nagpapasaya sa'yo before, gawin mo ulit. Yung mga dati mo activities, gawin mo ulit para makatulong siya. At sama gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Kung ano yung nagbibigay ng kulay sa buhay mo.
0: Yeah.
1: Activity, mga hobbies, ganyan. Nakakatulong yan.
0: Sabayan mo mag-coloring book yung anak mo. Bata pa naman yung isa rin, di ba?
1: Oo. Yung nakakatulong sa'yo para hindi mo maisip yung mga problem mo. Yung, like yung pagiging present lang. Mali mo, iniisip mo lang sa gantong oras, eto lang.
0: Yeah.
1: Yung hindi na lumilipad yung utak mo. Gumawa ka ng mga activities na gano'n. Yung nakakapag-stay present and grounded sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Gano'n.
0: So, yeah. Ana, sa lahat ng mga pangyayaring ito sa hindi na hindi mo inaasahan, ano ang gusto mong sabihin sa Ana 3 months from now? Go ahead, Ana.
2: Binabasa akong statement na sobrang pinangahawakan ko na your boundaries have to be stronger than your empathy. You have to meet sure na ipaprioritize mo muna yung sarili mo. Kasi pag yung sarili mo yung nabasag, wala ka nang maibibigay.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman masamang maging mabait. Hindi naman masamang maging mapagpatawad. Kasi napakagandang bagay niya. Pero kindness without boundaries, it will turn into self-abandonment.
1: Yeah, that's
2: true. So, sobrang alam mo, realizing na ang dami kong sinacrifice. Pero wala namang nagsabi sa yung sacrifice for you. Kasi ang bait mo, mapagpatawad ka, ganyan. Kasi keep on giving them second chances kasi naiintindihan mo yung pain nila, pinapatawad mo sila.
1: Mm-hmm.
2: You're excusing their behavior because alam mo kung pinagdaanan nila. Ano eh, ginukonvince lang yung sarili mo na magbabago siya if you will become a little bit more patient. Pero ngayon, it's not your job anymore to change them. Lord, thank you for finding finally letting me out of that situation. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. Yung broken promises, defeated disappointment, yung mga wounds na sobra, sir. Thank you.
0: Ana, daman-daman namin dito. Sa heart to heart, ang bigat at pait ng iyong karanasan, pero ramdam din namin, hindi namin maitatanggi, na punong-puno naman ng pag-asa, ano, ang pagtingin mo at pagharap sa kinabukasan, kasama ang dalawang mga chikiting na sabi mo nga kanina ay blessings para sa iyo. You'll be just fine, Ana. Maniwala ka lang. Kumapit ka lang. Maraming salamat for sharing your story dito sa ating programa, and I'm sure marami ang mga nakarelate at nakahugot ng lakas ng loob mula sa iyong storya.
3: Especially for you. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
1: Ang oras, 9:07.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground. Be future ready. Be STI.
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
3: Pilipino.
0: Yung trabaho, pinarangalan sa 20th UP Com Broadsong Gandingan Awards bilang Best FM Radio Program Host.
4: Iba't ibang reaksyon ang bumuo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa mga pinagmamalaking accomplishment at tugon sa mga krisis, hanggang sa mga bagong plano at panukalang batas ng administrasyon, lahat yan inain sa bayan. Pero ang tanong, kontento ka ba sa naging ulat ng Pangulo? Sapat ba ito o may mga kulang pa? Ating himayin at pag-usapan yan kasamang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
0: DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart, sa 105.9 True FM.
5: Mga kapatid, oras na natin, 9:09.
6: May kwento ka? Ikwento mo na. At hahanapan natin ng kantang rock sa'yo. Kwento mo, LSSO.
7: Sa oras na 9:09, yung akala mo, Popoy, gustong gusto ka niya.
5: Oh.
7: Tapos ang ending, igugus. Lang pala.
5: Ghost lang pala, walang gusto.
7: Bakit hindi na lang yan tapusin, tapusin, tapusin. Ghost fighter yarn. O, eto na ang kwento mo, LSS ko mula sa ating kapatid na si Mitch. Hindi ba naman to Karyon? Hindi ba to Karyon? Ay, hindi. Mitch Karyon to. Okay. Mula yan kay Mitch. Ang sabi niya, bigla na lang siyang nag-chat nang thank you na lang sa lahat. Sabay din lang ako. Salamat na lang sa lahat po.
5: At least nag-thank you.
7: At least nag-thank you, no? Ay, naku, nakakaloka. So, ito na nga. Ang sabi ni Mitch, Makirena at DJ Popoy, ako po si Mitch, 30 years old. Nakilala ko po si Jam, 41 years old, sa postgraduate study sa isang university. Nagchat-chat kami hanggang sa ma-fall kami sa isa't isa. Kumakain kami sa labas after class, nanonood ng sine kapag weekends. Sabay pa nga kami nag-gym. Nagsasabihan din kami ng I love you. So parang kami talaga, pero hindi malinaw. Pero nag-I love you-an kami. Love you. Sa amin pa nga siya nagpasko. Pero ako, hindi niya pa pinapakilala sa family and friends niya sa loob ng 6 months naming set up.
5: Nakikain lang bakit?
7: Nakibalo.
5: Nakibotigwen.
7: Nakiprutsalan. Dumating ang month of June, random day lang. Bigla na lang siyang nag-chat. At ang sabi niya, thank you na lang sa lahat. Then, binlock ako. Paano mo malalaman naka-block? Nakalagay, you cannot reply to this message anymore. Ganon. Walang paliwanag at all. Then, itong weekend lang, nakita ko, in-unblock niya ako nung binisita ko ang profile niya.
5: Uy, may pag-asa.
7: Tuwa ka pa, in-unblock ka. Ba't may ni-stop? Diba? Tanong ko lang, DJ Popoy at Maki, anong thought process ng mga sweet-sweetan tapos biglang aalis ng walang paliwanag? Anong amat ninyo?
5: Yeah.
7: Yan ang kwento ni Mitch.
1: Di ba in-unblock ka? Siya naman ang i-unblock. Ay, i-block mo.
7: Gantihan to.
1: Gantihan.
7: Wow, napaka-mature naman. Oh. Napaka-mature talaga. Parang high school kayo dyan.
1: Eh, sabi nga nila, di ba, laro. Di ba kipaglaro, yun lang naman ang
7: gusto. Dog show mo ako. Dog show tayo yung dalawa.
1: Kasi masakit din naman talaga yun, Maki.
7: Hindi knows ka.
1: Oo, parang pinaglaruan na...
7: Masakit talaga yan.
1: Alam mo yun, parang nakipaglaro sa'yo. Nag-I love you-han kayo eh.
7: Totoo, tapos 6 months. Tapos ghost, tapos block. Sasabihin sa isang araw, nag-I love you-han ko. Isang araw, sabihin, salamat na lang sa lahat, tapos i-block.
1: Oy, pero wag niyong gagawin yan, ha? You don't say I love you if you don't really do. If you really don't mean it. Alam mo, meron akong tatlong mga kataga na hindi mo raw basta, pinaniniwalaan ko to, na hindi basta-basta. Isa yung I love you.
7: Totoo. Totoo.
1: Na if you don't mean it, don't say I love you. Diba? Tapos yung isa, I am sorry. Diba? Huwag ka mag-apologize kung hindi mo pa feel talaga. Diba? Na mag-apologize.
7: Totoo yan po.
1: At yung isa pa, nakataga, yung thank you. Diba? Yung gratitude.
7: Yes.
1: Diba? Hindi yan dapat basta pinakakawalan. Nang walang ano. Pero ito, basta biruin mo, basta mo nalang pinakawalan yung
7: I love you. For 6 months.
1: Tapos, nagpakawala ka rin ng basta thank you.
7: Salamat na lang sa lahat, ha?
1: Na parang wala na lang.
7: Pinaniniwala ko dun sa I love you, ha? Kasi para sa akin, love is service, eh. So, kapag na pinapakita mo sa akin na ganito yung effort mo sa akin, mararamdaman ko na mahal mo.
1: Love yun.
7: Oo, you love yun sa akin kasi acts of service yung
1: okay, yung pero you have to be certain kung love ba ito sa isang kaibigan. I love you, friend.
7: I love you as a friend.
1: As a friend or I love you as a partner. Pero iba yun eh.
7: Pero yung dyan, yung sweet-sweetan kayo, tapos bigla na lang walang paliwanag, biglang nawala. At tawag doon, emotional immaturity. Yeah. At sign po yan ng pagiging avoidant.
1: Uh-huh.
7: Totoo talaga yan. Ang tough process niya dyan, tinakbuhan mo na lang ako basta eh, di ba? Mm-hmm. Parang pinakilig mo ako, nahulog ako sa'yo, sinabi mo ka I love you, tapos nahulog na ako, bigla mong tatakbuhan yung... hello, panindigan mo to, responsibilidad mo to, kasi ginawa mo to sa akin eh.
1: Uy, teka lang naman, in love lang naman. Wala pang ano, wala pang nabuo, wala pang...
7: Kasi panindigan mo tong nararamdaman ko, kasi pinafull mo ko sa'yo, pinaramdam mo sa akin na special ako, tapos biglang salamat na lang sa lahat ha. Ganun.
1: The same way na naiinis tayo ng mga bata tayo sa kalaro natin na talagang tutok na tutok, ikaw yung hinahanap kasi nandyan ka. Pero kapag ka meron ka ng ibang option, meron na siyang, kumbaga na-enjoy mo pa lang yung company nitong kalaro mo. Nakaka-off sa pakiramdam na, ay, ba't nandiyan ka na? O kaya, nandiyan na yung mas magagaling, ba't nandiyan ka na? Iniwanan mo na ako dito.
7: Yung mga bata ganyan. So, kind of immaturity nga yan. Emotional immaturity. Kasi, biruin mo, 41 years old na yung lalaki. Diba? Si Mitch, maliit tao si Mitch?
1: Kumakapagbiin ka naman, oo, kasing edad ko.
7: Hindi, 30 years old lang si Mitch. That's yung lalaki, 41 years old.
1: Yes.
7: 41 years old na siya, hindi pa marunong makipag-communicate, hindi marunong makipag-usap, hindi marunong magpaalam.
1: Marunong naman, pero yung paalam na...
7: Salamat na lang sa atas, block. Wala man lang reply, hindi man lang ako nintay makapag-reply. Hindi man lang ako makapag-reply ng okay. Ganyan, thumbs up,
1: na malaki.
7: Oo.
1: Kasi tinagalan mo, diniinan mo.
7: Pag dinidiinan, lumalaki.
1: Lumalaki.
7: Ano pala yun?
1: Yes.
7: Diinan mo para lumaki. Hindi, pero sa akin, para sa akin, red flag yan.
1: Yes.
7: Isang sign niya na ano, hindi mo dapat pagtuunan ng pansin.
1: Huwag na, no?
7: Pa ng ano yung lalaki ng oras.
1: Kaya kung ako kay Mitch, nagpakilala na siya, that's enough. Huwag mo nang i-stalk eh. So, nakita mo na.
7: Di ba? In-unblock ka na.
1: In-unblock siya, di ba?
7: Oo.
1: So, ikaw ba, i-take mo pa itong opportunity na to para magtanong bakit mo ako binlock mo?
7: Kung ako sa'yo,
1: no.
7: Huwag na, silent treatment ka na. Huwag mo nang bigyan ng access pa sa buhay mo.
1: Kasi gagawin lang sa'yo yan.
7: Ulit. Ulit. O, ito nga. Kumbaga, yung pag-unblock niya na yon, hindi yan para ayusin.
1: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin, curious lang siya. Curiosity lang yan ulit. O kaya, nagigilty. Diba po? Pwedeng guilty, pwedeng curious, o kaya parang sinubukan ka lang, tingnan ko kung habulin ako nito.
1: Yeah. Or, baka may space na naman siya. Kasi kung iniwan ka, ako hindi ako naniniwala, basta iiwan na lang kita, ganun yung pinagsamahan natin, na walang dahilan, ay sandali, may bumalik kasi.
7: Baka hindi nagtagumpay dun sa isa.
1: Baka hindi nagtagumpay, or may iba na naman tinatarget, or may karelasyon talaga na itinatago, diba? Yung mga ganyan eh, parang ang gulo mong kasama. Sa totoo lang.
7: Pag nireplayan mo yan, iikot at iikot lang na naman ang mga patterns. Ayan, same na naman yan. Alam mo yung paulit-ulit lang din yung mangyayari. Mapapagod at mapapagod ka lang. Diba? Oy.
1: Kaya mas maigi, huwag nang pinapatulan.
7: Oh. At saka, kaya unblock mo na lang din para for the peace of mind. Oh. Diba in-unblock ka? Ah, sige, in-unblock mo na ako.
1: Ako naman,
7: ako naman ang mabablock sa'yo.
1: It's my turn.
7: At saka, huwag na mo na siyang i-unblock.
1: Mm.
7: Diba? Yung mga ganyan, hindi maintindihan. Sala sa init, sala sa lamin.
1: Yeah. Mm. Kasi nga, for the longest time, ang dami mong tanong sa isip mo, Maki. Diba? Kapag ginanong ka ng isang tao.
7: Oh, ano na yan? Anong ginawa ko?
1: Oh, ngayon, ibalik mo sa kanya. You return the favor.
7: Mm, diba?
1: Ikaw naman ang mag-isip ngayon. Bakit kita binlock?
7: Totoo. Hindi, alam mo yung basta, deserve mo na clarity.
1: Mm-hmm.
7: Kasi wala ka namang ginawang masama dun sa tao. Diba? Correct. Anong ginawa ko sa'yo? Anong kasalanan ko sa'yo? At saka kung meron man ako nagawa sa'yo, hindi ba pwedeng pag-usapan? Sabihin mo na lang sa akin para malinaw, diba?
1: Uh-huh.
7: Oo. Deserve mo yung ano, taong... Alam mo yun, yung taong malinaw, intentional.
1: Yan, intentional.
7: Yeah, intentional.
1: Mm.
7: Hindi yung,
1: uy, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ay, huwag na lang pala. Hindi, huwag na lang pala.
7: Oh, di ba?
1: Ano nga yun? Hindi, huwag na lang. Baka ano eh. Hindi, basta tapos block. Ang labo mo.
7: Di ba?
1: Kakainis.
7: Ang sarap sa kalim. Sa mga katulad naman yung si Jam na 41 years old na eh, parang hindi pa rin talaga marunong makipag-usap.
1: Yep.
7: Ano, hindi ba siya marunong magsalita? Di ba? Anong amat na mga ganyan? Di ba?
1: Ayaw matanong.
7: Takot kayo sa confrontation? Di ba? Kaya naninira kayo ng mga nananahimik na buhay? Di ba? Masaya na yung tao tapos guguluhin nyo na naman.
1: Uh-huh.
7: O, pag masaya na, huwag nyo nang gambalain. Ha? O, pag binlock ninyo, block na talaga. Wala nang kung ano-ano pa.
1: Tsaka respetuhan bilang mga kakaibigan. Hindi naman kayo naging magkarelasyon, di ba?
7: Pero nag-I love you-han sila.
1: Oh, pero respeto pa rin. Bakit
7: bilang tao, bilang kaibigan, bilang meron kayong pinagsamahan for 6 months, respeto, hindi yung salamat na lang sa lahat. Tapos ibabalak mo. Kakainis! Ha?
1: Hindi naman naging tayo.
7: Bakit ka nagpapasalamat? Ano nangyari?
1: Ako pupunta. Mga ganyan.
7: Nakakainis. Nako. Kaya ayusin ninyo ha. Be mature enough to communicate kung ano yung nangyari.
1: Mm-hmm.
7: Kung ano ba yung ayaw mo.
1: Or kung ano yung hindi alam ng isa.
7: O kung ano yung hindi mo nagustuhan. Mm. O kung hindi na ba ito mag-work.
1: Yeah.
7: Diba? Hindi nag-work eh. Pasensya ka na. Baka hindi talaga tayo para sa isa. Mas gugustuhin ko yung ganun.
1: Tapos na yung situationship. Siguro ganun.
7: Oo. Mas okay sa akin yung ganung liliwan namin. Oo. Pero sa mga nga pa tayo sa dilim. Diba? Mang iwan ka na lang basta-basta.
1: Tatanong pa. Hindi na maglulusot yung message mo.
7: Oo. Salamat na lang sa lahat. You cannot reflect to this message again. Kakainis. Wala na. Para itong, wala na end na yan. Diba? Parang ganun. Pinutol, cut off na agad. Wisit ka.
1: May tanong pa ako.
7: Tapos biglang mag-unlock mo ko. And then, in the first place.
1: Oo.
7: That's the second place. Bakit mo naman iisto kasi? Di ba? Iniisto ko pa. Pero syempre, dahil marupok pa, siguro nagtatanong.
1: Pero wag na.
7: Wag na. Wag ka na maging marupok. Tama na yan. Nakita mo na siya kung ano siya sa'yo. Yun na yun. Paniwalaan mo na sa huli. Okay?
1: Okay.
7: Dahil John, eto na nga. Katapat na kanta ng iyong kwento, Mitch. Paano ba magmahal? By Sarah G. Dito pa rin yan sa LSS. Kwento mo LSS ko sa Heart to Heart with Maki and Popoy.
3: Specially for you. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang oras, 9:26.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
4: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 PM, 5 PM at 9 PM editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
0: Root ka ba? Pinarangalan sa 20th UP Com Broadstock Gandingan Awards bilang Best FM Radio Program Host.
5: Iba't ibang reaksyon ang bumuo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa mga pinagmamalaking accomplishment at tugon sa mga krisis, hanggang sa mga bagong plano at panukalang batas ng administrasyon, lahat yan inihain sa bayan. Pero ang tanong, kontento ka ba sa naging ulat ng Pangulo? Sapat ba ito o may mga kulang pa? Ating himayin at pag-usapan yan kasamang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.
6: Mga kapatid, ano nga bang mas masakit? Yung niloko ka o pinalitan ka na lang agad?
7: Agoy. O, sino nga yan? Yung mga kasagutan sa ating mga post o mga nakapost dito sa ating FB page. Yan, sagutin na natin yan, Poy.
6: O, sige. Ito ha, ang mas masakit daw, sabi niya Gina Vergara, ay yung niloko kasi kapag sinabing pinalitan ka kagad, ibig sabihin nag-break na kayo noon. Pero kung sinabing niloko ka, gumawa na ng kasalanan habang kayo pa, kaya mas masakit yung niloko ka.
7: Sabi,
6: Yes.
7: Para sa akin, yung mas masakit ay yung niloko ka kasi naranasan ko na yan dati sa mga jowa ko. Nagpapanggap na single, yung pala may jowa na pala siya na hindi ko alam. Sabi ni Jude Errol Subong.
6: Oh, ayan, sabi naman itong si ano, si Ness Ruspia, para sa akin, same lang yan. Mas masakit pa nga yung nangutang. Tapos, hindi ka pinahiram.
7: Adoy!
6: Ayun lang. Masakit. Okay, go.
7: Okay. Si Himawari naman, DJ P at DJ M, mas masakit yung pinalitan agad kasi parang naka-add to cart na pala yung kapalit habang kayo pa.
6: Waiting. Willing to wait?
7: At saka chinek out, no?
6: Wala. Hindi, chinek in yun. Pagkatapos, hindi chinek
7: out. Ayun nga, chinek out. Check it out. Let's check in.
6: Ito naman si Jude Errol. Sabi niya, para sa akin, mas masakit yung niloko kasi naranasan ko yan sa dati kong jowa na nagpapanggap na single siya.
7: Uy, yun
6: pala, may jowa. Ay, okay.
7: Uy, nabasa ko yan.
6: Eh, di nabasa mo. Eh, di congrats.
7: Iba na lang.
6: Sandali. Ito. Sabi niya, Jessica Dimapur, yung pinalitan, yung mas masakit. Pero alam mo sa akin, Maki, mas mahirap talagang tanggapin, ano, yung isinabay ka, yung niloko ka.
7: Para
6: yung
7: sayo.
6: Ongoing in relationship ninyo, may kasabay ka na, ang hirap-hirap tanggapin yun. For me, mas masakit yan.
7: Masakit yan din sa akin. Pero mas masakit para sa akin, yung pinalitan ka kaagad.
6: Oh.
7: Kasi ano eh, sa panloloko nasaktan ka.
6: Yes.
7: Yung sa pagpapalit agad, naramdaman mo parang hindi ka naging sapat, kaya pinalitan ka kaagad.
6: Masakit pero naka-move on agad.
7: Oo, ano ganoon. Parang sige, break na tayo. Tapos kinabukasan.
6: Humarap na sa kabila.
7: Ayun. Ako nakakahinga. Teka lang muna, 'di ba? Iiyak pa ako, wala.
6: Wala na. At wala na talagang concern. Oh. Tapos parang wasak pa yung pag-asa mo na may
7: makabalikan
6: pa, wala na.
7: Kasi kung niloko ka lang, okay na, magagalit ka, 'di ba? Sige.
6: Alam mo na. Eh.
7: Masakit pero niloko ko, galit ako, mas mangingibabaw yung galit ko. Pero dun sa pinalitan ka kaagad, ay grabe naman siya. Mahal sa kita eh. Mahal sa kita, pinalitan mo ko.
6: Teka lang naman, pantahan naman.
7: Move on muna tayo, 3 months roll.
6: Okay. Pero totoo na, din naman yung sinasabi ng iba, sinasagot nila na parehas naman talagang masakit yan.
7: Mm-hmm.
6: Okay, depende na lamang sa threshold mo. Kaya maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Ano dyan yung kaya ninyong lulukin?
7: Depende daw sa kakayahan.
6: Opo, maraming salamat. Bukas, huwag niyong kalilimutan ang ating 8 PM Habit. Ito po ang programang 8 to 8, Heart to Heart. 8 PM Habit, ibig sabihin, ako po si P.
7: Ako naman po, si M.
6: Popoy.
7: At Naki.
6: At pagkatapos namin, susunod na, sina Tony.
7: At Labuting, sa True Confession, dito pa rin, sa 105.9 True FM.
6: Laging true sa'yo, kapatid.

0: Tapang with feeling. H2H, heart to heart. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! At everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka! Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Narito ang True News Update. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na wala siyang nilalabag sa batas matapos siyang banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation Address 2026. Ayon sa Pangulo, masakit pero tama ang planong paghahain ng ombudsman ng mga kaso laban sa kanyang pinsan. Sa isang pahayag, iginiit ng kongresista na hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato. Nanindigan din si Romualdez na dapat pairali ng due process sa kinakaharap niyang kaso at hayaang ang mga ebidensya ang magsalita. At yan ang True News Update. Ako po si Arnold Gray para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka. At Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
3: Ang oras, 9:35.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Be future ready. Be STI.
4: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang lotto results mula sa PCSO. Ang ating lotto draw ngayong July 27, 2026. Mega Lotto 645, Grand Lotto 655. Ilabas at tingnan na yung mga tiket para sa result ng Mega Lotto 645 na may price na 15 million pesos. Heto na ang winning number combination in any order. 14, 42, 34, 26, 5, 37. At sa mga naghihintay naman ng Grand Lotto 655 na may jackpot na 97,179,402 pesos and 15 centavos. At heto na ang winning number combination in any order. 6, 53, 42, 49, 55, 46. Tutok lang lagi dito sa True FM para sa PCSO Lotto Daily Draw Updates. Dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
5: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
6: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
6: True Confessions.
7: No filters, no judgment, just real stories.
5: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
8: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Woohoo! Mga ka-true! Lampas alas 9:30 na. Sexy time na. This is your kapatid sa Kalokohan at Katotohan, DJ Labutsinga.
9: Sexy time ulit tayo for another episode sa baling oras ng pinaka-fresh, pinaka-hot at pinaka-sexy show sa radyo. I'm your queen in love life and everything in between. Ako si DJ Tony Tony. This is
5: True Confessions. Ito pa rin sa 105.9 True FM.
9: Laging true sa'yo, kapatid. Ang ganda kanina ng sauna.
5: Ay, kayo may sauna?
9: Kanina, 4 p.m.
5: Monday nga pala ngayon. 4 p.m. Ano nangyari? Hindi ako nakapanood.
9: Ay, ang ganda. To be fair, yung last year sauna, medyo magulo yung script ni PBBM eh. This year.
5: PBBM? Ang dami ah, PBBM ah.
9: This year, Pulido. Nag-practice siya. Nag-practice siya ang mga topics niya, tinakal niya lahat from flood control to corruption to taxes natin.
5: Ano ba?
9: Biro mo yung mga SMEs, also public transport, the train, he mentioned the train, I think he also mentioned mga OFW workers, yung mga mamamayan na heart, yung mga blue collar workers tungkol sa tax. And he also mentioned more importantly,
5: Alan.
9: I think what everyone's been complaining about, the electricity issue.
5: Yun.
9: So now we will do pay, I think pay your own electricity. Kanya-kanyang may kuryente na hindi na dagdag bawas, 'di ba? Pag 'di ba yung kuryente ngayon pag may mga jumper, yung mga lugi Meralco binibigay yung excess sa mga mamayan eh, sa bill. 'Di ba yung bill mo nag bill shock? So ngayon bawal na 'yon. Bawal yung mga lugi na yung Meralco, yung mga overbilling or underpaid, hindi na pwede ibigay sa atin. So, we'll have our own parang energy efficient parang surveyor, I believe, something like that. But iayos pa yan eh. But at least our electricity bill in the future won't be as high. Yun ang maganda. Kasi yun ang major complaint eh.
5: Sana ay mapatupad na yan. Agad-agad kasi ang mahal nga ng kuryente ngayon. Nagaling tayo sa summer. Buti nga, nag-uulan na ngayon. Hindi na nag-aircon. Medyo.
9: So, abangan natin yan. And a lot of other things na he mentioned na. But okay yung speech niya. Actually, I don't mind watching it again eh.
5: Ikaw pa ba? Ikaw pa ba?
9: Nasa gym ako habang nag-workout ako. Ganyan eh. Wow, okay. Na-impress ako.
5: Na-impress.
9: Sa delivery niya. Kasi last year, medyo hindi siya fully.
5: Gusto mo talaga yun, na fan ka talaga yung mga ganyan.
9: Oh, so, public speaking, yun ang favorite ko manood eh. So, yung mga high states of each country. Gusto ko makita yung mga galaw nila habang nagsasalita, nag-speech. So, 10 out of 10 ang grade for him.
10: Ako kasi paborito kong pinapanood yung mga ano eh.
9: Ano?
10: Yung mga model na nalalaglag sa rampa.
9: Hindi, gusto ko rin yan.
10: Gusto ko yung mga ganun. Tapos yung mga Japanese prank na CCR, tapos biglang bubukas yung pintuan. Yan yung mga paborito kong panoorin.
9: Hindi, okay yan eh. Ano, Takeshi, parang Takeshi's Castle, di ba?
10: Oo, oh, yan. Pero ikaw, mahilig ka talaga yan sa mga balibalita. Ako, mahilig ako sa chismis. Na napupunta lang sa politika kapag chismis yung politika.
9: Ah, okay, okay.
10: Ay, magandang gabi sa inyo, mga ka-true. Ayan. Sa mga ka-true nating nakikinig dyan sa ating radyo, sa inyong mga radyo dyan sa bahay, sa trabaho, o sa TNVS na kotse ba yan? Sa jeep? Sa tricycle? Ayan. Pwede kayong mag-send ng mga kwento ninyo ha, sa aming official Facebook page. Live din kami ngayon. That's True FM 105.9.
9: Ayan. Channel 19, True TV, saka yung mga existing podcast na sa nakaraan na. Pang 61 na episode na to, Labuching. Biro mo, 61 pa tayo.
10: Wala pa pala tayong 3 months.
9: In 8 days, we'll have episode 69. Naku!
10: In 8 days, 69. Ikaw talaga. Ito mo sabi ng 69.
9: Please like and share our TikTok, Instagram, Threads, and X. Just search and type at True Network PH. At, oy, si Boss Ian, pwede daw, nag-request si Sam YG na hindi siya kumakanta, hindi siya sumasayaw, but gusto lang mag-guesting daw.
10: Hindi siya kumakanta, na, nakikita ko na Bombay siya.
9: Sabi ko, wala kaming ano segment sa mga 5-6, tsaka ano, money lending. Ano yun sa ibang...
10: Kumakanta yun, meron akong payong, pero walang... ano ba yung kanta ngayon? Meron akong radyo, pero di tumutunog. Meron akong TV, pero walang palabas. Diba yung kanta ng Bombay? Marunong yun, kaya niya yan. Ano ba yan? Mag-guest sa dito, sabi mo, wag siyang masyadong manumayaman.
9: Ah, yan. May bagong...
10: Pumapatol yun sa mga ano, yung walang TF.
9: Ha?
10: Oo, huh? Kahit wala siyang TF dito, mag-guest siya.
9: Mr. TF yun eh.
10: Hindi. Papupunta yun dito, kasi pag di siya nagpunta, sisiraan natin siya.
9: At kung gusto namang magkwento at live namin makakumpisalan dito sa True Confessions, pwede nyo rin kaming i-text sa number na 0969-246-5643 at meron na kaming Viber community na gumawa na kami last Friday.
10: May mga naka-message ka na ba?
9: Last week, konti. Sinend ko kay Norman eh. Hindi pa nag-a-add sa... Kasi wala ka daw.
10: Ay, sinisip pa ako.
9: Oo, wala
10: ka ilan na yung members nyo?
9: Ay, let's check.
10: Check mo. Sa mga ano natin yan, sa mga live viewers natin sa Facebook, ayan. Pwede kayo mag-join sa True Confessions Community. T-L...
9: Tayo
10: lang. True Confessions. T-C-C. Ayan. T-C-C. Ayan. I-add nyo lang sa inyong contact 0969-246-5643. Pwede na yan i-Viber. Pwede niya kayo mag-Viber kung wala kayong pang ano, pang mobile na text or call.
9: Yeah, just search True Confessions, 105.9 True FM.
10: Ah, ganun? Meron na palang ganun?
9: Monday to Friday, 9:30 p.m. Nilagay ko. So, yun. So, I'm inviting everyone. I'll add, si Boss Ian as an admin. Okay. Ayaw nila Boching eh.
10: Ilan na yung members mo?
9: 3.
10: Ayun naman, para sa mga ngayon palang makikinig sa atin, ano-ano bang mga ganap natin dito sa True Confessions para naman mag-join sila sa Viber community.
9: Ayan, magpupusuan, magkukulitan, magtatawanan, at maghaharutan pa tayo, mga ka-true. Para naman bago tayo magsitulog, pipikit tayo may mga ngiti sa ating mga labi.
10: Oh yes, nandiyan ang ating ibaba on o huhugutin, push and pull lang ang atake natin dito sa mga senaryo tungkol sa pag-ibig at relasyon. Ibabaon mo lang kung agri ka. Kung hindi naman, pwede mong hugutin.
9: Meron din tayong SSS, Sagad sa Sakit. Heartbreak stories na mga ka-true natin online. Siyempre, magbibigay tayo ng advice. Or pwede rin silang tumawag at humingi ng advice.
10: At sa mga nanlalamig ang mga puso, okay, o kaya naman nanlalamig ang mga panty at brief,
9: nako,
10: eto na nga ang pampainit sa atin. Meron tayong bedtime stories, mga spicy o maaharot na kwento. Ito online na nakuha natin, lala na sa Wade It.
11: Ooh.
10: Pampainit sa gabi, sabay-sabay tayong makikulitan sa mga kwento. Yeah.
9: Eto, kumpisalan tayo sa ating aminin mo, may katulong tayong tatawag para gumawa na ng kanilang confessions. Ano kaya ang aaminin tonight ng ating ka-true?
10: Abangan! Pero bagong lahat, batiin muna natin ang ating mga live Facebook viewers. Nuna sa Takilya si Norman Ariola from United Oy! Club Lounge, flying from San Francisco to Las Vegas.
9: Big time eh. Kasama niya pala si Martin.
10: Okay. Ambo Estrella, John C. Soriano, at Gerard Fajardo. Happy Monday. Naka-couple short pa ang favorite DJs ko. Oy, sabi mo yun ha. Pero parang sa lahat naman ng programa, sinasabi mo favorite mo. Elmer Abayan Tampus, good evening. Good evening sa iyo. Ayan. At sa mga gusto rin magpa-shoutout dyan, pwede kayong mag-comment sa aming live Facebook. Facebook Live, True FM 105.9.
9: Mm-hmm.
10: Okay, let's do this!
9: Diretso na tayo sa una nating paandar labuching.
10: Red flag or green flag, but make it sexier sa ating
9: ibabaon o huhugot.
11: Ano sa'yo mo? Itutulak natin o ihuhugot?
10: Ay, isa lang ang tutugtugin ha. Di na naman makadecide. Eto, red flag ba ang partner na laging nagpapakita ng ines tuwing kailangan mong maglaan ng oras para sa pag-aalaga ng iyong may sakit na alagang hayop? Ayan, ang pet lover. Ibabaon. Ibabaon ko yan. Red flag sa akin yan. Kaya ibabaon ko kasi ano ba naman. Ang sa amin kasi ang mga alaga naming mga aso ay parang
9: anak
10: tao. Parang tao na rin yung turing namin.
9: Oh, yung friends ko, mga pet lovers ang lahat, si Sam, si Eric, si Gino. Yung dati na, syempre, matagal na kaming nasa samahan namin. So, nakikita over the years, yung alaga nila, pag namamatay yung aso nila, anong sila depressed?
10: Malamang.
9: Oh, sobrang ayaw pumasok. Yung tatlo.
10: Oo. Kami nga, napupuno na nga eh. Parang musileo na nga yung bahay namin sa daming mga urns ang aso.
9: Especially na nalaman ko, mamahalin pala yung mga aso nila. Grabe. Aso magmahal, grabe yung iyak.
10: Siyempre. Maliban sa masakit sa puso, ay masakit din sa bulsa.
9: Oo. Tsaka yung pang gamot. Ito, yung pang gamot lang. Let's say may parang anong tawag doon nagbabalat yung fur,
10: eksema.
9: Ewan ko kung eksema yun, basta may dugo, dumudugo yung fur, yung skin. Yung prescription ng reseta, grabe, mga 80,000, 60,000. Well, gamot pa lang yun. I was like, oh my gosh, parang tao na nga eh.
10: Diba? Gamot pa lang 80 na. Operasyon na sa atin yun. Na CS na yung nanay mo nun, 80,000.
9: Mga red flag yan, red flag. Yung mga pet lovers, pro-pet lovers tayo dito. Okay, next. Green flag. Ang taong marunong magsabi ng salamat sa pagkaing inihanda mo kahit bumuli ka lang nito sa karinderiya sa tapat.
10: Okay. Ibabaon.
9: Actually, mas gusto ko nga yung pagkain sa karinderiya minsan eh. Mas home feel eh.
10: Oo. Lutong ulam.
9: Lutong bahay.
10: Ayan. Green flag sa akin yan, yung mga na-appreciate, miski saan pa yung galing o ano man yan. Miski isang hotdog lang yan kapag nagbigay tas ng thank you, ay green flag sa akin.
9: Sa tapat namin.
10: Grateful.
9: My favorite ko talaga yung chop suey tsaka munggo.
10: Mm-hmm. Chop suey.
9: Chop suey and munggo. Yeah.
10: Wow, ang galing ng partner mo, ha?
9: Chop suey and munggo. Ako lang yun, eh. May vegetarian naman.
10: Vegeta ka pala. Isa ka palang Dragon Ball. Isa siyang Vegeta. Ayan. Sunod naman tayo, bago pa maging Vegeta Dragon Ball to, isang malaking red flag ba kung ang partner mo ay walang sariling credit score? o kasaysayan ng maayos na pagbabayad ng mga bills. Walang ano credit score.
9: May credit score ba tayo dito?
10: Hindi naman agad. Hihugutin ko. Meron naman kasi iba, hindi naman talaga pala utang. Meron. Kaya wala pa silang credit
9: score. Ah, okay, okay. Meron, meron. Okay. Hindi naman red flag, but sana walang utang na malaki.
10: Oo.
9: Okay lang. Ako, basta walang masyadong malaking utang sa akin, okay lang kahit walang credit score.
10: Mm-hmm. Hindi mo naman, mas makakautang pa nga yung mga ganun. Mm. Gagamitin mo siyang ano, homemaker. Yan, pwede yan.
9: Okay, next. Dapat maging panuntunan. Bawal mag-post ng anumang detalye tungkol sa inyong mga planong bakasyon sa social media hanggat hindi pa kayo nakakabalik. Actually, dati okay lang. Ngayon, delikado na eh. Akyat bahay gang eh. Dati, di ba, wala namang nakikita sa Facebook kasi photo, ano yun? Pang ano yun? Podak, tsaka film ang camera eh. Ngayon, real time. So, nalalaman ng mga kapitbahay kapag wala ka sa bahay.
10: Mm.
9: Pag nag-post ka. Ako, hindi naman maging... kahit late. Late lang mag-post, okay lang. Para safety muna tayo.
10: Okay.
9: Depende kung... Siyempre, sa ibang village kasi walang guard eh.
10: Mm-mm.
9: So, yun. Ibabaon ko yan.
10: Sa akin, huhugutin ko. Kasi nga, di natin mapipigilan yung mga tao pag gusto nila mag-post. Basta na lang, post responsibly na lang. Huwag na masyadong detalyado para makaiwas tayo sa mga, ng babahay, ng loob ng bahay. Kanya-kanya naman yan eh. Yung iba naman, wala naman stalker. O kaya naman, nag-post sila. Pero naka-private naman sila.
9: Ayun.
10: Kanya-kanya lang yan. So, ito naman. Okay lang ba na huwag mong samahan ng partner mo sa... mga gig o konserto ng kanyang mga paboritong banda kung sumasakit ang ulo mo sa ingay. Ibabaon. Kanya-kanya, malay mo, may sakit pala siya sa tenga, niluluga siya kapag nabibingi siya sa mga malalakas na tugtog, di ba? Pabayaan mo siyang hindi sumama. Kaya hindi naman niya yung genre. Hindi niya ma-enjoy. So, nakaupo lang siya, ikaw nagtatatayo ka na nag-i-scream-scream ka pa dyan. Nagtatataas ka pa ng mga lights mo, ilaw mo, may bandera ka pa. Habang yung kasama mo, napilitan lang pumunta. Ang pangit kaya tignan. Parang hindi rin kayo mag-e-enjoy. Parang, uy, ang KJ mo naman, mag-aaway pa kayo. So, hayaan mo na lang siya na huwag siyang sumama kung hindi niya paborito, hindi niya trip.
9: May boyfriend ka ba dati na invite ka sa concert na ayaw mo?
10: In-invite ako. Hindi ako mahilig manood ng concert.
9: Ng live.
10: Kasi mga gusto ko nasa... Wala, hindi masyado nagko-concert eh.
9: Kahit ano?
10: Pinapanood ko lang Kenny G. Yan, Brian McKnight.
9: Ang mga R&B na...
10: Hindi masyado. Gusto ko manood ng ganun maramihan. Pag Vegas na...
9: Okay.
10: Nasa LA.
9: Show live talagang
10: puro mga malaki. maraming R&B artists. Pero pag isa lang, parang ang boring.
9: Okay. So, yung mga concert dito, mga Chris Brown, Neo...
10: Nakanood ako ng isang Chris Brown kasi may libreng ticket. Pero hindi ko siya yung para gasto sa... Pero yun nga, nung napanood ko, hindi siya masyadong production na... Hindi ko

0: Puro mga malaki. Maraming ano, maraming R&B artist. Pero pag isa lang, parang ang boring.
1: Okay. So, yung mga concert dito, mga Chris Brown, Neo.
0: Nakanood ako ng isang Chris Brown kasi may libreng ticket. Pero hindi ko siya yung para gasto sa Pero yun nga, nung napanood ko, hindi siya masyadong production na... Hindi ko
1: sayaw,
0: na enjoy.
1: Sayaw lang.
0: Oo. So, mas maganda talaga yung parang nasa club, yung party talaga. Pag R&B, ah. So, hindi pa naman ako na-invite sa hindi ko gustong concert. Mahilig, sobrang hilig ko sa music. Kahit anong kantang puntahan kong concert, ma-enjoy ko naman. Okay lang
1: basta
0: sa akin.
1: Libre.
0: Okay. Kasi enjoy ako kapag wala akong gastos saka binili ko pera.
1: Dapat may ano, may TF pala to o may...
0: Oh, nagpapa-TF ako eh. Note ka naman ng concert ng ganito kasi get libre ticket tapos may TF. Sabihin ko, minimal lang naman yung TF.
1: Mga ano TF? 100?
0: Hindi naman, manonood ka lang eh. Minimal lang. Sige, kahit 10K na lang. Bigyan presents lang.
2: Ooh!
0: O, diba? Taga din sila buchi mo kang pera. Kaya pagod na pagod na pagod. Ang daming ganap.
1: Okay. Red flag ang partner na panay ang gamit ng salitang kung mahal mo ako, gagawin mo ito bilang paraan ng pagpilit sa iyo.
0: Ala, red flag ako. Hindi sa akin huhugutin yan. Hindi naman sa akin red flag yan. Minsan kasi kami mga babae na lalambing lang kami. Sabihin namin, kung mahal mo ko, dapat gagawin. Kung mahal mo ko, dapat susubo mo ito.
1: Yan.
0: Huwag mo itong inihanda kong pagkain, diba?
1: Never ko ginagawa ito.
0: Kung
1: na,
0: mahal mo ko, kakain mo ito kahit walang ligo.
2: Nagkakain na lang.
0: Gumahal mo ako, sub-sub ko, ulo mo dito kahit panghe.
1: Nagising na si Derek.
2: Nagkakain na lang.
0: Paborito ko yung sinasabi, ay, hindi mo pala akong mahal eh. Hindi mo pala akong mahal, hindi mo akong kain.
1: Pag ikaw lang mo dito, sinabi mo na pag-ulam natin. Gumigising yung sound effects natin eh.
0: Oo, oh, biglang nagkaka-effects eh. Subo mo etet.
2: Nagkaon ka na lang.
0: Ayan na nga siya. Uy, sumugot ka naman, panay ka naman ng tawa eh.
1: Si Norman is
0: watching. Ano sagot mo dun sa ano?
1: Hindi naman. Red flag. Ibaba mo ulit.
0: Oh, tamo, sumagot siya. Hindi niya alam yung ano niya.
1: Red flag sa akin.
0: Ayaw mo yung ganyan.
1: Oh, ayaw ko ng ganyan eh. Yun ma...
0: So, ano sagot mo?
1: Ma... Ano yung tawag diyan? Sabi mo ma... Ma... Malambing?
3: Gusto ko namigaya.
1: Hindi. So, ihuhugutin ko yan. Hugot ko yan.
0: Mali pa. Ibabaon mo kasi red flag nga sa'yo.
1: Ayun.
0: Ito talaga naman. Tama kailangan na. Tuturuan pa itong estudyante ko palagi.
1: Oh my gosh!
0: Wow!
3: Tumansin mo
0: ayan,
3: naman
0: ako. Ayan, bago pa ba dito ang kalbo. Mamaya-maya may mga kwento nga abot hanggang buto naman ang sakit.
1: Stay with us. This is Getting Real. Dito lang sa True Confessions.

0: ang buti. Mas dumalakas ang loob umamin. Stay with us, True Confessions.
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
2: Iba't ibang reaksyon ang bumuo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa mga pinagmamalaking accomplishment at tugon sa mga krisis, hanggang sa mga bagong plano at panukalang batas ng administrasyon, lahat yan inhain sa bayan. Pero ang tanong, kontento ka ba sa naging ulat ng Pangulo? Sapat ba ito o may mga

0: pa, ating himayin at pag-usapan yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
2: Gabi na. Bawal na ang pa-instant. Ito ang True Confessions. Walang preno, walang filter. Ito lang sa True FM.
3: Yes! Nakatutok pa rin kayo sa inyong late night akumbisalan. This is
4: Confession. Mga problema sa puso naman tayo sa ating SSS. Sagad sa sakit.
2: Masakit, pero totoo. True Confessions present. Real talk lang, less something. Rawr.
4: Much problem.
3: Andito na po tayo sa eksena na magbabasa tayo ng mga nakakaiyak. So, ito na ang ating SSS for tonight. Galing kay Much Program 9294. Sa pinamagatang, ako ba yung mali o nag-overreact lang ako? Ayan. Ang weird kasi ng biglang pagbabago ng girlfriend ko. Yun ang sinabi niya. Yung title niya, ang gulo. Basta yun na yun. So, more than 10 years na kami ng girlfriend ko. Sa tagal ba naman namin, halos kabisado ko na bawat galaw niya. Minsan sa kilos pa lang niya, ramdam ko na agad kapag may iba o may tumatakbo sa isip niya. Matagal na rin kaming open sa SOCNED account ng isa't isa. At chill lang kami rito. Ako naman, bihira ko talagang tignan yung sa kanya. Siguro once or twice a year lang. At pang-scroll lang kapag bored ako. Ayan, yung mga fidget. Hindi para mang-inspeksyon ng DMs niya. Yung TikTok lang niya ang wala akong access. Pero since before, anonymous naman kasi talaga yung account na yun. Walang totoong pangalan, walang mukha niya. Minsan, picture pa nga ng aso namin yung profile picture niya. So, mas mukha siyang gaming account. One time nakiusap siya na hiramin yung Valorant account ko kasi gusto niyang maglaro. At
4: ako,
3: trip niya yung mga skins ko. Normal lang naman to kasi ginagawa na niya dati. Habang naglalaro, may nakilala at nakamatch siyang isang guy. To be clear, wala akong issue kung may male friends siya. Sobrang normal lang yan at may tiwala ako sa kanya. Never din ako naging seloso o controlling sa kung kanino siya nakikipag-usap. Eventually, binigay niya yung TikTok account niya doon sa guy, galing Valo. Kusa naman niyang ikinwento sa akin. Kaya sabi ko lang, ah, okay, G. Sinabi rin niya sa akin na medyo nagpaparamdam o napuflirt daw yung guy.
4: Nako, patay.
3: Pero di ko na masyadong pinansin kasi tiwala naman ako sa kanya na kaya niyang idaan sa boundary. Kaso nitong mga nakaraang araw, biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Nagsimula siyang mag-post ng mga ganda-gandang pictures sa TikTok. Pinilitan yung DP niya ng mukha niya. At halos araw-araw na nagsiselfie sa story. Ay, confirm yan pag babae. No-off lang ako kasi dati pa niya sinasabi na ayaw niya magpakita ng mukha sa TikTok. Ayoko naman siyang pagbintangan kasi hindi naman ako ganung type ng boyfriend. Inisip ko rin baka bigla lang siyang nagkaroon ng confidence boost o feeling maganda lang siya lately. And okay naman yun sa akin. Ang hindi ko lang talaga mag-get ay yung timing. Bakit kung kailan niya nakilala yung guy at naging friend sila sa TikTok, doon siya biglang nag-stop maging anonymous at biglang nag-post ng mga pictures niya?
4: Alam na.
3: Nagmumukha ba akong paranoid at nag-overthink lang o valid naman na ma-weirdohan ako rito? Ayun po, Ate Charo. Weird ba yung ganun? Ako mawiwirdohan din ako. Sa baba, eh, medyo mahirap basahin. Kasi may mga times talaga na tama sa nagaganda-gandahan yung babae. Or nag-boost lang yung confidence niya biglaan. Or pumayat siya ngayon, kaya biglang gusto niya na. Pero, ako ah, as babae ah, nagpapakit lang talaga ako, mapakita, nagsiselfie ako, lalo na kapag, kunyari, sexy yung ano, aura ko ngayon. O kaya, cute na cute ka, o kaya nakapag-plancha ka ng buhok. Magpipicture ka lang kapag magpapapansin ka. Pero yung para magmaganda ka lang, hindi ko gagawin. Gagawin ko. Makababasa ko. Gagawin ko pala.
4: Gagawin mo.
3: Ginagawa ko pala ginagawa, sa minsan.
4: Ginagawa mo sa'yo.
3: Pero mas madalas ko ginagawa yun kapag may lalaki akong gustong paringgan or gusto kong magpakit sa kanya.
4: Yung mga viewers.
3: Or hindi. Hindi para sa viewers eh. Pag viewers lang, hindi masyado. Bihira lang eh. Mas madalas kapag may pinagpapakyutan ako.
4: But ipopost mo sa public or
3: public,
4: diretso
3: public
4: sa kanya?
3: Public. Public. Magpapakyut okay ka. Tapos kasi okay ang gusto mo, mag-comment siya.
4: Ah,
3: so, para magpa-comment siya. Okay, pero hindi ko gagawin okay yung kunyari, same selfie everyday na parang ulit-ulit. Ako din nauumay sa face ko. Pero marirealize ko na lang, ano ba yan? Papakyut ako.
4: Ako naman, tungkol sa story, feeling ko parang hindi babae yung Valorant player kasama niya. Feeling ko lalaki lang yung pangalan, ba't babae? Feeling ko, maraming ganyan eh.
3: Ay, nakatone.
4: Na akala mo, lalaki. Di ba dalawang sila lalaki?
3: Ay, nakatone, not listening ka na.
4: Feeling ko,
3: yung girlfriend niya, hiniram yung Valorant niya.
4: Oh, chicks to chicks, di ba?
3: Hindi chicks to chicks, may lalaki siyang ka-na-match.
4: Okay, so feeling ko, opposite sex nga. So,
3: hindi mo sa feeling, totoo siya. Sinabi niya na opposite sex talaga.
4: Okay, so meron bago. May bago na siya. Basta na gano'ng iba ng habits sa online, may ano na yan. May nagtitibok ng puso. May iba na nagtitibok.
3: Mm-hmm.
4: Basta nagbago. Dati wala namang face yun na account niya na eh. Ngayon meron na. So for sure yan. Na nakapasok si ano, si kumpare.
3: Feeling mo?
4: Oo, feeling ko.
3: Or baka hindi, wala lang. Dahil siguro ano, wala pang something sa kanila. Pero baka nagpapakit lang talaga si
4: kumpare. Meron na yan. Meron. Feeling ko, itong boyfriend niya, yung language of love niya. Kasi, hindi natin alam, but 28 years old na siya, right? So, 10 years na sila daw. So, 10 years. 18 years old na kakilala sila. So, syempre, minsan, taken for granted na yan eh. 10 years na yung relasyon eh. So, feeling ko, itong bagong guy na kamit niya sa Valorant, magaling lumandi. Yun lang ang reason why na mga babae nag-cheat eh, o naghahanap ng iba eh. May nagbibigay ng pansin eh, o may nag-flirt eh. Kasi hindi ka nag-flirt sa asawa mo o sa girlfriend mo ngayon. So, kung sino yung malandi, magbibigay ng ano, ng time, then, kaya everyday dapat, ang sinasabi nila, everyday should date your wife. Parang first day nyo palagi. Kasi kung hindi, yung mga abangers, matindi yung mga abangers eh. So yes, may bago yan.
3: Pwede.
4: Malapit na,
3: pero ano pa lang, nagpapakyutan pa lang. Diyan na masusulit yan
4: eh.
3: Kapag ano, napabaya mo na yan. Normal naman yung nawi-weirdoan ka, hindi ka nag-overthink kasi may ano naman, may series na nangyari, hindi naman siya biglaan eh. Alam mo, may build-up. May build-up na naglaro sila, nagme-message na sila, na medyo parang nagpo-flirt na yung lalaki. Tapos biglang nagpo-post na siya. So may build-up, kaya napapraning ka. Valid naman ang iyong kapraningan. At saka para sa isang lalaki na maging praning, hindi laging praning ang mga lalaki. Madalas wala silang pakialam. Hindi sila yung mabilis mag-react sa mga ganyan, yung mga maliliit na bagay. Hindi nila napapansin yan. Insensitive nga ang mga lalaki.
4: Or malay mo, yung boyfriend niya, baka may iba din. Iba? Kaya...
3: Bakit naman ginawa ng iba? Wala siyang sinabi.
4: Wala, but walang pansinan eh. Diba? Pag, if your boyfriend really cares, he'll investigate eh. Siguro sa 10 years na yan,

0: big malinis, oh. Linaw, malinis, sa lamig. Sarap, grabe. Dito sa Rizal, kung table ng adventure mo, mayroon ka lang batis, mayroon kang hike pa kayat, mayroon kang hike sa patag, mayroon ka pa waterfall. Nalaki mo yun.
1: Ang passion ko is yung maipaliwanag sa pangkaraniwang Pilipino ang mga napaka-importanteng issue na may implikasyon sa pangkalahatan sa ating mga Pilipino. Nang sa ganon, ang mga Pilipino ay hindi lang magkaroon ng edukasyon at pagtangkilik sa impormasyon, kundi magkaroon ng paninindigan sa mga isyung pambayan. Laging importante ang katotohanan sa laman ng iyong ibinabalita. Ako po si Ted Pailon. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
2: Watch Filipina tennis sensation Alex Ayala take on the region's best at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch every match from September 10 to October 4, only on Signal.

0: Kung sa Europe, meron tayong Madrid, Paris, Berlin, Florence, na kilala para sa mayaman na sining, dito naman sa Pilipinas, meron tayong Angono, Rizal, na tinaguri ang Art Capital of the Philippines.
1: Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryo at simpleng bayan ang Angono. Pero sa residential areas, dito nakatago ang nakamamanghang sining at kasaysayan ng Angono.
2: Ito lang ang bayan na may dalawang national artists. Diyan si Maestro Lucio San Pedro, ano ang ating national artist for music. At nandiyan din si Botong Francisco, national artist for visual arts.
1: Ang first mass of Limasawa, progress of medicine in the Philippines, at ang Filipino struggles through history. Ilan lang ito sa mga masterpiece ni Carlos Boto Francisco na nakadisplay ngayon sa National Museum of Fine Arts sa Maynila.
3: Karamihan ng mga obrang kilala sa kanya, may kinalaman sa mga panahon ng mga dayuhan, alaman ng panahon ng mga Kastila or pre-colonial period or something na pinagbuhusan niya ng pag-aaral at may historical content lagi na about the Philippine history, no, mga traditions ng mga tao, yeah, cultural, nandoon doon na rin. So, doon magaling si Lolo eh. Doon siya naging henyo.
0: Kayo po ay gumagawa ng abstract paintings.
3: Na-segue ako dun eh.
0: Paano po kayo ini-inspire ni Lolo? At paano po kayo naiba sa kanya?
3: Well, the reason for that na ako'y humiwalay talaga dun sa estilo niya. First, and yung pressure, what buhat ko. In his name, ako kasi naipangalan sa kanya. Pangalawa, yung sense ng an artist na hanapin mo yung sarili mo eh.

0: ang lugar na ito ang mismong bahay at studio ng national artist.
1: Lahat open pumasok dito?
2: Ang bahay po namin ay open sa public since 1970s pa. Nung maging national artist po ang lolo, ang lola po ang nag-decide niya na i-open natin ang bahay sa public. Hindi natin kailangan ipagdamot itong naiwang studio niya sa mga gustong sumilip.
1: Okay, nakita na natin yung mga gawa ng national artist natin na si Botong Francisco. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Dahil sa labas ng kanilang gallery at tahanan, makikita dito, sa kahabaan ng Doña Aurora Street, yung mga inukit na mural ng mga young artists ng Anggono.

0: Ito ay recreation ng artworks ni Botong Francisco. What a way to honor his name.
1: Wala pang 5 minutong biyahe mula sa Mural Street, ang isa namang museo na may daan na ang paintings ng pamilya ng mga pintor. Ito ang Blanco Family Museum na binuo ni Jose Pitok Blanco.
0: Paano niyo po naisipan na ilagay sa isang lugar lahat?
2: Yung father ko ang nag-isip niya. Kasi nga, lumalaki yung family, lahat artist. Kailangan ng wall ng space. None of the children took a formal training in painting. We were all taught by my father.
0: Ang galing!
2: Mili, there are more than 400 plus painting in our collection. Kung kailan siya nag-umpisa, nagarito lahat nakatabi.
0: Garito po kayo lumaki?
2: Oo. Pagising, painting na agad. Katapos yung mga kapatid mo, since artist sila lahat, lahat sila nagkakomento doon sa art mo. Kaya mabilis yung development mo.
0: Galing!
1: Realism ang tawag sa estilo ng pagpinta ng pamilya Blanco.
0: So, ibig sabihin po, lahat po na nakikita natin dito, eh, kahit pa paano, has been seen by the eye.
2: Sa painting namin, pinapakita namin yung beauty na nasa sa paligid natin, na nakakalimutan natin. Like yung mga old tradition natin, yung respect, yung values. Katulad nung sa father kong punong-puno ng mga tao, mga faces.
0: Mahilig mo kayo sa tao kasi yun yung specialty ng...
2: Oo. Yung viewer makaka-relate pag may tao doon sa painting.
0: Nakikita niya yung sarili niya doon. Ano po naging epekto ng paintings sa hanap buhay po ninyo?
2: Kailangan meron kang ibang business. Maganda rin yung nakakabenta ka ng painting mo. Pero huwag mong iyano sa painting yung kabuhayan mo. Kasi kung puro painting lang at aasa ka doon sa benta mo, mapuprustrate ka. At hindi mo magagawa lahat ng mga obra na gusto mong gawin. Ito section na itong works ko. Iyan ang graduation thesis ko under my father. Iba naman yung style ko sa father ko. Yung father ko yung punong-puno ng tao. Yung akin, more yung may breathing space, may monkey.
0: Anong sabi ng tatay ko ninyo nung pinasa niya yung thesis?
2: Ay, approve. Mother ko ang pinaka-earliest art critic ng father ko.
0: Yung mother niyo, ano naman po ang specialty niya?
2: Mga apo, mga mother and child teams.
0: Ano, lahat po kayo painters, wala po bang naiwan na...
2: Wala.
0: Lahat talaga. Pwede po baka magpahawa? Magpahawa lang po baka may dumaloy sa akin na...
2: Sige, schedule natin. Turuan kita.
1: Art, music, food, and coffee. Lahat yan binibida ng mga taga-Anggono, lalo na dito sa Music Wizard Cafe. Nagsimula bilang isang music school noong 2002, naisipan ng pamilya Cruz na magtayo ng isang coffee shop para sa mga magulang ng mga estudyante.
3: Mahilig natin sa kape. I think it's a good business to try to just sell them coffee while waiting. And then thankfully, people started liking what we were offering. Na lumaki na po kami, sabi ko, let's rebrand a little bit. That now serves pasta, punchers, and rice meals din po.
4: Like, ang sarap nito.
3: Ang nga pa nag-i-enjoy ako kayo, ano?
4: Kaya hindi ito malahig masyado kasi ang sarap.
3: Nawawala na siya sa sarap. That's our classic cinnamon.
4: It's really good.
3: It's good.
4: Ang lambot at ang init.
3: We make sure that whenever we heat it, nilalagyan namin extra butter.
4: Para.
1: Nag-dessert na ako, pero hindi pa pala nagtatapos dyan ang mga surpresa sa cafe.
3: Originally po kasi, yung Aqua Art Gallery was designed for the family only. Mm-hmm. So nag-umpisa lang kami na gawin siyang parang for the collection of my dad. Tinte, nabuksan siya sa public kasi most of the artists ng mga tiga-Anggono gusto nilang maging part ng gallery.
5: one of the purpose of having seed is para matulungan din naman natin yung mga kasiling natin to earn. Natutunan ko yung magkakaroon ng advokasya o malasakit sa siling sa daddy ko eh. Maliit pa lang ako, nakikita ko yung bahay namin. Bigla na lang may kakatok, may papasok na artwork. Kahit pencil sketches yan, he will buy it. He will buy it. Hindi lalabas ang pintor sa bahay namin ng kahit paano, walang bit-bit. Pambili ng gamit ng anak, pangkain man lang, maitawid ang everyday na gastusin.
1: At hindi lang para sa food, art at coffee lovers ang cafe, para rin ito sa mga mahilig sa musika. Dahil kahit sino, pwedeng tumugtog ng gitara, violin at piano.

0: ハハハハ。When in Angono, huwag na huwag palalagpasin ang kanilang sikat na fried itik o duck na mabibili sa Itik Lane.
1: Pick your poison! Itik 1, Itik 2, Itik 3. Bibili na lang ako ng pinakamukhang maganda at mabahit. Ay! Hello po! Ano po pangalan niyo?
2: Vilma!
1: Vilma! Gano'ng kasarap yung itik?
2: Masarap sa manok mo yan, ha?
1: Hmm. Sigurado ka? Sige na nga. Ito yung itik na isa sa mga pinagmamalaki po dito sa Angono. Ang laki, parang maubos to.
2: Ayaw mo po tayan, ma'am!
1: Ma'am, natakot naman po ako. Gano'ng katagal na po kayo nagbebenta ng itik dito?
2: 22 years, ma'am!
1: Wow! Ito po, ano po ito?
2: Laman loob po nga. So, ang kandareta, o, yan.
1: Ginagawa rin pong pulutan yung...
2: Ay, oo. Yun ang dalawa sa ibang bansa, yan, ha? Oo, Saudi, yung soke ko nga, no? 10 piraso sinadala yun.
1: Ganun ka special?
2: Mm-hmm.
1: Yung asawa po rin yung?
2: Ayun, ay single mom na ako po.
1: Ay, single mom na. O, masaya na.
2: Oh, masaya na, ha?
1: Masaya kang tita, tase. Number 642.
0: Habang hinihintay ang fried itik, may natutunan pa akong bago. Paano tumaya sa loto?
1: 655. 55 numbers, pili ka ng 6.
0: Pasensya na, first time ko pa lang ito.
1: Oh, tapos na kami tumaya.
2: Tumaya.
1: Ito naman, tataya naman ako sa buhay.
2: Yan. Kasi mas masarap talaga ang kinakamay.
1: O, kakamayin ko.
2: Yan.
1: Ah, so... Masarap na? Kaya pala malakas. Sarap ah.
2: Oh, mantika, karayin niyang mantika. Yan.
1: Ah.
2: Pag nagpapakulo niyan, pag nag-aado,
1: lumalabas. Hindi na kayo gumagamit ng ano, cooking oil?
2: Hindi na. Karayin mantika, mas malinis.
1: Sakto-sakto ang pagkatulito ni Nanay Vilma dito sa kanyang fried eating. 200 pesos. 210 pesos. Bibigyan niya ako ng discount ng 10 pesos.
2: Kaya,
1: pwede na. Nag-joke lang. Ang sarap, grabe. Ang init din.
2: Ikaw sa ano?
1: Ang init, o. Ay, grabe. Sir, inumin na lang kulang.
2: Pwede na.
1: Ay, bayad, bayad.
3: We have to go back here.
4: Yeah.
3: Yeah, it's nice.
1: I have to leave you na, no? Honeymoon na kayo.
4: Bye!
1: Bye!
4: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.

0: Sa pagpapatuloy ng ating overland camping adventure sa Tanay, kasama pa rin natin ang ating Olympic gold medalist na si Hydrin at ang kanyang mister at coach na si Julius. Dahil busy sa kanilang training camp sa Halahala dito rin sa Rizal, hindi pa masyadong nakakapaglibot ang dalawa sa probinsya.
1: Yan,
2: dito. Yan. Oh, wow! Wow!
0: Kaya naman sakto ang ating overland camping invite. Dahil bukod sa malapit lamang, quick trip lang din ito over the weekend. Pero alam nyo ba na ang bagong kasal, hindi pa nakakapag-honeymoon?

0: Hindi na bago para kay Heidi rin ang buhay probinsya. Pero isa sa mga travel goals niya ang masilayan ang sikat na Sea of Clouds na dinarayo sa Rizal. Kaya naman ngayong umaga, susubukan nating matupad ito.
1: Nakita kami sa taas, syempre, sama yung aking 360 camera at yung cellphone ko. Medyo nawalan ako ng battery. Yun lang pala yung mahirap dito. Kailangan mag-charge ka, tapos kailangan namin kang dalawang power bank. Buti na lang, walang signal, kaya di ko masyadong nagamit yung phone ko. Meron pa siyang kinalamang power. Hi!
2: Ah, ilang minuto to?
3: 500 steps hard.
2: Talaga?
4: Galing po kami doon si baba.
2: Hinal na po ako. So ito yung nakikita natin. Always pray and never give up.
4: Diba? Nakakahiya sa Diyos.
2: Nakakahiya naman ang kapagod.
4: Kaya Julius, don't give up.
5: You don't give up.
2: I'm not giving up.
5: I'm not giving up.
6: Tagal.
2: Okay lang.
6: Eh, pito tayo lang.
5: Yes.
6: Ilang steps
5: na
6: yan, guys.
5: Oh, don't stop. You can do it. Trust the process.
2: Na-survive naman. Woo!

0: Sabi mo kahapon, pag nandito ka, parang bumabalik ka sa kabataan mo. Bakit? Naalala mo ba yung ano dito?
1: Bumabalik ako sa kabataan ko yung pag makita ko yung river. Kasi wala naman siyang ganito kaganda. Pero makita ko yung river na parang gusto kong lumangon, mm-hmm. gusto kong tumagbo sa...
0: Madalas mo ginagawa yun nun?
1: Mm-mm. Madalas.
0: Ito yung nagpag-handa ko ngayon for Paris Olympics. Ano pang mga gusto mong i-build in the future with Julius in terms of, I guess, sa sport niyo, tsaka sa gusto niyong iiwan?
1: What we want for future is to build the weightlifting academy, the HD weightlifting academy that we're doing right now, right? Then, of course, increasing the awareness about weightlifting
0: mm-hmm.
1: here in the Philippines. Kaya nandito pa rin ako. Kahit na yeah, medyo mahirap, nandito pa rin ako hanggang Paris 2024 kasi may mission pa.
0: Pagkatapos ng 2024 Olympics mo, mag-baby ka na, di ba? Ako naman, mag-love life mo.

0: Manilang Arts ang matatagpuan dito sa Rizal. Dahil kung hanap niyo naman ay kakaibang outdoor adventure, siguradong hindi kayo mauubusan ng exciting at challenging activities. At isa nga ang UCM Adventure Park dito sa San Mateo na dinarayo para sa kanilang all-terrain vehicle o ATV.
1: Naka-experience naman na ako nitong ATV, pero kinailangan ko pa lumipad at pumunta sa Bohol. Eh, di ko akalain na ilang kilometro lang mula sa tinitirahan ko, meron ng ganitong experience dito sa Rizal. So, para sa mga adventure junkies dyan, o tara, ATV tayo. Break, dalawa. Ayan, ready na.

0: yung pala learning lesson ko dito, pag mag-ATV po kayo, huwag niyo po akong tutularan at huwag po kayo magsusuot ng bagong sapatos kasi naputi ka na po siya. Pero napakasaya. Kung nag-aarap kayo ng adventure, this is the way to go. Bye! Woohoo!
1: Good luck! Tagal ko ng bicycle rider. Ngayon lang yata ako kinamahan sa bisikleta. Ang bicycle zipline kasi dito sa UCM Adventure Park, 200 meters ang haba at 60 hanggang 80 feet ang taas. Pero siyempre, dahil woman in action tayo, walang urungan.
0: So ano pong bang gagawin natin?
2: Magkaan na tayo, madam. Gusto niyo po mag-horseback riding?
0: Ay, pwede. Saan ba? Ngayon ha?
2: Doon po doon.
0: Ay, ay. Ano gagawin natin dito?
2: Dito, mama. Matitingnan po natin yung ano magandang Manila, Metro Manila skyline.
0: Ayun.
2: And the nature view po. And makakapag-share-share po tayo habang nasa bicycle.
0: Oh, isa lang naman ang request ko.
3: Yes.
0: Kasama ko kayo. Okay. Let's go. Okay naman pala kasi pagka may nangyari sa bisikleta mo, eh sigurado ka namang lalambitin ka dito sa ano, sa zipline nila. Hala, hala, hala. Hala, hala. Kinakabahan ako, kinakabahan ako. Ay, okay ba to? Ayun, okay naman pala. Medyo stable naman.

0: hindi lang adventure ang meron dito sa UCM. Kung trip mo, pwede naman mag-relax at chill lang. Kung ayaw mo nang magdala ng pang-overland camping, maaari mo rin subukan itong ganitong trailer setup.
1: Pwede po tayo mag-camping overnight po dito. We have the tent rental and meron po kaming mga camper trailer and yung pinakalikas din po namin is the trailer home po. We also have po the UCM Sky Tower po na pwede po kayong mag-relax, mag-chill. Lately lang po nagkaroon kami ng Tanaw Restaurant. Al fresco po tayo, open area, tapos nasa mga nipahat po tayo.
0: Magandang tanawin, check! Challenging adventures, check! Dito sa Rizal, marami ka ng hashtag goals na magtupad mula sa travel bucket list mo.
2: Ano level 127 sa Tokyo.
3: Oh, record na yun, no?
2: Mm-hmm.
3: Tapos ano yung bagong goal natin?
2: 130.
3: Nasaan na tayo?
2: Medyo malayo pa. Medyo malayo pa.
4: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: Dito sa bunga ng Laguna de Baye at kaduluduluhan ng Rizal Province, matatagpuan ang training camp ni Hydrin Diaz sa Halahala. Simple at payapa ang buhay, katulad na lamang ng nakangisnan ng Zamboanguenya. Pero hindi tulad noon, hindi na ipil-ipil o sementong marble ang laman ng kanyang bakuran. Ngayon, sa Hydrin Weightlifting Academy, kumpleto na ang kagamitan. At dito nga tayo dinala ni Hydrin at Julius para makilala ang 20 kabataang tinutulungan nilang maghanda para sa batang Pinoy.
1: Diba mas maganda? Kinokontrol niyo eh. Tapos magdating dito sa baba. Five. Dapat parang nag-jump kayo.
2: Down. Go, Lawrence, go. Get ready, Donis.
1: Go! Yes! Kulot yung burpees mo, pangit. Ang pangit na burpees.
2: When you go down, you can already sprint.
1: Okay.
2: You go down, and then as you go up, you're ready.
3: Nung una mga 15 lang, ngayon naging 20. Tapos pang araw-araw pa ibibigay yung mukha na pumapasok. Bisa ko, wow. Ang hinahanap kasi namin sa mga bata yung character eh. Nakikita mo kasi eh, paano sila ka-attentive, paano sila ka-determined na bubuhat kahit na hulog na, itry pa rin. Or minsan na, kasi yung training namin, medyo mahirap. Tapos, kinabukasan, meron dyan, magre-reklamo, mag-stop na, masakit ang katawan. Yung iba, bumabalik pa rin.
1: Galing naman. Mahirap
4: ba? Nakailan na ba kayo?
1: Mahirap matalo, no? Lalo kong lalakas.
3: Okay. Idol ko po kasi si Heidi at gusto ko pong itry yung pagbubuhat ko. Para po lumakas. Kasi lagi ko minabubuli. Para po rin mo. Para sumikat pa sa mga ibang lugar. Na-idol ko yung po sa atin. Ayun po. Gusto makatunay ko.
0: Dito sa Halahala, sinusubukan ng mag-asawa na magsimula ng grassroots program katuwang ang LGU, isang pagtatanim para sa pangarap nilang dumami pa ang weightlifting champion sa buong Pilipinas. Ang susunod na henerasyon din ang dahilan kaya kahit nakamit na ni Heidi ang pinapangarap na ginto sa Olympics, desidido siyang kumasa muli para sa Paris 2024.
5: Ano ba yan?
1: Grabe kayo!
5: Ilan
1: na?
3: Siyempre gusto kong manalo ng gold.
1: Siyempre, gold na dyan.
3: Siyempre kung gusto kong manalo ng gold, kailangan kong mag-snatch ng mataas.
1: Mm-hmm. So last Tokyo, anong snatch mo lang?
3: Mababa, 97.
1: Tapos ano nalagay dito?
3: 116.
1: Tapos yung clean and jerk mo?
3: Kailangan, binura ko pala yung laban.
1: Tapos ano yung bagong goal natin?
3: 130.
1: Nasaan na tayo?
3: medyo malayo pa. Pero malapit
1: na. Hindi na naman talaga yun. Dapat sinusulat mo yung vision mo, di ba?
3: Para sa akin, kaya ko pa. Kaya pa ng team. Saka nakikita ko kasi na sino bang nasusunod sa akin. Mag-start pa lang sila eh. Kailangan pa rin nila ng inspirasyon na gaya ko. And gusto ko lang sabihin na kaya ko pa.
0: Dito rin, paligoy-ligoy sa kanyang gym matatagpuan ang 7 taong gulang na si Samantha. sa galaw pa lang, formahan at confidence. Hindi may kakaila. Pamangkin nga ni Heidi si Sam Sam.

0: Yo no lo sabe. Galing. Siyempre, magaling din. Technique niya, maganda. Malakas din.
1: So, 7 ka ganyan ka na po?
0: Hindi. 11 years old ako nag-start. Isipin mo 7 years old, gusto na niyang dito mag-training, mag-aral. Kasi gusto niya maging challenge. So, malakas bago.
2: Lakas
1: niya. Ito sinasabi nito, di ba, pag bata, huwag sa dumag-wait. Mali ba yun?
0: Hindi naman totoo eh. Yung height ko kasi height namin, maliit talaga kami kaya hindi kami lumaki. Ang dami namin bata dito, like si Jose, bata siya, hanggang dito lang siya sa akin, 11 years old siya. Ngayon 15 na, nasa 5'5 na siya.
3: Hindi madaling ipagsabay para kay Heidelin ang paghahanda para sa kanyang mga laban at ang pag-aalaga sa young weightlifters. Pero tanggap ng gold medalist ang malaking hamon na dala ng kanyang pagkapanalo. Bago umuwi, may good news kami para sa mga bata.
4: Pero kami surprised for you kids. Oo, syempre, kinonsyaba namin si Ate Heidelin at si Julius para bigyan kayo ng regalo. Konting inspiration lang. So, ito na Ate Heidelin. Tinuro namin kayo ng Under Armour na shirt and shorts. So, lahat kayo meron kayo sa sizes niyo. Wow. Okay, basahin mo na namin.
5: Thank you all!

0: at ako naman, may pabaong kwento.
1: Ito ni Paolo Del Rosario, ng kamay ni Heidilyn Diaz, the day after she won the gold medals. Eh, naalala ko, meron akong tawag na golden hands dun sa aking study table. This one is, renewing ko to nung college retreat ko. Bigla yung araw, sobrang tirik dun sa kamay ko. Nakaganyan kasi ako, it's sobrang tirik. Parang yun yung sign ko na may plano si Lord naman, no? Eh, hindi ko naman iniisip na, syempre, Olympic gold medal yon. Dahil matingkad sa isipan ko, para maalala ko lagi, renewing ko siya sa yellow na paper. Tapos, nilagay ko siya sa study table ko. Yung tape, kasi napipikon ako, ang ganda-ganda ng drawing ko. Tapos, minarkahan ng tape, sobrang nakakakilabot kasi parehong-pareho siya. Pati sa yung mga kalyo mo, medyo same din yung placement niya. Kaya, nung kinocover ko si Heidilyn, iyak ako na iyak. Kasi parang, para sa akin, fulfillment yun of a vision na binigay ni Lord.
2: Hard work yan.
1: Kaya mo yung tap? Talaga?
2: Kaya ko din sa akin. Hindi na pwede ba?
1: Ano na bang susunod na gold medalist? Sa Olympics?
3: Naririnig na natin pero hindi pa natin nakikita.
4: Safe pa lahat?
5: Kaya na.
4: Safe naman dito. Yung puso ko safe pa dito.
6: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
9: You have to build your character.
10: Yeah, so masabi ko.
11: Your setting is Ayala.
10: Yes.
11: And you work for Ayala.
10: Yes.
11: Are you related with the Ayalas?
12: When my father was on his death,

0: kasaysayan ng magpatalo sa dalawang kapatid ko.
1: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin at huwag ako.
2: Microdrama is hitting on Signal Play!
0: Papu-papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi papu, nakita ko. Nag-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
3: Oo, napanood ko na yan. Oo, marami na, ano na, dami ng views niyan eh. Oo, tulungan kaya natin.
0: Oo, pakontak natin.
3: Pag-views natin sa show.
0: Oo.
3: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
0: Sige. Sigurado, papu, maraming maaanting dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
3: Suwak na suwak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: an author, Chuck Swindoll, pointed out the humanity of Paul and that even in distressing conditions, he still wanted to study and write till the end. Nakaka-inspire, di ba? Especially for me, because there are days when I'd rather stick to my need for comfort from an overcoat instead of working, reading, or writing. Yes, we can give in to our human needs, and we should take care of ourselves. But let's not forget the books and parchments too. God's purpose and mission for our lives until the end. Let's pray. Lord, give us the grace to continue serving you and being faithful till our very last breath. Amen.
1: Thank you, Sister Risa Kaupeng.
2: Magandang hapon, mga Jutiners na nanonood sa atin, mga Suki, kumusta po kayo? Para sa mga nag-aabang na aming mga YouTube vlogs, eto na, what's in store pa po?
1: Eto na nga, meron tayong house tour sa tahanan ng aktor.
2: Yeah. Aba, yeah, parang may nag-wage dito ah. Bilakad ka.
1: May aktor na si Leandro Valdemor sa Paete, Laguna. Oh, eto na. Naano talaga tayo, na-amaze tayo doon sa kanyang mansyon. Mm-hmm. Diyan po sa Paete. At nahihilig na rin pala itong si Leandro sa pag-aalaga ng mga kalapati na ginagamit niya sa karera ng mga kalapati. Eto, panoorin po natin. Tayo ngayon sa Paete, Laguna at ang bahay sa aking likuran ay bahay ng aktor na si Leandro Valdemor. Kukumustahin po natin siya. At syempre, pagkakaroon tayo ng house tour.
3: Pero bago ang init dyan eh.
1: Ganda. Bakit nakarehas na puso hall?
3: Kasi yun yung teleserye.
1: Ah, ayun yung
3: teleserye ko. Kaya nabuo ito dahil dun sa teleserye.
1: Ayun, itong ano ito. Galing! Nakarehas sa puso hall.
3: Ayan.
1: Dahil sa kinita niya doon sa teleserye. Ayan. Itong pinagpagawa niya.
3: Yun yung title.
1: Yun yung title.
3: Tapos ito naman yung Cain at Abel.
1: May nakasulat di ba rito?
3: Wala naman. Pero ito yung kumbaga nakatulong siya.
1: Oh,
3: nakatulong siya na may patayo ito.
1: Dahil sa Cain and Abel na teleserye.
3: Teleserye. Okay. Oh, kasi nung bata pa ako, kapitbahay ko yung asawa ko eh.
1: Mm.
3: So, yung mga kalapati ko noon, doon namamahinga sa sampayan nila.
1: Okay.
3: So wala pa kami, bata pa ako noon eh. Tapos hindi ko alam, yung palang makakatuluyan ko. Kapitbahay.
1: Pinadapuan ang
3: kalapati. Oo. Nasising ko. Ayan o.
1: No.
3: So, walang pandaraya to. Hindi ka makakapandaraya kasi bata pa lang siya, lalagyan mo na siya ng sing-sing.
1: Okay.
3: Kasi pag malaki na, nalagyan mo, hindi kakasya.
1: Oo.
3: Hindi siya kakasya. So bata pa lang, lalagyan mo na siya ng sing-sing. So ito yung mga panlaban natin.
1: Oo.
3: Yan.
1: Tapos sa mga kalaban mo, ano naman?
3: Ganun
1: ano?
3: Din.
1: Sa lugar din nila uuwi.
3: Oo, sa lugar din nila. Ngayon, malalaman mo yung speed mo kasi sinusukatan yan eh. Susukatan yan ng may option eh. Susukatan yung loft mo kung hanggang saan yung range. Kwekwentahin nyo yun yan. Kung...
1: yeah. Ayun na.
3: Good.
1: Ayun.
2: Bumalik ba yung kalapati?
1: Bumalik
2: yun eh.
1: Bumalik. Ang ano kasi, kung doon ka lang sa area nakatira, babalik talaga sa'yo. Pero ang contest kasi, yung mga karera ng kalapati, kunyari, may ang karera magsisimula sa Masbate. So sabay-sabay kayo na magpapakawala ng ibon sa Masbate. Kailangan umuwi yung ibon mo sa bahay mo. So kung sa Paete siya nakatira, doon uuwi dapat.
2: Wow. Loyo.
1: At nangyayari yun talaga.
2: Ang galing nila, no?
1: Oo. Nangyayari talaga yun. Tapos susukatin na lang yung ano, yung kunyan, ilang araw bago makarating sa bahay mo. Yeah. May app na kasi ngayon eh. Malalaman na kung...
2: Sorry, may app.
1: Kukupit na. Ganun pala yun, mamu. Oo. At ang laki ng premyo, ha? Merong ano pa, may kotse, bahay.
2: Huh?
1: 2 million.
2: Saan ang napapakontest list?
1: Hindi, may mga organizer ng, ano, ng mga karera ng Kalapati.
2: Ibang klase. Hindi, panorin niyo po yun sa Vlog di Papo.
1: Heroes Baba Unplugged, YouTube channel.
2: At mamaya naman yung ating teaser sa aking vlog. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa end po ng ating show. Ayan. Pero ito muna, makinig kayo. Makinig. Ayon sa World Health Organization, halos 17 million na Pilipino ang hypertensive noong 2024 pa lang to, 2026 na. Karamihan sa mga hypertension o yung merong hypertension at hypertensive ay nasa edad na 30. Ang babata, no?
1: Oh,
2: hanggang 17. 30 pa lang ba hypertensive ka na?
1: 30 plus ako. Oh,
2: bata. Kasi nasa lahi nyo, eh,
1: lahi.
2: No? Lahi. Kami rin. Meron ding lahi. Ito na nga.
1: Pinatawag yung silent killer. Dahil ang hypertension o high blood, sabi nga nila, no, ay madalas walang sintomas, pero sinisira na pala ang ating mga katawan. So, paano ba natin maisasalba ang ating mga sarili sa silent killer na hypertension? Kakausapin natin ang isang doktor, si Kevin Francis, isa po siyang medical internist. Magandang hapon sa iyo, Doc.
2: Hi, Doc.
4: Magandang hapon po. Hello.
2: Welcome to our show. Nakakatawa, no, pag may tumatag sa ating Papu Mamu. Updated ang ating mga guests. Ito na nga, Doc. Narinig nyo na. Pareho kaming hypertensive. Siya in his 30s. Ako naman, yung pamenopause na. Kasi alam mo na, bumababa na yung, ano, alam mo na, pagbabae. So anyway, pero ang tanong, bakit ba mataas yung blood pressure? Bakit tumataas ang blood pressure ng isang tao?
4: Okay, sige. So yung hypertension or yung alta pressure, no, basically mataas yung blood pressure, yung mga blood vessels po sa ating katawan. So ating katawan, maraming mga blood vessels, diba? Meron tayong puso, and then yung puso, nagli-lead yan into mga tubes, mga blood vessels. Kapag tumataas yung pressure dun sa mga walls ng ating blood vessel, and mai-check po yan pag nagpapa-check up po tayo sa doktor, kasama po yan sa mga vital signs, chine-check yung blood pressure. So kung mataas ang blood pressure, ang mga risk factor nito ay yan, yung edad, kung may family history, kapag mahilig tayo sa mga asin, kumakain tayo ng asin, so salt, no? So where salt goes, ang tubig ay sumasama. So kapag nangyari po yun, mataas yung volume. Pag mataas ang volume sa ating blood flow, mataas din yung pressure. So because of that, nagkakaroon ng hypertension or essential hypertension po na tinatawag, no? So age ay isang risk factor. Kapag tayo po ay obese or horizontally challenged, yan, isang risk factor din po siya. Kapag meron po tayong mga kamag-anak, ating mga magulang, tito, tita, lolo, lola, may history ng hypertension or alta pressure, may risk din po magkaroon ng hypertension yung pasyente po.
1: Bakit po nauuwi sa stroke ang mataas na blood pressure?
4: Okay. So, ang hypertension, no, isa po siyang risk factor sa stroke. Ang stroke po na meron dalawang klase. Stroke is basically yan, may problema sa utak, yung blood vessel sa ating utak. May dalawang klase. Meron pong barado, yung blood vessel. Yun po ay kapag may mga taba, may mga lipid or mga lipid nandun po. Yun po ay tinatawag na ischemic stroke. Kapag mataas ang ating blood pressure, it can lead to tinatawag na stroke na may panunugo, may hemorrhagic stroke.
1: Puputok yung ugat.
4: Puputok yung ugat because of the elevated blood pressure. So, yun yung isang risk factor po dahil sa stroke po.
1: Pero pwedeng hindi ka, hindi maka-apekto saan mo. Kasi di ba pag na-stroke ka, parang napaparalyze yung kalahati ng katawan mo.
4: Opo.
1: Kailan nangyayari yun, Doc? Bakit yung iba, pag nangyari yung ischemic stroke, hindi naman naapektuhan yung ano, yung salita at yung itsura?
4: Okay. Kasi ano po yan, no? Good question po yan. Kasi depende po yan, no? Kung saang parte ng utak yung affected. So, kung a certain part of yung brain natin ay affected, halimbawa, pag sa likod, ang ating vision ang affected. Pag isang part naman, kapag dito, baka yung hearing naman. Ang stroke po, no? Kapag may paghihina sa isang parte ng katawan, let's say sa left side, ang right side ng brain ang affected. Yung mga ating
1: left, right.
4: Yes. Para kumbaga contralateral, opposite po. Pag dito naman opposite. Sa other side naman po. Yes.
2: Ang galing. Okay. Ang dami ko natutunan.
1: Ano pagkakaiba noon sa heat stroke?
4: Ah, sige. Ang heat stroke naman po, no, lalo na pag summer season, kapag napakainit because of yung high temperature, Ang heat stroke, no, siya po ay parang spectrum po siya. Para siyang iba't ibang types of illnesses. May heat exhaustion din na kapag exposed po tayo sa mainit na environment, yan, pwedeng exhaustion. Eventually, because of yung heat, because of yung changes sa ating blood flow, pwede po affected yung ating mga neurologic na symptoms.
1: Walang kinalaman sa high blood?
4: Ah,
1: pag heat stroke?
4: Pag ang pasyente po, no, may high blood, risk factor, dagdag po siya. Dagdag po siyang risk factor to have heat stroke.
1: Pero hindi lahat ng nahi-heat stroke ay may alta presyon.
4: Yes,
1: no?
4: Yes po.
1: Unlike yung stroke na pinag-uusapan natin kanina.
4: Opo.
1: Ako may question ako, Dok, tungkol sa ano, sa pagmo-monitor ng ano, ng pagtaas ng presyon, no? May way ba para ma-measure mo kung ikaw aatakihin sa puso? Kasi pag bine-measure mo yan, di ba, makikita mo yung, ano, yung BP mo, tapos yung heart rate mo.
4: Apo.
1: Is there a way para malaman mo kung aatakihin ka sa puso?
4: Ah, okay. So, magandang question po yan, no? Kasi usually, ang mga nararamdaman ng patient, kung may ano na, may heart problem na, may mga warning signs po tayong mabantayin, whether sa bahay or sa office or kahit saan po. Kapag ang pasyente po may maramdaman po siyang chest heaviness o parang may nakadaganan dito sa dibdib na umaabot dito sa leeg, sa left part ng leeg, sa shoulder, dito rin po sa arm, pati sa likod, no? Or yung pasyente po pag hirap na huminga or tug-tug-tug-tug, nagpapalpitate po, no? Those are possible signs na impending or magsisimula na ano po. Ang ating mga pag-check ng vital signs, yan yung blood pressure, heart rate, temperature, important po yan, no? Once in a while, para tingnan natin, para mag-gauge lang, parang minomonitor lang natin yung ating vital signs, para makita lang na okay po tayo during yung time po.
1: Pero hindi mo ma-measure doon kung atakin sa puso, ang taas ng ano niya, ng heart rate niya, ganoon, o ang baba ng heart rate niya.
4: Okay, very good question po yan. Ang ating heart rate, kapag napakataas, no, normally, it is 60 to 100 beats per minute. Kapag ang ating heart rate ay mataas, ayaw natin na mataas yan kasi napapagod yung ating puso. So, ano yung mga need gawin? Una, alamin muna natin, bakit po mataas yung heart rate? Baka naman may infection, makapuyat, makakulang sa tulog, stress sa work, masyadong busy sa work, maraming mga factors. So, we need to alamin po natin what is causing it. Kasi pag ang puso laging mataas yung heart rate, hindi siya maganda long term. Kasi pwede po magkaroon ng mga cardiac problems. Na
1: pag mababa naman?
4: Pag mababa naman, yun po naman ay less than 60 beats per minute. So, may mga patients, mga athletes, may time, no, na mababa yung kanyang heart rate because yun, efficient yung heart nila pag-pump kasi athletic type sila. Yeah. Efficient yung pag-pump. No? So, pag wala naman nararamdaman yung pasyente, walang hilo, walang dizziness, lightheadedness, okay lang naman po. Monitor lang natin.
1: Basta, linawin lang natin, Doc, yung binabanggit mo mga symptoms on the left side of the arm, hindi sa right, no?
4: Opo. Kasi ang puso natin, no, nandito po sa left side. Eh.
1: Ayun.
4: Yan so, po.
1: Tandaan nyo yan, ha?
4: Left-sided po.
1: Left.
2: Well, there are some cases daw na yung kanan lang namamanhid, eh.
1: Pwede ba yun?
2: May yung ganong cases din daw.
4: Okay. Yes, may mga ibang ano rin po kasi sometimes may mga blood vessel drainage din tayo dito. May tinatawag na referred pain na related din doon. And yung ating malaking blood vessel na yung aorta, doon din dumadaan. So kung sana wala naman, no, may mga complications, aortic rupture, ganyan, no, ayaw po natin. Usually ano yan, spread out yung pain po doon.
1: Tututunan kayo pa.
2: Correct. So when should you seek a doctor? Pag nasabi niya na, no, yung paninikip ng dibdib, yung parang may hollow block dito sa dibdib, tapos hanggang dito. So kung ang pasunod-sunod na araw, nararamdaman mo yun.
4: Okay.
2: Yun na yun, alarm bells na yun.
4: Yes.
2: Punta ka na sa doktor.
4: Yes.
2: Iba kasi pinagpapalipas pa, ay, inom lang ako
1: na
2: lang
1: dibdib.
2: Ay, tutulog ko lang to. Ay, pagbabakasyon lang ako para tanggal stress. Yung mga ganon. Sabihin niyo sa amin, Doc, kailan dapat pumunta na ng doktor at may pawalang bahala?
4: Okay, sige. So, ang magandang ano, no, is prevention, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mm-hmm. So, as much as possible, ngayon po na maaga pa, mag-ano po tayo, magpa-check up regularly na sa doctor. Kasi, hypertension is called a silent killer kasi wala pa tayong nararamdaman.
1: No.
4: Parang, we only go to a doctor kapag yan may maramdaman na when often it's too late na. Sana wag naman po yung ganun, no? So now po na we're all healthy, we're all okay, we can do regular checkup na. Check yung blood pressure, check yung basic blood chemistry, x-ray, ECG, 2D echo, yung mga cardiac test po, that can help po para malaman lang natin ano yung risk factors natin po.
1: Dok, kunyari na bigyan na ng hypertensive, anti-hypertensive medicine ng isang pasyente.
4: Okay.
1: May maintenance na, kumbaga. And then yung pasyente decided to stop taking it.
2: On his own.
1: Okay na to. Sige, pahinga na lang muna ulit. Wala na muna bibili. Wala mo, hindi mo na ako inom ng gamot. Kapag may naramdaman na lang ako na medyo nahihilo ko, saka lang ako inom.
2: So what are the dangers of deciding to stop the maintenance meds because you feel great already?
4: Okay, good question and very common tinatanong ng mga patients sa clinics. No? More often than not, to, yung mga tao na may elevated blood pressure, kasi we go about our regular day, we work, we drive, we go around, hindi naman natin na-check yung ating blood pressure regularly. More often than not, walang nararamdaman. So, stopping maintenance medications, no, may mga risks din po siya. Kasi ayaw natin na yung gamot po na nagpapakontrol ng ating blood pressure ay hihintuin po natin. Kung gagawin po natin yun, no, maganda, magpa-advise po tayo sa ating trusted doctor to make sure, no, na all parameters are okay. Lahat ng mga levels are okay po. Kasi ayaw po natin na baka naman pag mataas yung ating blood pressure, yung risk of having cardiac event, neurologic event, or problem sa kidney, possible po mangyari din. So, yun po. Wag po natin basta-basta mag-stop. Consult po tayo sa doctor para guided yung ating advice.
1: Dapat along the way. Sabi yung doctor, kasi minsan na mamo, yung gamot na tinitake mo, masyado na pala mababa.
2: Dosage.
1: Yung dosage para doon sa klase ng, ng hypertension na meron ka. Dapat kinukonsulta mo sa doktor, nagpapa-check up ka, magpapalab test ka para malaman mo kung kinakailangan i-increase yung dosage ng gamot.
2: Kaya nga, regular check-up, diagnosis, and screening are all very important na kahit gawin mo what. Ano ba, Doc? Once a year? Every 6 months? Anong tama?
4: Okay, depende po sa age group.
2: So, dito kapag, tayo sa age group.
4: Kapag ano po, mas bata tayo, 20s, 30s, siguro once a year. Pag sa mga annual physical exam, it's okay, do it once a year. Pero, case-to-case basis, kapag ang pasyente may sakit na po, halimbawa may uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, kapag may cancer or other illnesses, magiging mas frequent po yung ating check-up. Pero kapag mas matanda na, like yung mga magulang natin, lolo-lola natin, mas frequent ang check-up ng mga blood chem, blood test, to make sure lang po no, na everything is in order po.
1: So, anong dapat gawin, Doc, para hindi ma-stroke ang isang hypertensive na pasyente?
4: Ah, sige. So, very good question. Iniiwasan po natin yung complications ng hypertension. Regular check-up. Wag po natin tiisin yung symptoms. Kung may nararamdaman na po, sakit sa ulo, nasusuka, mahina ng isang parte ng katawan, nabubulol na po magsalita, tug-tug-tug, nagpapalpitate po, chest pain, hirap na huminga, magpa-check up po right away. Wag po natin hintayin kasi may diktum po, time is gold. So, yung time, very important. Kasi kung in ruling out a stroke, kailangan mabilis po.
2: Yung How many minutes itong window?
4: Ah, okay. So, ang pagbigay ng mga gamot, no, we have to identify po muna anong type of problem. Kasi kung bleed yan, iba ang management. Kung bara po yan, iba rin po yung management. So, usually 30 to 90 minutes as much as possible. So, kung may nararamdaman na, report ka agad sa malapit na loved one or katabi para at least asikasuhan ka agad.
2: Uy, yan ang problema. Kung malayo ka sa ospital, sa sobrang traffic pa, hindi ka aabot, ubos na yung 30 minutes, wala ka pa sa ospital. So, ano yung pangunahing na pwede nilang gawin? Pangunahing lunas. Oo, bago pumunta ng ospital, habang hinihintay ambulansya o habang papunta sa ospital.
4: Okay, so
2: meron bang way, Doc?
4: Okay, so important dito ano is, una, huwag magpanik. Tapos, pangalawa is, tingnan natin yung vital signs ng pasyente. Blood pressure, heart rate, temperature, respiratory rate, make sure na all are okay. Kung may nararamdamang sakit yung patient, we can do basic first aid na medical management for the patient. Tapos, as much as possible, maganda kung may kakilalang doctor or kung may kamag-anak na doctor or nurse, samahan yung patient along the way para ma-monitor. And pagdating po sa emergency room or clinic, ma-endorse po ng maayos.
1: Okay ba, Doc, na magdala ng gamot na nilalagay sa ilalim natin?
2: Ano yun?
1: Yes. Kapag hypertensive ka, dapat magdala ng gamot.
4: Okay.
2: So, okay ba yan, Doc?
4: yung mga dating pag-aaral, like that, no, clonidine ang tawag.
1: Clonidine.
4: No, nilalagay sa ilalim ng dila. In the past, yun po yung parang practice. But lately, may mga bagong pag-aaral, hindi na siya ganun ka nare-recommend sa mga guidelines because sudden drop in blood pressure, it may lead to events din ayaw natin. So, may mga oral na anti-hypertensive, na long-acting, that may be given, mga ACE inhibitors, angiotensin, ibang types of mga medications po.
1: Pero kailangan, dali mo rin.
4: Just in case, pwede tayo magbaon po. Halimbawa, may mga anti-hypertensives po na long-acting, mas preferred na po.
2: Mas long-acting. Ano yung long-acting? Yung matagal bago mag-take effect sa body?
1: Kaya naman may stroke doon sa tagal ng acting.
4: Ano naman?
2: Yung may risk na long-acting, Doc?
4: Mga good for 24 to 36 hours po.
2: Meaning yung
1: immediate
2: ba?
4: Mas gradual yung reduction. Mas hindi po biglang drop.
1: Kasi pag sabi niyong gamot, mabinis yun bigla.
4: Opo, yes.
1: Kaya kami, dadala kami yung pwede.
4: Tama.
1: Pwede magsukat ng BP.
4: Tama.
1: Okay lang ito yung smartwatch na pwede ka na magsukat ng BP mo. It can save your life.
4: Yes. Yeah. And nakacheck po siya ng mga arrhythmia kung may irregularities like atrial fibrillation.
2: Okay, kami, Doc, sa age namin, no, mid-50s na ako, late-50s na si Papu. Talagang very conscious kami dyan. We always have our blood chem. Kung pwede, every 6 months. Tama ba kami, Doc? Hindi ba kami OA, no?
1: PSA.
2: Para sa kanya. Just, you know, just to be sure. PSA. Tapos pag tumataas yung blood pressure sa
1: urinary.
2: Yung kapatid ko, nag-1-2-3. Yeah, mga urinary. Kompleto. Dapat kompleto. Yun yung important na maraming tao nakaka-afford bumili ng gadget pero hindi sila naglalaan para sa mga screening, diagnostics, lab works and all. Sobrang important yan kasi pag ikaw na dali ka, ikaw na stroke or na heart attack, mas malaking gastos sa hospital noon. Kaya nga, ano, why should people make it a habit to have blood chem screening labs sa inyo, Doc?
4: Okay, sige. Kasi yung ano po, no, yung by doing itong mga regular tests, blood tests, X-ray, ECG regularly, you know. Nagpa-practice din po ako sa New World Diagnostics, no? So, isang clinic in Quezon City, yun yung first branch. Nag-expand na po siya to different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Yeah. So, parang kumbaga, one-stop shop po siya. May medical check-up. Then, pwede rin po tayo mag-yearly na blood tests. Basic lang po, check yung sugar, cholesterol, uric acid, lipid profile, basic electrocardiogram, makita yung kuryente ng ating puso, electrical activities ng puso, 2D echo, x-ray, ultrasound, may treadmill test din para to see kung kumusta yung fitness natin and kung may bara sa puso kapag nangyari po yun, no? So, it's good to do this mga once a year po para at least yan, maano. And then yung mga labs, papatingin lang natin sa mga doctors po na trusted po sa inyo.
1: May mga hypertension package ba sa New World Diagnostics?
4: Okay, so meron po, no? So kasama po sa pag-workup ng hypertension, kasama na, no? Parang magkapatid yan, hypertension and diabetes, high cholesterol. So, i-check natin. We need to re-stratify, check natin cholesterol levels, yung renal status, creatinine, SGPT, SGOT, all the other blood tests, ECG, chest x-ray, urinalysis. Para maano po natin, kasama po yun sa package. And part of executive package na rin po siya.
1: Yan. Saan po ba ang address ng New World?
4: So, ang New World Diagnostics, no, meron po siya sa Dituazon, meron din po sa 33 Meralco Avenue sa Pasig. Meron din ibang batches sa Tagaytay, Paranaque, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Then may 23rd branch po, no, sa Dau, Pampanga na ma-open din po.
1: At meron din kayong Facebook account?
4: Merong Facebook, may Instagram, and may TikTok po. New World Diagnostics.
2: Nag-TikTok ka rin po?
4: Minsan. Minsan po.
2: Nice.
1: Thank you, Dr. Kevin Francis. Salamat po na marami. Parang ito tayo natulungan.
4: Thank you po.
2: I personally learned a lot. Akala ko I knew everything about hypertension. Hindi pa pala, you learn something new each day. Thank you, Doc, for the wisdom and the expertise. Maraming salamat.
4: Thank you for having
2: me. Ito,
1: sinusunong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR na mabigyan ng proteksyon ang mga online gamer.
2: Kaya naman nilaunch nila ang PAGCOR Guarantee website. Layunin mo ng platform na sugpuin ang lumalo ng kaso ng illegal online gaming. Maring i-check sa www.pagcor.ph/pagcorguarantee kung lisensyado ang online gaming site.
1: Regular po ang updating ng website na may direktang link sa mga licensed gaming platform. Bili ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tengco maging mapanuri sa mga online gaming activity dahil sa dumaraming kaso ng mga panloloko.
2: Ito naman, ibalik ang natural na ganda ng inyong buhok sa tulong ng Dermastrand ng David Salon.

0: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood. Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapay puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
1: Ito na, naiyak na naman ako. Thank you.
0: Hello!
2: Okay. 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
3: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakaka-iyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista. Kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: for Frida Talks with me.
1: Pero bago basahin ang letter mo, makakasama natin at isa sa mga makakatulong sa iyong letter
0: center.
1: Yes! Sa Zoom po, via Zoom, si Mr. Monty Toledo, ang Executive Director ng Serene Persona Enhancement Center. Good afternoon, Monty!
0: Good afternoon po! Welcome!
2: Good afternoon po, Mamo and Papu!
3: Afternoon!
1: Thank you so much for joining us via Zoom. Ang Serene kasi ay nasa... San po kayo ngayon?
2: Alam na po na po.
1: Laguna branch kayo ngayon.
2: Yes.
1: So, mamaya sabihin natin kung ano ni mga branches at kung saan-saan ang branches ng Serene. Pero ito muna, Monty, may sumulat kay Tony.
0: Yes.
1: Na ikaw ang magbibigay information about this and tulong.
0: Yes. So dahil ang topic ng letter natin today is very sensitive, we thought it would be best to invite a specialist. So yes. Our letter sender today is Belle from Quezon City. Dear Tony, I'm reaching out to you because I'm extremely worried about my son and his future. Mahal na mahal ko siya, so it's not easy for me to talk about him in a bad light, but I don't think I'm able to help him on my own anymore. He doesn't leave the house anymore, he doesn't talk to anyone in person, he even forgets to shower or just clean after himself because he's become that focused on playing games. He's been this way for as long as I can remember, but recently he's gotten much worse. He's become physically violent with me. The other day, I went down to his room to check up on him, but he immediately screamed at me and started throwing his things at me. I wanted to cry because I was terrified and didn't know what to do. He's never had a job, and we've both been living off of my job alone ever since my boyfriend left us. Yesterday, I tried to encourage him to apply for one in hopes that it would motivate him to be more productive, but he just yelled at me again. Not only that, but he spends all of his allowance I give him in online games.
1: Online games.
0: Any advice at all would be helpful at this point. I'm so worried about
1: it. Ayan.
0: Salamat po.
1: Ang sumulat sa'yo ay ang nanay.
0: Yes.
1: Si ang nanay, yes. Si Belle.
0: Belle from Quezon City.
1: So Monty, mukhang ano, no? Ano bang sintomas na nakikita natin dito? Ano mga signs mula sa letter sender na nanay, na si Nanay Belle?
2: Yung gaming addiction kasi, more on internet ngayon. Although, makukuha mo rin doon sa mga video games like yung, yung PlayStation, yung mga ganun, yung mga Nintendo. Pero, yung addiction, mas malakas sa yung internet gaming. So, yung gaming addiction, makikita mo, talo yung sinabi niyo sa sulat, na may loss of control na siya sa mga gaming habits. So, naapektuhan, may negative consequences, ito yung sa personal niya, sa physical niya, so sa hygiene, hindi na siya nadiligo, siguro yung iniwala na rin siya ganang kumain, tapos yung social, so nagiging ano siya, no? Nag-isolate, nasisira yung relasyon niya dun sa mga sa family, sa mga siblings, o dun sa community. Yung spiritual din niya, spiritually bankrupt din siya. So, wala siyang time to go to yung mga church activities. Tapos, itong behavior, no? So, yan ang number one na sinisira sa kanya. Sumasagot na siya dun sa pamilya niya. Kasi nai-istorbo siya dun sa kanyang gaming, yung focus, no? So, merong pumitigil, merong nagsasabi sa kanya, kanya. So, yung addiction kasi na-develop yan, pagka nakakatikim siya ng yung winning, yun yung high niya. Pag natatapos niya yung game, at talaga naka-design yun, no? Sa, na merong mga addictive talaga yung games. Kasi yung, pag nananalo siya, andun yung high niya. So, parang katulad din sa gambling niya, no? Although walang involved na pera dito, ito yung ang pagkakaiba lang nila, itong gaming addiction, kailangan ng skills and yung galing niya, yung reflexes niya sa paglalaro, while yung gambling, kailangan ng pera sa game of chance and luck. So, pareho sila, no, na nakaka-damage sa pagkatao and yan yung mga sintomas, yung tama kayo sinulat. So, sa tingin ko, medyo matagal na siya na naglalaro at hindi na-address yung addiction niya. So, siguro hindi nila alam kung anong gagawin.
0: Mm.
2: Yun po, ako.
0: So, Sir Monty, based po sa letter, talagang nagiging violent ba ang mga addicts sa video games?
2: Yes po, meron kaming case na tinanggal lang yung internet. Halos pinaksak ng bata yung ano, yung mata ng nanay. Tawak yung ballpen o anong nahawakan yung sharp object. Para lang dahil nadidistract yung kanyang... Kasi yun lang yung tingin ng mother na paraan para matigil sa paglaro. Dinunot yung electricity at yung wifi. So ngayon, naging violent yung bata bago pinasok po sa amin. He was, I think, 13 years old yung pinala sa amin. Now, okay na po siya, nag-aaral na. Dito siya naglalaro. And he's in, sa ibang bansa na rin po, doon na siya nag-aaral. Kinuha na rin modern OFW. Yeah. So, talagang magkakaroon po ng ano po yan, ng magiging violent reaction. Lalo pong na pinitigilan niyo po yung addiction niya. Any addiction po, kahit sa gambling yan, o substance abuse, eh talagang hindi dapat ganun po yung approach niya, no? Sa kasi mas mahalaga sa kanya eh, yung gaming kesa doon sa pangaral, kesa sa kanyang pag-aaral, kesa sa kanyang trabaho. Mas nakafocus ka yung addiction niya. Mas yun ang inuuna niya kesa sa ibang bagay.
3: Monty, yung question ko, bakit ganun ang effect sa mga na-addict sa video games? Eh wala namang chemical. Kumbaga na po, pasok sa kanilang katawan. Unlike, di ba, drugs. Di ba, shabu.
1: Substance talaga. Oo,
3: di ba, meron ka talagang ini-intake na, ano, na chemical sa katawan mo. But in gaming, it's just a natural high, di ba, kapag naglalaro ka. Of course, may monetary ano yan. Paano natin i-explain yung effect ng, paano natin ma-differentiate yung addiction sa drugs at sa paglaro ng video games? Is it like similar to gambling also? Na dahil may kapalit na pera? Ganun ba yun?
2: Similar po in a way na yung dopamine kasi, yung ating reward system, so nakukuha natin yan in, sa mga activities, sa mga mga gambling, sa games, sa sports, ganyan. So itong sa gaming addiction kasi, naka-design talaga, dinesign itong mga gumawa, no, ng itong game, na pagkakaroon ka ng interest talaga dahil ano eh, yung parang matatapos mo, yung parang merong ano yan, stages of ano, diba? Parang ano siya. So yung high niya, pag nagawa niya yun, parang achievement sa kanya yun, parang isang masaya siya. Pag kahit naman sinong nananalo eh, no? Nanalo ka sa isang bagay. Yung gaming kasi, although walang involvement na money, hindi katulad ng gambling, no? Dito muna tayo doon sa gaming, yung laro lang talaga siya. Naka-design talaga, grabe na yun ang ano, yung kayo mga yung nangyayari na ano sila eh, nadadala sila. Lalo kung medyo violente yung ano, yung game, no? Hindi katulad nun eh, Mario lang tayo, pa panahon natin, eh medyo entertaining yung laro. Ngayon, hindi na eh, may mga violent na games, no? Na papasok na yung mga GTA noon, kung natatandaan nyo po, yung mga nagpangarnap, papatay, ganon. So, parang natutuwa pa sila doon sa ano na yun.
0: Yung person not applying to.
2: Yes. O kaya,
3: sorry, baka may gustong idagtag na
0: ito.
3: Ikaw, nag-games ka rin.
1: Actually, may discussion kami dito ni Tony. Tungkol sa violent games na just mentioned, no? Unlike mga Mario na very wholesome.
2: Opo.
1: Tony?
0: Actually, meron akong final question po. Kasi I think relevant po to. Do you think may pagka-overlap din sa depression? Kasi ayaw niyang mag-hygiene, ayaw niyang lumabas. Parang antisocial na siya eh because of these games.
1: Yeah.
2: Yung gaming addiction causes depression. No? Kaya siya nagkakaganon. Lalo kung hindi niya magawa yung part na kailangan ma-achieve niya yung ano, yung goal, no? Para makalipat siya sa mga stages. So, naiinis siya kasi actually talagang dinesign naman to na hindi mo talagang matatapos yon. Kaya sabi nila doon sa studies, 90% hindi pinatapos nung kasi talagang mahirap. Kumbaga, dinesign nila na hindi mo talaga magagawa yon. So,
0: parang
2: keep on playing. Oo, parang sa tingin mo, matatapos mo yon yung ano, ma-achieve mo yon. Kasi andun yung ano mo, yung ligaya mo, yung saya pag nanalo ka. Kahit sinong nanalo eh, no? Manalo ka sa loto, manalo ka sa kunsano. Diba? Ito kasi, talagang dinesign ng mga gamers yung nag-create ng program na yon na kakaiba unlike before. So ngayon talaga, nagka-focus talaga ng depression yan. Kasi lalo kung hindi siya nananalo o hindi niya nagagawa yung ma-achieve yung para na pinaka-end nung ano, nung game na yon. Pag nag-depress siya, ay istopo ng konti, ay kain na, ika rito, nagagalit siya, nag-react siya, iba. So, sabi, oh, pasok ka na, maliliit yun ay. Kasi yung sa school, hindi niya magagawa. So, pag napapagalitan, the tendency is mag-isolate siya, magtatago doon sa room, at lalaro, magpo-focus siya doon.
1: I asked Tony, kasi she plays games and our son also plays games. Although they don't play violent games, no? So I asked her, right now, na pag naglaro ka ba ng violent games, may effect ba yun sa taong naglalaro to the point na naging violent siya kaya nagkakaroon ng mga shooting incidents, di ba, sa mga schools? Ang sagot ko doon, Tony, is para marinig ni Monty.
0: I don't want to speak over any specialists or professionals, pero in my opinion, I rarely do it, pero when I do play mga games na ganun, it doesn't really affect me. So I think it depends on the person and their state of mind already. Parang it can only influence so much based on the person, in my opinion.
3: Wala bang ano yan, monetary,
1: reward.
0: It depends which games you play. Not every game has an in-app purchase.
1: What do they get out of it?
0: Parang it's like, in my opinion, it's parang, not based on myself, but from what I've heard, it's parang this dopamine rush of winning. Sir Monty said, it's like, you keep going and going and going until you win. Parang the game is not it's a never-ending kind of system. And then you're like, oh, next game I'll win. I'll stop next game. And then you just keep going and going. Ganun siya eh.
3: Gambling din.
1: Yeah. Pero Monty, what we need to know is, when someone plays violent games all the time, does it have a direct effect on the behavior of that person that he or she or whatever becomes violent too?
2: Actually, just sa gaming internet disorder po, millions po naglalaro niyan eh, no, ng ganyan ng games, no, sabi nga nung ano. Kaya lang, ilang percentage lang po talaga nahuhook doon. So, sabi ko sa studies, maaaring meron na siyang parang ADHD o meron na siyang personality disorder noon, plus na-combine itong laro. Kasi di naman, ako naglalaro din noon ng mga GTA, nangangarnap ako ng ano, pero hindi naman ako naging karnaper, no? Kaya naglalaro ako yung mga palbir, hindi naman ako naging magsasaka. Kasi minsan sinasabi nila dahil doon sa video games. But actually, hindi naman po yun eh, no? Meron talagang diferensya na yung bata, no? Na-combine pa nitong addiction niya sa games. So all the more, ano po siya, kumbaga na ako, mag naging violent siya. So actually, meron ng violent behavior na siguro, may violent disorder na, tapos nasulsulan pa siya itong, ano po, yung game, no? Na akala niya, okay lang. Kasi, ano naman eh, no? Lalo yung mga escape, maybe yun na nangyari.
3: Ito reality.
0: Coping mechanism, gano'n.
2: Yes.
3: O tama ka, Tony, pwedeng ano, sumasailalim sa depression or kalungkutan yung tao na yun. Doon niya nakikita yung kaligayahan niya.
2: Yes.
3: Na addict siya ron until, di ba, makonsume na siya ng games at hindi niya na ma-distinguish yung reality.
0: Much of anything is bad kasi.
3: Totoo.
1: Pero tama yung sinabi ni Monty, I'd like to agree with you na hindi porkit may violent game, lahat magiging violent.
0: Depende sa tao,
1: personality ng tao, di ba? Yun eh. Kung anong kasing
2: personality. Kaya nga po, kaya walang gamot ang ano po dyan eh. Hindi ginagamot yung gaming addiction. Walang direct medication. Ang inaayos lang po doon, yung depression. Gagamotin yung depression. Para ho, maka-cope dun sa CBT, yung cognitive behavioral therapy, yung mga psychotherapy, counseling. So, yun lang po ang talagang magagamot po yung tao dyan sa gaming addiction, doon sa mga therapy lang po. Wala pong gamot dyan na.
3: Ayan, aliwanag mo na sa amin, ano ang ginagawa ng Serene Persona Enhancement Center sa mga na-addict sa mga games, paano gagamotin?
2: Opo, there are three ways para pa-address po yung ganyang problem. Una po, yung yet to, meron self-help groups po dyan, we call that gaming GA, gaming anonymous, merong gamblers anonymous. Yan po ang self-help groups na hindi mo kailangan pumunta sa rehab. No? Minsan nakukuha po dyan sa mga old-timers, yung mga dating napagdaanan yan. And parami lang po, you can just Google lang po kung saan yung mga GA po dito na malapit sa lugar nyo, pwede po mag-attend sila doon. Second po, therapy po. So itong therapy po, yung discipline po na magagawa doon sa yung therapy na po. So ayusin po yung psychosocial na sinira po nitong gaming addiction. Ito po na magagawa sa loob ng center po. And yung third po, ito yung sa psychotherapy, yung cognitive behavioral therapy na yung mga professional po makagagawa niya. Doon sa amin po, sa Serene Persona, magagawa po yung tatlo kasi meron kami lahat po nun sa loob. Itong yung CBT, yung mga psychosocial mga therapy, counseling, plus yung mga GA po. Merong mga group po yan na pumupunta po sa center para i-conduct at i-announce, to inform them na after your rehab, you have to to attend this yung mga fellowship, yung GA. Parang yun sa church. So parang merong core group sila, parang ganun po, na sila rin na nagtutulungan. Kasi once na sa labas na po, wala na kaming control, no?
3: Tama.
2: So the best talaga na is to recommend them na mag-attend ng mga self-help groups po na available naman po kahit saan sa Manila at sa
3: Luzon. Ano kayo, ano, kukontakin na Monty kung sakali may mga gustong kumonsulta at humingi na inyong tulong?
2: Yes po. Opo. Kontakin po kami dito sa Serene Persona. The number is 0917-885-1846. Thank you. Dahil po yan, o kaya dito sa aming website, yan Serene Persona Enhancement Center sa Facebook page po namin.
0: So, maraming salamat po, Mr. Monty Toledo, Executive Director ng Serene Persona Enhancement Center. Thank you for all of your advice po. I'm sure matutulungan po si Belle of Quezon City.
1: Thank you. Thank you po. Thank
0: you. Please follow the Dear Tony page, guys, on Facebook. And of course, stay tuned to my Cost Planet cosplay event. Collab at the Sheraton Manila Hotel, October 30 to 31. It's going to be a really big event for cosplayers. So, if you have any children who are into cosplaying, let them know, please. And also, we're accepting merchants. Only 3K a day, which is really cheap. And if they're sharing with another merchant, it's only 1,500 a day. So, para sa po mga teen at young adult na may problema, pwede kayong mag-email sa akin, deartonybabaw@gmail.com. Hintayin ko pong yung mga kwento na bibigyan natin ng solusyon. Tandaan po, may solusyon naman sa lahat. Minsan, kailangan mo lang ng tulong. Salamat po!

0: kanila, na kapag ikaw yung katrabe, marami ka talagang natutunan, nauugot na inspirasyon, nakukuhang business ideas. Tama. Ganyan na ganyan nag-start ang isang tanyag na food business. Trending to, papo.
1: Simula nga ito, nung sila ay mag-travel sa London at na-discover nila ang sikat na mga traditional jacket potatoes.
0: Yun.
1: Dito nila naisipang dalhin sa Pilipinas ang food na ito dahil sa laki ng potential. Yun. Pakinggan po natin ang business journey ng aktor na si Lucho Ayala.
0: Hello!
1: At nandiyan, wife.
0: Hello!
2: Ayan, hello.
1: Hello, Lucho.
0: Hi, Emma.
2: Thank you so much for having us, no?
0: Of course, nag-invite kita kasi una sila nag-guest pa po sa inay ko po.
2: Inay ko
0: po. Wala po lang ito. Sabi ko, makatawa tayo. Kailan sama mo si Emma?
1: May nagsabi na ba sa'yo? Nakahawig mo si Dennis Trillo?
2: Madami na,
1: So, do adik mo pa rin sa showbiz?
2: Yes pa naman. Pero ngayon, medyo focus ako sa business eh. So, may business na. Balik din ako. Pero for now, ito muna yung pinagkakabalaan ko eh.
0: When were you last seen sa GMA? Last project mo before?
2: My last project was, I think, Forever Young pa, no? Medyo matagal na rin. Parang 1 year ago, 2 years ago.
0: Who did you work with there?
2: Sila Michael De Mesa, mga ganyan. Madami.
1: So, ito lang focus nyo ngayon?
2: For now, yes. This one.
1: Well, kwento mo sa amin yung, parang nyo na-discover to. Nabanggit ko na kanina, punta kayo in London, di ba?
2: Yes. Kasi may our family lives there, no? Yung mommy ni Emma lives there. And coincidentally, yung mommy ko din and yung brother sister ko, dun na rin nakatira. Nagbakasyon kami dun last June of 2025. Tapos yun, nakita namin sa bawat corners, maraming mga jacket potatoes.
0: Imagine mo, last year lang yan, June 2025.
2: Potatoes. So jacket potatoes, basically baked potatoes siya.
0: So,
2: i-bake mo yan, tapos hahatiin mo lang yan, medyo mamash mo ng konti, tapos may salt and pepper, butter, cheese, and then yung mga toppings na. Depende na kung anong sa-serve mo. Pero sa London, medyo sikat dyan yung chili con carne, baked beans, and tuna mayo.
0: So sa London, pinipilahan yan?
2: Yun, pinipilahan doon. No? Especially yung Spudman, Spud Bros. Pero sila kasi, hindi sila sa London proper. Medyo malayo sila eh. So yun, hindi pa namin nabisita. Pero soon, we will go there to visit them. Kasi yun talagang pinakasikat eh.
0: So yun nakita mo?
3: Here, hopefully.
0: Tell us about that. So yun nakita mo, na yan, naisip ko, gawin ko sa Pilipinas.
2: Actually, naglalakad lang kami nun eh.
0: Oo.
2: Tapos sasabi ko, what if dalhin natin sa Philippines yung ganitong klaseng concept?
3: And I thought he was joking. Because that is the typical, dalhin kaya natin ko sa Pinas. And I was like, yeah, sure. But when we came back from London, he started talking to suppliers, to people talaga.
0: Seryoso pala talaga.
2: So, naisip na namin yung name. We both thought of the name Spud City. So, na-register ko na kagad yun. Gumawa na ako ng pages. So, dapat baka...

We don't care. Andito kami ng family ko para magpasiklaban sa Canva Design Fair.

0: mood, bisingising sa True FM.
1: Gotta get.

0: to all in the carito. Kissing, kissing. Sa True FM. Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Nag-andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman, bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging choose sa'yo, kapatid! Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging choose sa'yo, kapatid! Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Gising, gising! Sa True FM!

kayo ang kasama namin pagbukas ng umaga. Gising-gising sa True FM.

get into the groove ngayong umaga. Gising! Gising! Sa True FM! Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, nakisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Cotton sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamagandang mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makilena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo.

0: DJ Makirena sa Heart to Heart at 9:30 PM. Ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw, 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Laging sisig ka talaga araw. Bawat umaga, bagong simula. Good morning, Rukawa. Kasama si Reggie Malina. Good morning, Bayan. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Bayan.
1: Araw ng Martes, July 28, 2026. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Bayan. Hatid namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po, si Ruth Cabal.
2: At ako naman po si Reggie Malinaw, kasama pong buong pwersa ng Good Morning Bayan. Ang inyo pong gagawin sa balitaan tuwing alas 4 hanggang alas 6 po ng umaga sa True FM 105.9. Sabay niyo po tayo napapanood sa 1PH, True TV, Signal Channel 19, at sa social media pages po ng 105.9 True FM.
1: Oras po natin, 4:01. Umpisahan na natin ang programang tatalakay sa mga isyong pambayan, magbibigay boses sa ordinaryong mamamayan at gigising sa inyong paninindigan.
0: Tanong sa bayan, ano ang pulso ng sambayanan? Pakinggan at makibahagi sa usapan.
1: Yung mga tumutok kahapon dito sa ikalimang State of the Nation Address, si Pangulong Bongbong Marcos, ang tanong namin sa inyo, alin po doon sa mga binanggit ng Pangulo ang tumatak sa inyo o tumawag ng inyong pansin? Pwede po yung positive or pwede rin negative, ha?
2: Komento niya lamang po, mga kapatid, maging positibo man po, maging negatibo man po, ano man po ang inyo pong reaksyon sa ating pong social media pages, mga kapatid, sa 105.9 True FM, o din naman po kayo sa ating pong hotline 8689-3289 at 8689-3290, at babasahin po natin, pakinggan po natin ang inyo pong mga komento at reaksyon.
1: Simulan na natin ang buhos ng may init na balita.
0: GMB Headlines, mga tampok na balita ngayong araw.
1: Sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, giniit niya na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, pangulo ng kanyang mga kaibigan, kundi pangulo ng Pilipinas, habang tiniyak niyang patong-patong na kasuraw ang haharapin ng dating House Speaker sa issue ng flood control. Congressman Martin Romualdez na pareak naman, hindi raw siya humihingi ng anumang special treatment.
2: Siningil lang system loss of free sa kuryente, pinatatanggal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tax exemption para sa middle class, dadagdagan pa at palalawigin, yan po ang sinulong rin ng Pangulo sa kanyang sona.
2: BBM, bumuelta po sa mga ani ay manlulupig sa gitna po ng issue ng agawan ng teritoryo.
1: Vice President Sara Duterte, may patutsada naman sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos, kit ng bise. Sayang lang daw ang oras sa panonood ng talumpati ng Pangulo.
2: Duterte ang rallyista, pinagdadampot ng mga otoridad sa Quezon City kasunod po ng protesta sa sona ni Pangulong Marcos Jr.
1: Malaki ang sigil sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw.
2: Dati po ang balita abroad, North Korea dismayado po sa hiling na denuclearization ng mga bansang kasapi ng ASEAN.
1: So good morning, good news! Social media influencer sa Romblon, agaw eksena matapos ibida ang creativity sa kanyang kabog get-up na galing daw sa mga patapon na bagay.
2: Sa ating pong sports balita ngayon pong araw po ng Martes, Pinay tennis ace Alex Ayala kabilang po sa kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong State of the Nation Address sa Roma.
1: At sa entertainment news, P-Pop Kings at boy band group na SB19, bagong tourism ambassadors ng Pilipinas, talento at creativity ng Pinoy, ibibida nila sa international stage.

0: Narito na ang mga pangunahing balitang dapat yung malaman sa araw na ito.
1: Headline News!
0: Ang hulo ng Pilipinas, hindi pahulo ng pamilya o ng kaibigan. Yan po ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Sinabi niya yan kaugnay ng nalalapit na paghahain ng anyay patong-patong na kaso laban sa dating House Speaker. Yan po yung kanyang pambungad sa kanyang SONA, yung mga nakulong na kontratista at mga mambabatas dahil sa flood control scandal. Aniya, masakit man pero kailangan daw gawin ng tama. Kahit pa isang dating House Speaker na ang malapit makasuhan, wala siyang direktang binanggit ng pangalan. Pero matatandaan kasama ang pinsan niyang si dating House Speaker na si Martin Romualdez sa mga finailan ng ombudsman para magkaroon ng preliminary investigation kaugnay ng reklamong plunder, graft, bribery at money laundering. Pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulo.
2: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Tingin naman ang palasyo, may pinangalanan o wala, klaro raw ang mensahe na lahat ay pananagutin, kaibigan o kapamilya man ng Pangulo. Yan po ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro.
3: Given niya, kahit sinong sa House Speaker yan, mo talaga naman ang gold yan. Dapat na imbisigan kung may evidence. Siguro, hindi na po siguro maganda na pangalanan pa. Pero, yung pong mensahe ay maliwanag. Sino man, may speaker ang pinatutukulan niya, pinsan man niya, o si Senator Cayetano, ay wala siyang titigilan.
0: Agad naman pong bumuelta si Romualdez sa isang pahayag. Sinabi niyang ginagalang niya ang sinabi ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato sa Pangulo. Sang-ayon daw si Romualdez na gawin ang tamang proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa raw siyang patunayan yan. Hindi po dumalo kahapon itong si Romualdez doon sa SONA, maging doon sa opening po ng session ng second session ng Congress, 20th Congress, kahapon ng umaga. Samantala, ibinida rin po ng Pangulo ang halos 25 billion pesos na nabawing pera mula sa mga akusado sa flood control scandal. Gagamitin daw ito sa edukasyon, sa pangkalusugan at iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. Narito pong pahayag ng Pangulo.
2: Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
0: Kumpiyansa naman si DPWH Secretary Vince Dizon na may patutunguhan ang sinabi ng Pangulo hinggil sa pag-usad ng flood control scandal, pati na yung pagsasampa ng mga kaso laban sa mga may nasa likod nito.
4: Pinag-address na niya kagad yung issue sa flood control scandal. At hindi ko wala nang kaklaro pa sa sinabi ng ating Pangulo. Hindi siya pangulo ng kanilang pamilya, hindi siya pangulo ng kanilang pinsan, pangulo siya ng lahat ng pinsan. So, klaro-klaro ang sinabi niya kung saan ang ebidensya, doon tayo patuloy.
0: Tumatak naman daw para kay Senadora Risa Ontiveros sa ang mga binanggit ng Pangulo tungkol sa laban kontra korupsyon. Pero aminado ang senadora na kulangan pa rin daw siya sa SONA. Gaya na lang kung paano giginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Narito po ang sinabi ni Senator Ontiveros.
5: I suppose kudyat na itutuloy tulad ng ginagawa namin sa Senado, lalo na sa Blue Ribbon Committee, at kukumpletuhin yung prosesong sinimula nung investigasyon sa flood control scandal. At pinakagusto ko sanang marinig, hindi lang ulat, kundi resibo. Resibo ng kung paano ba guminhawa ang buhay ng mga pamilyang Pilipino at paanong giginhawa pa.
6: Sa patuloy po nating balitan, mga kapatid, nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na alisin na ang pagpapataw ng system loss charge sa bill ng kuryente. Mangyayari po ito kung aamendahan lamang ang Electric Power Industry Reform Act o itong tinatawag po nating IPERA Law. Sa talumpati po ng Pangulo, sinabi niyang hindi kasalanan ng consumer kung nagkakaroon po ng system loss. Ang system loss, mga kapatid, ay singil na ipinapata po sa mga konsumidor para po sa mga kuryenteng nawawala mula po sa distribution system. Karaniwan pong dahilan ay ang technical factors o di po kaya'y pagnanakaw ng kuryente gaya po ng jumper. Pakinggan po natin ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos kahapon.
7: Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the IPERA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
6: Nahingi rin po ng tulong ang Pangulo sa Kongreso para po magkaroon ng batas na tutulong sa mga Pilipino na magkakaroon po ng solar panels sa mga tahanan. Pinagmalaki po ng Pangulo ang dalawang proyekto na magdadala po ng supply ng kuryente sa ating bansa. Kabilang na po rito ang tamang paggamit po ng nuclear energy. Ito po ang bahagi ng SONA ukol po diyan.
7: Sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act.
6: Welcome naman po kay House Speaker Bojidi ang panawagan ng Pangulo na pababain ang presyo ng kuryente. Hamon daw po ngayon sa kanila ay tiyaking maisa sa katuparan po ang mga panukala na makakatulong sa mga Pilipino. Pinuri naman po ng Trade Union Congress of the Philippines ang kagustuhan po ng Pangulo na tanggalin ang singil sa system loss. Pero kung gusto raw po talagang mapababang singil, dapat rin pong buwagin na ang 12% VAT. Kabilang din po sa ipinagmamalaki po ng Pangulo, itong utos niyang agarang pag-refund ng anay sobrang singil na mga kumpanya ng kuryente, doon din po ang suspensyon sa pagpuputol ng serbisyo po ng kuryente para po sa mga hindi agad makabayad. Ipinagutos din po ng Pangulo na payagan ang otay-otay na pagbabayad ng kuryente.
0: Nanawagan din po si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na magpasa ng mga batas na magbibigay ng ginhawa sa pagbabayad ng buwis. Kabilang na dyan ang pagpapalawak na sa exemption sa income tax kung saan magiging gusto niyang maging exempt na sa pagbabayad ng buwis ang mga kumikita ng hindi lalampas sa 350,000 pesos kada taon. Yung existing po kasi ay para doon sa 250,000 pesos no, na sweldo. So gusto niyang mas palawigin pa yan. Pangalawa naman ay sinusulong ng Pangulo yung hindi pagpapataw ng minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Pangatlo ay yung pagbibigay ng amnesty sa hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate tax, donors tax at iba pa.
7: Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis.
0: Suportado naman ni House Speaker Bojie D ang panawagan ng Pangulo para magbigay ng tax relief sa mga Pilipino. Pag-aaralan daw nilang mabuti ang mga proposal. Yan po ay para mas malaki ang maiuwing kita ng mga Pinoy at lumago naman din ang kita ng mga maliliit na negosyo.
6: Bilang nagpasaring naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China sa kanya pong ikalimang State of the Nation address kaugnay po ng tensyon sa West Philippine Sea. Bagamat wala siyang binanggit na bansa, sinabi po ng Pangulo na hindi po tayo racist at sakin. Kaugnay po yan ng nag-viral na AI-generated video ng China Daily kung saan binomba ng tubig ang isang unggoy na nakabarong. Pati na po ang panghampas ng China Coast Guard sa mga tauhan po ng Philippine Navy sa Ayungin, Seoul. At pagbomba po ng China sa barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc.
8: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful. And we are dignified. We are Filipinos. And we do not yield.
6: Ibinida rin po ni Pangulong Marcos ang 10th anibersaryo po ng arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan din po siya sa mga Pilipino na maging kakampi sa isyong ito.
8: Tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaignawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
6: Para naman po sa PCG or itong Philippine Coast Guard, inspirasyon sa kanila ang pagkondena ng Pangulo sa tensyon po sa West Philippine Sea para gawin ang kanilang trabaho para protektahan ang mga Pilipino.
0: Nanawagan rin po ang Pangulong Marcos para sa mas malakas na proteksyon sa mga mag-aaral sa Talumpati sa kanyang zona. Kinilala ni PBBM ang 3 estudyanteng nasawi sa school shooting sa Tacloban, Leyte. Binigyang pugay din ng Pangulo ang mga magulang ng nasawing estudyante. Ayon sa Pangulo, dapat magtulong-tulong ang komunidad at iba't ibang ahensya at sektor para mailayo ang kabataan sa mga tukso. Ibinida rin po ng Pangulo ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative kasama ang Amerika. Layon itong magtayo ng industrial hub sa New Clark City. Magsisilbi itong global supply chain para sa mga materyales para sa AI infrastructure. Nauna na pong umani ng iba't ibang komento ang Pax Silica Project dahil sa potential raw nitong makaapekto sa kalikasan, energy supply at iba pa. Inanunsyo rin po ng Pangulo ang pagsasagawa ng rocket launch test ng Pilipinas pagsapit po ng 2027. Magsisilbi naman ang Cagayan bilang host para sa kauna-unahang spaceport ng bansa. Makikipag-ugnayan daw ang Pilipinas sa isang South Korean aerospace company para rito.
6: Samantala mga kapatid, sayang lang daw po ang oras sa panunod po ng SONA ni Pangulong Marcos. Yan po ay ayon kay Vice President Sara Duterte. Kasalukuyan pong nasa The Hague sa Netherlands ang pangalawang Pangulo. Tinanong po siya doon kung ano pong tingin niya sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ang sabi lang po ni VP Sara, last year pa siya hindi nanonood ng SONA. At wala rin daw po siyang balak basahin ang nilalaman po ng Talumpati ni Pangulong Marcos. Kahit nga rin po yung summary na sinabi ng Pangulo, wala po siyang pakialam at aniyay. Ito po ay aksaya lamang po ng panahon ng mga Pilipino.
0: Nagsuot ng itim at hindi dumalo ang ilang miyembro ng Minority Bloc sa 5th State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagot dyan ng palasyo, hindi sila kawalan. Narito pang report ni Mean Los Baños.
9: Maagang nagsabi ang ilang senador na hindi sila pupunta sa batasang pambansa para personal na panoorin ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagbubukas ng unang sesyon ng 20th Congress ng Senado, pumasok ng naka-all black sina Senators Amy Marcos at Alan Peter Cayetano. May kulay itim din sa outfit sina Senators Loren Legarda at Pia Cayetano. bakit ba sila nakaitim? Sabi ni Aimee, nagkataon lang.
10: Hindi. Nagkataon lang kami ngayon eh. Wala namang usapan na mag-itim. Wala namang usapan na hindi physical.
9: Pero nang tanungin namin sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang suot, sabi niya,
11: simple way of protesting pati sa pagbablock, but I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.
9: Bukas, magsasagawa raw si Cayetano ng kontrasona niya via Facebook Live. Sa photo op niya kanina, nag-finger heart at naglaban sign pa si Cayetano. Absent sa Sona ang magkapatid na Cayetano, gayon din ang mismong ate ni PBBM. Tinanong tungkol dyan, Senator Aimee, bago pa man nagsimula ang Sona.
12: Hi, ma'am.
4: Hindi ba pakikinggan
12: okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil na pinagpukulong, pinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh.
9: Bukod sa kanila, absent din sa batasang pambansa sa Senator Robin Padilla. Sabi ni Padilla, ayaw niya rin masaktan ang Pangulo na tinutuling din daw niyang kaibigan.
13: Hindi naman. Kasi mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi, mas ma-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayokong galing sa kanya yun. Kaibigan ko yun eh.
9: Dahil naman nakakulong ay hindi rin nakadalo si na Senator Chinggong Estrada at Rodante Marcoleta sa pagbubukas ng sesyon ngayong umaga. Habang Senator Bato de la Rosa, nagtatago pa rin. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may patutsada sa mga absent na minority bloc.
14: Ang importante dito ang mensahe ng Pangulo, ang importante dito ay ang presensya ng Pangulo. At yung mga tao interesado madinig ang mensahe ng Pangulo. So sa mga tao walang interes at ayaw sila madinig ang Pangulo, hindi sila mawala. Patutuloy ang mga karyo.
9: Para naman kay Senate Majority Leader Meg Zubiri, karapatan naman ng mga senador kung ayaw nilang dumalo sa mismong sona ng Pangulo.
15: Gusto naman nila yan. Ito gusto nila o hindi. Hindi naman mandatory.
6: Pambubudol naman po para kay Senator Aimee Marcos ang sinabi po ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit na umanong makasuhan ng ombudsman, ang dating House Speaker. Hindi po tahas ang binanggit ni BBBM kung sino po ito, pero binanggit po ni Senadora Aimee Marcos ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez na dawit po sa issue po ng Florida Control Scandal. At po sa Senadora kung gaano kabilis i-demand ang mga senador na tutol sa administrasyon ay siya naman umanong kupad na magrekomenda ng hatol para po sa mga kalyado. Naniniwala rin po senadora na meron pong mas mataas kaysa kay Romualdez na dawit po sa korupsyon. Hindi umano dumalo si Senador Aimee Marcos sa sona ng kanyang kapatid sa batasan.
0: Diswayado naman ang ilang mambabatas dahil hindi nasama sa talumpati ni Pangulong Marcos sa ang tungkol sa panukalang umento sa sahod. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, nakulangan daw siya sa solusyon ng Pangulo para sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Nakakadiswaya raw na walang binanggit kaugnay ng 200 pisong umento sana sa sahod na sinusulong nila, pati na yung pagpapababa ng VAT sa mga bilihin. Hindi na raw sila naniniwalang makukonsidera pa ito ng Pangulo. Gayunban, patuloy raw silang lalaban para maisabatas ang mga ito.
6: Samantala, tuto naman po ang iba't ibang grupo sa PACS Celica Initiative na binanggit po ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Ayon po sa Pangulo, layon po nitong magtayo ng data center at AI hub sa New Clark City sa Tarlac. Pero ayon po kay dating Bayan Muna Representative Fede Casinio, ang layon po ng PACS Celica na ito ay hindi po panlo rin ng Pilipinas, kundi kontrolin ng Amerika ang AI sa buong mundo. Tanong naman po ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno, bakit pinamamadali ang proyekto? Kailangan na po muna ang konsultasyon sa komunidad sa itatayong PACS Celica. Una po ang sinabi na pong ilang grupo na may epekto po sa kalikasan ang PACS Celica.
0: Pero yun nga, binanggit, ano? Sinabi niya, isa yung manufacturing and logistics center na maghahatid raw ng quality jobs, magpapabilis ng industrial competitiveness at magpapalakas ng ating ekonomiya. Samantala, nadiskubre po ng mga otoridad ang hinihinalang improvised explosive device sa harap ng tanggapan ng Senado habang isang pagsabog naman ang nangyari hating gabi kahapon po yan sa harap ng Department of Justice. Narito ang report ni Gary De Leon.
16: Maingat na sinunod ng National Capital Regional Police Office o NCRPO ang hinihinalang improvised explosive device na ito na nakita sa harap ng establishmento ng Senado kaninang umaga. Yan ay ilang oras bago pa man magsimula ang sesyon ng Senado at ang nakatandang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga otoridad, isang empleyado raw ng towing company ang sumigaw na may bomba sa Central Island sa Jokno Boulevard. Sakto namang napada ng mga pulis na rumoronda ng mga oras na yon, kaya agad na sinuri ang lalagyan. Naglalaman ang plastic tub na ito ng brown powder, isang battery, blasting cap at orasan. Mga parepernalya na madaling umanong makitang sangkap bilang pampasabog. Pasado alas 12 ng hating gabi kanina, sumabog naman ang hinihinalang improvised explosive device sa isang puno sa tapat ng Department of Justice sa Padre Faura, Maynila. Ilang metro lamang ang layo nito mula sa employees entrance gate ng DOJ. Sa lakas ng pagsabog, natuklap ang bahagi ng puno at nagkaroon ng hukay ang lupa. Kinumpirma rin niya ng kagawaran magtatanghali kanina. Wala naman umanong naitalang nasaktan, pero patuloy pang iimbestigahan ang posibleng pinagmulan nito. Under control na rin ang sitwasyon at nananatiling secure ang establishmento. Kaya nagsagawa ng swabbing ang mga NBI sa mga pulburong kumalat mula sa IED sa dalawang sasakyan na tinamaan ng fragment.
17: Nagsasagawa ngayon ng parallel investigation ng NBI upang matukoy kung anong klaseng IED ang ginamit sa pagpapasabog dito sa harap ng DOJ. Inaalam din nila kung kapareho rin ito ng IED na nahuli sa Jokno Boulevard sa Pasay.
16: Sabi ng PNP, iimbestigahan raw nila ang sinumang nasa likod ng dalawang IED. Samantala, pinabulaan na naman ni PNP Chief General Jose Melencio Narcates na overkill umano ang isinagawang deployment ng mga pulis para sa isasagawang kilos protesta ng ilang mga grupo ngayong araw. Kaugnay yan na naging pahayag ni bagong alyansang makabayan President Renato Reyes Jr. na overkill ang seguridad.
18: Okay, pangalan, we are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety as well as patient protection. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? Ano pa mas maganda? Security or peace and order na konti or maximum ang security?
16: Naka-red alert na ang National Bureau of Investigation o NBI dahil sa nangyari. Kasabay nito ang pagde-deploy ng Philippine Air Force ng K-9 units para paigtingin ang seguridad sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos.
6: Sa iba pang balita mga kapatid, inirekomenda po ng Department of Justice or DOJ na sampa na po ng reklamong cyber libel si Attorney Levito Baligod at itong 18 umano'y dating bagman ni dating Congressman Zaldi Co. Kasunod po ito ng sinabi po nilang naghatid ang mga umano'y bagman ng mali-maletang pera sa dating kongresista. Kaugnay po ito sa flood control scandal. Ayon po sa DOJ, ilalabas po ang resolusyon sa susunod na linggo. Wala pa pong pahayag dyan ang kampo ni Baligod.
0: Nasa 3,700 na mga Pinoy seafarers na po ang ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Nasa 2,500 na marinong Pinoy pa naman ang nasa Persian Gulf at naghihintay pang makatawid. Ayon sa ahensya, patuloy naman nilang minomonitor ang sitwasyon ng ating mga kababayan na naiipit sa gera. Masaya naman daw si Migrant Secretary Hans Kakdak na naisama sa SONA ang tungkol sa mga kapakanan ng mga OFW, partikular dyan ang pagkakaroon ng Action Fund para sa mga Filipino overseas workers.
6: Samantala mga kapatid, wala pong bonggang entrance at walang red carpet sa ikalimang sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ang mga dumalo, simple pero elegante sa kanilang fashion statement. Narito ang report ni MJ Marfori.
9: Walang red carpet sa State of the Nation address Pangulong Bongbong Marcos. Kapansin-pansin ding simple ang suot ng mga dumalo. Pero gaya ng mga nakaraang sona, hindi nawawala mga kongresistang idinaan sa damit ang kanilang protesta. Si Congresswoman Reneco, nakaterno at meron pang dalang pamaypay na may nakasulat na panagutin at singili. Ang isa pang kongresista na si Batangas 2nd District Representative Jervel Luistro, gawa pa sa pinya ang kanyang kasuotan. Lady in red naman ang peg ni Talos Press Officer Yusef Blair Castro. Simple pero elegante ang kanyang Pilipinyana. Si Senator Risa Ontiveros naman suot ang kanyang cream colored tea-length Pilipinyana. Habang si ML Party List Representative Laila De Lima ay naka-champagne colored ensemble. Bukod sa mga simpleng kasuotan, isa rin sa pagbabago sa suot ngayon taon ay marami sa mga bisita ang hindi dumaan sa main entrance papasok ng plenaryo, kundi sa side entrance sa likod ng press area. Mas mahalaga raw ngayon ang mensaheng ipinapadala ng pananamit kaysa sa presyo ng kasuotan o pangalan ng designer. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
0: Maganda naman yung ganyan, sana dati pa talaga ginawa. Parang last year, wala nang red carpet. Second year na ito na walang red carpet saan sa SONA no? So kahit papano, at least sumusunod naman yung...
6: Ikaw ba partner, nung nagko-cover ka sa mga ganyan, hindi ka ba naka...
0: O hindi naman, hindi, pero dati required kasi kami na mag-Filipiniana. Oo, pag doon sa batasan. Pero kahapon dito sa News 5, sa ating special coverage, okay. Ano lang tayo. Business attire lang tayo. Pero ano ha, isa pala ito dun sa tinitingnan ko yung mga past na sona ng ni Pangulong Marcos at least, no? Isa ito sa pinakamahaba. Yung isa naman slight lang ng less than a few minutes, no? Pero ito na yung pinakamahaba niya. Parang mayroon siyang 1 hour 22, ito ay 1 hour 25, no? So, yun yung...
6: At hindi medyo siya, hindi siya delayed.
0: O kahapon, naalala ko, 3:38, kasi nasa special coverage tayo, pero 3:38, lumapag na yung chopper ng Pangulo, kaya maikling panahon na lang siya nagstay doon sa kanyang holding room. Tapos lumabas na rin agad. Kaya, at napansin ko rin ha, na di ba, konti lang yung kasama niya entourage habang naglalakad papasok doon sa plenary hall. Maiksi lang din yung time na kung ba may isa sa mga ano. Kasi last year, binalikan ko kasi yung last year, medyo ang tagal eh. May mga nagsiselfie pa nga, di ba? Minsan, may ganyan eh. Pero kahapon, halos mabilis yung nagulat ako na, nandun na siya agad sa roster. Kaya
6: Talagang, napansin ko yung partner, medyo 80% siguro yung ginamit niyang salita o lingwahe ay Tagalog.
0: Oo, Tagalog. At saka, mapapansin mo rin pag medyo tungkol sa business o ganyan, medyo nag-i-English. Pero maganda yan na maraming malaking bahagi ng kanyang speech ay Tagalog, kaya naintindihan din ng ating mga kapatid. So, yan po yung aming tanong sa inyo, ha? Ano po yung pinaka tumatak sa inyo doon sa SONA, positive o negative? Nakulangan ba kayo o sa tingin nyo, sakto lang, tignan natin itong mga marami nang may mga comments dito. Ito si Nanay Beth, sabi niya gano'n, Nanay Beth Velasquez, sabi niya, lahat ng sinabi ng Pangulo ay maganda, sabi niya gano'n. Ngayon, ganang akin ay na-perfect na niya. Yan ang sabi ni Nanay Beth. Ito namang sina Rizal de Blas, good morning po sa inyo, Isidro Reyes, sabi niya, yung mayaman na malapit ng maghirap program. Ito yung uplift, no? Kasi para doon sa mga yung mga hindi nga poorest of the poor, no? Pero nabibigyan ng cash assistance. Si Nena Palanas Bobis, ganun din dito kanila Raquel Alimpolo sa Brevinas. Si Robenchan, ang tumawag sa akin ng pansin ay yung pagtanggal ng system loss at tax suspension, pagbawi ng mga ninakaw na yaman at pagtatanggol ng ating teritoryo.
6: Mukhang pare-pareho partner yung parang reaksyon ng tao kahapon. May mga MOS tayo habang nag-live streaming, yung systems lost, yes. yung talagang nababanggit nila, yung scholarship. And of course, good morning po kay Cherry Cazar, kay Baltasar Acuasa. Magandang morning po sa inyo. And siyempre po, sabi po ni Sir Luna Artemis, ramdam ko po yung sakit na sinabi niya na hindi po siya pangulo ng pamilya, kaibigan, Pangulo po siya ng Pilipinas. Kaya good job po kay PBBM. Sana po yung mga negad yan, manahimik na po at magtrabaho na po tayo para sa bayan na nagpapasweldo po sa atin.
0: Edgardo Aviles, good morning. Justin M. La Rosa Ramirez, sabi niya, wow, ang galing ng Pangulo natin, tumatak sa puso ang talumpati sa ato, tumatak daw sa kanyang puso. Olive Enriquez, Felisa Manzanares Santillan, Emmanuel Martinez, sabi niya, lahat ng sinabi niya ay makahulugan, lalong-lalo na yung mga bayarin sa kuryente. Isa ata ay sa talagang pinalakpakan ng matagal. Oh, ano? Oh, kasi yan ang malaking salot sa Pilipino.
6: Oh,
0: Pilipinas din ang pinakamataas dito sa Asia. Oo, may pag-aaral na lumabas, no? Na isa tayo sa may pinakamataas sa kuryente. Yung sa flood control, idaan sa tamang proseso. Yan ang sabi ni Emano. Good morning kay Ana Marie Makapanan sa Batlanggaw. Ganun din kay Kokoy Kusyo. Kay Marife Mameng, itong si Jomar Mariano, pabati daw po ng advance happy birthday sa kanyang pamangkina si Kyla Mariano Ramirez. Jomar at si Kyla, happy birthday sa iyo.
6: Habang pinapakinggan ko to, partner, kahapon yung talumpati ng presidente, sabi ko, Pinoy na Pinoy, ito yung dating. Pero syempre, ang importante dito,
0: Pinoy dahil?
6: Dahil yung Tagalog talaga ng matatas. Pero, kahit dahil kumpara sa mga nauna niya sona, English, mayorya yung ginagamit niyang lingwahe. Pero syempre, ang mahalaga dito mga kapatid, ano ba talaga yung mga pangako na tutuparin? Nasisingilin natin next year at sa kanyang nalalabing dalawang
0: taon na lang. Oo, at saka kung inyong matatandaan, usually ang Pangulo ay naglalatag din ng mga gusto niyang isulong na mga panukalang batas. Parang naalala ko lang, ang lalabas lang na bills dito ay yung sa amendment sa EPIRA, no, dahil dito sa system laws, pati yung sa tax nga. Pero wala siya talagang in-enumerate na mga particular. Yung mga iba actually nabanggit niya na in the past na mga zone na mukhang hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon. Kaya babantayan pa rin natin yan kasi 2 years na lang naman no? Ito yung sinasabing penultimate na zone na mahalaga rin bago pa yung kanyang huling zone na medyo parang mas legacy na, no? Yung hihintayin natin next year. So, ipadala nyo pa rin po ang inyong mga reaksyon at sagot sa ating tanong sa bayan at babasahin natin yan mamaya sa pagbabalik ng Good Morning Bayan sa 105.9
6: Laging true sa iyo, kapatid!

0: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
1: Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala. Ako ang magsusupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
0: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Panahon na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
2: Good morning! Good morning!
3: 4:38, good morning bayan! Dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa iba't ibang probinsya.
0: Regional News, mga kwentong mahalaga sa bawat regyon ng Pilipinas.
3: Pinalagan po ng isang tindero ang hold-upper na nanloob sa binabantayan niyang bigasan sa Davao del Norte. Ang suspect, minsan na raw niyang naging customer. Narito po ang report.
4: Isang lalaking nakahudi ang biglang pumasok sa bigasang iyan sa Panabo City, Davao del Norte. Bumunot siya ng baril, ikinasa, saka itinutok sa tindero. Tumayo naman ang tindero habang kinakausap ang hold-upper, nang biglang nagpambuno ang dalawa. Nag-agawan sila ng baril at umabot pa yan sa labas ng tindahan. Kalaunan, nadapa ang tindero at tumakbo naman palayo ang suspect. Kwento ng tinderong si Ricky. Akala niya raw ay may napaprank sa kanya.
5: Akala ko prank lang yun. Doon ako nagtaka ng sinabihan niya ako ng ano, hold up ito. At saka yung baril, ginano niya. Sabi ko, tayka, tayka. Ang akala niya, magbibigay ako ng ano, pera.
4: Namukaan daw ni Ricky ang hold-upper dahil dati na itong bumibili sa kanila. Posible raw na minanmanan siya noon ng suspect. Patuloy namang pinutugis ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Anna Cruz, News 5.
6: At nung pong pasahero naman po ang kasamang nahulog sa nanisgrasyang bus dyan po sa bayan ng Bilar sa Bohol. Nakataw pa ang kampasayong bus nang maabutan po ng mga otoridad sa bangin nitong Linggo. Batay po sa investigasyon. Nagka-problema mano sa makina ang bus habang binabagtas po ito ang daan. Iniimbestigahan na po yan ng mga otoridad. Wala naman pong namatay o lubhang nasugatan sa naturang incident.
3: Dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa Metro Manila.
0: Metro News.
3: Mahigit 50 rallyista ang dinampot ng mga otoridad sa Quezon City ang ilan muntik pang masagasaan ng BJMP bus. Narito po ang report ni Juan Gualvez.
0: Isa-isang dinampot ng mga polis ang ilan sa mga nagrally sa Commonwealth Avenue. Pilit silang isinakay sa BJMP bus. Sinubukan makipag-usap ng isa sa mga leader gaya ni Bayan President Renato Reyes, pero wala silang nakuhang sagot sa kung bakit sila inaaresto.
7: Tinangkapa nga nilang pigilan ng bus at awatin ang pag-aresto, pero hindi pa rin ito umubra. Muntik pa nga silang masagasaan. May permit naman daw ang grupo at may koordinasyon din sa lokal na pamahalaan at PNP. Kaya tanong nila, bakit may arestuhan kung wala namang nanggugulo?
8: Ngayon lang ako nakakita ng SONA protest na may mga BJMP bus na nakaparada. Talagang mukhang planado ng pulis na manggulo at mang-aresto.
7: Hindi rin daw may tuturing na maximum tolerance ang muntik na umanong pagsagasa sa kanila. Paliwanag naman ng PNP chief.
9: We have a reason to have a valid arrest and they were arrested because of violations of ordinances and special laws. Alam na, yung ano, magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha.
7: Ayon pa kay Nartatez, nasa 50 na ang naaresto at posibleng madagdagan pa. Sa Cebu, ilang militanteng grupo rin ang nagprotesta. Sigaw nila.
10: Bongbong Marcos, maliya ka naman.
7: Panawagan ng grupo, mas maayos na sahod at disenteng hanap buhay para sa mga manggagawang Pilipino. Mahigpit din ang ipinututupad ng seguridad ng mga otoridad sa naturang lugar. Samantala, malabanding moment naman ang atake ng pagkatipo ng supporters ng Pangulo sa tapat ng COA. Karamihan sa kanila, nakasuot ng pulang damit at galing pa rin sa iba't ibang lugar tulad ng Isabel at Ilocos Region. Meron din silang sariling stage para sa sarili nilang programa at nagsagawa rin ng watch party. Support all the way daw sila, lalo't nakikita rin nilang pag-usad naman ng ilang mga proyekto ng pamahalaan sa mga nakalipas na taon.
6: Inuli po ng mga otoridad ang isang rider na nag-counterflow dyan po sa EDSA busway. Ang rider, mga kapatid, nagtangka pa pong tumakas. Narito ang report.
11: Hey, yun lang, huwag pong galawin.
12: Sa videong ito nitong Sabado, pasado alas 2 na madaling araw, makikita ang nakasiksik na rider na yan sa gilid ng EDSA busway sa pagitan ng Guadalupe at Buendia sa Makati City. Nag-counterflow kasi ang rider. At dahil masikip ang daan, ang bus dahan-dahan nilang umabante. Bukod sa pag-counterflow, wala ring helmet si Kuya Rider. Agad namang rumesponde ang mga otoridad dito. Hindi na nakita sa video, pero hiningi ng mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang kanyang lisensya at registration. Ibinigay naman ito ng rider, pero maya-maya raw ay bigla itong tumakas. Nakaalis nga siya, pero naiwan naman niya sa mga otoridad ang kanyang mga dokumento. Sa post naman ng Land Transportation Office, sinabi ng ahensya na kalaunay nahuli rin ng DOTR ang rider. Naghain na ang LTO ng show cause order laban sa rider at sa rehistradong may-ari ng motorsiklo para pagpaliwanagin sila. Sinuspindi rin ang lisensya ng rider ng 90 araw at inilagay sa ilalim ng alarm status sa motorsiklo habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.
13: Oras po natin, 4:44. Ito pa yung inyong ibang mga sagot sa ating tanong sa bayan doon sa reaksyon nyo sa SONA ng Pangulo. Si Ramon Fernandez, sabi niya, anong klaseng SONA yan? Wala pa. Binibida na agad. Ayan ang comment niya. Good morning kanila, ano, Felisa Manzanares ng Pilipinas. Si Garcia Vincent, sabi niya, ang pumatak daw sa kanya ay yung tinalakay ng Pangulo at aabangan ay yung pagtanggal sa system loss. So, sinasabi niyang aabangan, siguro ay kung maipapatupad nga yan. Ano, yan ang comment ni Garcia Vincent. Ito namang si Helen Dizon, yung sinabi niya na hindi siya presidente ng pamilya, ng kaibigan, kundi ng Pilipinas, at yung pagtanggal ng system loss sa kuryente, pati yung para sa mga eskolar ng presidente. Ayan yung may mga nilatag rin siya ng mga gusto niyang panuntunan para sa mga kabataan. Ano, naalala ko yung mga guidance counselor, yung mga ganyan, ano, yung mga pagdadagdag na ganyan, pati sa edukasyon.
6: Tandaan natin, partner, na yung sinabi ng Pangulo kahapon sa Ipira Law Amendments, panawagan niya sa Kongreso. Ngayon, nasa Kongreso na kung paano nila
13: isusulong yung amendments
6: na ito. Akala nyo, puro positive lang binabasa namin dito. Sabi po ni Sir Jose Ampon, nakukulangan pa rin po ako dahil hindi niya po binanggit ang mga hinihintay po namin mga seniors. Ito po ang universal social pension. Marami rin po ang
13: nagsabi. Binalikan ko rin yung issue na yan. Ang binanggit niya lang kasi dyan, yung pinabilis daw yung ano, yung pag-release ng pagtaas ng pension sa SSS. Pero wala nga po siyang binanggit doon sa universal ano, no? Good morning kay Nilo Espelin Bergo. Ganun din, dito kanila, ano, si Jose Ocampo. Hindi, yan nga yung sinabi niya kanina, no, na yan ang hinihintay niya. Ganun din itong sina Jomer Mariano.
6: Ito pong si Torvik, sabi naman po, maganda po lahat ng sinabi ng Pangulo. Kung Ang lahat ay magaganap, madali lang po kasi mangako. Pero ang pagpapatupad ang mahirap pag naipakulong niya po ang pinsan niya. Eh baka may maniwala na po sa kanya. Well, ako rin.
13: Binanggit naman niya yung ibang ano, no, yung ibang developments, halimbawa yung tama ba yung pagkakatanda ko sa may notes ko na billions of pesos na yung nakuha at na-freeze na assets no, nitong mga accused na kasama. Yung iba dito ay naibalik na rin ano, sa National Treasury
6: sabi
13: daw
6: niya,
13: yung
6: no,
13: iba.
6: 25 billion pesos.
13: Yun, oh, billions of pesos. Si Rizal de Blas, sabi niya, hindi ako nanood ng SONA dahil po expected na puro pabonggahan at ang mga suot dyan, samantalang ang daming naghihirap na Pilipino, tsaka mas magandang nakikita at nadarama ang pagbabago kesa kinukwenta ba ito o kinukwento lang. Ayan ang sagot naman ni Rizal, diba? Sabi ni Olive Enriquez, ang tumatak sa kanya yung sa manlulupig, di tayo pasisiil. Yan yung parang extra ng Pangulo tungkol dito sa mga pasaring ano, sa China.
6: Kimchi Pogi, walang kwenta po ang SONA. Ang gusto ko pong marinig, bawasan po yung VAT, gawing 6% na lang, sabi ni Kimchi Pogi. Roger Batch, maganda morning. Kaya, abalta sa requesta. Kaya Bangungot Juan, maganda morning. Diyan po sa South San Francisco, California. Maganda morning.
13: Magbabalik pa po ang Good Morning Bayan sa 105.9.
6: Laging truth kayo, kapatid!

0: Tagumpay True FM. Naging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz updates sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
1: Mata.
2: Mata lang
1: ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng tigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Makirena.
2: Grabe, ang lalim ng dimples si Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-cleaning ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid! Bantay panahon, uulan o aaraw? Ito ang lagay ng panahon sa buong bansa.
3: Nasa linya po natin si Chanel Dominguez. Good morning, Chanel!
4: Morning! Chanel?
3: Si Chanel, o mamaya, balikan natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Balikan po natin muna ang buhos ng may init na balita.
0: Recap ng mga balita.
3: Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, giniit niyang hindi ako pangulo ng pamilya o ng kaibigan kundi pangulo ng Pilipinas, habang tiniyak na isang dating House Speaker ang sasampahan na ng patong-patong na kaso kaugnay ng flood control scandal. Congressman Martin Romualdez agad namang napareact, hindi raw siya humihingi ng anumang special treatment.
5: Pagdating naman po sa systems loss of fees sa kuryente, pinatatanggal na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Tax exemption para sa mga middle class, balak palawigin.
5: Pangulong Marcos, bumelta po sa mga ani manlulupig sa gitna po ng isyu ng agawan ng teritoryo.
3: Vice President Sara Duterte, may patutsada sa sona ng Pangulo, giit ng bise. Sayang lang daw ang oras sa panonood ng talumpati ni Pangulong Marcos.
5: Dose-dosen ang reliyista, pinagdadampot po ng mga otoridad sa Quezon City kasunod po ng protesta sa sona po ng Pangulo.
3: Malakihang sigil sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw.
5: Sa balita abroad, North Korea dismayado po sa hiling na denuclearization ng mga bansang kasapi ng ASEAN.
3: So good morning, good news. Social media influencer sa Romblon agaw eksena sa social media matapos ibida ang kanyang mga kabog get up galing sa mga patapon na bagay.
5: Sa ating pong sports balita ngayon pong araw po ng Martes, Pinay Tennis Ace Alex Iala kabilang po sa kinilala ni Pangulong Marcos sa kanya pong sona ngayong taon.
3: At sa entertainment news, P-Pop Kings at boy band group ng SB19 bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayan, sa linya po natin ulit si Chanel Dominguez. Good morning, Chanel.
6: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala naman tayong minimonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na inaasahan po natin magdadala ng mga pag-ulan ngayong araw. Unang dito ang Southwest Monsoon sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Easterlies naman dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagyahan din sa maulap ang ating papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala rin naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboard ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
3: Maraming salamat kay Chanel Dominguez. Samantala, dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa iba't ibang panig ng mundo.
0: Foreign News.
3: Stupid and foolish, ganito po inilarawan ng kapatid na babae ni North Korean leader Kim Jong-un ang hiling ng mga bansa sa Southeast Asia na itigil na ng North Korea ang pagpapalaganap nito ng nuclear weapons. Naganap yan sa taunang regional forum ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN matapos magpahayag ng pangamba ang ASEAN leaders at binigyang diin ang kahalagahan ng dialogo upang maisakatuparan ang kapayapaan ng walang kagamitang nuclear. Nadiswaya po ang kapatid raw ni Supreme Leader Kim Jong-un na si Kim Yo-jong sa mga pahayag na yan, lalo na sa pagsuporta sa kagustuhan ng Amerika na pigilan ang nuclear weapons ng North Korea na hindi naman daw ayon sa kanilang konstitusyon. Giniit ng North Korea ang kanilang karapatan sa nuclear weapons at ballistic missile programs sa kabila ng pagbabawal sa mga ito sa ilalim ng sanctions ng United Nations Security Council.
5: Sa ibang balita mga kapatid, bumaba naman po ng 6.7% ang halaga po ng Brent crude oil at itong pumalo po ito sa $90 per barrel. Kasunod po ng tigil putukan sa pagitan po ng Iran at Amerika sa nakalipas na tatlong araw. Sa kabila po ng naturang tigil putukan, humina naman po ang biyahe ng mga oil tanker nitong Hulyo 25 hanggang Hulyo 26 sa Bamba o itong Baba al-Mandeb Strait. Ito po ay pinagagawang Strait of Hormuz. Samantala, maaari pong magsagawa naman po si American President Donald Trump ng muling pag-uusap sa Iran, bungsod po ng mga isinagawang paraan para pumadaan sa diplomasyang tensyon sa pagitan po ng dalawang bansa. Ayon po sa mga ulat, kasalukuyan pong ipinatitigil ang operasyong militar sa mga kalyado po ng Amerika sa gitnang silangan at wala rin pong napaulat na pag-atake mula sa Iran.
3: Inatake ng Romanian forces ang isang drone na dumaan sa kanilang airspace. Ayon po sa report, hinihinalang pag-aari ng bansang Russia ang nasabing aerial asset. Kasunod ng operational command ng NATO, pinabagsak ng dalawang Romanian F-16 fighter jets mula sa Fetesi Air Base, nagyuman ay Russian drone habang dumaraan ito sa Black Sea. Ayon kay Romanian President Nicosor Dan, ito na po ang pangatlong pagkakataong mayroong dumaang drone sa kanilang airspace sa nakalipas lang na tatlong araw. Napag-alamang ding isa sa mga naunang naharang na drone ay kahawig di umano ng ginagamit ng Russian Federation sa pakikipagdigma nito sa Ukraine.
5: Umakit na po sa halos 3,000 ang bilang ng kaso ng Ebola virus sa bansang Congo ayon po sa pinakahuling tala ng mga otoridad doon. Kasama po sa naturang datos ang higit sa 1,000 bilang ng mga pasyenteng namatay dahil po sa mapaminsalang sakit na itinuturing pong fastest growing outbreak on record sa Congo. Kasabay po nito ay nag-walkout naman po nasa isang 100 health workers sa Elekia Ebola Treatment Center sa Ituri Province bilang protesta sa hindi po pagbibigay ng pamahalaan ng kanilang bonus. Gate nila, nakakababa po ng moral. Di umano, ang hindi po pagbibigay po ng kanilang bonus at ang patuloy nilang protesta ay lubhang makakaapekto sa pangangalaga sa mga pasyente. Naganap ang protesta ng mga doktor, itong mga nurse at sa security staff isang araw matapos pong pumunta sa Ituri itong Prime Minister ng Congo na si Judith Suminwa para pong bisitahin ang treatment center doon.
3: Dako na tayo sa mga balita sa Kalakalan.
0: Business News!
3: Higit 400 titulo ng lupa nang naipamahagi sa mga magsasaka sa loob ng 4 na taon. Sinabi po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. May kabuuang lawak daw yan na 500,000 ektarya. Ayon sa Pangulo, target matapos ang distribusyon sa susunod na taon. Layon daw nitong mabigyan ng kapanatagan ng mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program.
5: Epektibo na rin po simula ngayong araw ang taas singil sa presyo po ng produktong petrolyo. Sabi po ng Department of Energy or DOE, hanggang 7.30 piso po na patong sa kada litro po ng diesel. Habang nasa 6 pesos and 8 centavos po sa kada litro naman ng ang dagdag po na singil sa gasolina. Samantala, 4.22 pesos sa kada litro po ng kerosene. Ito na po ang ikalabang linggo po ng pagtaas ng singil at produktong petrolyo dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika.
3: Kaya ni Pangulong Marcos ang mga nasa informal sector na magbigay ng kontribusyon sa SSS at pag-ibig. Ayon sa Pangulo, maabot na sa 44 million ang miyembro ng Social Security System, kabilang dyan ang mga driver, vendor at iba pa. Bili ng Pangulo, huwag ipagsawalang bahala ang seguridad at dapat yakin ang ikabubuti ng kinabukasan dahil nga po sa mga benepisyo na matatanggap kung mula dito sa Pag-ibig Fund at sa SSS.
5: Siguro partner, pag walang mga balita din ng korupsyon sa mga ahensyang ito at hindi lang napupunta sa malalaking bonus ng malalaking official ho doon. Sa ating pong patuloy na balitaan, posibleng bumagal po ang maitatalang inflation ng Pilipinas ngayon pong taon. Gayun pa man, posibleng maging ikatlo pa rin ang bansa sa rehiyon. Ayon po yan sa ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office. Sa kanilang forecast, posible pong maitala ang 5.7% inflation ngayon taon. Kumpara po yan sa nauna po nilang forecast na 6%. Nakakapektor po diyan ang muling pagsipa ng presyo ng petrolyo na nagtulak sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin at serbisyo.
3: Oras po natin, alas 5:00. Itong inyong mga sagot sa ating tanong sa bayan doon sa SONA. Pangulong Marcos, ano po yung tumatak sa inyo? Ano po yung highlight para sa inyo? Si Nod Crooks, sabi niya, yung sa Paxili kayo daw yung highlight sa kanya. Pero parang yung emoji niya, angry ba ito? Marcos versus Duterte, kampihan na. Ayan ang comment.

0: Yung punto, itong inyong mga sagot sa ating tanong sa bayan doon sa SONA ni Pangulong Marcos, ano po yung tumatak sa inyo? Ano po yung highlight para sa inyo? Si Nod Crooks, sabi niya, yung sa Pax Celica, yun daw yung highlight sa kanya. Pero parang yung emoji niya, angry ba ito? Marcos versus Duterte, kampihan na. Ayan ang comment ni Nod. Ito namang si Dena Palanas Bobis, good morning po sa inyo. Lilia de la Cruz, sabi ni Nod pala ay no to Pax Celica. Villegas Josephine, good morning din. Ganun din dito kanila. Adela Ahonen, si Makabingkil Grospe Mary Beth, good morning from Kupang Antipolo Rizal, ganun din kay Elmer Abayan Tampus. Itong si Romeo Alconcel Presto, sabi niya dapat Marcos pa rin ang maging presidente sa susunod na halalan. Ako, hindi po pwede kasi bawal po sa ating konstitusyon yung re-election. Tatakbo for re-election ng ating Pangulo. Edgar Barnido Nacario, pero hindi naman pinagbabawal kung mag-e-endorse siya, ano, kung magkakaroon siya ng kandidato. Edgar Barnido Nacario, good morning from Antipolo, San Jose. Si J.R. Cabansag, sabi niya, negative and perfect ang speech ni PBBM. Bravo. So, hindi ko alam kung nagustuhan niya dahil negative o perfect para sa kanya.
1: Opo. Isa po sa mga napansin din po ni Jing Radan, yung pong sinabi po ni Presidente na ipakukulong niya ang mga tiwali, lalo na po yung kanyang pinsan na banggit po. At syempre po yung pagpapahalaga po sa mga mababa po ang kita. And of course, dun po sa sinabi niyang hindi siya presidente ng pamilya o kaibigan. Nanunod po mula po sa Pandan, diyan po sa bayan ng Baragas sa Albay. Kababayan ito ni ano? Ni ito si Jaisel.
0: Good morning kay Apong Balong Dabag sa Saka Pedro. Ganun din dito kanila, ano, Leia Villamor, si Ruth Vallejos. Uy, kapangalan ko, Ruth Vallejos Villena. Good morning sa mga ka-seniors at happy listening from Santa Rosa, Laguna. Lawrence Amporowel Ventura from Calayan Island, Cagayan. Sana maganda ang ano sa weather dyan sa inyo, no? Rizal de Blas, ganun din po si ano Domingo Nick Dao, sabi niya nabubul daw ang Pangulo at maraming sinabi na nakasulat sa tubig. Ayan, kasi hihintayin natin kung magkakatotoo ano, at may magiging resulta yung kanyang mga binanggit.
1: J.R. Cabansag, negative perfect ang speech ni Presidente. Negative perfect.
0: Si Wani Batalyel, saan po kaya mabibili yung sabi ni Pangulong Marcos na 20 pesos na bigas? Kasi sa kanila daw, mahal daw ng bigas. Nasaan po ba yung hinahanap ko yung notes ko? Nasaan po ba yung inyong lugar? Kasi di ba ibinida ng Pangulo kahapon na marami na ngang mga naitayo na mga ano, no? Yung kadiwa ng Pangulo. Ayan, sabi niya 2 million Filipinos na daw yung nag-benefit doon sa 20 pesos na bigas at by 800 kadiwa stores na daw. Oo, yan ang sabi niya kahapon sa SONA.
1: At doon niyo po mabibili yung murang bigas po ng Pangulo, mga kapatid. And of course, dito po kay Lunar Times, dagdag niya pong komento, si Sarah po ang pinaka-waste of time. Wala ka na nga pong ginagawang tumupad. Sa pagiging vice-presidente mo, panaygala ka pa't paninira, pero pag taga Davao, binahana po at nililindol, pero wala po kayong ginagawang tulong po sa mga kapatid nyo doon. Baltasar Acuesta, lahat po ng sinabi ng Pangulo ay maganda, problema po itong implementasyon. And of course, sa iba pang mga kapatid natin, nakatutok sa YouTube, comment na po po, babasahin po natin.
0: Ricardo Lino, walk out po ako sa SONA kasi hinatid niya yung kanyang mga apo sa kalaokan. Ayan, kaya walk out daw siya. Itong si Jasmine Del Rosario Lazarte, si Dandan Fiel, maupayng aga. Karedi, sabi niyang gano'n, and beautiful Ruth. Ay, wow, thank you naman. Mula daw sa Kalbayog, Samar. Barangay Chairman. Good morning po sa inyo, Sir Dandan. Galing din itong si Tristan Wyatt Gulay. Si Vincent Garcia, sabi niya, happy birthday daw sa kanyang mother-in-law na si Mama Alma Becerra ng Davao City. Happy birthday po sa inyo, Mama Alma.
1: Kay Roberto Valera, nanonood po mula po sa Eastern Samar. Mautay na aga po diyan sa inyo. Ma'am Emi Capiral, maganda morning!
0: Late and happy birthday pala dito sa ating suki na si Michael Ang.
1: Wow!
0: Oh, happy birthday sa iyo, Michael. Mamaya ipagpatuloy po natin yung pagbabasa sa inyong mga komento at tanong at sagot dito sa ating tanong sa bayan. Marami pa rin kami ihahatid ng mga balita sa pagbabalik ng Good Morning Bayan. 105.9 True FM.
1: Laging true sa iyo, kapatid!

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ed Palawan, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ed Palawan, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Wala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ayon, DJ Chacha, sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19.
3: One force, on air and online. One commitment, the Filipinos here and wherever in the world. One voice, adhering to the truth. Sama-samang nagpapakatotoo sa balita, sa kwento, sa serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV, sa Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid!
4: Good morning, Lucaba! Good morning, Bayan! Sa True FM, sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid! Recap ng mga balita.
5: Pangulo ng Pilipinas, hindi pangulo ng kaibigan o pamilya. Yan po ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Sinabi yan ng Pangulo kaugnay ng nalalapit raw na paghahain ng aniyay patong-patong na kaso laban sa dating House Speaker. Unang ibinida ng Pangulo ang mga nakulong na kontratista at mga mambabata sa flood control scandal, masakit man daw pero kailangan gawin ng tama kahit pa isang dating House Speaker ang malapit ng makasuhan. Wala siyang binanggit, direktang binanggit na pangalan, pero matatanda ang kasama, ang pinsan niya at dating House Speaker na si Martin Romualdez sa mga finailan ng Ombudsman ng Complaint Affidavit para sa pagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay ng reklamong plunder, graft, bribery at money laundering, kaugnay pa rin yan sa flood control scandal. Wala po doon si Romualdez kahapon maging doon sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara noong kahapon ng umaga, pero agad siyang bumuelta. At sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na ginagalang niya raw ang sinabi ng Pangulo. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato mula sa Pangulo. Sangayon din daw po si Romualdez na gawin ang tamang proseso at hayaan ang ebidensya na magsalita. Muli rin siyang nanindigan, wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa raw siya ipatunayan ito. Samantala, nakahanda naman na raw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maghatid ng kanyang kontrasona ngayong araw naman po yan. Ayon kay Cayetano, nais siyang talakayin ang mga isyong mahalaga sa publiko at manawagan rin ng pagkakaisa sa halip na pamumulitika.
6: Nanawagan naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na alisin na po ang pagpapataw ng systems, laws at charge sa bill po ng kuryente. Nang mangyayari po ito kung aamendahan po ang Electric Power Industry Reform Act o itong tinatawag po nating IPIRA Law. Sa talumpati po ng Pangulo, sinabi niyo pong hindi kasalanan po ng mga konsumidor kung nagkakaroon ng systems loss. Ang systems loss, mga kapatid, ay singil na ipinapata po sa mga konsumidor para po sa kuryenteng nawala mula po sa distribution system. Karaniwan pong dahilan na itong technical factors, so di naman po kaya itong pagnanakaw ng kuryente gaya po nitong pagja-jumper. Nanghingi na rin po siya ng tulong sa Kongreso para po magkaroon ng batas na tutulong sa mga Pilipino na magkaroon po ng solar panels sa mga kasalanan. Ipinagmalaki po ng Pangulo ang 200 proyekto na magdadala ng supply ng kuryente sa ating bansa. Kabilang na nga rito ang itong tamang paggamit ng nuclear energy. Welcome naman po para kay House Speaker Boji D. Ang panawagan ng Pangulo na pababain po ang presyo ng kuryente. Hamon po daw ngayon sa kanila ay tiyaking may sasakatuparan ng panukala na makakatulong naman sa mga Pilipino. Pinuri naman po ng Trade Union Congress po ang itong kagustuhan ng Pangulo na tanggalin po itong singil sa systems loss. Pero kung gusto na po talagang mapababang singil, dapat rin pong bawagin ang 12% VAT, mga kapatid.
5: Samantala, sabi naman ni Vice President Sara Duterte, sayang lang ang oras sa panonood ng SONA ni Pangulong Marcos. Kasalukuyan po nga sa The Hague, the Netherlands, ang vice, tinanong siya doon kung ano ang tingin niya sa SONA ng Pangulo. Ang sabi lang ni VP Sara, last year pa daw siya hindi nanonood ng SONA at wala rin daw siyang balak basahin ang nilalaman ng talumpati ni PBBM. Kahit nga raw yung summary ng sinabi ng Pangulo, wala siyang pakialam at aniya. It's a waste of time of the Filipino people. Samantala, si Double Congressman Paolo Duterte naman, nagpasa rin kay PBBM na kung tunay itong Pangulo ng Pilipinas, dapat ipakita niya ang tapang na panagutin ang sinumang tiwali.
6: Ibigay rin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging tugon po ng gobyerno sa giyera sa gitnang silangan. Ipinagmalaki niya po na ginawa raw po ng pamahalaan ng lahat upang ibsan ang epekto po ng giyera sa ating bansa, partikular sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Iniulat din po ni PBBM ang pagpapauwi sa higit sa 12,000 Pilipino mula po sa iba't ibang bansa sa Middle East. May higit sa 104,000 OFW naman ang nabigyan po ng tulong. Kabilang po ang pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. May mga programa po para makahanap din po sila ng panibagong hanap buhay. At kung makugunita, nagdulog po ng pagsipa sa presyo po ng langis sa bansa. Ang digmaan po sa Middle East. Dahil po diyan ay nagdeklara po ang Pangulo ng State of National Energy Emergency nito pong buwan po ng Marso. Lalo na po noong sunod-sunod na ang itong big time oil price hikes. Inilalahad rin po, iuinilad po ni PBBM ang pagkuha ng Pilipinas ng alternatibong supply ng langis. Nagipag-usap na rin ani ang Pilipinas sa Iran para po ligtas na makapaglayag sa Strait of Hormuz ang mga tripulanteng Pinoy.
5: Binanggit din po ng Pangulo doon sa kanyang SONA yung potensyal nitong sa Malampaya, no? Yung natural gas dyan. Pati sinabi rin ng Pangulo na baka daw panahon na para i-revisit itong nuclear energy production. At sinabi niya, tingin naman daw niya, kung sakali, ititiyakin daw na magiging ligtas yaan at dapat maipaliwanag daw ng maayos sa publiko yung benefits niya ang pagkakaroon nga ng, or paggamit ng nuclear energy. Kasi naman may mga ibang bansa, lalo na sa Europa, no, na ganyan na yung ginagamit, malaking bahagi na ng kanilang enerhiya ay nuclear energy. Pero may paraan, syempre, no, na ligtas na magagamit na yaan ganyang klase ng enerhiya.
6: At ati, yung mga opinion ng mga kongresista kahapon, si Chel Diokno, hindi siya medyo pabor sa sinabi ng Pangulo. Mukhang itong si Congressman Cuangco dito sa Tarlac, nagpahayag ng pagiging pabor doon sa sinabi ng Pangulo.
5: Kasi ang lagi nating nasa isip yung, di ba, yung mga nuclear explosion, mga ganyan. Tapos dito yung sa ating Bataan na nuclear power plant, di ba, panahon din ng ni Pangulong Marcos ang proyekto na yan. Pero may mga ginagawa silang pag-aaral, baka daw mas mahal pa pag i-rehabilitate yung luma na yan, ano, dahil parang may nagkaroon kasi ng a few years ago, nag-cover din ako dyan, nakapunta din ako dyan, na parang may mga ganun na parang worth it pa ba na kung gagamitin yun, although napakalaki din ang ginastos ng ating bansa dati doon.
6: Sinara yun noong 1986 after ng EDSA partner. So
5: kaya nga dapat pag-aralan kung anong klase at kung yun na nga mas makakamura o mas baka mas makamahal pa kung yung lumang yung lumang power plant yung ating gagamitin. So siguro maganda rin na tama naman yung sinabi ng Pangulo na dapat magkaroon muna ng pag-aaral at maayos na maipaliwanag. Ito yung isa pang issue na talagang pinalakpakan at naalala ko ng standing ovation yung nandun sa sa plenary hall kahapon nung tila nagpasaring ang Pangulong Bongbong Marcos sa China kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Baka ba't wala siyang binanggit na bansa? Sinabi ng Pangulo na hindi tayo racist at hindi tayo sakim. Kasunod na rin kasi yan nung nag-viral na AI-generated video ng China Daily kung saan binomba ng tubig ang isang unggoy na nakasuot ng barong. Pati na po itong recent na paghahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy. Ayungin Shoal at pang-water cannon ulit ng China sa barko ng Pilipinas sa Baho di Masinloc. Ibinida rin po ng Pangulo ang 10th anniversary ng arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan din siya sa mga Pilipino na maging magkakampi sa isyong ito. Para naman po sa ating Coast Guard, inspirasyon sa kanila ang pagkondena ng Pangulo sa tensyon sa WPS para gawin ang kanilang trabaho na protektahan ang mga Pilipino pati na ating mga teritoryo.
6: Samantala, iniimbestiga na po ngayon ng National Capital Region Police Office o NCRPO kung konektado ang 51 rallyistang na aresto sa SONA sa mga rallyistang ng gulo sa rally sa Maynila noong pong Setyembre 21 noong nakaraang taon, 2025. Nasa validation po ngayon ng PNP at ikukumpara ang identity o pagkakakilanlan ng mga nasabing na aresto. Hinuli po ng mga pulis sa mga rallyista sa SONA dahil po sa vandalism at pagpoprotesta ng walang permit. Patong-patong na kaso ang isa sampa laban sa kanila.
5: Nagsuot ng itim at hindi po dumalo ang ilang miyembro ng minority bloc ng Senado sa ikalabang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong nagsuot sila ng itim, doon po ito sa pagbubukas ng sesyon kahapon ng umaga, no? Hindi po tapos dong SONA naman mismo, hindi po nakita diyan sila Senators Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, absent din sina Loren Legarda at Robin Padilla. Wala rin po sa batasan sina Senators Tito Soto, Ping Lacson at Bam Aquino. Usually si Senate President pro tempore, kasama po yan sa nag-welcome sa Pangulo. Pero kahapon parang may nakita ako na tweet ba ni Senator Soto na masama yung kanyang pakiramdam o kaya wala siya doon kahapon. Nagtaka rin ako kasi doon sa welcoming committee ng Pangulo nandun lang sina SP Wen Gatchalian, tapos nakita ko rin si Majority Leader Zubiri, JV Ejercito, at yun nga, nagtaka rin ako parang wala nga doon si Senator Soto. Ito naman dahil naman din po nakakulong ay syempre wala din po sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, habang si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago pa rin. Nakita ko yung picture. Meron silang yung picture yung mga minority senators sa may bangko. Nag-picture taking sila kahapon doon sa afternoon session kahapon ng Senado. Naka-pose sila doon tapos may tatlong bangko. Tapos may pangalan. Na Senator de la Rosa, Senator Estrada at ni Senator Marcoleta. Pero ang sagot naman po ng palasyo doon sa pagbo-boycott nga nitong minority hindi naman daw po sila kawalan. Sa kabila niyan ay dumalo naman po sa SONA yung iba pang minority members, kabilang sina Senator Bongo, at nakita rin po doon sa batasan sina Senators Mark at Camille Villar. 5:18, dako na po tayo sa mga balitang public service.
7: Anunsyong bayan!
5: Sa mga kapatid po natin sa Las Piñas na naghahanap ng trabaho, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Hatid ng Public Employment Service Office o PESO Las Piñas. Pwede po kayong makibahagi sa Nutrition Month Job Fair. Ngayong araw po yan, July 28, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa SM Center Las Piñas. Paalala lang po, magsuot ng smart attire at magdala po ng tatlo o higit pang kopya ng inyong resume o bio data dahil iba't ibang kumpanya po ang pwede niyong applyan.
6: Sa mga kapatid naman po natin, mga far parents po dyan po sa Pasig City, sigurado pong makakatipid po kayo sa pangalaga po ng inyong mga far baby o aso at pusa. Pero siguraduhin niyo lamang po na lalaki ang alaga po ninyong aspin. Itong puspin mga kapatid, dahil magsasagawa po ng libreng kapon o ang pamahalang lungsod ng Pasig sa mga sumusunod po na petsa. Magsisimula po iyan ngayon pong Hulyo 31, araw po ng Biyernes. Open na po ang registration para po rito. I-scan lamang po ang QR code na nasa official Facebook page po ng Pasig City. Pero dapat pong tandaan ang mga sumusunod na mga paalala bago po magparehistro. Lalaki po ito at syempre 8 months up to 5 years old, walang sakit, dapat masigla, updated pong bakuna at hindi po expired. Siguruhin pong may cage ang inyo pong alaga. Paliguan po ito, syempre, bagong schedule po ng kapon. At syempre, isang companion per itong kada alaga na dadalhin po ninyo. At residente po ng Pasig lamang, ang pwede mag-avail ninyo. At kailangan nyo pong magdala ng isang valid ID sa araw po ng schedule kapag nakapagparehistro na, hintayin lamang po ang text message mula po sa LGU ng Pasig kung kayo po e kwalipikado.
5: Para naman po sa mga taga Caloocan City, ito may nagtatanong kanina, nasaan daw po ba yung mga Kadiwa stores? Ito po, aarangkada po dyan ang Kadiwa ng Pangulo. Magkakaroon ng 20 pesos per kilo na bigas sa Barangay 176T, Phase 7, Barangay Bagong Silang, Caloocan City. Ngayon pong araw, July 28, simula po yan 8 a.m. sa Crystal Court. Ang again, yung pong pwedeng maka-avail nitong 20 pesos na bigas ay mga solo parents, senior citizens, drivers, riders, TODA members, PWD, o persons with disability. First come, first serve po yan. Kaya yung unang 450 po na katao lamang ang pwedeng makapag-avail ng murang bigas.
6: Sa mga kapatid naman po natin dyan po sa Bulacan, lalo na po sa mga sa bayan po ng Kalumpit, Hagonoy at sa Paumbong, may paalala po ang Miralco sa inyo. Magkakaroon po ng schedule maintenance sa darating po ng Webes July 30 para po magbigay daan sa line reconductoring works at pole installation dyan po sa Kalumpang Longos Barangay Road sa Barangay Kalumpang at Barangay Longos. Saan pong mawawalan po ng kuryente mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 po ng umaga sa mga sumusunod na lugar. Bahagi po ng MacArthur Highways mula po Meralco, Kalumpit Substation hanggang alas na mula po sa 7-Eleven Store. Kabilang na po ang Purok 1, Purok 2 at Purok 3 sa Barangay Palimbang at Barangay San Marcos sa Kalumpit. Ganyan din po ang bahagi ng Kalumpang, Tulongos, Barangay Road mula po MacArthur Highway hanggang FJS Pole of Events Place. Kabilang na po ang Purok 1, Purok 2, Purok 3, Purok 5 at Purok 6 sa Barangay Kalumpang. Ganyan din po ang Barangay Longos at Barangay Pio Cusacosa sa Kalumpit, mga kapatid.
5: O, shout out naman tayo doon sa mga kapatid natin sa Surigao del Norte at Dinagat Island. Sa mga taxpayers po mula dyan, meron pong handog na pa-seminar ang Bureau of Internal Revenue o BIR para sa inyo. Gagawin po yan ngayong araw via Zoom. Yan po ay mula sa BIRRDO 105, kaunay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa tax compliance at tax updates. Again, ngayong araw po yan, ang unang batch po ng webinar ay magsisimula 9 a.m. Ang pangalawang batch naman ay mamayang alas 2 ng hapon. Para po sa meeting ID at passcode, bisitahin lamang ang official Facebook page ng BIR Revenue District Office. Para po yan sa mga taga Surigao del Norte at Dinagat Islands. Oras po natin, 5:23. Ito po na yung inyong mga sagot sa ating tanong sa bayan, kung ano po yung mga tumatak o para sa inyo, anong naging highlight nitong sona ng Pangulo. Ang sagot ni Rizal de Blas, salamat at hindi sila dumalo dahil hindi naman sila kawalan. Yan po yung para sa minority ata. Ano? Good morning kanila, Rosalina Dalangin. Si Mary Rose Villanueva, o sakto nagtatanong siya sa Caloocan, saan kaya yung Kadiwa. Yung binanggit natin kanina, meron po dyan. I-check nyo po yung schedule doon sa inyong LGU, no? Kasi nag-iikot po ito at pwede nyo pong puntahan. Ganon din, si Helen Gamon, sabi niya, 20 pesos na bigas, wala namang tinda dyan daw sa bayan ng Montalban. Oy, kamusta yung aking mga kababayan at mga kapamilya dyan sa Montalban? Wani Batalyer naman from Quezon Province. Itong sina Adela Ahonen, ganun din si Pedrito Perez.
6: At siyempre po, Lino Marajon, good morning po dyan sa Tondo, Maynila. At mayong aga sa Cali City, sabi po ni Romulo Jr. Ang layo po ng katotohan ng bago niya po ginawa, yan po message niya sa SONA. Sigurado ako na nag-usap yan po sila ni Romualdez. Ito po ang systems loss na tanggalin. At siyempre po, mahirap na po yung matanggal. Sabi po ni Sir Romulo na nakanunod po sa atin ngayon sa YouTube. At siyempre po, sa lahat po ng mga nanonood, Sir Alex Fuentes, at dyan po kay Sir Pedrito Perez sa Isabel Leyte, maupay niya aga!
5: Sabi ni Pedrito Perez, sa daming pinangako ng Pangulo sa SONA, ang system loss ang medyo natuwa ako. Ayan ang sabi niya. Jasmine Del Rosario Lazarte, marami naman pong nagawa si Presidente. Yun nga lang, may mga miyembro siya ng gabinete na ginagamit ang name niya para sa mga anomalya. Sabi niya ni Jasmine. Ganon din dito sina... yan naman rin yung sinabi ni Jasmine Kala kanina, no? Pwede rin po kayo magpadala pa, may pahabol pa ng inyong mga sagot at reaction sa ating tanong sa bayan. At magbabalik pa po ang Good Morning Bayan sa 105.9 QFM.
6: Laging true sa'yo, kapatid!
2: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, ang araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. The radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Good morning, Bayan! Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. GLB! Banner story ng mga balita, ng mga balita.
5: Simulan po natin sa Philippine Daily Inquirer, Kin not spared from corruption ayon kay PBBM at groups to cops. 351 protesters.
6: Sa broadsheet naman po ng Manila Times, Marcos cites looming cases versus Romualdez, Cayetano, Legarda, Padilla, Aimee skips a president's report.
5: Manila Standard, I'm not president of family or friends, but of nation. At bomb blast at DOJ Mars otherwise peaceful sauna. Ayon po yan kay PNP Chief Nartates.
6: Punta naman po natin ang iba't ibang tabloid na po riyan ang PM Pangmasa. System lost charge sa kuryente, pinakakalas ni Marcos. 51 katao inaresto sa Sona Rally.
5: Sa pahayag ang Pilipino Star ngayon, Romualdez nilaglag ni PBBM sa Sona, Senado at DOJ, tinaniman ng bomba. Dako naman tayo sa mga balitang pampa-good vibes.
2: Good morning! Good news!
5: Kabog na kabog ang eksena ng isa nating kapatid na transgender na si Adrian Galliano mula sa Romblon na kilala sa TikTok bilang Madam Tinikitok. Agaw eksena po kasi ang kanyang iba't ibang gowns na tinuturing na upcycled creations dahil gawa po ito sa mga patapon o walang kwentang bagay. Mas espesyal pa po yan dahil katulong niya ang kanyang nanay at tatay sa paggawa ng ilan sa mga ito. At sa isa niya nga pong post sa TikTok, nag-flex pa siya ng video kung saan abala sa pagtulong ang kanyang tatay sa paglikha ng kanyang bonggang gown na gawa sa native material. Sabi niya pa, sa caption, yung ganda, o, pinapakita natin yung video, ha? Sabi niya sa caption, baklaman ako, at least supportado ako ng papa ko. Siya ang gumawa ng next ko na dress na, ayan na po, made of native materials. Pati yung kanyang nanay, nakikita natin dyan sa video na tumutulong sa kanya. Gawa sa tansan, sa aspili o safety pin, gawa sa dahon. Pati mga basag na bote, ayan ang bongga nung da. Talagang napakalaki nung dahon ng ano banana leaf, ano? Meron din po siyang creations na yari sa native materials, katulad po ng banig at rattan at slay naman talaga, ano? Yan po si Madam Tilikitok na madaming napahanga, hindi lang sa kanyang lavar na upcycled gowns, kundi dahil na rin sa kanyang loving and supportive parents. Talagang chila-tsaga ng tatay niya yung paggawa nung nung ratan niya na costume.
6: Yeah, at least supportive yung tatay. Yung iba niya na hindi talaga, mga kapatid. At siyempre po, sa iba pa nating pampa-good vibes ngayong umaga po na Martes, kinagigiliwan po ngayon na maraming netizens ang isang alagang asong takot daw sa langaw. Sa Instagram post po na mula po sa account po na Tracy Truffle, makikita pong nasa loob po ng banyo ang isang asong na hinihikayat po ng kanya pong farm mommy na lumabas mula po rito. Pero effort na effort sa pakiusap itong kanyang farm mommy dahil nagalin lang ang pong lumabas ang aso dahil natatakot di umano sa umaaligid na langaw. Sa katunayan mga kapatid, tila tumitingin pa ito sa kanyang paligid bago huyang lumabas sa banyo. At saka po'y sinalubong ng isa pang alagang aso. Sabi pong caption po ng kanya pong farm mommy, maangas sa Shopee Rider, pero takot sa langaw.
5: Ang cute niya, nakita mo talaga, tinitingnan niya talaga yung ano mga langaw bago siya lumabas nung banyo eh, no? Ito, pag-usapan na natin ang mainit nating topic tungkol dito sa sona ng Pangulo.
2: Maagang talaya, CNB Interviews.
5: Nasa linya po natin si Prof. Eric Daniel De Torres, political analyst mula po sa UE Manila. Good morning po sa inyo, Prof.
8: Good morning po, Ma'am Ruth and Sir Reggie at sa mga tagapakinig po ng ating pong programa.
5: Unahin lang po muna natin, ano po ang inyong assessment, ano inyong overall na ano na masasabi dito sa ikalimang sona ng Pangulo?
8: Well, marami tayong nakita at naobserbang punto. Una sa lahat, yung expectation nga na talagang mula nang galing dun sa sinabing mahiya naman kayo last year, eh doon nagsimula yung ang ating pangulo at ito na nga yung inaabangan ng taong bayan, ano, yung talagang ano na pagtugis doon sa kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez. At kung mapapansin din natin, ito yung kanyang pambungad na opening doon sa zona kahapon, ano. Ikalawa, kung titignan din natin, ano, pero dun sa una, medyo may reservation ako. Mm-hmm. May reservation din yung iba kasi parang bitin. Bitin sa kadahilanan. Yes, bitin sa kadahilanan na parang sinabi lang doon yung mga ginawa na supposedly ginagawa naman talaga ng gobyerno, yung pagkakaroon ng transparency portal, pag-check ng halaga ng mga construction materials. Pero kung titignan natin, ano yung reform measures na dapat gawin ng kanyang administrasyon o institutionalize para hindi na maulit ito. Ikalawa, ang inaantay ko is hanggang sa natitirang labi o ora o panahon ng aking administrasyon, madadagdagan pa at sisiguraduhin nating hahabulin pa yung ibang mga nagkasala at panagutin. Walang ganun, Ma'am Ruth, Carrie G, di ba? So parang kung mapapansin natin, nag-pass forward tapos ang bilis ng transition niya. Oo, ang bilis ng transition niya na ito lang yung hinighlight niya tapos pumunta siya kaagad doon sa pagbibida na may ginawa ang kanyang administrasyon doon sa usapin ng krisis sa Middle East. Doon kaagad yung transition, ang bilis. So ito yung ano eh, ang kung babasahin natin yung tenor, ito yung pag-highlight o pag-summarize actually ng kanyang administrasyon ay responsive naman doon sa mga kaganapang nangyayari at saka talagang sumentro yung kanyang sona doon sa ginawa ng administrasyon at ano yung kailangan gawin ng kanyang administrasyon para maibsan yung hirap na pasanin ng ating taong bayan. Yun lang, no, talagang kung titignan natin yung ibang mga punto dito eh very challenging sa kadahilan ng aabuti ng mahabang panahon. Tanong dyan, may sapat pa bang oras o pagkakataon yung kanyang administrasyon doon sa mga nais niyang gawin sa mga susunod na mga panahon o nalalabi niyang oras sa kanyang termino sa opisina.
5: Yung actually yung binanggit niyo yun yung nilalagay ko sa notes ko, hindi ba kayo bitin o hindi nga ba kulang, no, yung pagdating doon sa flood control, kasi kahit ako parang iniisip ko baka mamaya naman sa ending baka may bigla pa siyang balikan tungkol dito sa flood control scandal, ano, yung binabanggit niyo na kulang pa sa mga dapat gawin. Halimbawa, hindi rin nabanggit, no? Sinabi niya may mga napanagot, pero over the weekend, hindi natin alam kung hinabol ba ito na may mga kinasuhan, no? Yung mga unang batch na kinasuhan na congressman. Kaugnay niyan, ano pa po sana kaya yung, parang ang anticlimactic ba, Prof?
8: Oo nga po eh. Ang ganda ng observation ninyo, Ma'am Ruth, no? Parang Well, hindi ho tayo naman nag-iisip mo, pero parang nitong over the weekend, mapapansin natin na may hinabol ho na congressman para may sinabi na may mga mambabatas na iba pa sa mababang kapulungan o sa House of Representatives na meron ng kinasuhan. Ikalawa na sana, ano, in-insure tayo ng Pangulo. Nagpahayag man lang siya na sisiguraduhin natin na itong 2027 budget, hindi na ulit mauulit itong mga susunod na mga insertions, mga ganyan kasi sapagkat ano eh, budget season na ngayon. Pag hindi nakapokus na naman yung taong bayan at kinakain ng oras ng impeachment na yan yung energies ng ating mga mambabatas, eh baka mamaya malusutan na naman tayo pagdating dito. So, sana ano in-insure ng Pangulo na matatapos na yung mga mag-introduce siya ng reforma nang sa gayon matapos na itong o mamitigate man lang itong measures, corruption measures ng na pwedeng gawin para maiwasan ito sa susunod na mga panahon.
9: Opo, at sana po ano professor, dapat po eh 2 years na lang po itong nalalabi sa administrasyon, dapat po yung mga attainable na po ng mga you know, latag po dapat ang napakinggan po natin. Kahit po yung resulta po ng investigasyon ng ICI, hindi rin po natin narinig. Professor.
8: Tama po ano. Yung mga latter part, kung babalikan ho natin yung kanyang mga sinabi, yung mga papunta na towards the end, parang kung ako ho tatanungin, very challenging yan kasi long term ho eh. Yung transportation, na mga pagbubukas na pagsisimula ng daan, yung mga railway projects, at ito yung pinakamahalaga, yung pag-transition towards nuclear energy. Yan, nagbigay na siya ng bas-bas dyan. Pero ito, long-term ito eh. Ang hinahanap din ng ating taong bayan na tingin ko na pare-pareho hong observation ano, is ano yung po pwedeng gawin sa pinaka mabilis na panahon ng itong administrasyon niya. Parang pakiramdam ko rin din yung latter part na long-term is sending a message across na ito yung legacy yan na po pwedeng ng iiwan ng kanyang administrasyon. Pero yun nga, ang problema is kaya pa ba ng panahon ng ibang mga pagkakataon? Secondly, no, gusto natin bigyan ng punto, ang gandang pakinggan at binanggit niya na para may mga reform, tax reform measures sa mga middle class. Ang katanungan natin dyan is sasapat ba ito considering na napakataas ng inflation, bagamat nagtaas din sila ng minimum wage dito sa Metro Manila, pero parang ang tanong din ng iba nating mga sektor ng mga manggagawa ay parang hindi ito sapat sa kadahilan ng ang hirap-hirap ng buhay, lalo na tumaas na naman yung langis ngayon at magsusunod-sunod na naman yan. Now, ang question is, will this be enough? At itong EPIRA law, amendment at saka yung systems laws, ang gandang pakinggan. Tingin ko mas pinalakpakan nga ito kaysa dun sa pagtugis kay former speaker Marcos. Ang ganda nung pronouncement niya na hindi kailangan pasanin ang tanong at very sensitive dapat dito yung ating mga mamabatas, eh maging priority at sa natitirang buwan ng kanyang administrasyon na lamang, kakayanin ba ito na maisakatupahan at sa batas maipasa? Tama po.
5: Yung isa pa kasi, binanggit nyo na rin no, yung usapin sa inflation, sa pagtaas ng presyo. Based on surveys, di ba, usually may mga survey tayo bago ang SONA. Laging lumalabas yan, number one or two, palitan lang sila ng corruption. But laging number one issue itong inflation or pag-control sa presyo ng mga bilihin. Binanggit po yan ng Pangulo, kasama yan sa energy, halimbawa yung mga subsidies, yung 20 pesos na bigas. Pero enough ba ya even yung pagtanggal ng mga charges sa e-wallet, 'di ba, yung mga ganyan or transaction fees ano, and yung mga pautang, enough ba yan para ma-address itong inflation or yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin?
8: Hindi po eh, kasi kung titignan natin ano, yung pag-sirit o pagtaas ng ating mga bilihin, eh bunsod din ho ito ng mga external factors na kailangan ho nating tingnan. Pero ang maganda ho sana ng pagtuunan din ng pansin is ayun nga ho, paano natin mas maiibsan sa pagkakataon na gawing long-term at the same time po, gawing sustainable. Kasi kung mapapansin din natin, ano, hinighlight niya yung ayuda o response. Maganda yun. Very responsive yung government natin. Pero band-aid solution yung pagbibigay ng ayuda eh. Hinimay niya na merong iba't ibang programa, tupad, AICS, and so on and so forth. Maip, di ba? And so on and so forth. Pero, hindi niya sinasagot na beyond his administration, marami mang beneficiaryo nakatanggap, eh pagkatanggap mo, sasapat ba ito at ma-address niya ba na pang matagalan?
5: Mm-mm.
8: Kasi nahanap natin dito is yung pang matagalan. Pinalakas mo ba yung institusyon para matugunan itong problemang ito? Dahil hindi naman matatapos itong problemang ito eh. Merong mga lalabas na sigalot eventually in the future na hahamunin yung kalidad at saka yung antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino.
5: Mm-hmm.
8: Ang katanungan lang dyan is ano yung long-term solution at hindi band-aid solution. Kasi talagang hinighlight niya itong mga programang ito na mm-hmm. as if really institutionalized. Pero hindi nasasagot dito eh. Katulad nun, binanggit niya na may 300,000 job creation. Mm-hmm. Out of this 300,000 dun sa job fair, mm-hmm. may 60,000 daw on-site na bigyan ng trabaho. O eh, ilang porsyento lang yung 60,000 sa 300,000 na meron sa market. So you need to create jobs. We need to create jobs. Po, at yung pinaka-importante po, ano, Ma'am Ruth and Sir Reggie, ano?
9: Mm-hmm.
8: Yung access sa pagkain, gusto nating bigyan yan ng highlight. Mm-hmm. Hindi lang yung mapababa. Yung problema pa rin ng kung paano magkakaroon ng access sa pagkain na mura. Yung abot kaya ng atin pong mga kababayan, lalo na sa taas at hirap po ng presyo ng mga bilihin po ngayon.
9: Sa ganitong punto, Professor, ako sang-ayon din ako na yung mga numero na binibigay ng Pangulo pag ganitong SONA, hindi po mararamdaman po ng tao kasi ang laging batayan lagi ng taong bayan ay kung ano yung nakikita sa sa kanilang lamesa sa pagkainan, Professor.
8: Tama po, ano? Kasi ang malaki yung hamon, ito ba may trickle-down effect o ito ba yung totoong nangyayari o situation sa ground? Madali hong magsabi ng figura, madali hong magsabi ng data na ito ho yung beneficiaryo, pero ang tanong, does this capture the realities of what is actually happening on the ground? Na pag pumunta ka sa bahay, kumato ka sa bahay ng bawat kababayan natin, ano yung klase ng pagkain na nasa kapagkainan? Ano yung nakikita natin sa pang-araw-araw ay yung buhay dun sa pagko-commute? Ano yung totoong antas ng kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan? At yun nga po, ano, ang gusto din natin bigyan ng emphasis dito is yung middle class na yun nga yung bagamat katuwaan pero masakit po na ang middle class ang bagong mga lower middle class o lower class na ngayon sapagkat ang pumapasan po ng mabigat dito ay yung mga middle class eh.
9: How about dun sa usapin naman, Professor, ng tax relief measures, yung pong nabanggit niyang amnestia sa state tax at iba pa, yung pong exemption sa income tax at yung pong pagbibigay ng pagpapaluwag dun po sa mga mababa po ang kita, Professor?
8: Opo, maganda yan. Very welcome yan. Pero tingin ko dapat i-enhance ito ng pagbaba din ng presyo ng mga bilihin o ng access natin, presyo ng mga bilihin at access lalo na sa pagkain. Kasi kung kahit magbaba ka, ibaba mo yung ceiling, magkaroon ka ng reform measures dyan, pero yung access at saka yung purchasing power mo ay napakababa, di parang ganun din. Wala din siyang nabago. So, pamurahin natin at pababain natin yung presyo ng mga pagkain at ng pangunahing bilihin. So, yun yung mahalaga dito eh, lalo na nakaka-frustrate ho, no? Ang dami ding ibinida tungkol doon sa agrikultura. Pero malulungkot ka, makikita mo sa mga balita na ang daming nasasayang na mga kalakal na gulay na itinatapon na lang o nabubulok na lang dahil hindi. So, yun yung very simple example na nakaka-frustrate kasi nasasayang, imbis na maraming kababayan natin, yung po pwedeng makinabang.
5: Yung isa pa, Prof, yung syempre tinapos niya itong kanyang speech no, na parang may pasaring sa China, but at the same time, tungkol dun sa, sa West Philippine Sea, but at the same time, binanggit niya itong Pax Silica Initiative ng US. So parang may mga nakapansin na parang bakit ganun na yung ating foreign policy parang malinaw na parang may pagkiling ba sa Amerika? Yung ganyan pong nabanggit niya.
8: Apo, magandang observation yan. Ako, with all fairness naman po and to be fair sa Pangulo, ang isa sa pinaka maganda po na makikita natin ay yung foreign policy niya with regard to the full transparency of what is really happening at the West Philippine Sea. So, klarong-klaro yan since 2022, yung full transparency ginagawa sa atin ng China, no? Mm. On the other hand, yun nga po, no, ang kritisismo naman is yung pagkiling natin sa Amerika, lalo na yung magandang relationship natin sa Amerika as our ally. Pero it raises a lot of question marks pagdating ho dyan sa usapin ng paksilika. At tama, tandaan din ho natin, ano, hindi lang ho maraming opposition dyan dito sa Pilipinas. Pati ho sa Amerika, may opposition din ho yung ibang mga mambabatas dyan sa iba't ibang estado nila patungkol dyan sa usapin ng paksilika. Mm-hmm. Ang punto ho dito, una sa lahat, mas magbe-benefit ba tayo dyan? Ano yung underlying interest ng Amerika pagdating dyan? Tandaan ho natin, no, yung base sa mga eksperto at sa mga pagsusuri na rin din, malaki ang magiging impact nito sa environment at you know, power, kasi magkukonsume ho siya ng power. Mm-hmm. Yung area na yan na titignan ay agricultural and you know, growth hub pagdating sa food production. Ang tanong, makokompensate ho ba ng area na yan yung possible loss and challenge in terms of environment and job generation? Mm-hmm. So, yan ho yung dapat natin. And more importantly, ano ho yung lalo magiging pagkiling o pagtingin naman ng China, lalo na may tension na tayo sa kanila pagdating dyan. So, ano ba yan? Lalo bang pinupustura natin na sa pagpapapasok ba nito at ng Amerika dito, isinasabi ba natin na talagang, eto na. Pero more importantly, ito po yung nakakalungkot. With that support, binigyan pa rin at pinatawan pa rin din tayo ng 12.5%
5: tariff. Yes.
8: Punta ka ang delegado ng DTI sa Amerika para makipag-negosasyon. So, parang, alam mo yan, ang labo. Di ba ho? Ang labo. Very, ano tayo, very courteous, very supportive tayo dito sa initiative ng Amerika sa Paxilica. And I think, beyond anything else, this is really to strengthen the presence of the United States within the area. Pero despite the political and military interest of the United States, parang teka naman, ano yung 12.5% na taripa na yan? So parang ang hirap mong i-reconcile na may disconnect yung ano, mga bagay-bagay.
10: Hirap mong spilingin.
5: Siguro, ito na lang, huli na lang, Prof, last 2 years of the president, may certain items sa kayo binanggit. Halimbawa, no, yung more reforms or pag-institutionalize ng ibang mga binanggit niya. No? Ano pa ba ang gusto niyo talagang inaasahan niyo sa Pangulo last 2 years? Parang last 2 minutes, eh, no?
8: Ako po, ano, sana ho, ang panawagan natin is less politics, more governance. Ano ho, naniniwala naman ho tayo na ano, maraming nagawa at may ginagawa ho yung atin pong ang kanyang administrasyon. Pero it's really a communication issue. Bakit ko ito sinasabi? Ito yung pinupunto ko ng mga kahapon po dun sa atin din ho natin mga panayam. Kapag ho may ginagawa yung gobyerno, pag nagpapa-press conference po sila, naha-highlight ho yung banat o ang napitya po yung banat din o counter argument nila doon sa mga kritiko ng administrasyon. At talagang bardagulan po yung dating. Ako sa susunod na panahon, we would rather hear ano ho yung ginagawa ng gobyerno, gaano ka-responsive yung gobyerno, at ipakita nila na nararamdaman sa grounds yung kanila pong mga programa rather ng puro patutsada at banatan sa politika yung nangyayari. Kasi sa totoo lang po, umay na yung taong bayan. Yung iba ho, mapapansin natin, ayaw na lang makinig, ayaw na lang mas mabuti pang magtrabaho kasi kapag hindi sila pumasok, mababawasan ho yung kanilang kita. Mababawasan ho yung kanilang, malilate ho sila, may kaltas. So, ganun ho yung ibang mindset ho ng atin ng mga kababayan. So, yun yung panawagan natin, less politics, more governance. Tayo naman po, siyempre po, ang successful ng ating Pangulo, successful din ng ating bansa. At yun ho, patuloy ho nating pagdasal din ho yung ating ho mga leaders na gawin ho kung anong tama, gawin ho kung anong nararapat at mabuti para po sa ating bansa.
5: Okay, maraming pong salamat kay Professor Eric Daniel de Torres mula sa UE Manila. Good morning po sa inyo, Prof.
10: Good morning po.
5: O, manatili pong nakatutok. Magbabalik pa ang Good Morning Bayan sa 105.9 QFM.
6: Laging true sa'yo, kapatid!
2: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Head by Lord DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Head by Lord DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Good morning, Bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid! Sports News!
6: Ating pong sports balita ngayong araw, mga kapatid. Bumida po ang ilang atletang Pinoy sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po sa special mention dyan, si Pinoy tennis sensation Alice Iala. Ibinida po ni PBBM ang mga support ang ibinigay po ng pamahalaan kay Iala. At sa gitna po niyan, umaasa pong Pangulo na marami pong mga may ingganyong matuto at maglaro, hindi lamang po ng tennis, kundi pati na po ng iba pong sports. Pangarap doon po ng administrasyon na lalo pang lumakas ang tennis sa Philippine sports, mga kapatid.
5: Dako na tayo sa may init na entertainment news.
2: Showbiz News, ang latest sa showbiz. Mula sa trending na chika hanggang sa breaking news.
5: K-pop Kings with a Purpose. Itinalaga pong bagong tourism ambassador ng Pilipinas ang SB19. Dahil dyan, ibinida nila sa international stage ang talento at creativity ng ating kultura. Sa post po ng SB19, meron pa silang hawak na mini galing bayan boxes. Bit-bit din po nila yan. Ang direksyon ng tourism promotion na dadalhin ng SB19 hanggang Chicago sa Amerika. Sa Lollapalooza naman, sila po ang unang Filipino na nag-perform. At bago yan, sila rin ang first Filipino group na mag-first pitch sa Major League Baseball game. And ayun pala yun, yung galing bayan boxes, yung maliliit na boxes na yan. And speaking of SB19, this Friday na po nila ilalabas ang latest single nila. Ang title ay Lawless.
6: Kapit lang po mga Octobers, mga kapatid. Alis na po sa alternative rock band na Over October ang drummer nitong si Janessa Jeronimo. Sa FB post po ng banda, sinabi po ni Janessa na isa po sa mga biggest o itong pinakamalaking blessing sa kanyang buhay ang makasama sa ang banda sa loob po ng 12 taon. Pero sadya pong nagbabago na po ang lahat dahil po sa kanyang pangarap sa buhay tulad ng kanya. Mabigat raw po para kay Janessa na iwan po ang banda at ang kanila pong community. Pero at least daw po siya sa kanyang naging desisyon sa Oktubre. Ngayon taon po ang official departure po ni Janessa sa banda, sakto sa kanila pong 12 taong anibersaryo. Nakilala po ang Over October sa mga kantang Ikot, Never Stop at Wait, mga kapatid.
5: O ito, happy birthday sa ating suki at sa mother ng ating executive producer. Kay Mother Ana Marie Makapanas Batlanggao, happy birthday po sa inyo. Oo, sana naman, ano, Jeff, ano ba? Wala bang paano? Paramdam dito si Mother. O ganun din pahapon na bati sa ating mga viewers and listeners, sina June Evardo, si Ben Indiente, sabi niya yung mga nakaitim daw ay mga alagad ng mga masasama, wag na silang iboto, sabi nyo. Siyempre itong sina Dalmasyo Plata Bayoneto, ganun din si Wani Batalier, dapat daw kasi bigyan ng pangmatagalang trabaho, hindi puro ayuda. O maganda din naman itong sinabi niya, para lang daw mapagtakpan ang katiwalian. Si Maria Sander, ganun din itong si Sabi lang niya, Prof, ikaw ba? Si Jasmine sabi niya, kaya mo bang solusyonan yung mga problema? Sabi niya gano'n. Itong si Lydia Aquino, hindi lang naman Pilipinas ang mataas ang bilihin. Sabi niya dito, yung dati, nasa Europe siya, 1 euro naging 250 na daw po. Sabi niya gano'n. Hindi naman daw tulad dyan na dapat, hindi tulad dyan na dapat lahat isisi sa Pangulo. Sabi po yan ni Lydia, gano'n din na dito sina Romeo Alconcel Presto at ganun din si SBO Edlab. Sabi niya hindi daw siya nanood ng Sona. Hindi na nga ako excited eh. Sabi nga niya, hindi na siya excited sa Sona. Ako pa kaya?
9: Opo. At siyempre po kay Jing Radan, maganda morning po sa inyo. At sa iba ko pong mga kaibigan na nagpapa-shout out kay Anya Diaz, kay Ma'am Robby Ann Vizcalzota na nagpapa-shout out sa ating programa dahil po sa panunood nila. And of course, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng alam birthday ngayong araw ng Martes.
5: Happy birthday, Willimel Orendez. Good morning po sa inyo. At sa inyo, ang good morning bayan sa 105.9 QFM. Hatid namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang mapatotohanan. Ako po, si Ruth Gabal.
9: At ako naman po si Reggie Malinaw, ang inyo pong kagahan sa balitaan. Samahan niyo po kami bukas sa araw po ng Miyerkules na mga kapatid. Dito lamang po sa 105.9 QFM at sa Signal TV Channel. Susunod na po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha.
5: Good morning bayan!

0: Good morning, Bayan! Sa True FM, sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid!
1: With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Paylon at DJ Sasha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costa sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamagandang mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Paylon, DJ Sasha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Paylon, DJ Sasha, the true FM. Balita, information, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: Ana ka ng Poof!
1: By Mauro Beats, mga kapatid. Yun nga pong title ng song na yan, Yaman ng Taas Galing Lahat sa Ibaba.
0: Good morning po para sa mga nasa laylayan at gising na po ng maaga para magtrabaho. Kamusta, partner?
2: Good morning! Aga-aga, nasasamid ako eh.
0: Oo.
2: Magandang araw na po ngayon ng Martes at nakaraos na, natapos na po ang inyong inaabangan na State of the Nation address. So back to reality, Tuesday po tayo mga kapatid. Magandang umaga sa lahat po ng mga reliista na naambunan, naulanan, sa mga naggirian. Maganda umaga po sa inyong lahat, sa mga masakit pong katawan. Sila Nato Reyes, sila JD Garganera, sa lahat po ng mga reliista, maganda umaga po sa inyong lahat, sa mga political analyst, sa lahat po ng mga DDS, mga DDX, good morning po sa inyong lahat. Sa mga uri manggagawa, tayo po ay muli magpapagal this morning, ngayong araw ng Martes, para po sustentuhan itong mga ating napanood kahapon. Okay, sige. So, wow, busy na busy ka.
0: Yes, nakaitim ako eh. Kagaya ng iba nakaitim sa Senado.
2: Ako naman, naghahanap pa rin. Kay Saldi Ninyo.
0: Ayaw!
2: Oo, hinahanap pa rin natin siya.
0: Hindi siya nabanggit kahapon?
2: Ha? Sino ba si Saldi?
0: Si Saldi Ninyo ba o ko? Sino ba hinahanap mo?
2: Anyway, sige po. So, ganap ng 11 minutes after 6 o'clock in the morning. At ang atin po rin po ang tamang oras atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kaagad, oh, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Sandstone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarket nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Cafe Mangosteen, sarap! Thank you! Alright, sabi nga po ni Baby Girl, yung mga nasa laylayan ng ating pong lipunan, kasama dyan yung pong mga nasa lower middle class. Bakala po natin nakakaligtaan na tatlo ho yung middle class. Yung pong binabanggit na maaari daw ho mabigyan na po ng tax exemption ay yung nandoon sa lower, pinaka nasa ilalim. Meaning mga kapatid, halos hindi mo na maramdaman yung sweldo mo. At kapag ho natin minultiply ng 12 yung 350,000 pesos, that's 29,000 pesos. Mm-hmm. Ikaw, Aaron, mabubuhay ka ba sa 29,000 pesos? Ikaw, Direk Joey. So, siguro, mainam, next on, baka pwedeng itaas-taas natin yung pong level ng hindi na babawasan ng tax. Kasi yung pong 29,000 pesos na buwa ng sweldo minus taxes pa, mga kapatid, palagay ko po, hindi na may tuturing sa ngayon, ha, na middle class. Yun, yung middle class identification doon ay galing din po sa gobyerno, actually. Ha? O, yung PBIS, yung think tank ng gobyerno. Just to clarify things, but we appreciate po itong ginagawa nga po at gagawin doon ng gobyerno para po sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Palakpakan po naman natin.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you. Okay, doon sa, ano ha, sa systems loss.
0: Oy.
2: Okay, mga kapatid, sino ba may gawa ng systems loss?
0: Sino ba ang may gawa kung bakit ay ipapasa ang systems loss sa mga consumers?
2: Yan ang magandang tanong.
0: Pakipaliwanag nga.
2: Lakas-lakas ng palakpak nila. Pinakamahaba yung palakpak. Okay.
0: Ted Filon, di lang palakpak. Woo! May gumaganong pa. BBM!
2: Okay kayo, ha?
0: Oo.
2: Ilan doon mga veterano na sa Kongreso, eh? Ilan doon? Doon na ho tumanda. Ang ilan doon, mga anak na ho nila at apo nila yung nandudoon, eh? Pero yung mga ninunupo nila, ang siyang promotor nung systems law sa ating electric bill.
0: Pinampay na naman tayo ng katotohanan na pinagluloko nila tayong lahat. Pinapalakpakan nila kasi sila pala ang may gawa.
2: Ang systems law po, gawa ng gobyerno.
0: Nako, thanks for reminding us. Kasi nakikita ko yung mga post ng ating mga kapatid. Okay. Dami na namang nabola.
2: Sa totoo
0: at
2: lang,
0: naniniwala tungkol dyan sa systems loss na yan.
2: Sorry. Sorry po. Aga-aga kayo talaga. Wala
0: ikaw naman, Ted Filon. Sasabihin na naman ng mga loyalista. Ikaw, Ted Filon, ha? Parang wala ka nakikitang maganda sa administrasyon. Wala ka ba nakitang maganda dun sa mga sinabi ng Pangulo kahapon?
2: Abay, meron.
0: Ano dun?
2: Ha?
0: Ano?
2: Meron yung maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po.
0: Sa haba nun, 1 hour 26 minutes yun. Okay. Yung maraming salamat lang.
2: Good morning. We say praise God. Tayo po ay may mga trabaho pa sa mga may trabaho po ngayon. Salamat po tayo. May mga trabaho pa po tayo. Yan pong ating pong tinatangkilik at binibigyan po rin mga kapatid, ano po, ha, ng pagkilala and of course ang ating pong biyaya na ipinagkaloob sa atin, ang biyaya po ng buhay, kaya ating pong gawing kapakipakinabang para po sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating inambayan, ang biyayang ito. Amen! Mga kapatid, ngayong nga pong araw ng Martes, ito po ang pinakamalalaking balita, pinakamalalaking pangyayari, mga impormasyon na dapat yung malaman ngayon. Hindi ako ang pangulo ng aking pamilya. Hindi ako ang pangulo ng aking kaibigan. Yan ang wika ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation address kahapon.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez, malapit na daw sampahan ang patong-patong na kaso ng ombudsman sa pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control project.
2: Malapit na raw. Kailan abangan? Halos isa't kalahating oras po naman ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Nangako ng pananagutan sa mga corrupt.
0: Pangulong Marcos, nanawagan sa Kongreso na ipasa na po ang batas na magpapalawig nga ng income tax exception at iba pang mga tax relief measures.
2: Kabilang din po sa sinasabing priority legislation na layong pong maipasa ngayon pong Kongreso ang pag-aamyenda sa National Building Code para daw makasunod sa mga sinasabing modern standards.
0: Mungkahi namang i-update ang Ecological Solid Waste Management Act, particular po ang waste to energy at waste treatment practices ng pamahalaan. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang zona kahapon.
2: Sariling Kuryente Act na layong pong mapadali ang at maging abot kaya daw po ang pagkakabit ng solar panels sa mga kabahayan. Kabilang po sa sinasabing priority bills ng pamahalaang Marcos.
0: Kamara! Aba! Standing ovation sa pahayag ng Pangulong Marcos sa kanyang sona ng pag-aalis ng system loss charges sa mga consumer. Nanawagan din po ang Pangulo ng pag-amyenda ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law.
2: Samantala po naman, maganda umaga po kay Secretary Banoy Lopez. Sec Banoy, ba't hindi nabanggit yung LRT1 extension baga eh? North-South Commuter Railway, tatakbo na sa pagitan po ng Valenzuela at Malolos sa Bulacan. 12 istasyon daw naman ng MRT7, line na rin pong buksan sa taong 2027.
0: Nuclear energy production, gustong maibalik ng Presidente. Dinitiyak naman ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay ligtas at ipaliliwanag ng maigi sa publiko ang benepisyo ng paggamit ng nuclear energy.
2: Actually, hindi gustong ibalik. Ano ho, gusto niya hong magkaroon at po daw tayo ng nuclear power nuclear supply. Power. Yung pong planta na pinagawa po ng kanyang ama, alagay ko po naman, eh, masyado ng Jurassic yon para buhayin pa po natin. Samantala po naman, hindi pa rin po ni Marcos the Jr., hindi sakim, hindi sinunghaling, at hindi racist ang mga Pilipino. Ito'y patusada sa mga detractors umano na nagbabanta sa ating dignidad.
0: Pangako ng Pangulong Marcos Jr. na itataguyong dati paglalaban ng 2016 Arbitral Award na nagsasabing nasa teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea.
2: At halos lahat ng miyembro ng Senate Minority hindi dumalo sa sona ng Pangulo sa Kamara kahapon.
0: Hayaan ang ebidensyang magsalita. Yan naman po ang tugon ni dating House Speaker Martin Romualdez sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na maghahain na ng patong-patong na kaso ang ombudsman laban sa kanya.
2: VP Sara, nagsabing waste of time lamang ang SONA. Hindi raw po pinanood ng Vice Presidente ang sona ng Pangulo kahapon.
1: Ganon?
2: Yung daw pong 2023 pa ang kanyang huling sona.
1: Ganon?
2: Kung saan siya dumalo sa Kamara de Representante.
1: Samantala, ilang gas stations na inuunahan ng pamahalaan sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Uy, paiimbestigahan na daw sa Kamara.
2: Sandigan Bayan, itinag-utos po ang pag-aresto kay Usuwag Ilonggo Party's Representative James Ang Jr. Ito po kasi ay sinasabing umano'y may koneksyon sa isang construction company na nakakuha ng 214 milyon pesos na kontrata sa DPWH.
1: Mababang kapulungan ng Kongreso, walang katiyakang itutuloy ang investigasyon sa flood control project.
2: Pito sa 10 Pilipino nakikitang malaking problema ang paglaganap ng fake news sa Pilipinas.
1: Ba, mataas na bilang yan ah. Samantala, mga grupo po ng aktivista at mga nagsusulong ng karapatang pantao, nanawagan po na palayain ang 51 radyista na hinuli noong araw po ng sona ng Pangulong Marcos Jr.
2: Habang isang bomba po naman ang sumabog malapit sa tanggapan ng Justice Department sa Maynila, ilang oras bago magsimula ang sona ng Pangulong Marcos.
1: May isa pang pasabog, isang improvised explosive device din po ang natagpuan sa loob naman. O hindi po ito sa loob, doon po ito sa paligid ng Senate Complex sa Pasay.
2: Aktivista sa Baguio City, pinawalang sala po ng hukuman sa kasong pagpupondo umano sa mga terorista.
1: Sa mga lalawigan, nampas 30 million pesos na halaga po ng naipuslit na sigarilyo. Nasa bat na mga otoridad, sa mga probinsya po yan ng Davao del Sur, Zamboanga at Palawan, di nauubos ah.
2: Nakumpirma po naman ng mga otoridad ng lamitan sa Basilan ang Asian o African Swine Fever sa kanila pong lungsod. Ngayon, ipinagbabawal na po ang pagbabiyahe ng mga baboy at pork products sa lalawigan.
1: Na po ito, good news! Sa kumpanya po ng business tycoon na si Lucio Costa, simula na daw ang rehabilitasyon ng Prime Water na may pondong 6.7 billion pesos.
2: Importasyon ng karne tumaas ng 38% mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon.
1: Taripang ipapataw ng Estados Unidos sa mga produkto ng Pilipinas, pinag-aalala na mga grupo ng negosyante.
2: Bentahan ng motorsiklo tumaas ng 4% sa kabila po ng nakalululang pagtaas sa presyo ng petrolyo.
1: Balita naman po sa ibang bansa. Iran, tigil atake muna para kausapin ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump.
2: Pamamaril sa Seattle sa Estados Unidos. Kumitil sa buhay ng 3 individual, 4 naman po ang sugatan.
1: Wine City ng Bordeaux, apektado ng malaking sunog sa Pransya. 220,000 na mga individual sa Rion, kinailangang lumikas.
2: Alas 6:22 ng ating tamang oras ngayon sa ating sports. Pangulong Marcos Jr., hinimok po ang ating mga kababayan sa kanyang sona na mag-engganyo at matutong maglaro ng sports tulad ng tennis at ng soccer.
1: Yes, so coach, Alex Ayala, mas gustong mag-single. Ayaw na ng doubles.
2: Filipina Q artist Cheska Centeno, champion sa 2026 Oneida World Food Association Women's Ball Championship.
1: Phoenix U Masters at Converse Fiber Experts, susubukan naman makabawi sa PBA Governor's Cup.
2: At sa ating pong showbiz balita, entertainment news, aktres na si Emma Roberts, kasal na sa kapwa-aktor na si Cody John. Si Emma Roberts po'y mamangkin ng batikang aktres na si Julia Roberts. Ah, ganon.
1: DK at Vernon, ang K-pop boy band na 17. Papasok na rin po sa military service ng Korea.
2: At mga kapatid, sa oras na 6:23 in the morning, yan po ang ilan lamang sa mga mahalagang balita na dapat niyo pong malaman maya-maya po lamang sa ating pong News 5.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
5: Ang yakap ng PhilHealth,
4: programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may puso hanggang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, E.G. Mills, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBTK.
6: Ngayon, extra strong here.
7: Inabas mo ang bangis ng Pinoy.
8: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
9: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Cha, sisring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
14: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
13: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
14: Parang ikaw lang, baby.
13: Ang sarap talagang balik-balikan.
14: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
13: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By region.
15: Degosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka!
16: Hey guys! We should be happy we have a budget!
13: Kami po'y handang-handa na para ihatid ang ating mga tampok na balita sa News 5. Sa oras nga po ngayon, naganap ng 6:27 in the morning. At mamaya po'y ating tutunghayan pong ilang bahagi po ng naging pahayag po ni Pangulong Marcos Jr. As I told you before, mga kapatid, ano po? Ito po ay... kayo naman, words.
17: Diba!
13: Apo, mga salita po ito mga kapatid, ano po, at kayo na pong bahala po na kumbaga makiramdam kung ano ho ba ang nangyayari sa ating pong buhay.
18: Hoy,
13: sa mundong ito, mga kapatid, mga ito ho lamang, ano, kasi mamaya din po, maganda po natin isa-isahin lang para ho ninyo matutunan, ha, itong ating pong ginawa din pong research, kasi ang bahagi po ng talumpati kahapon ni Pangulong Marcos, sabi niya, ha, isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control projects. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkiling kahit kanino man. Matusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matunton ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. So tanong, sino-sino ho itong sinasabi na mga kontratista, matataas na opisyal, pati mga mambabatas? Mamaya po, iisa-isahin natin sila. Nang sa ganon, mapagtanto po ninyo kung talaga ho bang nakulong na ang mga mandarambong. Mga kapatid, ito na nga po ang News 5 sa 105.92 FM at maging sa 1PH. at sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
14: Ako naman po si Zarina Guevara.
13: At unang-una nga po sa ating mga tampok na balita ngayon po Martes, July 28, 2026. Sumentro po ang ikalimang State of the Nation address si Pangulong Marcos Jr. sa naging tugon ng pamahalaan daw sa tatlong pangunahing hamon sa bansa. Una pong tinalakay ng Pangulo ang naging investigasyon sa flood control scandal na pinaputok niya sa kanyang sona noong pong nagdaang taon. Pangalawa, ang epekto umano ng gera sa gitnang silangan at sa ating ekonomiya at supply ng langis. At ang pangatlo, ang pangmatagalang umanong seguridad at katatagan ng bansa. Kasama po sa pinalakpakan sa loob ng plenaryo ng batas ng pambansa ang panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na isa batas na ang pagbibigay po ng tax relief at exemption sa mga manggagawa, maliliit na negosyo at mga may hindi nababayarang buwis. Sa krisis po sa gitnang silangan naman, siniulat po ng Pangulo ang pagpapauwi sa 12,000 Pilipino mula sa iba't ibang bansang apektado po ng gera. Pati rin po ang pagkuha daw ng alternatibong supply ng langis. Hinihiling din po ni Marcos Jr. ang pagtanggal ng systems loss sa ating mga electric bill. Sumatotal, tumagal po ang talumpati ni Pangulong Jr. ng 1 hour and 26 minutes. Mas matagal ng kaunti kumpara noong pong 2025. Sa natitirang 2 taon ng kanyang panunungkulan, nangako po si Marcos Jr. ang kanyang tatapusin ang mga ipinangako niyang reforma sa pamahalaan.
14: Personal namang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nalalapit pong pagsasampa daw ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin po yan ang pagkakasangkot nito sa flood control scandal. Sa unang parte po ng speech ni PBBM, ay giniit ng Pangulo na Pangulo siya ng Pilipinas, hindi Pangulo ng kaibigan o kaya ng kanyang pamilya. Masakit man daw pero kinakailangan daw gawin ang tama kahit pa isang dating House Speaker na ang makasuhan. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Romualdez pero pumatatanda ang kasama ang pinsan niya sa mga sinampahan po ng ombudsman ng reklamong plunder, graft, bribery and money laundering para sa preliminary investigation sa flood control scandal.
8: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
14: Tingin naman po ng palasyo, may pinangalanan o wala, klaro raw ang mensahe na lahat daw ay pananagutin kahit pa kaibigan o kaya'y kapamilya ng Pangulo. Agad namang bumuelta si Romualdez at sinabing iginagalang niya ang pahayag ng pinsa na si Pangulong Marcos Jr. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato sa Pangulo. Sang-ayon daw si Romualdez na gawin ang tamang proseso at hayaan na ang ebidensyang magsalita. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niya raw itong patunayan.
13: Alas 6:33 na po ang ating tamang oras ngayon. Tila po naman nagpasaring si Pangulong Jr. sa China sa kanya pong ikalimang State of the Nation address, kaugnay pa rin po ng tensyon sa West Philippine Sea. Bagamat wala siyang binanggit na bansa, sinabi po ng Pangulo na hindi tayo racist at sakim. Kasunod yan ang pag-viral na AI-generated video ng China kung saan po naman binomba ng tubig ang isang unggoy na nakabarong. Gayon din po ang paghahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan po ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal at pambobomba ng China sa barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ibinida rin po ni Pangulong Marcos Jr. ang 10th anniversary ng arbitral ruling na kumikilala po sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan din po ang Pangulo sa mga na maging magkakampi sa isyung ito. Narito ang bahagi po ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. kahapon.
8: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy,
17: We are not racist. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
13: Yan po mga kapatid, ang bahagi po ng talumpati ng Pangulong Marcos kahapon kung saan po nasitayuan na naman po ang mga miyembro ng Kongreso at mga panauhin sa zona at nagpalakpakan ng lubos.
18: Samantala, nanawagan po ang Pangulong Marcos Jr. ng mas malakas po na proteksyon para sa ating mga mag-aaral. Sa talumpati po sa zona kahapon, kinilala ni PBBM ang tatlong estudyanteng nasawi sa school shooting sa Tacloban. Kalite, binigyang pugay din ng Pangulo ang mga magulang ng mga nasawing estudyante. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., dapat magtulong-tulong ang komunidad at iba't ibang ahensya at sektor para mailayo ang mga bata sa tukso.
13: Samantala po naman binira ni Vice President Sara Duterte ang ikalimang sona po ni Pangulong Marcos Jr. kahapon. Ayon po kay VP Sar na nasa London ngayon, sayang lang daw ho ang oras sa panonood ng sona ni Pangulong Marcos. Kasalukuyan pong nandun na sa The Hague pala, The Netherlands, ang bise ng tanungin kung ano ang kanyang tingin sa naging talumpati po ni Pangulong Marcos Jr. Ang sabi lamang po ni VP Sar, last year pa siya hindi nanonood ng sona at wala daw ho siyang balak na basahin man lamang ang nilalaman ng talumpati po ni Marcos Jr. Kahit nga raw yung summary ng sinabi ho ng Pangulo, wala siyang pakialam at anya, it's a waste of time of the Filipino people. 6:37 pong ating tamang oras ngayon. Huwag tayo magsayang ng oras mga kapatid. Namnamin natin ang biyaya ng buhay. Huwag sayangin ang gracia, JB, ha? At maging di... at kay Kuya Samson. Good morning sa inyong lahat. Hindi tayo dapat sinasabihan ng ganire. Excuse me, sinasayang mong biyaya ng buhay. Biguan na naman, isandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! I'm talking about Bravo. Bravo. Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang pariya pare. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
19: Vroom, mapapa! Bravo! Titilig yan!
13: Mga pare, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Again, huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga importanteng balita, susunod na!
20: Dito tayo sa totoo.
21: Bigla ang gastos.
22: Bagong plano? Travel!
23: Pabayaban yung negosyo.
24: Buti na lang! May support na lang yun!
25: Isang lang!
26: Personal loan!
27: Jewelry! Negosyo loan!
28: OFW!
29: At motor loan!
30: Bus loan!
31: Cebuana! Good staff!
32: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
33: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
34: Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos Isetan Gift Card sa Isetan Shop and Win Part 2 mula sa Isetan Supermarket, Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket.
35: Steam Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
36: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
37: May tapang na hindi sumusuko.
0: may aking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng layon. Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of PBDK. Ngayon, extra strong sa iyo. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
1: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Tayong mga lalaki, tayo daraw-araw. Ay sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, please consult your doctor.
5: Ang oras, 6:40.
6: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.
7: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tycor.ph.
22: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground.
23: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 25600 series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Delivery! Maria Jose!
26: Akin yan? Ang laki ng box!
25: Surprise!
26: Di ba nasa loob ng box?
25: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
26: apply na ng Pag-ibig Fund MPL by your virtual Pag-ibig!
27: Pag-ibig Fund Solid Kabas!
28: True FM.
13: True FM, alas 6:41 ating tamang oras ngayon.
18: Sa mga balita po, sa lalawigan, sinabayan ng ilang grupo ng kilos protesta ang ikalimang sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa Cebu, nanawagan pong ilang militanteng grupo ng mas maayos na sweldo at disenteng hanap buhay para sa mga uring manggagawa. Marami rin ang mga pulis na naitalaga sa harapuyan ng Cebu Provincial Capital. Naglagay din ng barikada para matiyak pong seguridad naging maayos ang idinaos na kilos protesta.
13: Tatlong kumpirmadong patay habang isa ang nawawala dahil po sa epekto ng bagyong Kia po. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit na 63 pamilya o higit sa 295,000 individual ang apektado. Napilitan umanong lumikas ang higit na 1,700 pamilya. Napaabot po naman ng higit na 10 milyong pisong halaga ng tulong ang mga otoridad sa mga apektadong lugar.
18: Pinalaga naman po ng isang tinderong holdapper na nanloob po sa binabantayan niyang bigasan dyan sa Panabo City sa Davao del Norte. Sa video, kitang pumasok po sa bigasan ng kawatan na tinutukan nga ng baril ang tindero. Tumayo ang tindero habang kinakausap ang holdapper nang biglang, aba, nagpambuno ang dalawa at nag-agawan sa baril. Umabot pa ang pagbubuno ng dalawa sa labas po ng tindahan. Ang tapang naman ng tindero na yun. Kalaunay na dapa pong tindero, tumakbo naman palayo ang suspect. Ayon sa tindero, namumukaan niya ang kawatan na minsan na daw nilang naging customer. Tinutugis na ngayon ng mga pulis ang suspect.
13: Tuloy na po namang binawi ng Land Transportation Office ang lisensya po ng driver na nakabangga ng traffic enforcer doon sa lungsod ng Cebu noong pong July 1. At ayon sa LTO, napatunayang nagkasala ang driver sa kasong reckless driving at may tuturing imanong improper person to operate a motor vehicle. Bate po sa mga nakalat na ebidensya, hindi sinunod ng driver ang hudyat ng traffic enforcer. Dahil dyan ay nabangga ang opisyal habang ginagampanan po ang kanyang tungkulin. Umalis din po ang driver nang hindi tinutulungan ang naturang enforcer.
18: Naharang naman po ng Philippine Coast Guard o PCG ang higit 7 milyong pisong halaga po ng smuggled daw na sigarilyo dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakita po ang kontrabando sa pagpapatrolya ng PCG. Kalga po ng motor banka ang 82 master case ng smuggled daw na sigarilyo. Nasa kustudiya rin ng PCG ang 3 tripulanteng sakay po ng bangka habang patuloy pa rin ang investigasyon sa ngayon.
13: Alas 6:44 ang ating tamang oras ngayon. Kaya Max Light Steel Frames. Yan po ang standard sa mga light steel frames sa buong Pilipinas. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya po siya may PS mark. Kaya maaasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating mga pinagkakabitan ng kisame at dingding, Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, Jaya Max Light Steel Frames. Mabibili yan sa Echo Hardware, Davao Multi-Build Corporation sa Pioneer Avenue, General Santos City. Yun o, Echo Hardware, Davao Multi-Build Corporation sa Gensan at maging sa RB Construction Trading sa Davao de Oro. O diba, ayun, RB Construction Trading sa Davao de Oro. At maligayang bati po sa Jaya Max Light Steel Frames sa kanila pong 32nd Business Anniversary kahapon po ito, Monday, July 27, 2026. More anniversaries to come. Thank you very much. Mabuhay! Sir Johnny Nang, good morning, sir! At sa buong kawani po ng JMX at ng DN Group of Companies at maging kay Sir Raymond Son, good morning, good morning, good morning! Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Busina, mga kapatid! Busina, busina, busina! Dahil po sa meron po na namang malaki-laki na dagdag singil sa per liter po ng petrolyo simula ngayong araw ng Martes. Pinapayagan po ng DOE ang hanggang 7 piso at 30 centimos na patong per liter sa diesel. Nasa 6 pesos naman and 80 centavos per liter ang dagdag singil sa gasolina. Habang 4 pesos at 22 centimos naman ang per liter po ng kerosene. Hindi po naman daw hihilingin ng DOE sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag singil gaya po ng ginagawa nila noong nagdaan pong linggo. Ito na ay kalimang sunod na linggo, mga kapatid, ha, na nag-uumento po sa presyo ng petroleum product dahil sa simuling pagtaas ng tensyon sa pagitan pa rin po ng Iran at ng Estados Unidos.
18: Samantala, panahon na po para alisin ang system loss sa mga ECDCL na sa mga consumer ng kuryente. Ayon po yan sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon. Sa ikalimang sona po ng Pangulo, nanawagan si Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act para po ipagbawal ang pagpasa o pagpasa ng singil ang system loss sa mga consumer. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala sa pagdaloy nito. Mula po sa mga planta patungo sa mga bahay dahil sa mga isyong teknikal o di kaya ay sa jumper o nakaw na kuryente. Ayon kay Marcos Jr., hindi na dapat kargo ng mga consumer ang pagbabayad para rito, lalo't hindi naman nila kasalanan kung bakit nagkakaroon nga ng system loss. Kaya naman hindi na raw dapat ito ikinakarga sa bill na pinapatungan pa nga ng value-added tax o VAT.
13: Kasabay niya, nanawagan po naman si Pangulo Marcos Jr. na itaas ang taunang income tax exemption para po sa mas malaki ang sahod na maiuwi o para mas malaki daw po ang sahod na maiuwi ng mga manggagawang Pilipino sa ito ho, middle class. Klaruhin ko lang ito, ito po sa lower middle class. Sa kanya nga pong sona kahapon, sinabi po ni Pangulong Jr. na nais niyang palawakin sa hanggang 350,000 piso ang saklaw ng taunang income tax exemption. Sa ngayon kasi hanggang 250,000 piso lamang ang taunang kita na kung saan po ito ay hindi na pinapatawan pa ng income tax. Nais ng Pangulo na bawasan po ang pinansyal na pasanin daw ho ng mga manggagawa, lalo pat patuloy pong lumolobo ang iba't ibang gastusin gaya po sa petrolyo at kuryente sa gitna po ng gera sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Marcos Jr., hindi na ho daw dapat nang pinapatawan ng minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo. Iminungkahi rin po ni Marcos Jr. na patuloy po ang pagbibigay ng tax amnesty sa mga Pilipinong bigo makapagbayad ng income tax, estate tax, donor's tax, value-added tax, pati po ang mga kaakibat na mga multa, mga tax ng ina nyo.
18: Ibinida rin po ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sona ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., magkakaroon ng kalidad ng mga trabaho sa sektor ng teknolohiya, oras po na magsimula ang operasyon ng Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City o NCC sa Tarlac. Dagdag pa po niya na kasentro ang itatatag na sistema nito sa Artificial Intelligence o AI. Umaasa rin po ang Pangulong Marcos Jr. na makatutulong ito sa pagsulong ng industrial competitiveness ng bansa at pagpapasigla po sa ating ekonomiya. Ang Pax Silica ay isang inisyatibong pinangungunahan ng Amerika na layong magtatag ng panibagong supply chain para sa computer chips at teknolohiya para mabawasan ang pagdepende sa China para sa mga piyesa.
13: Inalagyan po naman ng grupo ng exporters ang pagpapataw po ng Amerika ng panibago pong tarifa sa produkto po ng ibang bansa dahil umano sa forced labor. Nauna pong inanunsyo ni US President Donald Trump na papatawan po ng 10 hanggang 12.5% na tarifa ang produkto po ng 60 mga bansang umano'y tumatangkilik pa rin ng mga produkto gamit po ang forced labor. Pero sa programang ito, sinabi po ni Phil Export President Sergio Ortiz Luis na nakahanap lamang ng panibagong rason si Trump para magpataw ng tarifa at magkaroon kahit papaano po ng impluensya sa ibang bansa. Dagdag pa niya, hindi rin daw naman niliwanag ni Trump kung anong mga produkto ang tinutukoy na umano ay ginawa gamit ang forced labor. Gate pa ni Ortiz Luis, hindi rin po kontrolado ng Pilipinas kung anong klaseng forced labor ang ginagawa sa ibang mga bansa.
3: Pretext lang yung forced labor niya dahil binibers nga yung empower niya yung tarif para gagamitin pang blacker. Eh yung pastor niya, binibigyan natin lang sabi niya, babanasan naman tayo ng forced labor ngayon na hindi naman tayo guilty. Ano bang klase yung relasyon meron tayo sa Amerika?
13: Yan po tinig ni Sergio Luis, Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Phil Export. Oras ngayong ganap ng alas 6:51. Mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
18: Nanindigan po ang Iran na sila pa rin ang may control sa pinag-aagawang Strait of Hormuz at ang giit po nila. Hindi raw sila bukas sa anumang muling pagbuhay po sa peace talks sa pagitan po yan ng Estados Unidos. Ito'y kasunod ang pansamantalang pagsuspinde ni U.S. President Donald Trump ng kaliwatkanang pag-atake kontra Iranian forces. Matatanda ang umabot po sa halos 2 linggong sunod-sunod na inatake o pag-atake ng U.S. forces ang ilang mahalagang pasilidad ng Iranian forces dahilan kaya dapilayan ang kanilang puwersa. Dahil sa mga pag-ataking yan, agad namang gumanti ang Iranian forces sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan ayon po sa ilang opisyal ng Amerika. Nagugat ang pagsuspinde ng opensiba ng Amerika kontra po Iran kasunod ng umano'y nasagad na daw ang gamit pandigma ng U.S. forces. Wala pa namang tugon dito ang White House.
13: Nakaugnay pong balita po naman, binigyan diin po ng Iran na hindi raw po sila magpapadikta sa anumang pong kagustuhan ng Estados Unidos. Sa press con ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei, sinabi po niyang hindi ang Amerika ang magsasabi kung kailan magiging epektibo ang kapayapaan sa mga gagawing hakbang ng kanyang bansa. Din po ng Iran na gawa-gawa lang daw ang sinasabi ng Amerika na mayroong pong nagtutulak ng muling pagbuhay sa usaping pangkapayapaan sa pagitan po ng Washington at ng Tehran. Una nga po sinabi ng Tehran na sila pa rin daw ang may control sa isa sa pinakamahalagang ruta sa larangan po ng enerhiya.
18: Sa ibang balita, umabot po sa 10 ang kumpirmadong patay habang higit 20 ang sugatan kasunod po ng pananalasa ng matinding pag-ulan sa ilang mga lugar dyan sa China, kabilang po sa Napuruhan ng lalawigan ng Gansu. Sa tindi ng lakas ng ulan, mabilis po ang pagbaha ang naitala sa Huishan nitong Linggo. Agad namang rumesponde ang mga otoridad sa apektadong rehiyon kasunod po yan ang ikinasang paglikas sa mga apektadong residente.
13: Sinuspindi po naman ang isang pulis matapos pong paputukan ang mga reliista doon sa New Delhi. Sa India, sa ilang pong kuha ay kitang kargado ng AK-47 assault rifle ang nasabing pulis kontra sa mga estudyanteng nakikisa lamang sa protesta. Nangyari po ang kuhang yan noong Hulyo. Nag-ugat po ang demonstrasyon kasunod po ng pagkalat ng questionnaire sa isang medical college entrance exam sa isang universidad. Dahil dyan, napilitan po magsagawa ng retest o muling kumuha ng pagsusulit ang nasa higit na 2 milyong mga estudyanteng Indiano.
18: Aabot naman po sa higit 300,000 mga residenteng inilikas kasunod po ng kaliwatkan ng pananalasa ng wildfire sa iba't ibang bahagi po yan o bansa sa Europa. Kabilang sa lubhang apektado ng kalamidad ang mga bansang Pransya at Espanya. Sa taya po ng French-Spanish government, tinatayang aabot sa 230,000 hektaryang mga lupain ang napinsala po sa 2 bansa. Laki nun, habang marami po ang naitalang nasawi kasunod ng nasabing wildfire.
13: Ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:54. Ngayon, mga kapatid, sa ilang pang balita sa zona, este.
18: Oo, tapos na mamaya ulit yun.
13: Ako ay entertainment news.
18: Ako, ito na nga. Masaya.
13: Hi, Christy. Good morning.
18: Good morning, Nanay.
13: Ano po yung analysis?
18: Ba? Yan ang gusto ko marinig na analysis din. Pero ito, Nanay, sa balitang yan, Sir Chainment.
13: Ano po yung analysis sa mga nangyanyari ngayon?
18: Oo, tsaka analysis niyo po sa kasuotan kahapon na.
13: Aba, ito, sabi ko sa'yo, show na pa rin to eh, ha?
18: Oo nga.
13: Ito na, ibigay mo na, baby girl.
18: Eh, walang red carpet, partner. Walang red carpet, pinatanggal, pero ganun pa rin naman, ha? Walang red carpet pero same pa rin. Walang red carpet sa ikalimang sona po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kapansing-pansin na simple daw ang suot ng mga dumalo. Simple ba? Nawala ang mga kongresistang idinadaan sa damit ang kanilang protesta. Si Congresswoman Renee Co. Nakaterno at meron pang dalang pamaypay na may nakasulat na, ay ang ganda, panagutin at singilin. Yun, statement ang suot niya. Ang isa pang kongresista na si Batangas 2nd District Representative Jervis Luiso, gawa sa pinya naman po ang kanyang kasuotan. Lady in red naman ang peg ni Palace Press Officer Attorney, very beautiful, Claire Castro. Cream-colored T-length. Uy, yung ganda nga niya ha, bagay sa kanya yung red. Cream-colored T-length, Filipiniana naman po ang suot ni Senator Risa Ontiveros. Mas mahalaga raw ngayon ang mensaheng ipinadadala ng pananamit kaysa sa preso ng kasuotan o kaya'y pangalan nang nagdisenyo nito. Naubok ka.
13: Samantala po naman, aminado po si James Reed na pressured siya sa mga eksenang kasama si Catherine Bernardo sa kapatid serye na Someone Someday. Nakakwentuhan po ni Good Morning Kapatid host at Someone Someday star Dimples Romana ang co-star niyang si James. Pressured po daw si James dahil mabigat ang relasyon ng mga karakter nilang sina Billy at Jordan. Gayun man, ready raw po sa challenge ang aktor at masaya po raw siyang ipakita sa pagbabalik serye niya ang bagong James Reed. Mapapanood po sa TV5 ang Someone Someday tuwing 8:45 PM.
18: Naku, isa naman na ngayong independently managed artist ang actress po na si Julia Barreto. Ang kwento nga po ni Julia, open na siya sa mga opportunities sa iba't ibang production companies. Sinimulan niya yan sa MMFF 2026 entry ng Regal Films The Haunted Carnival. Ang giit po ng actress, nasa punto daw siya ng kanyang buhay na gusto niyang mag-explore pagdating sa kanyang trabaho. Tama naman, gusto niya rin daw maging mas intentional at maging masaya sa mga projects na kanya pong gagawin. Tama rin naman, makakasama po ni Julia Barreto sa Haunted Carnival sina Maricel Soriano, John Arcelia, James Reed at maraming iba pa. Ubatiin natin ito ha, every time nakikita ko siya, sinasabi talaga niya, lagi siya nakikinig sa atin. Sir John Arcelia, General Luna, good morning po sa inyo. Magandang umaga.
8: Sa kabinete na ito!
18: Oh, as in kabisado niya yung mga pinag-uusapan natin dito.
8: Marami pa si John. Nananiniwala sa pag-ibig ng isang puta!
18: Oh, yun lang. Saan? Kung saan, dyan lang sa Tarita B. Minsan nandito siya sa TV5. Oo.
13: Hello, John.
18: Ang nakakadaupang palad ko yan na lagi niya sinasabi sa akin. Ikumusta mo ko kay Ted. Ituloy ka mo ni Ted ang kanyang mga birahe at ginagawa. Good morning, Sir John.
13: John Lapus.
18: Sir John Lapus din. Yes. Sir John Arcelia. Good morning, John. Po.
13: Good morning, John.
18: Dyan ka lang, ha?
13: Nagkapisikalan daw naman ang mga content creators na sina Boss Toyo at Boss Mel sa isang 3x3 basketball event.
10: Sino to?
13: Agad po naman mga kapatid sa video po na kumakalat sa social media, kitang sinuntok ni Boss Toyo sa mukha si Boss Mel.
10: Sino?
13: Agad naman silang inaawat ng mga kapwa vlogger. Kabilang po ang organizer ng event na si Rendon Labador sa isang Facebook post. Sabi po ni Boss Toyo na dinuduro siya, minura at naprovoke daw lamang siya. Mensahe po naman sa kanya ni Boss Mel, magkita na lang sila sa korte.
18: Kita mo, ginawa yung event for sportsmanship, tapos sila-silang mga vlogger nagsuntukan. O diba nga? O di okay. Pinapalaw mo, Erwin, no? Oh, ito. Aalis naman sa alternative rock band na Over October ang drummer na si Janessa Jeronimo. Sa FB post po ng banda, sinabi ni Janessa na isa sa pinakamalaking blessing sa kanyang buhay ang makasama po ang banda sa loob po ng 12 taon. Pero sadyang nagbabago daw ang lahat ng pangarap sa buhay tulad na lamang ng kanyang pangarap. Ganun. Mabigat daw para kay Janessa na iwan ang banda at ang kanilang komunidad. Pero at least daw siya sa kanyang naging decision. Sa October po ang official na pag-alis si Janessa sa banda, sakto po sa kanilang 12th anniversary. Nakilalang over October sa mga kantang Ikot, Never Stop, at Wait.
13: Mga kapatid, abay mag-aalas 7 na po ng magandang Tuesday morning. Praise God, ano po, Tuesday na. And we say thank you Lord sa ating pong trabaho. Sa mga may trabaho pa ho, again, lagi natin inuulit, pasalamat po tayo.
10: Thank you Lord.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, ito po ay napakalaki pong, yun ang pagkakataon po para sa atin na gawin po ang nararapat lamang sa ating pag-unlad sa ating pong kanya-kanyang hanap buhay. So girl,
10: para po natin ang energy natin.
13: Para umunlad ka, magpaalam ka na.
18: Para po sa ikaw uunlad natin, partner, bago tayo magpaalam. Mga oras muna, next ako alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat para sa ikaw uunlad ng ating tulog. Ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrine plasma na galing sa Japan. The first in the market, mga kapatid. Available po yan sa TikTok, Lazada at Shopee. At meron din po sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. At sa mga kapatid nga po natin na nakatutok dito sa TV5, kami ng aking partner dito hanggang alas 10 pa po ng umaga. Ang inyong mga balita at iba pang impormasyon ng mga birahe tungkol sa mga iba't ibang isyong pambayan, pwede po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 PH. Kami po'y napapanood din ha sa RPTV. At higit sa lahat, napapakinggan po tayo sa radyo mismo sa 105.9 True FM. Mondays to Fridays po yan, 6 to 10 in the morning. Balik na natin sa ating mga nagagandahang host dyan sa Good Morning Kapatid at ang kanilang guest host, Makoy Dobbs. Welcome to TV5. Balik po sa inyo.
13: Si Makoy?
18: Makoy Dobbs. Oo, sikat na.
13: Makoy Junior.
18: Oh, hindi. Iba yun. Mm-hmm. Oh, magkapangalan lang.
13: Mga kapatid, ito na po ang ating Sports 5. Manong Tuts, kamusta? Ikaw ba'y nanood din ng Sona? Kampiyon ang Pinay full star na si Cheska Centeno. Wagi siya sa WPA Women's World 8 Ball Championship sa Green Bay sa Wisconsin. Kanyang tinalo ang dating world number 1 na si Kelly Fisher sa final 9-6. Ito ay katlong world title ng Pinay matapos rin po magkampiyon sa World 10 Ball Championship noong pong 2023 at 2025. Hindi natalo.

0: In world number 1 na si Kelly Fisher sa final, 9 rocks to 6. Ito ay katlong world title ng Pinay matapos rin po magkampiyon sa World 10 Ball Championship noong pong 2023 at 2025. Hindi natalo si Centeno sa buong torneo.
1: Samantala, special mention sa ikalimang State of the Nation address sa Sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sina Pinay tennis star Alex Ayala at ang Philippine Women's Football Team. Itinampok ni Marcos Jr. ang suportang ibinibigay po kay Alex Ayala. Sa gitna po nito, umaasa ang Pangulong Marcos Jr. na marami pang maengganyong matuto at maglaro nga hindi lang ng tennis, kundi pati ng ibang sports. Mithiin din daw ng Pangulong Jr. na mapalakas pa ang football sa bansa. In fairness nga dun sa football team natin, ang lakas mga kapatid ha. Nasa gitna po ng paghahanda ang Philippine Women's Football Team para sa pagbabalik po sa Women's World Cup sa susunod na taon. Ikinatuwa naman po ng Philippine Football Federation ang pagbanggit ng Pangulong Marcos Jr. sa National Football Teams.
0: Samantala, magsisimula po naman mamaya ang kampanya ng Philippine Men's Football Team sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Lalabanan po nila ang Myanmar mamaya pong alas 6 ng gabi sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Target ng Pilipinas ang deep run sa torneo. Ito kahit na wala ang karamihan sa mga senior players dahil sa hindi pasok sa FIFA International Window ang naturang torneo. Sa halip ay pangungunahan po ni midfielder Sandro Reyes ang koponan. Wagi ang Pinas 5-1 sa huling pagkaharap ng dalawang bansa sa Tri-Nations Tournament noong buwan ng Hunyo.
1: Sa ibang balita, nagbabalik po si Jamal Franklin bilang import ng Converge Fiber Xers ngayong PBA Governor's Cup. Dati nang naglaro ang Amerikano sa Converge sa kaparehong conference noong 2023. Pinalitan ni Franklin si Jalen Hudson na hindi naging magandang performance para sa koponan. Sa kabila po nito, may 3 wins at 1 loss na record ng Fiber Xers. Sunod namang maglalaro ang Converge kontra sa TNT Tropang 5G mamayang gabi.
0: Wala pa hong malinaw na timeline kung kailan mababalik po sa hardcourt ang Barangay Ginebra superstar na si Scottie Thompson. Patuloy po magpapagaling ni Thompson mula po sa kanyang left hamstring injury na kanyang nakuha noong po nagdaang konferensya. Sa ngayon po ay nakafocus lamang si Scottie sa kanyang recovery. Umaasa po naman siyang kasaluhin muna ng mga kapwa niya, mga gwardiya. Ano po sa Ginebra ang kakulangan nito sa koponan. Sa ngayon po ay meron ng 1 win and 2 losses ang Gene Kings matapos nga po matalo sa rain or shine noong pong araw ng Linggo. Magbabalik aksyon ang koponan sa Biyernes kontra sa Meralco Bolts. Ayan, good morning sa mga miyembro ng Meralco Bolts. Salamat daw ho doon sa inyong pagiging mga volunteers sa ginanap po kahapon na kawang gawa para po sa ginagawang public service ng One Meralco Foundation. Sila po ay nangangalap ng mga gamit sa school para po sa mga bata. So sila po ang kasama nila Ate Dina Aquino sa pag-aayos po ng mga pamimigay sa mga paslit ng mga mag-aaral. Mabuhay kay Coach Norman Block at sa kanyang wifey na si Ma'am Carmen, good morning. At kay Coach Luigi Trillo, good morning. Ikaw ba, Ma'am Carmen, nakakaramdam na rin na para bagang OA paninsan? Si Norma matanda lang sa akin, mga 2 taon yan.
1: Si Coach Norman. Kaya pala mag-sing ano kayo. Malamang Team Bravo din yan.
0: Pero alam niyo, si Direk Joey yan, nakakalamang lang sa akin. Pareho kaming marami na nararamdaman paminsan-minsan. Pero alam niyo, sa mga nag-OOA na yun ho bang hindi ho makagalaw. Ang sakit ng kasukasuan, gustong gumalaw pero hindi ka man lang makagalaw. Sandali lang. Baka yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na tayong magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang dieta, pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard. Anak, bilhan mo ang tatay mo, nanay mo ng OsteoGuard. Irigalo mo yan, ha? Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala, ha? Ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong aking iniinom na supplement. Ha? Hindi gamot yan. Supplement po yan. Para po sa ating pong malakas na pangangatawan at sa ating ginagawa kahit papaano po ay buhat-buhat ng barbell. Pag hindi ka nagbubuhat ng barbell, hinahanap mo.
1: Grabe.
0: Pag nagbubuhat ka, masakit-sakit ang katawan
1: partner,
0: mo.
1: Partner, ikaw na lang ang tumatawag ng barbell sa weight, ha?

0: Oh,
1: ah,
0: barbell, ah, ibang classic. At nahanap ng katawan mo.
1: Ano ba tawag doon?
0: Ah, weight na yata ngayon. Ikaw na lang, sa'yo ko na lang narinig ngayon ng barbell. Ah.
1: Oo, kasi gawa sa simento yung aking binubuhat. Eh. Yung timba na binuhusan mo ng simento. Tapos merong,
0: yun? May bakal sa gitna.
1: Merong, ano, merong tubo.
0: Oh, hinay-hinay ka. Maka 100 kilo binubuhat mo. Yung
1: barbell, ano? Dama, Derek, ano ha? Barbell?
0: Dama, weight. Barbell, oh. Correct.
1: Eh, pasensya ka na. Eh, sinaunang tao tayo. Eh.
0: Oo.
1: Pero at least nakakabuhat-buhat pa.
0: Yun ang maganda.
1: Konti-konti lang.
0: Importante yan.
1: Oh, kasi nga, osteoguard. Okay.
0: Tama.
1: Barbell. Bakit?
0: Ha? Ang cute-cute mo talaga.
1: Oh, tama-tama yan. Pagkatapos mo magbuhat ng barbell, kumain ka ng pizza. Pizza pie.
0: Tsaka burger.
1: Ng pizza pie.
0: Binawi din eh.
1: Pizza pie, di ba?
0: Oo, tama.
1: Order ka ng pizza pie.
0: Oo, hindi masama yun. Basta sakto lang. Konsu sobra. Isang slice lang ha. Maraming salamat po.
1: Thank you. Mga kapatid, abang-ang po ninyo ha. Sa amin pong pagbabalik sa dalawang bugso ng mga tampok na balita sa News 5.
2: Dito tayo sa totoo.
3: Ganun! Everyday, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, E.D. Mills, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBTK.
9: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
11: Ang oras, 7:09.
12: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
13: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
14: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
15: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
16: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
17: Bigla ang gastos.
18: Bagong plano? Free travel!
19: Okay, bagong negosyo.
20: Buti na lang! May Cebuana Luminaire!
21: Saan lang?
22: Personal loan.
23: Jewelry.
24: Negosyo loan.
25: OFW.
26: At motor loan.
27: Basta loan.
28: Sa Cebuana.
29: Good start!
30: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
31: Everyday panalo sa Cebuana Luminaire. Araw-araw, goods ka!
32: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
33: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
32: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket.
33: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
32: Baby, nasolo ko na.
33: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM, maganda umaga po kay Dr. Emma Ruth Cuevas at maging kay Ross Cuevas at sa kanila pong mother dear na si Mamu Remy Cuevas. Good morning po
0: sa inyo.
1: Ayan, yung mga taga-Pasig daw po na araw-araw nanonood din po sa ating pong programa. Thank you!
0: Good morning, oy! Nag-react.
1: At kay Tita Tess Marquez ng Alabang. Good morning.
0: Good morning, Tita Tess. Si GDP, ang ating reporter dito, si Gerard De La Peña. Sabi niya, uy, pareho kami ni Manong Ted, ah. Ang tawag pa rin daw niya ay barbell.
1: Ay, oh. Ay,
0: good morning, GDP. Ingat sa iyong report.
1: Eh, kasi nga naman din, di ba, tayo Pilipino.
0: Mm-mm.
1: Oh, eh, alam nga naman, tawagin mong Captain Waits.
0: Tagalog ba yung barbell? Tagalog ba na salita yun, partner?
1: Hmm?
0: Yung barbell?
1: Aba, ewan ko eh.
0: Ang alam ko, Marvel. Oo.
1: Anyway, mga kapatid, ngayon nga po ay pabago-bago ang panahon. Si JB Garganera, malamang sinisipon na. Ulan-araw, di ba, maalinsangan, kaya uso na naman ang sakit. Kaya dapat po tayong laging nag-iingat. Kaya po, sa ating pagbiliho ng gamot, ha, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya. Piling po yung gamot na quality ang pagkagawa. Dahil po kapag sobrang mura naman, abay, mag-ingat at mag-isip-isip, magduda dahil baka naman hindi yan epektibo at safe. Sa panahon pong napakalaki ng ating gastusin, muli po ang paalala ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, lagi po, very practical na paalala po sa atin ng Unilab, piliin po lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Good morning sa ating mga kaibigan sa Unilab. Atty. Chod, ano, kumusta? Hindi ka ba naimbitahan sa Sona?
0: Wala ka ba doon kahapon, Atty.?
1: Kahapon, si Sek Banoy ayaw ngumiti.
0: Oo, parang kinabahan si Sek Banoy. Baka ako lang naman nag-iisip noon, nung sinabi ng Pangulo na sa 2027.
1: Ako lang po nagtataka kung bakit hindi man lang nabanggit yung LRT 1 extension na natatangi pong 6 kilometers na lang hindi matapos-tapos.
0: Oo, baka hindi aabot sa termino niya.
1: Oo, ay yun talaga lang naman ha. Anyway, sige po.
2: Malakas sa inyo yung kartel.
1: Ay nako. Mm-hmm. Sa oras na 13 minutes after 7 o'clock, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong napakinggan kanina.
0: Pangulong Bongbong Marcos Jr. may pasaring sa nalalapit daw na pagsasampangan ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Di naman nabangit yung pangalan ha.
0: O, sabi lang eh, dating House Speaker.
1: Dating House Speaker. Di ba si... ano...
0: Oo. Kasi binanggit yung pamilya eh. Kaya malamang eh, si Martin na ito. Tsaka parang karuntong yata ito nung dating niyang Sona. Mahiya naman kayo. So ito na yung update.
1: Baka nahihiya siyang banggitin yung pangalan.
0: Pero yung tugon ni Martin ha, hindi galit.
1: Pero
0: magalang.
1: Parang ano ha, parang medyo...
0: Parang may something. Nagkatingin na naman
1: parang,
0: paglabas nung ano, nung statement, naisip agad kita eh. Sabi ko, alam ko nang magiging reaction dito ni Ted Biden eh.
1: Parang
0: medyo, may something ha.
1: May something ha.
0: Kasi di binanggit yung pangalan, tapos yung lumabas yung statement, kasi ba ito? Parang no, kumbagay, no grudges. Hindi ba?
1: Para bagay ano ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero sa gitna po naman ng panibagong tensyon at pangungutya sa Pilipinas sa issue po sa West Philippine Sea, Pangulong Marcos Jr. may patutsada ho naman, hindi niya rin binanggit, sa China sa kanya pong Sona.
0: We do not yield.
1: Mm-hmm. Oh, sino to?
0: System lost charges na pinaalala mo na sino may gawa. Nasingil-singil nga po sa electric bill ng mga consumer. Aba, gustong ipatanggal na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Kaliwat ka ng kilos protesta sa Metro Manila at mga lalawigan, isinabay po ng ilang grupo sa Sona. Ilang reliista dinampot ng mga pulis.
0: Malakihang dagdag singil sa presyo po ng petrolyo. Epektibo na simula ngayong araw, aray ko po. Presyo ng diesel, uy, naku, kapit. Higit 7 pesos kada litro po ang itataas.
1: Aray ko po. At sa ating Sports 5, Pinay full star Cheska Centeno, tinanghal na bagong kampiyon sa Women's World 8-Ball Championship.
0: At sa balitang entertainment, silipin po ang ilang araw pansing OOTV ng ilang personalidad na dumalo at rumampa sa Sona.
1: Ayan na naman kami.
0: O diba, sabi ko sa inyo, same-same
1: lang. Ayan na naman kami. Ibalik lang naman ng Red Martes. Ngayon nga pong araw na ito ng Martes, July 28 na po mga kapatid. Narito ang ikalawang bukso ng ating mga importanteng balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, sinadyang hindi dumalo ng ilang minority senators sa ikalimang Sona po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang pagpapakita daw ng kanilang protesta sa administrasyon. Kabilang po sa mga nang boycott sa Sona ang magkapatid na senators na sina Alan Peter at Pia Cayetano, presidential sister Aimee Marcos at maging si Senator Bongo, Robin Padilla at si Loren Legarda. Halos lahat po sila ay nakasuot ng itim o may touch of black sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kahapon po yan ng umaga. Ayon kay Senate Minority Leader Cayetano, paraan daw nila ito ng pagprotesta laban sa administrasyon. Sa social media post ni Aimee, inihelin tulad niya po ang kanyang damit sa kalagayan daw ng bansa. Anya, gawa daw ito sa retaso, gutay-gutay, hiwa-hiwa at tira-tira.
3: masamaan loob namin dahil na pinagpupulong, pinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Masamaan loob ko dyan eh. Well, I think marami sa amin ipupunta. Pero last year, di na rin ako pumunta talaga.
4: Simple way of protesting pati sa pagblablak. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.
0: Yan nga po ang tinig gina Senator Alan Peter Cayetano at ni Senadora Aimee Marcos. Samantala, ibinida po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging tugon ng gobyerno sa gera sa Middle East. Iniulat po ng Pangulong Marcos ang pagpapauwi sa higit 12,000 Pilipino mula po sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Mahigit 104,000 OFW naman ang nabigyan ng tulong, kabilang po ang pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Kung magugunita, nagdulot din po ng pagsipa sa presyo ng langis sa bansa ang digmaan sa Middle East. Kaya inilahad ang Pangulong Marcos Jr. ang pagkuha ng Pilipinas ng alternatibong supply ng langis. Nakipag-usap pa rin niya ang Pilipinas sa Iran para puligtas na makapaglayag sa Strait of Hormuz ang mga tripulanteng Pinoy. Isa rin po sa pumukaw sa atensyon ng marami sa SONA ang inanunsyo ng Pangulong Marcos Jr. na pagsasagawa po ng rocket launch test sa Pilipinas sa taong 2027. Magsisilbi daw kasi ang Cagayan bilang host para sa kauna-unahang spaceport ng bansa. Ba, okay to ah. Sino mga sasakay dito? Kasya ba sila lahat doon, yung mga nasa batasang pambansa? Makikipag-ugnayan daw ang Pilipinas sa isang South Korean aerospace company para rito. Ay, hindi nyo nga mapapaba yung presyo ng langis. Gusto nyo pang gawin ito? O, ito pa sa iba pang balita, mga kapatid. Naniniwala po si UP National Institute of Physics Professor Dr. Giovanni Tapang na false promise na development po ang controversial na Pax Silica Project na balak itayo sa Nuclear City at isa po sa mga ibinida ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Ayon kay Professor Tapang, mukha lang maganda ang proyekto pero malaki daw ang kakibat nitong pinsala sa ating kalikasan. Bahagi daw ito ng inisiyatibo ng Amerika na magtayo ng data processing centers at mineral processing centers para ipangtapat sa China. Ang problema, hindi daw isinasapubliko ng gobyerno kung anong mga planta ang ilalagay sa Pax Silica. Isa sa pangamba po ng mga siyentista, ang posibleng peligrosong pagproseso ng mineral ore sa loob buya ng Pax Silica na gagamitan ng mga kemikal na peligroso rin sa kalikasan at walang detalye kung paano po ang magiging pagtatapo nito.
17: Hindi nila alam ngayon kung saan nila itatapon yung kanilang mga waste nito. So, hindi lang siya usapin ng kuryente, hindi lang siya usapin ng water, usapin na rin siya ng waste. At itong lahat ng to, magtataka ka, paano nasasabi agad-agaran ng BCDA na pwede at okay ito, hindi naman nila napasasabi kung ano yung laki, kung sino-sino yung pupunta dyan, at kung ano yung mga effects na dapat i-consider ng BCDA bago sila pumasok sa ganito. Kaya napakalaki ng concern na inaabot namin dahil parang go na go si BCDA pero hindi natin alam kung ano ba yung ginugo nila.
0: Hindi natin alam kung ano ba yung ginugo nila. Sinubukan po namin muling kuhanin na ang panig po ng BCDA ukol po sa issue na ito pero wala pa po silang tugon para po sa isang panayam. Yan po ang tinig ni UP National Institute of Physics, Professor Dr. Giovanni. Nakausap po kasi natin noon si Engineer Joshua Bingkang ng BCDA. Magkaiba po kasi yung sinasabi ng BCDA sa sinasabi po ng mga environmentalist at siyentista. So, yun nga po, kami po'y nakikiusap kung maaari sa BCDA na makausap namin sila muli para po kung sakaling may sagot na sila dito po sa naging pahayag ng isa po sa mga siyentista na pinag-aaralan nga po ang magiging epekto ng Pax Silica sa ating pong kalikasan. Samantala, sa oras po na 7:21, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyas. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft ISO certified, kalidad safe at pumasa sa international standards. Hanapin niyo po ang Twins Lampain Baby Diaper on Facebook at puntahan din ang kanilang Facebook at ang kanilang website www.megasoft.com.ph para po makakuha din kayo ng discount and promos. Once again, it's Twins Lampain Baby Diaper. Good morning muna. Nakatutok sa atin ngayon ang ating dating kapamilya na si James Banaag. O mga katrabaho natin ito noon dyan sa Kapamilya Network. Good morning, James. Ingat sa iyong trabaho kung saan man ang punta mo. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Huwag tayong may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ang oras, 7:23.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
3: That's the Technogas Technique.
4: Every day, may chance panalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 series of 2026. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Be future ready. Be STI. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakas nakatatag ng lungsod ng Maynila, pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
6: I'm thankful and happy!
7: Yes, 7:24 ang oras natin mga kapatid. Tamang oras muna. Hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay. Pwede magdala ng sasakyan, pwede magdala ng motosiklo o bisikleta dahil sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen ha mga kapatid para po sa inyong booking ng tickets with FastCat. Gamitin nyo rin po yung promo code para po sa 10% discount. Para po yan sa rolling cargo o kaya kung pasahero ka at may pupuntahan ka man saan mang panig po yan ng Pilipinas, may 10% discount po kayo. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Higit 50 ang inaresto sa gitna po yan ng mga protesta na isinabay po sa zona ng Pangulo kahapon sa Quezon City. Kita po sa video kung paano isinakay ng mga polis sa BJMP bus ang ilan po sa mga nag-rally sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sinubukan makipag-usap ng isa sa leader gaya po ni Bayan President Kanato Reyes. Sinubukan din nilang pigilan ang bus at pigilan po ang pag-aresto pero hindi ito umobra sa mga pulis. Bakit inaresto? Ang gate nga po ng grupong bayan, may permiso sila at may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Philippine National Police. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may mga nilabag na ordinansa ang ilang mga rallyista. E ano yun? Kabilang na po dyan ang, ha? Pagtatakip daw ng mukha. Yun daw ang nilabag. Sa iba pang balita mga kapatid, iniimbestigahan na po ng mga otoridad ang pampasa o pagpapasabog po yan sa labas po ng opisina ng Department of Justice o DOJ at ang napag po ang hinihinalang pampasabog. Sa labas naman po yan ng Senado, pasado hating gabi kahapon, nang may sumabog sa bangketa po yan sa labas ng gusali ng DOJ sa Padre Faura sa Maynila. Tumalsik din po mga tipak ng lupa kung saan posibleng itinatanim ang pampasabog. May dadiskubre rin hinihinalang improvised explosive device malapit sa Senado. Tumambad po ang ilang bagay na ginagamit sa pampasabog katulad po ng 9 volts na battery blasting cap, timing device at plastic jar na may lamang hinihinalang explosive material. Inaimbestigahan na po ng Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng dalawang insidente. Inaimbestigahan naman ng mga otoridad ang kumakalat na banta sa social media laban sa mga mag-aaral at guro sa Las Piñas. Nagtutulungan po ang DepEd at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para po sa investigasyon. Posible umanong mga estudyante din ang nasa likod ng pagbabanta. Nanawagan naman po ang mga otoridad na iwasan ang pagpapakalat po ng video ng pagbabanta para mapangalagaan ang karapatan, dignidad at mental health ng mga estudyante. Mga kapatid, balita naman po sa mga lalawigan. Nahulog po sa bangin ang pampasaherong bus na may 30 sakay sa Bilar, Bohol. Nakataob po ang pampasaherong bus nang maabutan ng mga rescuers sa bangin. Sa imbestigasyon, nagkaroon ng problema daw sa makina ang bus habang binabagtas ang daan malapit po sa man-made forest. Iniimbestigahan pa po ito sa ngayon. Wala namang lubhang nasugatan sa insidente. Sa bayan naman po ng Lamitan sa Basilan, nagpatupad po ng lockdown sa pag-angkat po ng mga baboy at pork products. Kasunod po yan ang African Swine Fever outbreak sa bayan. Aabot po sa 113 hog raisers ang apektado. 284 na baboy naman ang naitalang patay. Nagsasagawa po ang epidemiological investigation ng Lamitan City tungkol po sa insidente. Isang dugong o sikaw ang natagpo ang patay po sa baybayin ng barangay Navitas, Numansha, Aklan. Aksidente daw na natrap sa lambat ang dugong. Tumitimbang po ng 38 kilong natagpo ang dugong. Dinala po ito sa Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa pagsusuri at sa tamang disposisyon. Oras muna mga kapatid, 7:29. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Ang kanilang website, www.mayetdelarosa.com. At ang kanila pong pinakabagong branch ay dyan nga po sa 168 Mall. Open pa rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Samantala sa balitang consumer at pangkalakalan, bubuksan na po ang 12 sa 14 na istasyon ng MRT 7 sa susunod na taon. Ayon po yan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang 5th SONA, ibinida po ni Marcos Jr. ang panibagong linya ng MRT matapos po ang halos 3 dekada. Anya, tatakbo po ang linya ng tren mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City at kalauna ay aabot sa San Jose del Monte sa Bulacan. Halos 1,000,000 mga pasahero kada araw ang tinatayang makikinabang sa panibagong linya ng tren. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., malaking tulong ang Accelerated and Reformed Right-of-Way Act sa mabilis na pagresolba sa mga isyong matagal ng dahilan ng pagkaantala po ng pampublikong transportasyon sa bansa. Nagkaroon naman ng kilos protesta ang ilang grupo laban po sa planong Pax Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa iba't ibang grupo, luging-lugi ang mga Pinoy sa inisyatibong ito na pinangungunahan nga po ng bansang Amerika. Sa isang rally bago po ang SONA, sinabi ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ang layunin po ng Pax Silica ay hindi paunlarin ng Pilipinas, kundi para makontrol ng Amerika ang industriya ng artificial intelligence sa mundo. Nagbabala rin po ang Kabataan Party List sa magiging epekto ng operasyon ng Pax Silica Hub sa kalikasan at mga komunidad sa Tarlac. Dagdag pa ng grupo, kung dito gagawin ang mga piyesta ay lalabas ang produktong ilalabas ng Pilipinas ay ang may pinakamababa sa value chain. At tataas lamang ang halaga nito oras na magamit na ng ibang bansa para bumuo ng mamahaling mga computer at iba pang mga gadget. Nakatakda naman pong pumasok ang Maynilad sa Philippine Stock Exchange Index sa susunod na buwan. Simula po August 3, kukunin na ng Maynilad ang pwesto ng Converge sa PSEI. Isinama po ng Maynilad sa PSEI matapos makamit ang mga qualifications para po sa early inclusion, kasunod ng initial public offering o IPO nito noong Nobyembre. Dahil sa share price growth at demand para sa stock, nakamit po ng kumpanya ang market cap at liquidity criteria para makasama sa index. Ayon kay PSEI President and Chief Executive Officer Ramon Monzon, ang Maynilad ang kauna-unahang kumpanyang nag-qualify sa early inclusion mula po nang ipatupad ito noong taong 2021. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:32, ang tamang oras, hati naman po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba, Aryan Itang? at nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik po ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, meron din sa TikTok mga kapatid at sa kanilang website www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Katuwang po ng Ultaflex para mas fresh na fresh kayo at masarap ang inyong tulog, ang Ulta Bio. Available po ang trial pack nito sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. So yan po ang sikreto ng inyong baby girl para fresh lagi every day. Sa dami ng stress na nangyayari sa bansa at sa buhay natin, Ulta Bio at Ulta Flex lang po ang sagot dyan para always looking young. Uy, binabati ko po ang hindi nakakatulog at kailangan mag-Ulta Bio at Ulta Flex. Aryan Itang at Anjo, good morning sa inyong dalawa. Ingat sa biyahe, mga tito at tita. Sa mga balita po sa labas ng bansa, tatlo po ang patay habang apat ang sugatan matapos nga pong insidente ng pamamarila sa isang food festival sa Washington sa Amerika. Nangyari po yan itong linggo sa Seattle Center Food Festival. Hawak na ng pulisya ang itinuturong salarin. Samantala, kinumpirma ng mga otoridad na may isa pang sangkot sa krimen na patuloy nilang pinaghahanap sa ngayon. Blanko naman ang mga otoridad sa motibo ng krimen. Nagbabala naman po si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez kasunod ng pananalasa ng wildfire sa kanilang bansa. Ayon kay Sanchez, ang nasabing climate emergency sa iba't ibang bahagi po ng naturang bansa ay lubhang mapaminsala. Una nang kinumpirma ng Spanish authorities na nasa 150,000 o 50,000 hektaryang lupain ang napinsala kasunod ng nasabing kalamidad. Arestado naman ang isang lalaki kasunod ng insidente ng pag-atake sa Pransya. Ayon sa report, armado ng kutsilyo ang nasa koteng salarin na nangyari po sa Paris. Dalawa po sa tatlong mga kababaihang inatake ng suspect ang naitalang sugatan. Patuloy namang inaalam ng French authorities ang motibo sa krimen. At eto na nga mga kapatid, balikan po natin muli ang ating Sports 5. Balik aksyon ng PBA Governor's Cup ngayong Martes sa Ninoy Aquino Stadium, dyan po yan sa Maynila. Unang maghaharapan ng Phoenix Fuel Masters sa Blackwater Bossing mamayang 5:15 ng hapon. Parehong galing po sa talo ang dalawang koponan. Sunod sa schedule ang TNT Tropang 5G versus Converge Fiber Xers, alas 7 po nga ng imedya ng gabi yan. O alas 7 imedya ng gabi nga po mangyayari ang laro. Gaya ng naunang dalawang koponan, pareho ring susubukang bumawi ng TNT at Converge matapos matalo sa huling mga laro. Mapapanood din po ang mga laban sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Nakatakda namang i-host ng Pilipinas ang 2027 Unions Cup. Ito po ang unang beses na gaganapin sa bansa ang Regional Rugby Tournament. Formal nang inilipat sa bansa ang hosting. Matapos nga pong matagumpay na title defense ng Filipino o Philippine Volcanoes sa 2026 na edisyon ng event. Pinaplansya na po ng Philippine Rugby Union kung saan ang magiging venue nito. Pinalo ng Volcanoes ang Malaysia 39-18 sa finals po ng Union's Cup. Halos dalawang linggo na ang nakararaan. Sa iba pang balita, target po ng Philippine Sports Commission o PSC na matapos ang renovation ng Rizal Memorial Baseball Stadium sa paparating na Oktubre. Sa ngayon po, ipasok pa naman daw sa schedule ang pagsasaayos nito. Ito po ang unang beses na sumailalim sa major repairs ang stadium mula nang buksan sa publiko noong taong 1934. Pag natapos na, magiging 10,000 na po ang kapasidad ng grandstand. May digital scoreboard at all-weather turf na pasok sa pandaigdigang pamantayan. Kabilang ko sa baseball legends na nakalaro sa stadium sina Lou Gehrig, Babe Ruth at Jimmy Fox. At eto na mga kamarites, sa oras nga po ng 7:37.
8: I don't know, that was the chismis.
7: Naku po, ang tamang oras mga kapatid. Hatid pa rin sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Rosa website, www.mayetdelarosa.com. And once again, their Facebook, Mayet de la Rosa. Araw-araw po may live selling ng gold at diamonds at mga alahas dyan sa kanilang Facebook page. Para masiguro na legit at 100% original na alahas po ang inyong bibilhin, punta na sa Mayet de la Rosa. Batiin din po natin ang good morning, Sir Richard de la Rosa. Sa balitang entertainment, para po sa ating 18s na nakatutok ngayon, mapapanood po sa Disney Plus ang performance ng P-Pop Kings, SB19 sa 2026 Lollapalooza. Makasaysayan po ha ang pagtatanghal na ito dahil ang SB19 po ang kauna-unahang Pinoy group na magtatanghal po sa isa sa pinakamalaking music fest sa mundo. Sa July 31 po, magkakaroon ng performance ang SB19 sa Lollapalooza. Mapapanood po yan sa Disney Plus kung saan magsisimula nga po ang stream ng 3:45 ng madaling araw ang aga naman. Kamakailan lamang po nang i-anunsyo ng Department of Tourism na Tourism Ambassadors na po ng Pilipinas ang SB19. Hindi nabanggit ng Pangulong Marcos Jr. ang turismo, no? Sa kaniyang zona, wala siya nabanggit about tourism, right? Sa iba pang balita, hinard launch na ni volleyball star Aliza Valdez, ang kanyang boyfriend na si Ian Umali. Sa birthday celebration ni Aliza, tinanong niya kung anong gusto ni Ian na magawa ni Aliza ngayong taon. Ang kwento ni Ian, may malaki raw silang pinaplano. Sabay kesa pisngi ni Aliza. Naks naman. Wish naman ng beauty queen na si Samantha Bernardo na may proposal na mangyari para kay Aliza. Habang kasal naman o kasal nga po ang gusto ni Angelica Panganiban para sa kanyang kaibigan na si The Phenom. Sa iba pang balita, magsisimula na po sa kanilang mandatory military service ang 17 members na sina DK at Vernon. Sa August 20, magpapa-enlist po si Vernon habang September 8 naman itong si DK.

0: ngayon po ituloy pa rin daw ang paglahok sa aktibidad ng 17. Ang dalawa, nakikiusap po ang kanilang agency na wag nang bumisita kina DK at Vernon sa mga araw na magpapa-enlist sila. At sa oras nga po na 7:40, yan po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang morning po sa ating mga kapatid na nakatutok pa rin po dito sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila. Samantala tayo po yung napapakinggan sa Davao. Good morning po sa mga binahapo dyan sa Davao. Sana'y okay na po kayo sa 106.7 True FM. Tayo po yung napapakinggan din dyan sa Cebu at sa Bohol. 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Cagayan de Oro. At 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. Sa mga taga-Tacloban, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM sa Bosses Radio. And still, napapanood po everyday sa Signal TV Channel 1 and 1PH at sa RPTV. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan, dito po sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Juno Rich Cazenas, Javi Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stabalita Canal, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Inspired Yusinko. Yan, inspired na ha. Patuloy ka manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Filon na DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Chad Filon na DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass.
2: Mabuhay ang Tagong Pilipinas!
3: Tama na yan. Ating tamang oras ngayon.
4: Do your job.
3: Ating pong diskusyon, talakayan sa mga napakinggan natin sa zona. Definitely po, kanya-kanya ho tayo dito ng, alam nyo na, yung reaksyon, yung iba po nakulangan, yung iba naman sakto lang, yung iba ho naman tuwan-tuwa. Itong si Marco kahapon, mga kapatid, hindi ko rin po napigilan na basahin ang kanyang mensahe. Dahil ang reaction niya parang napaka-sarcastic.
0: Alam mo naman yan si Marco.
3: Parang hindi niya maintindihan yung hirap ng pagiging pangulo.
0: Hindi magiging maganda ang kahit anong gawin ng administrasyon na ito dahil hardcore, talagang hardcore DDS si Marco. Aminado naman siya din. Die hard yan eh. So kahit anong ganda, pangit yan for Marco. Oo. Diba? So,
3: sigurado ako mamaya nakaantabay yan sa kontrasona.
0: Sigurado. Yun ang panonoorin daw niya.
3: Yung kontrasona.
0: Ni Alan Peter.
3: Nang kanyang isa sa mga patron.
0: Oo, pero delikado yung isa sa kanyang patron.
3: Gusto ko mapasyalan ang bahay niyan minsan.
0: Ni Marco?
3: Baka meron silang altar dun eh. Sino yung kinitiray ka ng kandila? Sino yung pinakamalaki?
0: May karton si Marco sa bahay.
3: May ano?
0: May karton.
3: Karton?
0: Oo.
3: Anong karton?
0: At yun ang tinitiray ka niya ng kandila.
3: Karton?
0: Oo.
3: Anong karton?
0: Karton ng kanyang puon.
3: Oh, bueno, mga kapatid, ano po? Abangan niyo po ang ating mga panayam and of course ang ating pa rin pong happy hour mamaya dahil again mamaya na po ang ating pong reveal, no? Sa napakagandang balita po na napagtagumpayan ng ating mga happy anonymous para doon sa laptop. Hello, as in laptop, magkano ngayon ang laptop? Pati cellphone nung pong isang estudyante, magkapatid po sila. Yung nakatatanda po, fourth year college ay cellphone. And then, yung kanya pong second year college na kapatid ay laptop naman. So, thank you very much po. Again, salamat na marami sa ating pong mga happy anonymous. At dapat din po tayo laging happy, ha? sa mga biyaya po ng buhay na pinagkakaloob po sa atin. Amen!
4: Amen!
3: Yes! Kaya again, huwag nating sayangin ang biyaya ng buhay para kay Sek Banoy. Lagi doon natin binabate si Sek Banoy. Oo, eh kasi nga, alam mo Sek, oo, ito ang bagay sa iyo. Ito yung pagtangkilik natin sa despite sa stress ng iyong trabaho, ito ang benefit na dapat natin tangkilikin. Yung bang sa panahon ng pangangailangan, kailanman hindi ka masasabi na may aberya ang trend. Hindi ka sinasabihan ng, hello, excuse me, palyado na naman. Ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom! Oh, Papa! Bravo! Kasalig!
3: Hello! Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kahapon mga kapatid, yung pong mga nadiskubre ng otoridad na meron daw pong mga pampasabog. Alam nyo, ano ho yan? Iisipin mo, sino nagtanim nun? Saan galing yun? Alam nyo ho yun? Sa panahong ito, nakakabahala po yung ganyan mga pangyayari kasi yan pong hindi ho, kumbaga hindi ho dapat pinagsasawalang bahala yung ganyan, no? Na mga usapin po na may intensyon na manakit ng mga tao. Yan din pong ating alamin mamaya kung sila ho ba'y meron ng impormasyon kung sino ho ang nagtanim nito. Baka naman po meron ng lead kasi may CCTV siguro in the area para ho nila matrace kung sino po ang nagtanim nitong sinasabi na dalawang bomba. Diyan po yung isa sa harapan daw po ng DOJ building mismo at doon po malapit-lapit sa Senate premises. Pero bago ang lahat, ito ho muna ang magandang balitang iyahatid at inspirasyon mula po kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
7: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
8: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Real Health, your partner in health.
1: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Enes Cupidez.
2: Sa lahat po ng mga nagpapagal sa hanap buhay, sa mga uring manggagawa na nagtitiis sa gitna po ng ating pong mga challenge sa ating pong hanap buhay, good morning. Ito po ang ating gabay ngayon from Brad Jeff Enes Cupidez. Go Brad, maganda umaga sa iyo.
3: Good morning Ted, of course good morning sa ating mga taga-subaybay. Maganda yung tema natin ngayong araw na to.
4: Mm-hmm.
3: At ako po'y natutuwa na medyo maganda ang sikat ng araw dito sa amin at maganda rin ang gising ko. Maganda po siya kasi marami na naman tayong relevant issue. The danger of pride, ayan. Sabi po sa Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Alam niyo po, madaling makita yung pride sa iba. Pero mahirap itong makita sa sarili natin. Parang bad breath minsan. Madalas, ibang tao yung una nakakapansin bago tayo. Kasi po yung pride, hindi lang pagsasabing mas magaling ako kaysa sa inyo. Minsan, tahimik at subtle lang po itong pride. Pride is when we live as if hindi na natin kailangan ng Diyos. Kapag inisip natin na kaya natin ang lahat dahil sa sarili lamang nating talino, diskarte, connection, experience, sipag, unti-unti natin nakakalimutan kung sino talaga yung pinanggagalingan ng ating lakas sa tagumpay. Ganito po yung nangyari kay King Nebuchadnezzar, makapangyariang hari ng Babylon noong unang panahon, malawak yung kaharian niya, maraming achievements. Isang araw, tinitigan niya yung kanyang kaharian. Sabi niya, hindi ba't ito ang dakilang Babylon na aking tinayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan para sa aking kalwalhatian. Ang daming akin doon. Aking tinayo, aking kapangyarihan, aking kalwalhatian. Nawala si God sa picture, nakala niya siya yung source ng lahat. Dahil po dito, hinayaan ng Diyos na mawala sa kanya lahat. Posisyon, kapangyarihan, katinuan. Okay? Pero of course, nag-repent siya, tinaas niya si Lord ulit, and then binalik yung kanyang katinuan. Alam niyo po, hindi masama ang achievement. Balance ko lang. Hindi masama maging mahusay, magaling, successful, influential. Ang blessing po ay kapag ang danger po yung blessing, pag yan ang naging dahilan na nakalimutan natin yung blesser. Nakalimutan mo sino nagbigay. Kaya gusto ko lang i-share. Okay, as before I pray. Madalian lang po ito. Paano mapaglabanan to? Number one, recognize. Yan, unang word, recognize. I-ask mo si God to reveal yung pride sa puso mo. Sabi niya sa isang salmo, God, you know my heart. See if there's any offensive way in me. Sasabi po ni David yan. Pangalawa, repent. Pag na-expose na ni Lord, sabi sa James, humble yourselves before God and He will lift you up. So after mo na-recognize, nag-repent ka, pangatlo, rely. Depend daily on God's grace. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. So pag tinanong niyo po, i-recognize natin, i-repent natin, at mag-rely tayo kay Lord all the rest of our lives. So, tanong, saan bahagi ng buhay mo ngayon masyadong umaasa ka sa sarili mong kakayanan kaysa sa Diyos? May blessing ba o achievement ka na kailangan mong ialay at ipagpasalamat sa Diyos knowing na sa Kanya galing ang lahat? Again po, Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, may tendency kami as human being to be self-centered, self-sufficient. In fact, yung unang tao, si Eva at Adan, ganun po ang naging kaso. Feeling nila, hindi na nila kailangan ng Diyos at nakinig sila sa kaaway. Tulungan mo kami, Lord God, to be humble in everything na ginagawa namin. Lahat kami, Lord, may tendency at may propensity na mag-fall sa ganitong pride. Kaya Lord, tulungan mo kami ma-recognize to at mag-repent at mag-rely on you every day. In Jesus' name, amen.
2: Amen. Salamat muli sa araw na ito, sa paalala po sa aming lahat, sa pamamagitan po ng Daily Bread. Thank you, Brad. Thank you. Salamat na marami. And bukas ay Miyerkules na. We'll catch again tomorrow. Sa mga nag-aabang po sa segment na ito, sana po muli tayo po'y nabiyayaan ng mensaheng ito. Paalala, sa ating lahat. Amen.
4: Amen.
2: Alright, Brad. Catch you again tomorrow. And sabi mo nga, maganda ang sikat ng araw diyan. So, pwede ka ng ano?
3: Pwede na tayo maglaba kasi yeah. Kahapon di nakapaglaba. Kulit pa to si Scotty Cha, babati lang sa iyo.
2: Oy,
3: Scotty.
2: Ayan.
3: Kulit din. Oh. Sampa na sampa sa akin. Scotty, bumati ka na lang.
4: Naku, si Scotty naman talaga at halatang alagang alaga ni na Pastor at Ate Grace.
2: Yung kanyang aso si Thompson.
4: Ah, talaga?
2: Yes, oo.
3: Na-dedicate ko lang na anak nila ni Jinky last 2 months ago.
4: So. Ba, oo. Oh, oh. Hindi naman buntis ulit si Jinky.
3: Hindi. Taon-taon yan. Sabi ko, taon-taon na dedicate.
2: Pagkaya pag tinawag niya yung dalawa. Scotty!
4: Thompson! Pwede.
2: Anyway. Okay. Catch you tomorrow, bro. Jeff. Mm.
3: Yes, batiin ko lang member ng church namin sa Angkor. Mm-hmm. Kuya Alan Martin ng Valenzuela. Happy birthday. At si Lara Wee. Nang Cavite, belated happy birthday.
2: Thank
3: mga
2: you.
3: Miyembro natin yan. Thank you so much.
2: All
3: for
2: right.
3: Joining, watching. All right. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Serving the people, Brad Jeffelis Copida sa ating The Daily Brad. Hatid sa atin ng...
5: Maraming nangalanib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. PhilHealth, your partner in health. At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Narito ang True News Update. Pambubudol lang, yan ang iginiit ni Presidential Sister Senator Aimee Marcos sa sinabi ng Pangulo na sasampahan na ng kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senator Aimee, nakapagtataka na mabilis ang pagsasampa ng kaso sa mga senador na tutol sa administrasyon, pero makupad ang pagrekomenda ng kaso laban sa mga kaalyado nito. Para kay Senator Risa Ontiveros naman, nasa 7 out of 10 ang marka niya sa sona ng Pangulo. Nakulangan raw kasi siya sa mas malinaw at mas matapang na direksyong tatahakin dapat ng mga Pilipino, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Pero si Senator Nick Zubiri, 9 out of 10 ang rating sa sona ng Pangulo. Binigyan niya pa raw ng standing ovation ang Pangulo nang mabanggit ang pagtanggal sa system laws. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. PhilHealth, your partner in health. At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
8: Ang oras, 7:57.
6: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
9: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters, trade details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: True FM.
4: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:58, kasama po natin ngayon ang isang profesor mula po sa UE Department of Political Science para po magbigay lang ng assessment. Doon nga po sa nangyaring sona ng Pangulong Marcos Jr., ang sinasabi ito po ang kanyang pinakamahabang sona. Tumagal po yan ng 1 hour and 26 minutes. Tignan natin kung ano ang reaksyon dyan ni Professor Eric Daniel De Torres. Magandang umaga po, Professor.
10: Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted at sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa.
4: Oh, good morning po. Sir, yun nga po kahapon, ano, naglatag si Pangulong Marcos Jr. ng mga nagawa ng kanyang administrasyon. Narinig po din natin yung mga bagong pangako at panukala ng Pangulong Marcos. Nabanggit po dyan ang flood control scandal. May nabanggit about presyo ng kuryente and other issues. Pero para po sa inyo, anong assessment niyo po dun sa naging SONA ng Pangulong Marcos Jr.? Ano pong ituturing natin dun na sabihin na natin na pinakamalakas o pinakamahinang parte sa naging SONA niya?
10: Well, una sa lahat, no, kung babalang kasi natin yung SONA, talagang as expected, nais na i-assure ng taong niya sa taong bayan na from last year's mahiya naman kayo, talagang inuna niya kaagad yung pagpapataw at pagbibigay ng pronouncement na papatawan na ng kaso si former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung titignan natin, ano, ako sa totoo lang o personally, nabitin dito sa pahayag na ito ng Pangulo, sapagkat kung titignan natin, ito ay buong pagtingin doon sa buong flood control issue or scandal na kinasangkutan ng kanyang pinsan. Pero kung titignan natin, ano, kulang at nakukulangan ako. Unang punto, sana sinabi niya na hindi matatapos dito ang usaping ito, hindi matatapos dito sa kanya, dahil sisiguraduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay mapatanggot pa yung ibang taong involved. Ikalawang punto, yung pagsigurado din ng usapin sa budget, lalo na budget season 2027 na, at sana sinabi niya man lang na dito hindi natin hahayaang ang masalaula ang 2027 budget, at magsisigurado tayo na magiging maayos, wala na yung mga insertions na yan or small committee na yan. So kulang in terms of doon sa pronouncement doon, ano. Pangalawa pa, kung papansinin natin, ano, napaka-abrupt nung pag-transition niya mula doon sa usapin ng flood control papunta doon sa usapin sa Middle East crisis. Kasi kung titignan natin, ano, yung SONA niya kahapon ay pahayag na kung ano ang ginawa ng kanyang administration, because his administration is heavily criticized for weak or lack of, you know, response doon sa oil crisis. At tama naman, DJ Chacha, na hindi hawak ng administrasyon yung naging crisis doon sa Middle East. Pero tandaan natin, net effect siya, kasi meron nang nung nagpahayag siya nung mahiya naman kayo at naging issue itong flood control scandal na ito, nagsimula nang bumaba yung pagtingin ng ating mga foreign investments at saka trust and confidence ng international community, na kung saan napakababa ng credibility ng ating bansa because of this flood control issue. Tapos pumasok na naman ngayon itong oil crisis. So kung makikita natin, ano, politically nung pronouncement na ginawa niya yan is really more of, you know, self political preservation, but on the other hand it costs us our economy at